0: Diyan.
1: Pwede tama ulayhon pamangkot kay Police Colonel Wilbert Parillas ang ICPO kon conclusive na gining ila nga siling hindi na gining siya pagpaidalom sa drug test kag kun bala may ma-violate nga mga patakaran kung ipaidalom siya sa drug test given the circumstances sining krimen kay 5 Karen.
0: Oo, amo na dugay dugay ang ipamangkot nato no sa kay City Director Colonel Wilbert Parillas regarding sa amo ning case K5 Christian.
1: Oo, okay Dok Law Ayman kun on paper tuloko nimo paglulok nimo sa eye check paglantaw mo op daw ay man ni droga why man record sa barangay hindi na lang ni pag ipaidalom sa drug test amo matong tabo sa Dumangas bla no, why man togin pa drug test kay ti why man sa badak why man sa listahan sa barangay wala man sang na recover nga droga why na sang drug test do I don't know kung sundon ta nagid lang ni nga kasi sang protocol o kung bala may kinanglan nga pagbag-o sa ni dire kay ti gusto ta mapadalman gid ni K5 Karen kag hindi ta gusto nga kumo wala sa listahan wala sa badak wa record sa barangay hindi na pagi-drug test kag hindi na related sa illegal nga droga ang ginimo nga krimen. K5 Karen, medyo na ipit na gid ang tingog. Mara kay nagid guro da sa sulod na gid sang opisina basi kita kada sang mayo nga angulo. Nabala man kita balaan taman nga indi tanan nga wala sa listahan why nagid gagamit droga. No, depende man akon kay isa sa kaukod sa aton nga mga barangay officials na mo. No, kung kaysa pamigumigo man, no, kung grupo, why man ginalista. No, balaan taman na ang kalakaranda sa iban nga barangay. No, why ta ginasiling for a fact. No, nga muna din sitwasyon dire sa Kompanya Sentral, no? With all due respect kay punong barangay Raylan Hervias. Pero, lang bukas kay... tawag sini. Hindi nga nibot silingon nga waay ka sa listahan na limpyo ka nagid, no? Kay iban gani nga waay ka droga ra sa listahan ay may ara man nga wala sa listahan pero nagagamit droga pero waay ta ginahambal nga nagagamit nagid droga ning suspect. Posible lang given sang iyang ginpanghimo mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Eti hapos mo lang yung magambas pamilya mo nga waay sa nagagamit hapos mo lang yung magambas barangay nga ti mabuot ni mabinugnuhon palasapak palayuhom. No, hindi bayolente. Damo man sang tawo nga amo sining characteristics pero secretly nagagamit illegal nga droga mga ka-K5.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Amo ning gusto ta padalman because hindi ni ining krimen hindi ini siya hindi ini siya unique no nga klase mga kakipa dito sa dito gani ang kwento sa Uton to no tong Iloy nga ginpatay niya iya mismo bata no kay may diferensya man sa paminsaron in common denominator diri may mga problema sa paminsaron nga wala na tutukan, wala na alalayan or hindi ganin napabayan sang ila pamilya mga ka-K5, wala sang intervention, ano pa nakahimo sila possibly sining makasilig ni ngasahi sang krimen. Ati pamangkot, pila pa bala ka mga krimen kaangay sining matabo para magbugtaw aton gobyerno nga tutukan ang mga kauturan ta nga may ginasuprer nga balatian spinsar.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang paminsaron naton daw ang brain is an organ mo just like your lungs, just like your heart, no, just like your kidneys kag iban pa da nga mga ginabulong naton kung may balatian hindi bla. Kung may problema ikaw sa kurason mo ginabulong, no, may ginabakal kita nga bulong, no, may mga operasyon nga ginahimo para magkay o ang imo nga tagipusoon imo kurason. Kung may problema kidney mo di bla ginabulong man may bulong kita dira, no, may dialysis amo man sa baga mo amo man sa atay mo kag iban pa nga mga organs, pati gani panit mo, which is the largest organ sa lawas mo, ginabulong taman kung may problema. No, tingang utok tayo ni tambulong. Ang utok, kung may diferensya, no, may balatian ang utok, why ta ginapangitaan solusyon, do hindi seryoso ang pagkabig sang gobyerno.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Kumunin ang Manila, isa sa mga silent epidemic. No, kiti nagalapta, damo ang apektado, pero daw ay isang klaro nga solusyon kada hindi mabatsagan ang intervention sang gobyerno sa mga kauturan tanga nagasuperer sa Malatian sa paminsaron.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ara nas K5 Karen Legubi balik sa K5 Andre. Ang sunod diri sa aton nga pagpanalawsaw, ang schizophrenia isa ka seryoso kag chronic no nga mental health disorder nga naga apekto kung paano manumdom, magbatsyag kag magbehave ang isa ka tawo no kag sama-sami nagatuga inisang loss of touch with reality. Tapos so, sigon indi ka nakabalo kung anong matuod kag anong indi ha. Psychotic disorder ini siya, but silingon ang mga individual nga maka-experience sini, naga-breakdown, nagakaguba ang ilang relasyon sa realidad. Mga ka-K5, no? Hindi man siya kuno split personality, no? Naghalin ini sa tinaga nga Griego o kung Greek nga nagakulugan sang split mind. Okay. Okay. So ang mga sintomas ini kung positive naman iya, may mga gakabati ikaw sa mga tingog, mo ni ang bali may nagahutek sa imo bla, no? May mga delusion ikaw, nagapati ikaw nga indi gali amo, no? Kag daw indi na maintindihan ang iya nga paghambal o kon ang iya nga pangginawi. Ang negative symptoms naman, no? Daw natamad ikaw, kulang ikaw sa motivation, kag wa ikaw nagahlubilo sa publiko, daw naga-withdraw ikaw sa mga social events. Samtang ang cognitive symptoms naman, but silingon, cognitive pinsar utok, no? May problema ikaw sa memorya, sa imong memory pagpadumdum nimo dai pati na focus kag decision making.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: So lai man siya sa nervous breakdown, lai man siya sa bipolar disorder, lai man yang schizophrenia mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: But ang common sa ila is that dapat ginatreat ini, ginabulong, ginatagaan intervention kag ginaseryoso ini nga problema, no? Kay pareho gani sa iban nga mga organ sa lawas, ta sa korason, sa atay, sa baga kag sa aton nga bato, sa aton kidney, dapat ginabulong ini para nga mag-ayo.
2: Foro de los Pueblos.
1: Ihambal na rin nga ang pamilya mapasaka kaso sa suspect, no, despite the fact na may diagnosis siya for schizophrenia. Ang pamangkot na nato sa kapulisan nga gindeklarar na yasang pulis nga kwanaw nga drug, hindi ni Wainiga droga ang suspect. Just basing on the barangay information, no, kag way ganit ginpaidalom sa drug test ang mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Kadasig sa aton kanu hapos par hapos sa aton kapulisan, why na duro drug test, why na duga nga mga paperwork sa mga ulubrahon na just like that mambal na tanga indi ini drug related.
2: Foro de los Pueblos.
1: Na dapat baga niya leave no stones unturned, no, dapat tanan-tanan nga angulo, balis karon o sisaon kag padalman, indi nga kun ano lang pinakahapos, no, amo lang tututukan ta para tapos na ang isyu, makabig na naton nga case closed mga ka-K5.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
1: Maga panumbali kita, makaligan ang importante nga mga pahanudom. Oras, las 8:08.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TTX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
3: Mm.
4: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
3: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
3: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
3: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga simin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
3: Grabe.
4: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo, antioxidant ka pagkaon.
3: Uh-huh.
4: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
3: Mm.
4: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Masalwikan.
5: Epic.
2: DTX 500.
6: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Ay, galik, correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawan lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
3: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
3: Mm.
6: DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
4: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Aha.
4: Juices
3: gusto.
7: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon.
3: Uh-huh.
7: Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala
3: gid gana,
7: wala gana, no.
3: Mm-hmm.
7: Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings.
3: Mm-hmm.
7: Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, mm-hmm, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
4: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito sa 500 kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX 500.
2: Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: E3 Bio.
9: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. My DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
13: My PC. Mga butika. My PC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nga nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: My PC. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Walang masama sa okay lang.
18: Pero,
19: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: yan ang kapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Hitri Bio!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Hitri Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Hitri Bio.
1: Hitri Bio! Ang Hitri Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Malakas, mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
5: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: Alas 8.23 mga ka-K5 oras sa K5 News FM Iloilo. Nakatuto ka mo sa gyapon sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Tapos sa gyapon niyo ka-K5, Christian Hagurin sa mga nagapamati dira samtang nagainom sa DTX Coffee Mix. Mayong aga sa inyo mga tricycle drivers sa Takas Harok Kagsa, Alta Chera Village dira sa Harok. Ano man sa mga taga Balantang Harok, Agkubay Harok, mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Good morning man kay Sir Fred Pasgala Jocampo, kay Sir Ricky Armentia. Salamat gid. Ma'am Aisha Ahmad, thank you gid. Ano man ka Ma'am Lulit Sampil Fudal dira sa Fundal dira sa Simule Desma Harok, nagamonitor siya radio. Ma'am Regina Gumakil, Ma'am Ruti Sugan Nortilio sa Takas Harok, kay Ma'am Geraldine Totesora dira sa Hibawan, Pavia, kay Sir June Villaruel dira sa San Juan Molo, kay Sir Ono Salvilla dira sa Dumangas, kag iban pa gid naton nga mga listeners sa ilang mga radio kag online.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Las 8:24 sa aton nga magpa-ako na pagpangalagad mga ka K5, ginapanawagan ni Senator Sherwin Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian, ang aton nga mga economic managers, mga pinakamaalam sa pagbalasa sa aton nga ekonomiya, ang i-suspend bisan pa nga temporaryo lang anay ang excise tax sa gasolina kag sa diesel. May bala nato na nanawagan na presidente nga suspend na yung excise tax sa kerosene kag sa liquefied petroleum gas. Ang kerosene, bot kung damo-damo pag yung manang nagagamit, although iba nagagamit sinibilang gatong no sa ilang mga ginaluto. Ang LPG, tibalaan naman, no? Halos tanan sa ito, nag-LPG naman. No? Ginapanubo ang presyo tani pagi sa pagkakasang excise tax, no? Sa sining mga sahi sang aton nga enerhiya mga ka-K5. No? Damo sa mga panawagan, no? Parehas ang panawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian, no? Bisan pa nga sang nagligad nga bulan ginpagwa ni Presidente Marcos ang Executive Order number 125 nga nag-temporarily suspend sang LPG kag kerosene excise tax para bisan pa ano hindi matam-an ang aton nga mga konsumidor. No, tingala ta nga ang krudo kag gasolina nga muning pinaka ginareklamo sa aton nga mga kuturan why sa nagatandog sa ilang nga excise tax. Ah, mga ka-K5 ng mangkot sa iba na noning mga opisyal ta sa Department of Energy nga kung kaysa nagaserbi lang bilang spokesperson sa mga gasoline companies, no, na noon sila may mga vested interest sa aton nga mga sa sektor sa enerhiya. May mga gasolinahan nila, may mga refinery nila, kung din konektado sila, kung nga ang way nila ginatandog ang excise tax sa krudo kag sa gasolina. Ang sabat sang iban, balya dako ang mabuhin sa aton nga kaban, no, sa aton nga revenue generation kon kakso ng excise tax sa krudo kag gasolina kay dako nga kwarta nagakadto sa gobyerno. Napreti nga ang kwarta nagakadto sa gobyerno halin sa excise tax ang krudo kag gasolina nagabalik man sa tawo haw.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: May tanik ko ng ginabuhin o ginakwa nga excise tax, no? Halin sa krudo kag gasolina, dako nga porsyento nagabalik sa aton nga mga drivers. Pero nagabalik sa mga middle income earners nga apektado man sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon, ha, sa presyo sa plete naton mga ka K5 kag iban pa nga mga ginastuhan naton kada adlaw.
10: Foro de los Pueblos.
9: Pero daw ay man
10: los Pueblos.
9: Oh, ginakawat man lang sang mga matagas nga opisyal da nagapululongko. Ginagasto lang nila nung bakal sa mga malahalon ng mga kagamitan, mga relo nila tag minilyon. No, ilang ang mga bayo, minilyon, ang ilang ang mga salakyan, minilyon. Pero ang ilang ang mga constituents, nagakaon once or twice a day na lang. No, kay Y inugbakal, Sudan. No, Y inugplite, paeskwilahan. No, dako ang buhin sa tax.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Pero kisa natin nga, lakita sa ning mga senador ta, nga kun lapit na lang gani ang eleksyon, no? 1 year or 2 years na lang eleksyon na, hindi gani, gahilapit ang mga barangay eleksyon, daw nagaguluwa ng ilang mga kasagad, ng ilang abilidad mag-imo laye. No? Pareho na sa ginapanawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian, no? Nga kakso ng excise tax sa diesel kag sa gasolina. Si Senator J.V. Ejercito on his part, nag-file man sang hagna nga nagatuyo nga dublihon, ha? Halin sa 1,000 himuon kuno 2,000 ang social pension sang mga senior citizens.
10: Foro de los
9: Pueblos. Di ba nami pamatian na halin sa 1,000 kada senior citizen himuon kuno 2,000 ang ginabaton kada bulan, no? Samtang si kwa naman niya si Senator Bongo, no, nagapanawagan sa Department of Labor and Employment o kondole nga hugot nga ipatuman ang bag-o nga 60 pesos wage hike sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Damo lang sila dumduman nga reminders, no, damo lang sila dumduman naman nga mga hagna nga ginapasar mga ka K5. No? May Senate Bill 175 pagid si Senator Bongo nga nagadugang sang 1,000 ka pesos nga across the board wage increase sa mga empleyado sa pribado nga sektor.
10: Foro de los
9: Dumayo niyo, do pati kami di ambunan sining Senate Bill number 175 ni Senator Bongo. Damo lang sila nabalaan ng abilidad, no? Ari pagid kay Senator Win Gatchaliano nga ginaduso ang Ginhawa Bill, no? Grabe ang ngalan sang bill, ginpabudlayan pa. Granting increase in take home pay for all working Filipinos Act. Namo ning meaning sang ginhawa, no? Kay sang una, kun 250 pesos ang imo sweldo kada tuig, but silingon mga 20,000 more or less kada bulan. Amo lang ni ang exempted sa income tax. Why ka na ni ginabayaran nga income tax? Why na ni buhin sa sweldo mo?
10: Foro de los Pueblos.
9: Subong ginadoso ni Senator Gatchalian nga himuon 400,000 ang threshold. But silingon, kung 400,000 imo sweldo or below, waay ka na income tax.
10: Foro de los Pueblos.
9: Umayo ayo gawa ni ipikto sa amon ni ka K5 Andre Magamusni kay why na buhin amon nga sweldo. No, direkto sa amon, direkta sa amon kon pila nakabutang payslip amo gina why na buhin. Ay isa pa ginaduso lang mga bonus, no? Lapit na lang bonus ni ka K5 Andre pila lang bulan, no? Sang una waay tax ang bonus nga 20,000, no? Subong gusto ni Senator Gatchalian himuon 150,000 ang limit sa paghatag or pagbutang sang tax sa mga bonuses.
10: Foro de los Pueblos.
9: Ito kamayo tana, no? On paper nami ni pamatian nami tulukon, no? Makon mo dublihon ang ginatag nga social pension sa mga seniors halin sa 1,000 himuon 2,000 suno kay Senator JV Ejercito. Suno naman kay Senator Win Gatchalian na 400,000 ang annual income para nga indi kinapag buhinan sang income tax. Tapos si Moon 150,000 ang bonus nga taxable. Tapos si Senator Bongo naman niya gina-remind ang dole parte sa 60 pesos nga dugang wage hike sa Metro Manila. Kag, no, himuon pagin niya 100,000 ang wage hike para sa private sector. Oh, tapos si Gatchalian naman, ayo naman sang excise tax exemption sa diesel kag krudo.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los
9: Ang iban nga mga senador kag mga lawmakers nagalibot sa tanan nga bahin sang pungsod Pilipinas para managtag ayuda. Ano bala ang buot silingon sini mga ka-K5, no? Sa simple nga tinaga, among natawag naton nga posturing, no? Ukon ang position taking o hindi gani amon tawag ang mga messaging bills. Ano ba lang bot silingon sini? Bot silingon sini nga nagapakilala sila sang mga hagna para nga maistoryahan sa publiko, maistoryahan sa media ang ilang ngalan, no? Ang ilang mga public statements ma play kag ma-replay masulit-sulit mga ka-K5 why na sila gaagi sa kuana sa usual nila nga ginaandan.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Ti target sini mga advocacy group, no, ang ilang nga mga media channels dira nga gapagwa sini mga PR nga mga public relations statements, no, para dali sila madumduman, no, kay tingdumduman mo lang siya kung lapit na lang eleksyon na o siya na si Senador so and so na ang nagkuan, ang nagduso sina nga hagna, no, si congressman amo sina nagduso sang minimum wage increase nga 100 pesos sa pribado nga sektor.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Wise na da luwas sina da ta ginapalapad nga ginapasangkad sining mga lawmakers ang ilang legislative portfolio nga inatawag, no, dugang nila na sa ilang mga inogtikal naman abot sang eleksyon mga ka-K5, no? Ah, nagtuyo nga magdugang sang isa kagatos sa minimum wage sang pribado nga sektor, no? Di ba? Pero way man maprobahan, no? Pero at least, no, ginapabugal nila nga nag-propose sila dae. Na ila ideya na nga dugangan galing kay timbal nila gin politika, so ay madayon o ay maprobahan sa presidente or sino man da mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Atay mo ning mga modus, no, sang aton nga mga public officials ilabi na gid kon gina paabot ang eleksyon. Ang eleksyon sa barangay kag sanggunyang kabataan postponed na, no, sa November 2 this year. Pero damo ang nagasili nga posible ibalis karon sang Korte Suprema pagi sa tong petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, no, laban-laban na mapabor na da ang Korte Suprema sa ako niya nga pag-insindi. Pero kung madayon gyud man ang eleksyon, laban-laban next year na ni, no, hindi ni madayon this year but next year, which is mas lapit sang sa 2028 mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
9: Amo ni nga subong pa lang may mga political posturing na, may mga messaging na halin sa mga senador, halin sa mga kongresista nga gusto nila subong pa lang dumduman na niya ang ilang ngalan mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. May kasagutan. Foro de los Pueblos.
9: Las 8:34 sa aton nga pag pangalagad

0: ang tinutuyo niya sini oh, dako boto ha, dako boto damo di sang kwan damo di sang makuha nga boto sa isla sang Panay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Leo ko bigay ka K5 Jenny no maupod siya subong sa Department of Social Welfare and Development no kay mag-abot si Secretary Rex Gatchalian mga tag sang ayuda sa mga manguma sa Pasay City kag Duenyas sa mga ka-K5 no nung plano ya gid man sini no daw pirmi ta na ni makita si Secretary Rex Gatchalian ay man ta reklamo ana mi kani ko may ayuda sa aton nga mga umuma pero ti basi kun may iban pagid sa blanga tinutuyo sa pagkadto niya diri sa Iloilo province mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. May kasagutan.
0: May oras pa kita karon storyahan taman niyo ang preparasyon sang local government sa reklamo or problema sang aton nga mga hog racers no nagasagod blasang mga baboy whether backyard man backyard racers manod dalago nga mga hog racers do piktado subong kay tama kabrato ang baklanay sang buhi nga baboy mga kakipay ako mo subong tag 240 na lang kilo gani subong sang baboy oh. No ang buhi nga baboy 130 ho bo tama kabrato sa Jordan 130 sa pila kabahin sang probinsya sang Iloilo 140 dito sa may 145 ang pinakamahal no kag ibaligya nimo ang naihaw na ti 240 na lang may ibang ganing 230 mo kun kita nilang tupad ni natos 240 re akon 230 pag
1: foro
0: imayo ni para sa mga konsumidor mayo ni sa aton nga mga plakaon baboy pero ang mga manugbaligya ang nagasagod no do hindi makaginansya do perde mga ka K5 tungod sang 2 man kabarato nga sok tanay subong nga dugangan tanak karon nga pagtalakay sa aton nga pagpanumalik makaligad importante nga mga pahanumdom. Oras, las 8.37.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
4: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
3: Mamamatay? Ganun katindi?
4: Oo! Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.
1: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
1: D3 Bio
7: ang D3 Bio
1: yung may Vizio
7: ang Vizio
1: yung may D3
7: mga butika
1: D3 Bio
8: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
1: D3 Bio
7: ang D3 Bio
1: yung may Vizio
7: ang Vizio
1: yung may D3
7: mga butika
9: my family history ba na kamuos ang diabetes
1: mag-TDX 500 ka
9: mataas ba na ang imo blood sugar
1: DTX 500 ka na!
9: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
9: Garantisado!
1: Epektibo!
9: Aramis
1: mo! DTX 500!
9: Nagapalandunong bala ang imo panulukan!
1: Magalingin bala ang imo nga ulo!
9: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
1: DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
1: Garantisado!
9: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
10: Eric Lee Dismas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan guman eh nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
7: mabaka sa mga butika
11: pag tayo'y may sakit gusto natin gumaling agad pero di pa mas maiging gustuhin malayo sa sakit ang yakap ng PhilHealth programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Gadragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
7: Yung may D3.
4: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Balik diri sa Foro de los Pueblos sining Lunes, mga ka-K5, last 8:46 na. Opo nyo sa Gyapon, ka-K5 Christian Hagurin, sa ngalan ni ka-K5 Ray Espeha Umaray.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Mayong gab-iran da kay Ma'am Angie O'Bardra sa Edmonton, Alberta, Canada. Muman sa itong mga abyanda nag-monitor sa buong Jun Octaviano, Retta Umadhay, kagiban pa sa Edton Dakyado.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de...
14: Arin rin sa buong adlaw sa Iloilo, si DSWD Secretary Rex Gatchalian managtag sang ayuda para sa mga manguman na itong napiktado sining peste sa talamnan nga RSSI. Ano pagid ang mga tinutuyo ni Secretary Gatchalian diri sa probinsya sang Iloilo?
12: News FM. Kampyon report.
14: Si K5 Jenny Kauyunan na naka-standby. K5 Jenny, good morning.
17: Sa K5 Christian, sa karon nga adlaw may mga pila ka mga aktibidad nga natalanan no nga himuon si sa pagbisita ni Secretary Rex Gatchalian diri sa may Iloilo, kag ang isa sa mga top priority sa K5 Christian ang paghatag sang assistance sa kon payout sa mga sugar farmer or sugar cane farmer naton, especially sa Pasig City kag sa Banduasang Duenas. As to the extent na K5 Christian, kung pila ang ihatag ng amount, kag kung pila ang mga beneficiaries ni, wala pa kita sang may nakaptan nga dato sa K5 Christian. Pero ang first stop is ni Secretary Gatchalian na K5 Christian, magapadulong siya sa Banwas ng Pototan sa warehouse ito ng K5 Christian to check ang mga preposition ng mga goods ng K5 Christian. Ini ang ginalantaw, wala ang ginapare sa Department of Social Welfare kumayara sa mga kalamidad like bagyo ng K5 Christian. after sana, amo na niya ang pagpadulong ni Secretary Gatchalian sa may Pasig City agun maghatag sa payout at official. Actually, aligalig, nakalista 1,163 ang beneficiary sa Pasig City kag Hiwaton.
14: Ang beneficiaryo ang 1,000 ha, hindi ang ayuda?
17: Beneficiaries no dito sa may Pasig City area. Okay. Hindi man dito magdugay ang si Secretary kag after sana mapadulong siya sa panuwat sa duwanya sa dito pangunahan ang kumbaga pag hinunanon naging pagpresyon sa mga parent leaders kag field implementers naging pagpresyon dito sa 4Ps kag ibang mga pagpresyon no, dito sa may ang venue dito sa may Inland Resort naging pagpresyon sa may Banuasang Duanyas man. Mm-hmm. After kasi ni ang pag-travel yaman sa may Banuasang Badyangan agad magbisita sa Hablon Kabayugan SLP Association naging pagpresyon mga 40 minutes dito ang natungdan kag mapatulong naman siya sa Banuasang Haniway agud mag-visit sa Hanging Footbridge ang level water to system sa barangay Matag-op Haniway Iliila. So hindi ini kag kifalpresyon kag hindi man gid magdugay sa mga venues no si Secretary Gatchalian. So right now padulong kita dito agud man nga sundan man si kifalpresyon kung ano man ang iyang activities subong adlaw kag kung padulong nimo kung di kita magsalasan dinalikdan nga semana ang natungdan ang nagpadulong man sa probinsya sang Kapi sa Kifalpresyon no agud nga maghatag man sang payout sa dito sa may Kapi sa mga naapektuhan sa RSSI. I-clarify ko lang kay Kifalpresyon no sa Pasig lang gali ang distribution sang RSSI sa payout sang RSSI wala sa Banuasang Duwanyas.
14: Pero basi kay 5 Jenny ang mga beneficiaryo sang Duwanyas dito lang makita ay sila sa Pasig City.
17: We'll check a case of question regarding this. Kung tingob na lang bala para isa na lang kag hindi na kumbaga save sa time kag sa tempo kay perfection ni kay sa damo sang activities ni Secretary Gatchalian subong sa Iloilo kay perfection. So we'll see karon kung ano ani ang mga ano kasi perfection sang ano sa secretary sa pagbisita diri sa may Iloilo City.
14: Okay, why siya rota diri sa syudad sang Iloilo probinsya lang gid tanan. No?
17: Wala kasi San Cristiano no? Puro sa probinsya sa Iloilo lang ang schedule sa karon ni Secretary Gatchalian. Amo to na mention naton ang Pasig City, ang Banuasang Duwanyas, Badyangan kag Haniway ang iyang schedule probably sa mga next few schedule sa San Cristiano mas probably madala na ang Pasig City kay San Cristiano.
14: All right. Madamo nga salamat sa balita gikan sa probinsya K5 Jenny Kauyunan.
17: Report na gikan sa Iloilo ay si K5 Jenny Kauyunan para sa kapinang balita sa Iso Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report! Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
18: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos!
14: Salamat ka K5 Jenny Kauyunan na balita gikan sa probinsya sa Iloilo. Para sa updates karon sa lakat kag sa mga aktibidad sang DSWD na bantay lang sa mga post naton sa Facebook no kag sa masunod nga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5.
16: Foro de los Pueblo.
14: Maayong aga, good morning kay Migo ko Pastor Roy Paz nga naga-monitor subong kay Sir Sid Condes, salamat man kay Sir Winnie Barsanas diri sa Lifeline sa Antique, good morning, salamat gid. Kay Sir Ricky Armentia, salamat. Ma'am Beth Idar Lilia, siyempre, kag siya nga banadra sa Kalinog si Sir Arturo Lilia sa Batsuyan, kag Lumihandra. Kabay pa makapit, alas pila kadlaw, Ma'am Beth ba? Kay Mama Maria Lorna Alvarez, good morning ko no. Hambayan, nag-watch siya from Barangay 16, dra sa San Miguel. No? Mayong aga sa mga taga San Miguel. Si Sir Fred Pasgala, Jocam Pambalia, 24. Sila tiyang iba, ano, ilabil, manibil.
16: Foro de los Pueblo.
14: Ang iba na huwag mo, Sir Fred ha? No, mayad lang sila sa salita, wala sa gawa. Nan. Correct.
16: Foro de los Pueblo.
14: Huwag pakita maanad din sa ila, Sir Fred. Balaan naman ning mga ubra nila, no? Lagko, sildro prong iban, huwag man nag-ubra sa inchakto.
16: Foro de los Pueblo.
14: Foro de los Pueblo. Si Ma'am Bings PSJ, nagatutok man sa aton subong. si Tamerlin na may magbanwa, nagsaulog sa iyang kadlawan sa nagligad, belated, happy belated birthday. Sinapagigani ang mga nagsaulog sa ilang mga kadlawan sa nagligad ng lipat ko tamyawon, may utang lang ko sa inyo. Salamat gida. Kay amigo ko Police Lieutenant Marlon Ison sang CIDG mayong aga, kag sa mga upod tada sa Regional Advisory Group, no, kita ay kita dugay-dugay salamat gid sa pag monitor. Kag sa mga maestra, sa mga manunudlo naton halin sang preschool kita sa akon nga preschool kay Ma'am Salgado dira sa Salvation Army sa Lapas. Grade 1 akon nga maestra, patay na si Ma'am Aurora Palencia sa Iloilo Central Elementary School. Good morning. Patay na gali, no? Si Ma'am Ronida Humisiliada sa grade 2. Grade 3 ko si Dua Kabilog, eh. Si Ma'am Pineda kag si Ma'am Sarmiento, no? Grade 3, grade 4 ko si Ma'am Erminia Pigason. Grade 5, Ma'am Lilia Lacuesta. Grade 6, si Ma'am Fe Adonacion. Salamat. Naamo man sa mga maestra tada sa Philippine Science High School, no? Kay Dr. Josette Bio. Na, may planet na bla na maestra ko na. Siyempre mga manunodo tada sa Central Philippine University. Sa una, maestra ko sa college. Subong principal na sa elementary school, si Ma'am Janet Hako. Si Professor Janet Hako, si Sir Sunlight Alog. Nato na mga maestro tada ng mga palangga. Ta si Dr. Franklin Robite, nga maestro ko sa Polsay, nga naging advisor ko sa student government. Good morning. Kay Dr. Humar Aberya, kag iban pagid, nga mga maestra tada. Salamat gid sa inyong paggiya kag padayon nga pag pakigbahin sang inyo nga mga serbisyo. Kay Dr. Ananias Sabihon, nakon maestro sa Prof Ed, kag coach ko sa mga kompetisyon. Salamat gid Dr. Sabihon. Namunigin remind gini si Sir Sid Kundis sa mga palangga tada nga maestro. Wai na kita oras aton nga pagpangalagad sa Lunes nga edisyon, Teachers Day edisyon sang Foro de los Pueblos. Iban nga mga balita, mga updates, impormasyon, kag mga topiko, bantayan sa masunod kag nabilin nga public affairs program sang K5 News FM Iloilo.
19: Foro de los Pueblos. Foro
14: de los. Sa ngalan na gilamang sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines, samon President and Chief Executive Officer Dr. Ramel Uy, samon Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, samon nga VP for Radio and Digital Services K5 Ray Umalay, kag samon Station Manager K5 Warren French. Ako naman si ka K5 Christian June Hagurin para sa kampyon nga estasyon, kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio.
25: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
25: Angeline,
26: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
6: Kapoy!
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
2: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!
6: Kadaragsa nga punggot!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang lapanit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Galaong magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katul-katul!
7: DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: 7. K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information, magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong aga sa tanan. Welcome kamo sa atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga ginatanyag naton diri sa Informasyon sa Ikaayong Lawas nga makabulig pa-healthy sa inyo para malikaw kamo sa mga sigurado nga sakit nga makapalala sang inyo ginabatyag. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solueta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. mga partners, before kamo mag hatag sang inyo mga kuro-kuro about sining aton mga suplemento, gina-remind ko lang tagsa-tagsa, mag-take kamo DTX 500 adlaw-adlaw, updan ta sing Mighty C, kag D3 Bio, of course, Clinicas Probiotics, para kita maging healthy. So, salamat, mayong aga mga partners. Sir Kevin, mayong aga sa imo.
4: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir Boy. Kag sa ato niyong mga suki nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs. Mga solid listeners naton nga nagapamati sa ato ng K5 solid supporters naton. Kag syempre, dapat engineer, naka DTX 500 na sila para kampyon ang health ng ilang selula, no? Hubin ng ilang itsura.
17: Aha.
4: Kag syempre, naka Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang ilang resistensya. Kag naka D3 Bio para protektado, batok sa anuman nga sahi, sang mikrobyo nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton nga lawas. Kag syempre, ang nagapanami sang aton nga mood engineer, no?
17: Aha.
4: Sang aton nga gut health, ang Clinicas Probiotics.
17: Ang muna pinakakinanglanon ta permi, kinanglan healthy kita, kumplitos rekados ang aton nga mga suplemento. Upod mo naton sa ato nga programa, ang isa ka makusog, dagko, galitik-litik ang mga persa. Sir Brad Paul. May aga, Brad Paul.
9: May aga, Engineer Ronnie Albao. May aga, Sir Kevin. May aga, Sir Boy. Kaysa ato mga tigpalamati, mga istorya na naman kita, Engineer, sa about sa ato ni Kaing Lawas. Paano tayo maamligan? Para sa inyo ni nga duwa, kontrol nga pag-istoryahan sa DTX 500. Katigulangon, katigulangon.
18: Expert ka daw.
9: Oo, karon.
18: I wanna learn from you.
9: Yeah. Ang aton istoryahan, ang mga tigpalamati, tabla engineer, sila gini ang aton nga gina-permi, gina-laygayan. Kay ang goal ta sa life is, bla bilog nga kabuhi, nagatrabaho ta engineer mo.
17: Correct.
9: Maabot ang time nga ma-retire na ta. Dapat ma-enjoy ta itong retirement.
17: One-third siyang time ta, tulog sa sir.
9: Iskwila ka para makakarir ka. Na pag may karir ka na, maubra ka para kasupot ka. Din mo na-enjoy sa retirement mo na.
17: Correct,
9: so,
17: correct.
9: Paano ma-enjoy kung gablatian ka? Susubong pa lang, invest ka na sa health mo as you do with your finances. Para nga ang imo gin support sa bilog mo nga kabuhi, hindi lang magkanto sa bulong mo.
4: Ma-enjoy mo.
9: Ma-enjoy mo yan kay wala ka blatian. Amo na ako ni Sir Engineer.
17: Sige, sige. Makomentar gid do gayo mi home gid si Sir Boy. Sir Boy, mayo nga aga.
18: Good morning, Engineer.
17: Okay, mayo aga.
19: Good morning man Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters, Slow Labs, mayong aga sa inyo, kabay ba kampiyon kay naka DTX 500, ang gapahubin sa silulat, yung muna sa ni Sir JP Kern, how to maintain your young figure or the young state of your body, no? Biskan ka edad ka, no? Meaning to say, manapunggan mo ang natawag nga aging na paganagan mong epekto sinig kung bastante ka sa antioxidant. And talking about antioxidant, wala na mas magbaskog sa DTX 500.
20: Para sa matino nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo,
21: happy kanunay,
20: DTX 500.
21: Masaligan,
20: epektibo,
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar,
21: DTX 500.
20: Ikaw pala
21: ang may diabetes,
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Nga nagapanupo,
20: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar,
20: DTX 500.
21: Epic
19: Table, DTX 500. Gold rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that works together to give you optimum eye health. Marisan, sa ginatawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, kag contra virus nga dalas ang chicken pox, bag D3 Bio.
17: Okay. No, balaamo lang ko na medyo may edad ko na, sakit na imo nga tuhod, sakit na imo likod, kag iban pa. Pero solusyonan ini ha, dire naton sa talk ni Brad Paul.
4: Pero before ko, kay Sir JP ang aton nga topic ko, engineer. I-greet na dahil, happy Teacher's Day sa tanan niya mga manunudlo.
17: Wow.
4: No? Bulahan ng tanan niya mga manunudlo sa kalibutan niya. Nagahatag sa aton sa mga learnings, part sa aton nga growth, no?
9: Oh. Sila na yung nag-shape sa future. Tapos kung what we are now, we owe it sa ila.
19: And of course, nabaligtid happy birthday sa aman sa aton VP, no? Kay Sir Kent. Kent, sir. Happy birthday.
4: Happy birthday, Sir Ken.
0: Okay. Lain mo ni Sir GP, yan yung nagasuksok ba yung nga tudlo, blao?
9: Ang ano naman?
0: Ang manunudlo ko, no? Yan itong nasuksok, blao ba yung una sa
9: tipo sa Hapon? Isang different detour ang greeting sa mga maestra.
4: Maestra ka, maestro. Happy Teacher's Day sa inyo tayo.
9: Now, engineer, ang isa na sa mga signs ng katigulangon, engineer, focus ka kisa.
0: sa mata.
9: Ang problema sa katigulangon, engineer, dra na nagasugod ang imagine mo, Sir Kevin, pila ka tuig. Although your cells gakapatay, gina-regenerate, but there are cells in your body nga galawig ni saya.
0: Uh-huh.
9: Galawig ni saya. Oo. So like your brain cells.
0: Okay.
9: Kung ano na iya pagkatao mo, amo gina saya, may aral lang ta neuroplasticity but it will never regrow, no?
0: Uh-huh.
9: Finding new connection lang na saya, pero amo na. So isa sa mga apektado is your brain, you know.
0: Uh-huh.
9: At ulitanan mo, wala kasang cell sa lawas nga hindi affected. Your skin cells ga regenerate ini. Uh-huh. Pero ang problema, ang iya nga matrix do ga pigaw na.
0: Okay.
9: Ang collagen niya do ga pigaw na. That's why ga wrinkles ka na, it's not as elastic as before, no? So ina mga hindi mo na mapunggan ang aton nga skin just like sa amon ni Sir Boy, no? Ga kurinot yang amon kamot.
0: Emina
9: no mo ya ka workout, hindi may magdako ang imong inomol di o. Ang babaw-babaw ya, namon isang Kevin, no. Pwede niya namon mapunggan. That's why.
19: Babaw pagid.
9: Pwede namon niya, kita mo yan, mapahugot namon niya. Malawas, ang wrinkles si Ari sa guya. Why man exercise?
4: So ang punto ni Sir JP, wala sang may makalikaw
0: yes.
4: sa pagkatigulang.
0: So ang pagkamalipaton, gasulod gina.
9: Pero ang goal naton, paano ta ma-delay ang aging? Ibig po ni Minano mo kainom titis 500, matigulang kagibang.
4: Kumbaga, ang pungganta di is ang biological aging. Ang chronological aging nga, hindi ito na ni mapunggan. Kung din ga edad ato nga, kung ano kalawig na tadiga tiner sa kalibutan, pero ang aton lawas, yung edad sa aton lawas, kaya ta na i-delay.
0: But yung ano, sa subong, wala pa nakita ang fountain of youth?
9: Wala pa. Engineer, ang aton nga, ang fountain ni Dr. Ramel Anay, ang aton ginustarihan, ang tatlo takaprodukto will help.
0: Okay.
9: Number one, ang D3 Bio, nga pero may ginapromote ni Sir Boy, will help in your brain aging, no? Dako mabulig sila kay healthy fatty na siya. Of course, na-discuss pero ni Sir Boy, Sir Kevin, nga mga pag-clean up sang imo nga mga beta amyloid plaques, mga latak sa imo nga brain that cause brain fog, dako mabulig ni D3 Bio. Subong man in general aton nga mighty si as you grow old, indi na mo naka-active ang imo nga immune system. That's why they are very prone sa ano ni sa simpleng pneumonia. That's why deadly
4: immunocompromised sila.
9: Pag may pneumonia, delikado ang mga elderly. Kita mo sometimes ang COVID, laban ka kaigo. This are elderly. Because ang ilang immune system is not as bakod as before. Kag subong man engineer, kita mo kung operahan ganing tigulang gambas na hindi nalang pag-operahe, kaya ilang healing process, hinay na. So, dira ang nagasulod, si Mighty C, ang aton nga vitamin C, nga makabuligid sang dako, nga i-prime up yagapon imo immune system. So, bungman si D3 Bio with our D3, nga ara si D3 Bio, could help sa pagkampiyon sa imong immune system. Now, ano pa? Ang DTX 500 ni Doc Ramil, ang produkto ni Doc, nga ining DTX 500 will really help you general. Ang bilog gidya engineer nga kag Sir Boy, bilog mo gidya nga lawas ya. Every cells that you have, trillions of it, buligan ina. Kag ini, there is no such thing as fountain of youth. Kadamo na sa mga Templars, ano pa nga mga, mga harianon sang una ang nag-invade sa area sang Israel, finding that chalice, finding that cup, finding that kung ano da nga mga spear of destiny, why na yan? Ang ato ni Moon Engineer, food supplement nga makabulig sa aton food. But silingon, why ta na ginabaliwala ang food?
0: Okay.
9: Ang food engineer, kaon ka sang insakto, kaon ka sa mga maayong mga pagkaon. Again, hindi ka magka-diabetes in just one day, two days, three days, one month, two months.
0: Lifestyle gina yan.
9: Padayon ni engineer, consistent na yan nga abusar sa lawas. Tagtinuig, dekada na yan, that's why ka-diabetic ka. Subong man, hindi ka man magka-heart disease, magka-plaque formation sa artery mo in just 1 week, 2 weeks, 1 year, tinuig niya dekada niya. Kung nga nag-high blood ka at the age of 30, iba si isang 12 years old, kasi kaniya kaon sa mga mantikaon, ginapakaon kaniya fast food ni mama mo permi. Kung nga ang nagka-problema ka na sa imo nga obesity, because basi gamay ka pa grabe niya nga surplus calories ni mo. So that's why food are good. Nutritious food dapat. And ang food kulang ni kung wala kita food supplement. That's why ang tatlo ka produkto na ginahatag naton. General approach tanang engineer, general nga katigulangon. Kay kung tigulang ka na damo gina problema mag-abot sa imo. Unang tumira kay basic planakit sang lawas.
0: Okay.
9: Planakit sang joints. Planakit sang joints. Hindi ka naman kagiho. Ting solusyon de engineer, exercise, mobility, stretching. No, ano gitawag na Sir Kevin? Ang aton bilang ginagamit bilang stretching ta
4: dynamic stretching
9: oo natin. Nga para nga maunat mo na ang range of motion mo ma-maintain mo no ma-maintain mo and then ang imo posture nga way gagaku no so may mga back exercises kita kadto ka mo sa Arroyo gym no gitaon ni Sir Kevin kumpleto kita dira engineer kaya ang approach si Doc Subong hindi lang kumo food supplement
4: lifestyle
9: holistic Sir Kevin ano lifestyle ang pinaka-importante. Mm. So, basi may dugang ka, Sir Kevin?
4: Kay, siyempre, Sir JP, no, ang aton nga ROS or mga oxidative stress, bila, hindi lang tungod sa pollution, sa unhealthy lifestyle, sa pagkaon, kundi even ang sedentary lifestyle, no? Lalo na pag-involve ang imo nga inactive muscles, no? Ang imo muscles, hindi siya active. So, ang imo nga metabolism affected man sa pag- utilize ang ginatawag natin ng mga fats and energy natin. So, kung the more kada ang inactive, nagakadula ang balanse sang ginatawag nga free radicals kag antioxidant sa aton lawas. Kung inactive ka, the more nagastores ang ginatawag nga fats ang aton nga lawas. And sa pag-store sina nga fats, no, as part of our metabolism, nagaproduce inis ang damo-damo nga ginatawag nato nga reactive oxygen species or ginatawag nato nga free radical. So, ang aton nga lawas may ara man sang ginatawag nga antioxidant defense which is ang aton nga mga glutathione and some enzymes nato no, glutathione peroxidase kag among catalyst naton engineer involvement ina sila sa aton antioxidant system. Problem galing kung inactive kita no, mas damo ang free radicals compared sa sininga antioxidant system. That's why we need our healthy diet sa pagkaon sa nga prutas, utan, para may extra source kita sa aton nga antioxidant. So, diri na nagasulod si DTX 500 sa aton nga healthy lifestyle. Kasi syempre, ang exercise, no, para ma-lessen ang ginatawag naton nga production sang reactive oxygen species.
9: Okay. So, amuna, engineer, ang dapat naton ay priority, no? Preparahan tang aton nga pagkatigulang kay eventually sukton kita sa aton nga pag-ubra, no? Hindi na magulat pa nga ang imong lawas sa ulihi mag-suffer sa imong mga bad decisions especially sa imong health. Ang pagpadako sa lawas sa puslang kung ubin ka pa. Ang pamangkot when you reach 50, 55, 60, kamusta lang health sa lawas. If you start nga muna nakadugay, if you start late na 60, kadto to sa gym di nakakuwat. Pero kung nag-start ka like Rocky Kevin, Sir Kevin, mga 30s and early 20s, 30s, dako na yung muscle build up ang kay ang muscle maturity mo taas.
4: Pero hindi siya too late, Sir JP.
9: Hindi too late,
4: no. Ang the best time to start was 10 years ago. But it is better to start today.
9: Husto. Okay, so kung nag 60 ka, hindi pa man, Jack Torres, hindi pa man too late gid, pero mabudlayan ka na. Ayaw-yawan ka na. Whereas kung nag-start ka 50, ang balik sir kay 10 years ago, mas nami. So, alagaan ta, do not do away sa equation mo sa good health ang food supplement. Kinanglanon tagid na, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Kanto kita niya, sa talk ni Doc with Sir Boy Solita.
0: Ang ako niya, sa swimming, kuya, sa swimming, dala sa dalong tubig, ipitik-pitik mo lang imong atil, ang mga muscles mo nag-reactivate mo.
1: Pag swimming, lagi dyan lawas mo ya?
0: Ito yung oh. Para pang pan pa.
2: Slim ka.
1: Slim mo. Oh, wala sa man ha. Wala sa iyo.
0: Wala.
2: In fairness na. So, but it works for you, engineer. Sige, ihon mo na.
0: Gani.
1: Ilan na engineer sa bong?
0: Mga, kwan lang, mga 5 years, kwan ko, gulang-gulang sa imo.
2: So, pila ka na? 60?
0: Hindi ah! Hindi na. Si, nga 55 na Sir JP ah.
2: But ano namin ko ah.
0: Hindi mo 5 years. Gulang-gulang ko kay Sir JP. Ito si Sir JP guru mga 48 ni.
2: Ha?
0: 48?
2: 40, correct no? Kato ito sa talk ni Doc. Studyanta karon ang ginaang uso nga masakit nga chicken pox. I thank you Sir JP. Mm-hmm. So, very enlightening deep lecture mo. Eh? Nami gidya kay
1: kapiparado.
2: Kapiparado gidya. No, mungkin ya being a health lecturer where you have the responsibility to provide that information lalo na about aging. So, thank you Sir JP, no?
0: And the case, ang mga priority gidya nga mga topics among ginasulod ni Sir JP.
1: Relevant sa inyo nga duha.
0: Relevant gidya sa relevant.
2: Kita mo ya when it comes to aging, gapati kuya kay Sir JP.
1: Okay.
2: Cannot say mo. How to prevent aging? Seriously, for a guy that age, what that built, can with that kind of lifestyle, that's ideal, no? Yes.
22: So,
2: sir,
22: ano to, sir boy? Chicken pox?
2: Chicken pox.
22: Or sulalob?
2: Sulalob. Kano batay bala ka mo nga usong sulalob subo ay igdamo gituod nga sulalob
22: truly god si man na sir boy sore eyes no
2: sore eyes ni kay amoni amoni kani ang last time ang amon topic ni engineer sore eyes ning ko to may paaman ni chicken pox ini yung mga virus nga ini ha they usually prolific ni sila sa amoni klase nga kind of weather ulan init usually gagwa gini sila no and ini klase nga virus ini ang muni nga tawag nila nga varicella zoster virus no ang varicella zoster virus ini part niya sa herpes virus family no
0: uh-huh.
2: Ang inisin
0: sa skin
2: inis nga kasulod ni sa lawas to through vapor through secretion kasulod ni sa una sa imo respiratory tract kag na sa gyud mature no kag ini siya balo naman tang chicken pox ha gaano nga gwa sini kakatol gabuan kakatol kakatol sa kabataan ni kun first nga atake sang gitawag nga varicella zoster virus nga gidala sa chicken pox. Chicken pox siya tag si imo.
0: Pero kung sir boy, nang nakaagi ka na kuno chicken pox, hindi ka na kwanluat, maapiktahan?
22: Amo na siyang meat engineer no, sa chicken pox, no? So ang ano daya ang responsible sa aton immunity against chickenpox is ang aton nga memory B cells no or ang aton nga B cells nga kung na-expose ka na sa virus like ang sa virus ng chickenpox no ang imulawas prepared na that's why taas imo immunity but it doesn't mean nga 100%
2: protected
22: hindi ka na magka chickenpox liwa
2: if your immune system weakens. Ining ginatawag nga varicella zoster virus nga ini might go out again because it never goes out from your body.
22: Example engineer no, sang time nga na-expose ka sa chicken pox no, sa person nga may aras ang chicken pox, nakipag-istorya ka to, nag-handshake ka sa tao nga may
0: chicken pox,
22: kag that time nga medyo gala, ini mo matyag, no? So immunocompromised ka, maluya imong immune system. So dako ang possibility nga magka chicken pox ka. Kung bagaya kung mayara ka ng history sang chicken pox before, taas lang yung resistance. But so, it doesn't mean nga 100% hindi ka na magka chicken pox.
2: So hindi maging kapante, no? Na, ay, nakagin ako chicken pox, ha? Biskan kay Lanat ko, subonggat lang kaso ko, ay, meet ko to Inday kay Lanat ko katuan. Basi, malaknan. Kadriga sulot ang tinatawag na D3 bio, ng mighty C, no? Fortifying your immune system para hindi ka dali-dali nga malatnan chicken pox liwat. So, ang question, what if malatnan ka liwat? It could be, kung malatnan ka liwat, it could be the same chicken pox for less ng lesion.
22: Less virulent na siya.
2: Pero ang lain ni, once maininga varicella zoster virus nga ininga ga-cause chicken pox, maigo sa medyo may edad na, it could cause something more a more virulent kind of disease. Ti amo na ni ang ginatawag nila nga shingles. Kay ang shingles nga ini, amo niya ang delikado. That's why kalan langgid nga E45 tang lawas ta, of course by living a healthy lifestyle and having the right kind of food, and of course magdeetli ba yugid kag magmighty C para in tip top shape ang imo immune system. Sa kabataan malatnan chickenpox okay pa na. May ganit, the earlier the better. Ambal nila no, ambal sa mga health experts. Kung bata pa, para malatnan sa chicken, para matapos na, para makadevelop ng immunity, hindi na malatnan nga may medyo
22: may ano ka sir boy, natural acquired immunity.
2: May ara na kumbaga, your adaptive immune system has formed its own antidote or ang iya own defense against ginatawag niya chicken.
22: Pero gaanta na sir boy tips aton yung mga suki. So paano kita or ano ang mode of transmission sang ginatawag nga chickenpox? Paano ini makalato no? Una is droplets.
2: Mm-hmm.
22: Laway no, magstorya ka mo da gatalsik ang laway sang infected person
0: sa ubo abi.
22: No, sa ubo pwede na siya engineer, pwede na siya makuha da ang chickenpox or direct contact no sa especially ang rashes da no. Once mapusa na ang rashes engineer, mayara na sa liquid no or body fluid nga gagwa. So kung in contact ka da, pwede ka man malatnan, no? So, ang isa pagid ka information about sa chickenpox, ang iyang example, nag-ayo ng lesions, no? So, ara na manog-ayo na ang chickenpox, dira na siya mas virulent pagid, mas makalaton pagid ang ginatawag na chickenpox.
2: Ah, balila. Nga gadamo kid ang katulaw kung may chickenpox ka. Kay
0: itom-itom na sir boy, no?
2: Ay, naiya, kung napali na.
0: Pali na?
2: Kung napali na, muna delikado kung managpali, kaya muna ang pinaka-contagious nga part,
0: no?
2: Nga ako, no, ang kakadasig, mag-spread ko no sang katol-katol, sang ginatawag niya, or siyensya niyang tawag sini. Hindi nga siyensya, muna siyang katol-katol. This is the scientific name sa chicken pox. Nga ako, no, kakadasig niya siya maglapta, kiway niya siya gagi sa bloodstream mo. So, hindi siya ma-check sa imo immune system.
0: Mm-hmm.
2: That's why galaptag niya siya. This is how intelligent this virus is.
0: Sa outside lang sa imo skin na siya.
2: Gaspred na siya through the skin. That's why siya gagi sa imo bloodstream.
0: Okay.
2: So hindi siya makita sa imo immune system. That's why hindi gin mapunggan ang pag-spread sa katol-katol.
0: Yung may isa doon may tubig-tubig sa kung isa?
2: May tubig. Hindi niya kasi may ara.
0: Ara gadya.
2: Once ang tubig na mag-burst na.
0: Nagabutoy-butoy siya.
2: Oh. Mabutoy, magpali na. Amuna na pinakadelikado sa chicken pox. So, again, ano bala ang structure sang aton kontrasubong ang nami diya sa isil? Kaya ginatanaw tagi diya kung ano bala ang epekto bala sa dietary bios ini. Ang ini ginatawag nga varicella zoster virus or ang panggakos ang chicken pox is a lipid encased virus. Meaning to say may lipid bilayer ni nga ginawasak sa ginatawag nga monolurine nga makwa mo kung mag-inom ka D3 bio kining lauric acid nga sa D3 bio gina-convert ni sang aton lawas into monolurine, isa sa pinaka-baskog pinaka-potent nga natural antimicrobial agent nga makita mo sa nature nga kaya ya tapnaon ang iniklase nga virus para hindi na magbalik. Importante, hindi magbalik. Kaya kung magbalik ini, di na siya delikado. Because sometimes, it causes infertility to men.
0: Mm-hmm, ba? Grabe, kung, delikado.
2: Delikado. Kung mag-shingles ka, it could cause infertility and it could also cause a lot of things, lalo na sa mga lalaki, no? So that's why, putiktahan tang lawas ta, no? Mag-D3 bio. Lalo na kung uso ini mga viruses, mga bakterya ang ini nga gadalas ang masakit doon yung tagululan, kag sa mga mapaang mga adlaw, kalanan putiktahan ng ato lawas, mag-D3 bio, your natural antimicrobial. Meaning to say, dala na da ang virus, dala na da ang bakterya, dala na da ang fungi, and even parasites.
0: May so, pamangkot doon siya, sir boy, madala niya kuno sa antibiotics?
2: Ang antibiotic is for bacteria. Ang
0: chickenpox
2: is viral.
0: At hindi niya pwede sa antibiotic.
2: But always, no, hindi tayo magpahakahaka regarding na antibiotics, magpakonsulta ka mo sa doktor niyo. Kasi sometimes, ang antibiotic ni ginatag ni as prophylaxis sa mga doktor ta for other disease. Biskan virus na ginatag ni nila para may arat na sila simple sa ilaya diagnosis, sa ila pagtuon, no? Ila na yaki, that's
19: sila na yung professional, sila na yung kumbaga ang mandate when it comes to health ara sa mga doktor ta.
22: So hindi sila basta-basta sir boy mag-take sang antibiotic.
19: Hindi.
22: Kay base sa ulihi problemahon nyo na nagtingala ka mo pag take nyo antibiotic hindi na magana, hindi na epektibo ang antibiotic kay gali naka-develop ka mo
19: resistance.
22: Antibiotic resistance no.
19: Okay.
22: So hindi ta napagulaton nga ano man nga outbreak da or kita mismo malatnan sang ano man nga sahi nga infection tugas ang mikrobyo mas nami gidya nga handa permi aton lawas. That's why importante gid nga adlaw-adlaw ka nagasuplemento sang ginatawag nga D3 bio. Kaya ang D3 bio ano giniya nang best friend ginisa sang imo nga immune system. Kumbaga mo ni siya ang naga pamag-an kag naga protekta sang immune system no. Kaysa sa tion nga magpigaw imo immune system, si D3 bio ang naga protekta sa imo.
19: Correct no. As in all things, if gabuligay, ha? Malmag-an ang tanan. Ang immune system mo is the same. Once nga may bulig ni siya, even though kaya niya, pero kung may bulig siya, mas mag-an sa iya. That's why permigid mag D3 bio. Basta problema sa mikrobyo, nga gadala chicken pox, o trangkaso, ubusip on kagilanat, mag D3 bio.
0: Kung may sidyante ka, being, kung gidya confirmed nga naigo siya sa chicken pox, kag ginademand sa isang maestra nga pa eskwilahon, okay lang na?
19: Pensindiyon ang maestra eh. Pensindiyon, ugaan sa ginatawag nga medical certificate sa doktor, nga hindi, kay basi makalaton.
0: Okay.
19: It's all about informing.
22: Ang aton nga mga school engineer, no? I think,
19: mayara na sila
22: mga protocols on how to handle mga diseases like that. Kay syempre nga aton nga mga schools, update man sa ilang mga health protocols, ilabi na sang chimpo sang pandemic, no? So, amuna ka kwa na nga aton nga mga schools diri sa Bacolod.
19: Awalunan na iya. Ever Balang since, dugay na niyan chicken pox and those health protocols sa mga skulahan ta has already been there. Kabalunan na sila yung imuon, lalo na mga health nurse, mga school nurse, mga school doctors, di no. Balunan ni sila yan.
0: At least may medical certificate. Kaya kung ang estudyante, ma'am, may chicken pox ko, pero wala magali.
19: Lain naman na engineer.
0: So, dapat may medical certificate nga ikaw mismo.
19: Depende sa school policy.
0: Okay.
19: Depende sa school policy.
0: Sige. Padayon ta. Sining aton nga informasyon sa ikayong lawas. Istoryan ta. Ining pagdatinlo sa aton nga lawas. Ito, of course. Ining chicken pox sa skin inimo. So, dapat maligo kita. Adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Nga, Sir Kevin, yes. Anong may ara sa DTX Beauty Soap?
22: Yes, engineer, no, ang DTX Beauty Soap makabulig man sa mga skin lesions. Nga kung ilabi na kung ikaw may ara sa chicken pox. Engineer, no, kagang DTX Beauty Soap na migini sa pag-prevent sang anuman nga sahi sang skin diseases tuga sang mikrobyo, engineer. Kaya ang DTX Beauty Soap, himo sa papaya fruit extract, guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, kag virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginaprotektahan ang imo panit against skin diseases nga ginatuga sa mga mga mikrobyo kaangay sang viruses, germs no or bacteria, fungi no. Amunang sarang tap na on sang DTX Beauty Soap.
0: May mga kilala ko bla. Makadto na sa eskwelahan adlaw-adlaw kapaligo. Galing kay agi bla sa kwan sa isa ka suba ti didto sa maligo, wala mangga panghabon. Pukin nang lang taya, manghabon gid taya adlaw-adlaw para matinlo an tang aton na skin, maproteksyonan gikan sa mga bakterya kag sa mga kwan sa mga sa mga pilas-pilas dira kung kaisa dira nagasulod ang mga mikrobyo, Sir Kevin.
22: Yes, engineer. Kung ano ka importante ang pagpaligo, dapat importante man, engineer, no? Ang pag-swipe to the right, swipe to the left sang klinika Dio Fresh, no? Para layo sa ginatawag nga body odor para hindi ka maging virus sa susyudad, no?
0: Wala, engineer.
22: So, ang klinika Dio Fresh, himo sa natural ingredients, no? May tatlo ka natural oils. May castor oil, may tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapatay sang germs nga nagatugas ang body odor. Kag syempre kung gusto niyo yung magputi inyo kilikili, may ara man kita Clinica Dio Glow, no? Ang Dio Glow naton is namin isa sa mga dark underarms. Kasi syempre, gina-address man ang body odor. So, duwaila pilian engineer. Pwede sila ka klinika Diofresh kag maka Dio Glow, no? Kag wala ni nagamantsa sa aton bayo, wala nagaputi-puti.
0: Aha.
22: Kag all natural ang ingredients.
0: Ang pinaka-importante kung agaya kinanglan mga pigid.
22: Mm-hmm.
0: Sir Kevin, gapangapin ni adlaw-adlaw.
22: Siyempre, hindi
0: ako ya, ang DTX Coffee Mix.
22: Ang isa sa mga pinaka-ginakonsumo nga beverage sa bilog ng kalibutan, engineer, ang kape.
0: Oo.
22: Pero ang pamangkot di, ang imo kape, bala makabulig sa imo nga health. Nagahatag bala benepisyo, nagaprotekta sa imo. So dapat, dira pa lang, engineer, magpili ka sang kape nga makahatag sa imo sang benepisyo. Kag idara naton isulod ang aton nga DTX Coffee Mix, no? Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga bugana sa antioxidant, no? Ang antioxidant nagaprotekta sa aton selula against cellular aging, engineer. Kag sa oxidative stress nga pwede magatuga sa mga inflammation sa aton lawas nga later on base maga develop into tumor or cancer cells. So dira pa lang bawing-bawi na kita, engineer, kung ang aton kape, DTX Coffee Mix.
0: Nagakape ka na, nagadetox ka pa, pero kung may mga bisyo ka, DTX Premium Coffee,
22: mm-hmm,
0: parang like for example, nagapanigarilyo ka, pulao ka, anami yung kape, mm-hmm, binigid sining ato mga call center agent, DTX Premium Coffee.
22: Mm-hmm. Kung may problema, kasi mo blood sugar level, kampiyon gining DTX Premium Coffee. Kaya sweetener Steve,

0: probiotic food supplement nga nagapastablis ang aton mood pinaagi sa pag panami sa aton nga gut health or sa aton nga probiotic sa aton nga tiyan para magnami ang production sa ginatawag nga happy hormones kag mga gut derived vitamin B's nga kinanglan sa aton nga brain health to function normally engineer no kag hindi lang kaya mo nang benepisyo ang ginatag sa aton sa Clinicas Probiotics protektado pata sa ginatawag nga constipation, diarrhea, amebiasis or even ang colorectal cancer engineer pinagi sa pagpanubo sang mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon no so ginakaon na sang probiotics sa mga carcinogens para hindi maabsorb sang aton lawas kag ang may problema sa mga pabalik-balik nga urinary tract infection so magklinika Probiotics kamo 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula Clinica Probiotics
1: ang kinanglan mo nato ni extend food supplement for men namin ni Sir Kevin nag-improve sa circulation ang blood flow manami kag kun manami imo blood flow dira makita nga nami man ang imo sexual performance.
0: Yes, may extra performance engineer kung may extra energy ka halin sa
1: extend
0: food supplement. Ang extend food supplement himo sa duwa ka Peruvian herbs, maca root kag clavo wasca nga bugana sa amino acids kag phytonutrients nga nagapadalhay sang sirkulasyon sang imo nga dugo para sa extra performance, extra energy kag extra quality nga performance engineer.
1: Oh, no? Kag speaking sa blood flow sir boy, ano ang ginagamit mo ya permi? Do permi kay ga pala pamasahi permi ya.
2: Siyempre engineer, kita mo ko. Amo na may ga pamasahi kuya once or twice or thrice a week kung pwede lang no. Kaya kung ginamasahi ka,
0: gina-request gina ni sir boy nga Balanyos kay Balintin.
2: Oh, Balanyos. Oh. In fact kani may dala ko di subong. May dala ko di subong nga Balanyos ang DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. Kay kampiyon gini yang hagod kag init kag relaxation nga ginahatag sa imo mga tired muscles, no? Para ma-relax ka man. Manganginanginan sa kasukasuan mo habang gina-need ka sa DTX liniment oil, amat-amat na kwa ang kampiyon. Di ang paaman, may ginatawag nga aromatherapy. Kampiyon to relax your senses, no? Lalo na kung gabyahihilo ka, gagalingin ang ulo mo, simut-simutan mo lang ang DTX liniment oil, amat-amat kwa ang lingin sang imo ulo.
1: Mm-hmm. Sa uyab, sir boy, namin mo na sa ikwan, imasahi sa uyab. Mm-hmm.
2: Pwede man.
0: Basta may kapala nakit lawas mo, engineer. Oh. Ang DTX liniment oil. Kay sakto ang init, sakto ang lamig.
2: Ang pagkakas
0: ang pala nakit sang lawas.
2: Iningi ang engineer ya, kung gusto niya sa uyab, itapos na.
0: Sakit sa lawas na napangita.
2: Sakit sa lawas niya yung ginapangita. Yan. Mag DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan.
0: Siyempre, engineer, sir boy, inatanan niya produkto sang Klinika de Alternativa nativo sarang mabakal sa mga nagapanguna nga butika kag nga lapit sa inyong lugar kag syempre available man ina tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics no wala ara sa ila lugar para sa dugang nga detalye kag address sang amon clinics magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo or magpadala kamo dito sang mensahe kag ina aton sabton pinaagi sa aton nga chat box no kag syempre dapat engineer luwas sa healthy lifestyle pero may kagakaon masustansya nga mga pagkaon dapat adlaw-adlaw gin nagasuplemento sang DTX 500 para protektado imo selula kag hubin imo itsura naka mighty C alkaline vitamin C ka para kampiyon ang resistensya kag syempre para kontra virus, bacteria, fungi or parasite or anuman nga sa isang mikrobyo mag D3 bio para dasig ka mag-ayo kag syempre para nami imumood kag nami ang imo nga gut health magklinikas probiotics.
1: Okay sir boy.
2: Amo na di maglipat mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops and of course, hap kun tatlangkaso ubos ipon kag ilanat, layo ka sa sun eyes, layo sa chicken pox. Mag D3 Bio. Again, I just want to greet belated happy birthday sa ato na VP, no? Kay Sir Kent Uy, no? The future. Ano muna yung future? The future of Clinica and K5 News FM. Sir Kent, happy birthday, Yado.
1: Okay, no? Sa Tricia Clinica, mayong birthday man.
2: Uy! Tricia! Tricia, happy birthday, no?
1: Happy birthday, ma'am Tricia.
0: Tricia Tribulete.

0: kumbaga,
1: happy birthday, Trisha.
0: Si Kuni Angelis sa kwan, happy birthday man. Mm-hmm. Mirin Angdri sa barangay 39. Mm. Ga may restaurant sa da. Happy birthday, ma'am.
2: Again, no? Sa tanan nga mga teachers, bulahan ang tanan nga mga manunudlo sa bilog nga kalibutan. Happy Teachers Day.
1: Happy Teachers Day and thank you sa mga teachers, of course.
0: Okay. Ang ako naman niya, adlaw-adlaw, dapat it's a date nga mamati ika mo sa atong na programa, informasyon sa ikaayong lawas kay diritanan, ginahatag na ito ng mga tips, mga health tips, pag health information nga makahatag sa aton pamaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: May balita na, may drama pa. Kampyon!
5: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hmm? Kita mo? Hmm? Kalmado lang siya nga duaw. Wala lang niya.
2: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala na gid si Kapitan kag anad na sa kinawatay.
1: Isa man na nga rason.
2: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok kya po ng tulog yun, no?
1: Amo na ganyang hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya ya. Hey man, bisan na pakahigko sa nga ginahimo para siya mahayo niya Japon niya.
2: Haya ba? Terrible gilis Kapitan, no?
1: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
2: Hala, sadya-sadya, no?

0: daw gadali kagid Yusuf Castre.
1: Ay, oo, ibus mo din multa. May ginsugodan sa akong si Mr. President.
0: Kag ano naman ang ginsugo ya?
1: Lantaw siya sang replay ng live sang impeachment hiring.
0: Kaya ba? Hiring ha daw, may hiring lang sa impeachment ha. Di, sa diin ka makadto.
1: Ay, mangita ako sang palodan ah.
0: Ano?
1: Oo, okay, wala mayo. Wala mayo signal ang internet. Dito ka ba sa Sulplasyo o parambalaan mo?
0: Nimbal nga internet na ay. Ari na kita ni sa pusod sang Pilipinas. Hina pag internet.
1: Oo eh. Amo nang problema, di gani sa ton. Ay, gapangalintak kasi si Mr. President kay pigaw ang signal sang internet.
0: Daw pareho mangli kapigaw sang iya trust ratings mga tao eh.
1: You know mo na, you say you pa.
0: Baw na lang, kid. Hindi, han nga, wala na mabayaran ang internet, ha?
1: Ah, wala. Amo na di bayad, ya. Libre na di, ya.
0: Mugani nga hinaguro kay ti, hindi mas laki income di mong. O kung amo nagilang na ang kabaturan sa ato nasyon, nga daw ba o kahinahi ang aton internet?
1: Amo, gid, ibus money multa. Plus, masiga plano ka man nga tiwasa na lang internet provider?
0: Ah, kakuan. Hindi man kay sa tuod lang. Wala man kuya ga Facebook eh. Makunik lang ko sa internet kung may ilang taon ko nga video bla.
1: Ano nga video na?
0: Video nga pampagana.
1: Bold guru na ay.
0: Ay, hindi ah.
1: Oh, ti ano mangali?
0: Video nga tutorial ah. Paano tiwasan kag perdihon ang aton mga kaaway sa politika?
1: Aw, abi ko gani kung ano na.
0: Ati sadya-sadya, no?

0: Dari naman tama tulutang bayo. Iwan mo ito klaro sa barangay hall, be. Bantayan ta naman di ang mga topiko nga kampiyon, ah. Mamati-bati naman ta di kung ano ang mga latest development. About development. Ayaw ba?
1: Hello, guapa.
2: Hello, man, guapo.
0: Aba, kung hindi ko magsala, saktugid ko ni mong. Kung hindi ko magsala, gapangaluyag gining lalaki sa babae mo. Abibibibi, pamatian tabi.
1: Sa tuod pala, day. Kung sabton mo lang ko, pag gusto ka na dayon sa akon.
2: Hala, tuod ka?
0: Pupwerte ka pa sa halig ni Panoy ba? Ayaw ba?
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo, day. Ihatag ko yan sa imo, yan, day.
2: Tuod ka?
1: Oo, day. Tuod na yan, day.
0: Pasaliga, todo Panoy, ha? Ayaw ba?
1: Oo, basta. Sabta lang ko bala, day.
2: Sabtun ta ka, basta. Ihatag mong gusto ko.
0: Abaw. Do material girl man si Indayo. Aba.
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo. Ihatag ko yasi mo, day. Tuntuagin na iya.
2: Sige, ah. Sabtun ta ka, basta. Baklan mo ko brand new car.
0: Ara na daw may nagi ka na, Panoy. Aba. Agoy. Tapos kagid Panoy.
2: Tapos, hatagan mo ko dayon. House and lot. Sabton ta kaya?
0: Nan, aragid Panoy. Makaya mo na?
1: Ha? Kukuhan?
0: Oops. Tinagaduha ka na Panoy magsabataho.
2: Te, ano? Sabton ta na ka para kita na?
1: Kwanday. Nalipat ko gali. May asawa na ko. Pagkasado na ko yung daya.
0: Aba! Hala!
1: Oo, day. Wala ko yung naluyag sa imo niya. Joke ko lang na iya. Hambal ko naluyag lang ko sa imo niya.
0: Pwerte nga alibay ba? Mamatay Pipers. Ay, salamat. Nakalampuwas gin man si Panoy. Abaw sa Diyos at Jaino.

0: Tôi tôi đã có.
1: Mà nó có ở chân là bác ma kỳ tế.
0: Khô, phải đéo.
1: Má.
0: Còn mà bác tế tế cơ hay mổ con khô kết này á.
1: À, là cái nằm này mùi á.
0: Mà story nhà có bà lê xe mô. Xem tăng hồ lại bác sĩ mạng cả bà lê.
1: Ano nào?
0: Oh. Matapos pa na antes magbalik si Membrak Daya.
1: Te, hindi ka magdamo pambal. Dikta na pala ng istorya para tapos na yun.
0: Aryo, abi mo bala tutod ako? Pero te, ito kagusog nga kong tiyo, ya?
1: Hmm? Ka nga manaw?
0: Kaya yung magbasaan sa isa ka 10 wheelers?
1: Wow! Apa-apa?
0: Oo, ah.
1: Ang akong tiyo, kusog man to. Kaya niya gani hakwaton ng isa ka barko.
0: Aba? Tutod kami ko?
1: Do hindi ka pa magpati.
0: Ah, papapati na eh. Kay subong gani ang ginapong ko anta niya, ha?
1: Hmm?
0: Ari na rin tiyo ko?
1: Hmm? Kag nagano di ang tiyo mo yaman?
0: Ginahakwat niya na yung bilog ng kalibutan?
1: Ala?
0: Oo. Manan ba ni Tiyoon? Kung sa kadamo kuno siyang problema, pasano niya ganda ng kalibutan? Amo na, ginahakwat niya ganda ng kalibutan?
1: Hmm? Sadya-sadya, you know?

cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So na,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mamaka sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
15: DTX 500.
13: Masaligan.
15: Epektibo.
13: DTX 500.
15: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
13: Ang D3.
15: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
15: Yung may D3.
13: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Migo, ako latoy. Dugadugay, kaya magbalik kay Ma'am Brock dayaw.
1: Migo, bangkay? Nga ako ba makotang miyaw?
0: Di kay ikaw man lang tupad ko. Alungan man sinubi pa mang kuton ko.
1: Ate! Sabagay, Migo.
0: Nano yan si Ma'am Brock day, Migman?
1: Basigin, LB, eh, Meg? Basta yawan to sa buna, Meg. Ano pa wala siya kabalik?
0: Anong mayot ang abuhaton, Meg?
1: Mayo pa, Meg. Tiron na to si Ma'am Brock dahil sa likod, Meg.
0: Basiki ganyan ta, Meg.
1: Kung matakpan niya ta, hambalon ta lang siya nga kunsel ng tasaya. Ano baging kantuan ta siya?
0: Pwede man, Meg.
1: O, Meg. Kay basit yawan siya buna, kundi ibuligan ta siya, eh. Adali ka bala, Meg. Kaya ba siya bala mabdante sa siyam-siyam? Hindi ko magbalik si Ma'am Brockday.
0: Dali ka, Meg. Si Ma'am Brockday naman ang sutabon ta.
1: Hindi ta siya pagsutabon, Meg. Kundi panilagan ta lang siya. Kaya ba siya dumta niya tatapos kita.
0: Sadya-sadya, you know. Wow.

0: Kamagang ba, Anjali, nangagutom ka na?
1: Nga! Bakit na no ba?
0: Wala pa gani sa kauras nga tinerta, di gutom ka na?
1: Hui! Kaya hindi mo niya iskri lang katukuti, kundi food trip man niya.
0: Hala!
1: Ay, kadugay man niya, bimagbalik si Ma'am Burakday, ah. Basi...
0: Basi may ginaasikaso lang siya, ah.
1: Basi kung no, ano yan man?
0: Basi pa maui.
1: Bao, kinagutom man ko. Pag-mention mo nga may pamahaw pa.
0: Hala. Ara ka naman bala, Angelina mo?
1: Oo ah, kaprang ka lang kuyataan niya. Okay lang niya sa kunyak pinakanabu grado di Saturn. Basta busog lang kuya.
0: Hala. Hala, tuod ka?
1: Bala, kamutiya kong tagasinyo grado yan. Uy, labot. Ako nang yung tuyo diya, kinananay. Di ko yung gusto yung maalam niya.
0: Hala, grabe si Angelina. Ay, sadya-sadya ina.

0: kahit. Wala gidak ka sang ibilin nga isa lang ka tinapak ag noodles di goy.
1: Wow! Daw sobra ka pa sa tax collector ba? Ano ni ang imo man?
0: Ano ni nga ako na? Okay pangayo eh.
1: Pangayo? Pangayo ka di, Prodo. Ka-request ka pa.
0: Anong gusto mo, gidyahaw? Nga maluhod gid ako sa imo kag magpakitlooy, hadigoy. Daho, hindi ka pagjabalaya ka inchindi, digoy, no?
1: Hindi, hindi. Wala ka bang gambal sa inchakto?
0: Sa kadugay na dibala sa imo sa kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
1: Hehehe, bao daw akon pa sala ba?
0: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kainchindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
1: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
0: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Kagkapurol sa imo nga pag-inchindi.
1: Ay, hala, naglain pa ba?
0: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
1: Oh, kung gusto mo na iti imo, wala na. Eh, kung maluhoy ko sa imo, ti, tagan ta kay sa katinapa, hindi ay sa kanodos eh. Kunin iti, sorry eh. Te, Lorda, mag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
0: Sadya, sadya, ino? Ah!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapang
6: masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
5: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
6: Ano
9: tayo ng ako niya allergy?
8: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Balik ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul,
2: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatindlo sa imo atay.
10: Mas tagtindlo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: E3 Bio.
10: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio,
11: ang D3,
10: yung may Visio,
11: ang Visio,
10: yung may D3,
11: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye, tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Sa kamanyanayon aga, siyudad God, probinsya sang Iloilo. Welcome sa ato sa pagpangalagad dari sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita at public service mga kaki-five sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagwaragwag. Sa mga nagtutok sa natag sa mga radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kagsubuman sa aton mga real station sa may Banua sa Leganes, Sulad sang Pasi, Banua sa Kalinog, Banua sa Mayagaw. Kagra sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga nagatutok sa ilatag sa sanika, mga cellphone, mga gadget, nakatutok sa aton sining live sa Facebook. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7, sa K5 News FM Iloilo. Sa official Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Sa diin ka mga bahin sa kalibutan. Sa aking kamayang oras sa inyo tanan-tanan. Welcome sa ato sa pagpangalagad dari sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Lunes, Pizza 5 sa bulan sang Oktubre. Pinakaunay ninga Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikapulok nga bulan sa karun nga tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: 81 días sa nablin kabaga abot na kita sa adlaw sang Pasko. Kag 88 días sa nablin kag magasulod na kita sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
0: Sa gyapon, ako ang inyo alagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Saluat, welcome sa Lunes edition sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Balikan tala karon ang madago sa ning mga balita ka mga pagpahayag sa bahin karon sang impeachment trial. Yari kita mga ka-K5 sa ika-33 na nga adlaw. Now, sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Subong adlaw ang witness sang prosecution. Amo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. No, kay ti ang AMLAC o kung ang AMLC, ang Anti-Money Laundering Council, mag-plastar no, si Ronel Buenaventura sang ila sa ni no, nga mga official nga documents angot sa summary sang covered transaction report, taganing suspicious transaction report nga gin-submit sang Anti-Money Laundering Council dito sa Senate Impeachment Court.
1: 11 Mbps.
0: Summary sang tanan sini nga covered transaction report kag suspicious transaction report nga naga-involve diri ang 15 tanan ka mga judicial person humalin 2007 tub-tub 2020-25.
1: 11 Mbps.
0: Summary sang tanan nga covered transaction report kag suspicious transaction report nga gina involve si Vice President Sara Duterte kag ang iya sining bana nga si Manasi Scarpio humalin sang 2022 tub-tub 2025.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni tanan ang mga igaplastar nga mga dokumento angot pagid sa summary na no? Sang tanan sa nga covered transaction suspicious transaction report nga inward na no, gina-remit sa Kalye 88 Foods Corporation nga halin sa China kag pila sa ni ka mga pungsod mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Kay madumduman naton na si Anay Senador Antonio Trillanes sa default. Nagpatagayon sa niya Biyernes, no? Sang isa sa ni ka press conference. Kagangot na rin makifive, sila sa gin pangbuyag niya dito, no? Nga nagabaton, no? Sa niya kwarta, halin sa China, ang ining Kalye 88 Foods Corporation, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: So kalantawon naton ang kabilugan na nga mga transaksyon nagalabot ini mga K5, no, kung madumduma naton, no, dito pa lang sa hearing sa House Committee on Justice sa madubo nga panalgan sa Kongreso, si Benaventura nagtestify ni, no, sa nagliga siya bulan sa Abril na based sa bank transaction nagalabot sa 6.7 billion pesos ang ining classified as covered and suspicious report, mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: Nga ining mga classified as covered kag suspicious yara si Dalom na sa ngala ni Vice President Sara Duterte kag sa iya siga bana nga si Manasses Carpio.
1: 11 Mbps.
0: May 3.7 billion pesos nga ginatribute sa kay Vice President kag 2.998 billion pesos ang nalink, no, sa iya sa ni nga bana.
1: 11 Mbps.
0: Amali ma gina-expectar kag napaabot naton. Kaya ang testimonya ni Benaventura amoning isa sa mga orasyon nga nakitaan the time sa hearing sa Committee on Justice sa idalom pa, no, sa pagpamuno ni Attorney Luestro, no, the time, no, ni Representative Luestro sa manubo nga panalgan sang Kongreso, mga kakipay. Subantay karon ang dugang sa ning mga information kag ang dugang sa ning mga detalye angot man sa sing pahayag ni Mr. Ronel Buenaventura.
1: 11 Mbps.
0: Nagapadayon subong sang direct examination, no, ang prosecution. Pero before nga isa lang bilang witness sang prosecution ining si Mr. Ronel Buenaventura, ang depensa, no, nagpamalabag diri, mga kakipay. Iluyag nila nga i-exclude, no, ang ining report sang Anti-Money Laundering Council, no, angot sa sining confidentiality, no, sang sining nasambit sini nga mga flow o kon mga kwarta angot sa sining bank secrecy law. Pero si presiding officer, Senador Chis Escudero, ti padayon kay ti may exemption ang ining nasambit ni nga pagsulundan o kon kasuguan pag-abot sa impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:17 sa aton sining nga pagpangalagad. Nakaupod man ato karon sa aton sining nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang ato si mga K5 News Patrol Reporter.
1: 11 Mbps.
0: Yan na karon sila tag sa sining ka mga area of assignment. Iga-check na itong report yung ka-K5 Karin Badilla iniangot sa pag-file sang kaso sang Molo Police Station batok sa manghod nga nagbuno patay na sa iya magulang. Madumduma naton naglupok ining sabit ka balita sang gabi na sang Sabado. Pero ang ining krimen ginalantaw nga mahimo na tabo ini mga dira alas 12 sa udto tub-tub ala una sa aga.
1: 11.
0: Or I mean ala una sa hapon.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining 65 sa ning nga biktima nga binuno sang nga pila si kabeses sang iya 45 anyos na nga suspect, mga ka-K5. No, kay ti ang ining nasambit sa ni nga krimen, no, makabig na ton na makangilidlis nga krimen. Damo ni pilas ang biktima tugas ang pagkabunok. Kagtuyo pa kong tani sang iya manghod nga taguon ang ining nasambit sa ni nga krimen. No, luyag binutang ang bangkay sang iya sa ni nga magulang. No, sa idalong blas ang ila sa ni nga hulugasan bla. Now, tingin ko kaysa may krokabinit na, burutangan sa kaldiro, burutangan sa mga kinanglanon mo sa pagluto. No, tidra, binutang niya. No, ginbutang ang lawas sa moskutero. Pagkatapos, dira, no, hana ng simintuhan. No, kaya ti may mga kwan na tumo. May mga gamit o pagsiminto kaginpintahan pa sini mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ano ang madalom sa ning rason? Kaya ginalantaw nila nga mayara sang mental disorder ang ining nasambi nga suspect mga kakipay. Pero pamangkot na diri, no? Amo ni kung kaysa may mga problema sa paminsaron, pero kabaloman sang ila siya ginahimo. No, just imagine kung may mga mental disorder ka o nahimo mo ning krimen, pero kabalo ka kung paano mo taguon ang nasambit sa ning krimen.
1: 11 Mbps.
0: No, joke, very ironic, no? Ang banila may problema, may diferensya sa paminsaron. Pero may diferensya sa paminsaron, pero taguon niya ang bangkay, no? Sang iyas nga magulang para nga hindi madiskubrihan kag hindi makita mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: Kasi may ipakita man nga record. Pero waay magipaydalom na sa saning nasambit sa ni nga drug test ang nasambit sa ni nga suspect. Akin nga ah, tiyang ining mga buluhaton sa ni nga kaangay sa ni nga makabig na ton makangilidlis nga krimen. Kung sa mga Tagalog pa, karumal-dumal nga krimen. No? Inibayan, hilimuon, sang tarong kaging sakto sing paminsaron o kon mahimo basi ibandri mga kifay, no? Nga basi kon nalulong man sa illegal nga druga.
1: 11 Mbps.
0: Kay based diri sa kwama na tong report kay kakifay Aaron Refugio, no? Matapos ang paghimo sang krimen, nagkadto ang ining suspect sa iya sing abyan. Nakilala man eh, naga-engage sa illegal sa ning nga buluhaton.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa aton sa ning nga pagpangalagad. Makaupod ba tayo karon si Kakifay Bakim Kaluyo, direkta sa ibayin sa Department of Agriculture. Na? Suno sa Regional Director na sa Department of Agriculture ang ining problema, ang ining epekto sang super El Nino. No, dapat buliligan naton ini. No, kay kita sumong nagpatubang, no? Sa saning isa naman ka makabig naton nga dako nga problema once nga hindi naton matagan sa nakigo nga tensyon. No, ano subong first cropping, no? Ang iba nagkaani na, kag anong iba nakasabog na, nakapananom na para sa ila sa nga second cropping.
1: 11 Mbps.
0: Noong kaysa budlay magsugal. Pero manguma tiya, as long nga amon ng ila sa trabaho, iban sa ibalaan na may mga amon na sining kalamidad. No, nga ato na tubangon, nagatanom pagit ini mo. Kay tiyang El Nino ni, init man ni panibag-o sa aton. No, kag ang ining makabig na aton nga, mangin epekto sa ni, kaysang una nga matinui. Ato naman sa na-experiensyan, kung itawag sa nga El Nino. Kag una diri, nga makabatyag sang epekto sini among aton sini nga sektor sa agrikultura. Sino ang mga ma-involve ka maepektuhan kung pagtawag ta sektor sa agrikultura ang aton sini una-una nga mga mangunguma.
1: 11 Mbps.
0: Ambot lang kung subong nagabalangag na subong, no? Ang aton sini nga mga duta, no? Tungod sini epekto sa super El Nino. Kung makakuan ka gani, makatulok sa palibot mo subong, ang mapananom gani subong, nagalalaya na mo. Ang mga tanom, subong, nagalalaya na. Buot silingon, kulang na sang tubig, mga kakifay. Tiari pa lang kita sa chimpo, nga hindi summer season. How much more pagid, kung mag-abot kita sa chimpo, sang tig ilinit.
1: 11 Mbps.
0: Subong gani, doon hindi tamagwantahan ang kainit, no? Nga ginabatsyag natun, mga kakifay, kay based na rin sa pag-asa na mahimo ang heat index na sa tiyon na makalabot na summer season base kung maglabot sa 50 degrees Celsius.
1: 11 Mbps.
0: Sa mga 40-41 ga react ka na nga pirtik init. How much more pagig kung ang heat index ni maglabot sa 50 degrees Celsius, mga kifay? Ano lang kapaang kakainit na sa aton sa ni nga nabatsyagan.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga bahin ang aton sa ni nga Tiglicom sa Department of Social Welfare and Development, mga kifay, si Secretary Rex Gatsalian ari disubong sa baybayin sa probinsya sa Iloilo na nag-inspekto sa bag-o sa ni na nga Central Warehouse sa may banwasang pututan. Pero magluwas diri na magapanagtagman isang bulig na sa mga apektado na ton nga mga sugarcane planters kay tungod nga ginigo man sa kalamidad ang aton manugtanom sang tubo.
1: 11 Mbps.
0: Apektado na nga aton sa nga tubo. Di ko mapiktuhan tubo ta. Na? Anong epekto sa na? Ah, tikon kulang ang supply naman. Laban-laban, mahal naman ang kalamay.
1: 11 Mbps.
0: E okay man na gani ah. Sa mga may diabetic na nga hindi magamit kalamay. Pero sa iba niya, nga mga lutoon ta, na kinanglan tagid niya may kalamay, mga kakipay. Inigo ang aton sa mga sugarcane planters. Iguon pagid ang aton sa mga nguma. Iguon mga nguma ta, kulang naman ang supply sang bugas. Na, ah, laban-laban sa nga ma-import naman ta eh. Nami, yung igo sa iban nga nag-import. Pero ang mga local farmers na ito na muna nag-agunto.
1: 11 Mbps.
0: Balot nga sa report ni Kaki5 Jenny Kauyuna.
1: 11 Mbps.
0: By the way, happy birthday kay Kaki5 Ridge Di Mayo sang K5 News FM Sara.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.26 sa atong suning nga pagpangalagad. Subong pila sa nika mga kabanuhanan na ang wala sang klase. Na, pero hindi subong holiday. Hindi subong regular holiday mga kakay-5. Subong is a special working holiday.
1: 11 Mbps.
0: May obra, may klase subong. Pero iban sa mga local government unit na nagdesisyon na nga wala sang klase subong. Bilang guru pagpasalamat man, no? Kay subong nga adlaw, adlaw sang aton sini nga mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Today is World Teachers Day. No? Bilang pagkilala sa aton sini nga mga manunudlo nga halos tanan nga profesyon, no? Kung ano ka man subong, doktor, engineer, police, no? Mga men in uniform naton. Ara ka man sa media go obra, no? Dako man ang nakontribute kag nangin rolyo, nangin papel, no? Sa aton sini nga maginakabig ikaduwa nga ginikanan ang aton sini nga mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Teachers Day subong sa iba nga local government unit, no? Para sa pagatag man sang importansya kag recognition na sa ila mga manudlo dira, di iba niya nag-suspend na sa ila sa nga klase mga kakay-5. Pero ang iba niya may klase nga half day lang, na, subong aga may klase pag alauna sa pon na app, why na sa klase mga kakay-5.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang ining nasambit siya ni, nga October 5, basta pag-abot naton, ini na base sa aton Republic Act number 10743 nga nagadeklarar nga kada pag-abot sa pizza 5 sa bulan sa Oktubre amo ni ang aton sini nga pagsaulog sang National Teachers Day mga kakipay, no? Bilang nga pag-recognize sang ila sing role, no? Bilang educator, no? Sa pag-shape sa aton sing pungsod Pilipinas, eh. Nga mo tambal naton anong profesyon nga way nakaagi sa pagtudlo sa maestro kag maestra mga kakipay. Kung ano ka man subong, no, ina, dapat pasalamatan naton sa aton sini nga mga manunudlo, mga maestro, mga maestra, kag mga profesor, mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay ma'am kag kay sir.
1: 11 Mbps.
0: Sa akon sini nga mga teachers from kinder up to elementary, high school, kagka college. No? Kung kaysa doon, hindi ko naman lumduman man gani. Kagang iban siya na, tigin nakuha na sa aton makako. But sa Japon, ti ang ila sa nga pag-edukar, ang ila mga ginatudlo, no? Instill, no? Sa aton sa nga paminsaron, kag dapat kinatun yung pasalamatan, kagatagan importansya ang aton sa ni nga mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang pamangkot, amo ni kanubol ang profesyon sang isa sa ni kamanudlo kumusta naman ang ilas nga pagpangabuhi?
1: 11 Mbps.
0: Okay, okay, nagawa subong kay medyo gimpataasan ang sweldo sang mga manunudlo naton. Pero ti ang napilasin ka mga grupo sang manunudlo nga subong nagaduso nga dapat himuon nga 50,000 pesos ang entry level pay na kag higher allowances sang aton mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Kay isang una daw sila mani nga sektor sang susyudad daw nabilin mas tabtaban. Balaanta ko ng pagsakripisyo sang mga manunudlo naton. Ang iban gani isang una nagalakat sang pilas ni kakilometro para lang makalabot no, sa Ilabulutuan. May mga lugar pa isubong nga kinanglan ang manunudlo mag-agi sa mga kasubaan ta.
1: 11 Mbps.
0: Ginabutang ang risgo no, sang aton mga manunudlo no, para lang nga makatag sang edukasyon, makahatag mga kakifay sang kaalam sa aton sini nga mga kabataan.
1: 11 Mbps.
0: Isang unaya, bisan ko kaysa yung bakal sang chok kung ano kinanglanon sa brutuan sa bulsa pa sa manudlo magakuha sang kwarta.
1: 11 Mbps.
0: Amo na nga kalabanan ba nga mga manudlo na puno man sang loan na puno man sang utang mga kipay. Pero sa gyapon sina na huwag ginapabayan ang ila sa ning profesyon sa pagmentor, sa pagtudlo sa aton sa ni nga mga kabataan.
1: 11 Mbps.
0: Amo na dapat saluduhan naton ang aton sa ni nga mga teachers, mga kakifan. Pero amo na ng ilasing gitan subong, no? Medyo kulang tabon na kakulang papila subong inter-level. Nawasang isa sa ikaman nudlo. Nga ba si may idea ka mo da? Ano ba 21,000? 22,000? Nakakas sa una nubo pa ng entry level mo sang isa ka man nudlo mga kakifay. Na iban sumundo ka ba ito naman tag 30,000? Na ang sweldo sa mga manudlo mga kakifay. Kaya nahinyo pag nila ang dugang sa ning mga allowances. Kaya magluwas na rin luyag pa rin sa grupo ng Alliance of Concerned Teachers o kunang ACT Philippines nga pataasan ang ining personnel economic relief allowance o kontera nga humalin sa 2,000 pesos ang current, luyag nila mangin 5,000 pesos.
1: 11 Mbps.
0: Kagang ginaduso Manila, ibala natin na dako ang concern subong sa ato sa edukasyon. Una-una kakulang sa mga classroom na para sa aton sining mga kabataan, mga ka-K5. Na pero ti initanan-tanan, na kung tawo naton, may mga nagaduso man dito nga mga concerned man sa manudlo ta. Pero kung kaisa daw hasta lang sa pagduso, no? Sa pag-finalize sa papatuman sana daw huay man.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik tayo check na itong report na unta siya kay 5 Karen Badilla kung na-file na subong adlaw ang kasong murder batok sa manghod nga nagpatay sa iya sa ning magula. Napaliog, standby, mga ka-K5.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson sa Haro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
10: K5
9: News FM.
10: K5.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
11: 11 Mbps.
12: Pabalik mga K5 sa ato sa ninyo pagpangalagad, Rizalunes edisyon sang 11 Mbps.

0: Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Nagdun sa itong oras, alas 11.42 na saga. Kumusta nang lutoon ng iba na katimo-timo na o kung ng iba nagaluto pala? Kumusta nang sa mga nagkakaon subong ka mga customers, hindi ka may kalanaan? Kaya kay Tita Rina Mapag, kay Manang Veronica da. Kumusta nang inasugbata Manang? Dudugay na kuway na kapamulya ba? Available gida sa di ka may kalanaan ang Detox sa Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. And of course, mga tiyempo, pabakod-bakod ni immune system. Perteng init, tapos yung kaisama, turutog na. Alang-alang lang gida, bro, batsyag kagin mo. Dapat pabasgo nato ng immune system nato. Yung samtang, wipe kita ginabatsyag. Mag-inom na kita, mga kakipa. Inom kita sa combination sa The Power Trio Clinica Detox 500. The Superior Antioxidant. Kagsuman ang Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial, especially. Kapon, may kuka duty, daw medyo ego-ego, inan ko ka D3 Bio, at isubong balik resistensya tayo.
1: 11 Mbps!
0: Wakal naman kita mga K-5. Kay Ma'am Dilin Siautong, sa may sunod siyang pase, kay Ma'am Neprida Sarmiento, kay Ma'am Bing Spes Jamie, at ayag ginga udto, kag kay Ma'am Anil Bahade, kag kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Edgar Badbadon, happy birthday kay K5 EJ. Hindi sa mong birthday ka K5 EJ, sa Ma'am Aisha. Kay ka K5 Reggie Di Mayo, sang K5 News FM Sara. Sir, base may padala ka na series. Gawlat yung taga K5 News FM Iloilo. Kag sumuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may adayagid nga udto kag kay Sir Fred Pascal Ajucampo, ay gaulan subong sir. Daway ko katalpangod gatupag subong ulan. Malungalong kita. Bawal gi magmasakit. Kani pabasgon ta ton sing nga immune system, maginom kita sang combination sang Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag Subuman Detox 500 nga mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Diri sa may syudad, Dalan I. Lopez, ang klinika outlet naton sa tupad sang St. Robert's International College. Kag dito sa may Banwasang Miagaw, Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwasang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa Quinto Distrito, yara sa RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwasang Sara. Kag available man ang inima klinika products, pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Mabakal sa managapangunang mabuti kakag pharmacy sa inyo sa ning nga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Alas ka K5 Karen, partner. Nagating huwag kita makakontak kay K5 Karen Badilla. O mga 10 lang daw ate. Kung ko si K5 Aaron kung pwede man. Na kay may connection may kay K5 Aaron. Ang report sa sing pagpatay. Nakasang manghod sa iya sa ning magulang.
1: 11 Mbps.
0: Ang bot ko natumod na sa kapulisan natin sa molo, kung nungin ang motibo. Kay pinatay, so uli nagwa ang information nga may yara sa diferensya sa paminsaron o kung may mental problem ang ining biktima. Pero taon natin sa sanina tabo nga krimen, luya pa na taguon. Busol nga may ideya sa ginimo yung nga krimen, mga kakifay. Nakakulang lang taon natin. Kaya nga gindalape ang bangkay, ginbutang sa muskotero, ibutang to si Dalom sa kabinet bla, si Dalom sa ilasin nga hulugasan, sa ilasin nga kusina, tikon na hindi man na tadlong paminsaron mo, do hindi ka man kadumdum amon himuon mo no.
1: 11 Mbps.
0: Kamo kay sa pwede man ka hambal nga may dur diferensya pero ang iyasin nga paminsaron na insakto man sa pamilya, i-file ang kaso ng murder. Ang dipindi niya ang korte, baka determine sa ulihi no, nga kinanglan, ipaidalom no, sa sining mapagbulong, inisambit sini na suspect. Pero ano kadalom with ang motibo, ha, na tumod, gib? Ayan, hindi sa propriedad ang iyasin nga ginaawayan.
1: 11 Mbps.
0: Ibalunta ang kampiyon report o project K5, Aaron Refugio.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: K5 Aaron.
2: Sa K5 Itrik po, nasa nakuha na ito na pinakauling information. Konsulitan po, dati na mangkod, gin tayo niya o kaya nga pag-una. Ito ang Tubarang Ipatya Central Molo. sa K5 hindi ko. Sunod ko sa captain rank crisis.
0: Dalang proplastar na bi ka K5 aron kay ga medyo ga utod-utod ang sulod mo. Or basic ko na travel. Okay.
2: Plastar na.
0: Ara na, okay na. Go ahead.
2: K5 Enrico, nakakuha kita sa update na nanungod rin sa pagpatay sa mangod sa iyang magulang. Rin sa may zone 2 barangay kumpanya Central Molo. Kung sa rin, karunti ang maning ginapamangkot sa publiko gate kung bala siya ni ang RSM Provincia sa ilegal nga droga, makulubong kayo din nun, kung paano niya na angkon ining baratian ni nga schizophrenia ni K5 Enrico. Mm-hmm. Based rin sa interview na ito kay Press Captain Ryan Christ Inot na napahayag niya ti at tawag siya nga kung luyag ni isang pamilya get na K5 Enrico nga mapaidalom ni sa drug test ang ining suspect. Kaya kung luyag man siyang suspect na ipang mapa-undergo sa drug testing ang kaugaringon, so pwede, get niya kay 5 Enrico.
0: Okay.
2: Kay may circumstance, abi nga, tinagadepende kung anong krimen niya gin-commit ni Black kay 5 Enrico sa suspect na either nga ti, kung butang sa iligal nga droga, mahimo nga makontel siya o kung mandato gin nga ma-after niya isang bayba sa iya, abi, example, ipaidala mo siya sa drug test. Pero, siya muna ang mga barrier abi ka K5 Enrico nga ti
0: depende
2: na yon nga
0: depende sa suspect.
2: Yes, sa K5 Enrico kay ti ang pamangkot sang publiko ni
0: kung bala sa kagana o may kasuguan ka K5 aron nga kon i-compel gid abi nga ipaidalom sa drug test ang mga suspect kay kun lang tawon naton abi ang ningsay isang krimen nga pagpatay bla makabig naton na makangilidlis mo no daw hindi bla ordinaryo nga pagpatay kay for example kung patyon mang isa ka tawo kung isa isa lang ka buno no but just imagine pila tong pila siya daw halos natok-atok sang buno ang lawas sang sining magulang ya kagintago ya pagagtuyo pang pa siminto ka K5 aron para taguon ang hinginimo nga krimen.
2: Yes, so sige sa K5 Enrico. Sa pilas ni isang biktima, ginabanta, ti ara sa pito ni Kabilog ang buno niya.
0: Just imagine.
2: Wala nga porsyon. Wala nga porsyon sa nga butkon, iyang kilid sa lawas. Kag may ara panigani ka K5 Enrico nga ti isa na wala nga kilid sa likod niya. Kag may ara panigani kung nga buno man sa itsura sa biktima. Pero, na siling ni Police Captain Inot, nga ti, bisan sa ilang nga pulis, bawal abi, no, nga ti, once nga na sample nakaka-commit sa isang pagpatay abi nga sa isang krimen so hindi mapangitaan abi isang kumbaga
0: mapwersa
2: yes nga
0: ipaidalom sa drug test
2: nga, yes nga makapatulod nga ti mapa-undergo sa drug test unlike abi ti kung gid-bypass ka automatically nga ikaw nga subject or na-aresto dira mo ano mga imong involvement dira mapaidalom sa gid sa drug test ka K5 Enrico
0: kay so, dapat amo ni may makasuguan kita kaangay tani ni nga mga kwanblalayi naton ka K5 aron nga automatic pareho sining mga krimen nga kaangay diri dapat nga ipidalom gilon sa drug test kay ti una-una masulos paminsaron ta kontadlong paminsaron mo kag hindi impluwensya sa makaulubog nga ilimnon hindi impluwensya sang illegal nga duga daw hindi man grumahimo ang makaangay sing buluton in the first place agi pataya is magulang niya utod ya K5 aron
2: yes so again K5 Enrico kay ti kun matandaan na mention ni Press Captain Inot nga ti kundi nalagyo na to siya matapos ang krimen nagkadto sa bilya ni sa iyang nga pamilya ni ang nagsakay sa e-bike kay nagkadto dito dayon sa may isa ka na chingaw sa Kalaparan Arevalo kag ginprinda ining cellphone nang kunya makakwarta kag nagpasaylo-saylo sa lugar sang Kalumpang Molo kag sa San Juan Molo dito sa may Bangga Panot kung sa diin ang ginkadtoan nito gali sa San Juan Molo mga abyan niya o kung abyan niya na involved sa illegal nga droga pero wala sa ginsapak ka K5 Enrico. That's why, nga nakitaan sa barangay Tanod, nga nagabakal sa sudan, nga sugbani sa nagapamati sa aton.
0: Okay. So, amin ang istorya, kay pareho man to sa may Banuato sang Dumangas, atong pagsulod man to bla sa,
2: yes.
0: Sa tigulang man to. Why man itong ipaidalom sa drug test, kay tungod nga dapat nga mayara sang consent on the part sang suspect unless kon anatabo is by bust operation. Pero
2: yes.
0: Sa aton sining nga mga mamalida nagahimo sa kasuguan ta mas maayos guro nga tutukan ta ni K5 aron ang ining mga buluaton. Na okay kung kaisa gani amo to hambal ni SM nga kung mag-apply ka gani sa obra kinang lantang drug test, no? Para nga by buluan ta kon anong dalagan sa paminsaron kay ti kung makagamit isang droga yala ay nang dalagan niya K5 aron mo imbes nga tadlong niya gakurbadang dalagan paminsaron mo
2: yes ka K5 Enrico nga ti amo ning nami kun tani nga matsakto o kung maanindahan ang kangay sila nga pagsulundan kay tiagod nga malantaw manaton kay isang publiko man siyempre kaya kung anugid man lang katulod sa tabo nga kaya mo ni kangay ning insidente utod nga gani mismo sini nga impataya na tuyo e pang isementohon no ka makasaridhi gyud sa K5 ni Rico.
0: Tikon na may mga mental disorder kasi ni kabalo ka sang imuon mo K5 ba aron mo silingon balaan yung krimen mo nga ginimo ya kagluyag yung taguon kagluyag ya nga wala makahibalo sa nasambi si nga krimen ka K5 aron.
2: Yes, amo gyud ni ka K5 ni Rico kag bisan gyud ni sa claim dito sa pamilya nga pamilya mo mismo nga nagsiring sa pulis kay Sir Inot nga gindiagnosa sa schizophrenia kay may ara kuno nga dokumento nga ginpakita sa pulis ka K5 ni Rico pero sa commission sa crime scene may ginanantaw ang awtoridad na tonta K5 ni Rico nga ti ang prior during and after sang anong ginbuhat niya. Kung sa prior ka K5 ni Rico, may pagbaisay nga natabo, baisay sa tunga nila. Kaya ti amo na bangon sa pagsaway gani ka K5 ni Rico sang magulang sa yamanghod nga di disuras ang kagabi. Kung ka pamanday sa ti kakadisorbong yung magulang sa pagtulog. Then sang gabi sa October 2, nagbaisay sila. Then amo na tong sa October 3, sa alas 5 media sa nga, nagbaisay sila. Until such time, ka K5 ni Rico, ara na sa tunga-tunga, dati during na natabo ni ang krimen kinabanta alas 2 tugtog alauna sang hapon kay K5 Enrico diri na natabo ang krimen kag ti matapos ni after anong ginumbra kuno abis ang suspect ti amo na ni kay K5 Enrico sang time na ni nga ara na abot alas 5 o alas 6 ginto pangita na ni sang isa ni nakautod ang ining magulang niya kay ti manyapo na blatani amo ni tingala sila nagulpi na? Ng lat ang suspect kag amo na tawin pwersahan nila nga kag Kevin Rico nga buksan dito nakitaan kay di nagadanaw ang tiles sa tiles tibla kag Kevin Rico bisan nga ti ang latex muna dang waterbase nga pinta nga color blue di nagailig halin ang ilig sa may kitchen cabinet nga may cover kag Kevin Rico kag may pinta nga blue gidra nagahalin ang ilig sos gin sundan sang iya nga himata dito nakitaan na trace kag nadiskubrehan ang biktima ara sa sulod sang kitchen cabinet after that natapos na ning krimen niya ginihimu niya, naglakat siya, o kung nalagyo, kaya sabi ni Rico, tiko ng tao na ton, ang publiko nagasaring ganit kong isa or sa komento nila, nga posibly aware kaya sabi ni Rico ang suspect ni, kag bisan ganit nga tingin try ito sa kwaan sa statement ni Kagapon, kapila kita mamangkot kung anong natabo ginbala, anong natabo kay Manang, mo kay Titlanga uman siya, malam mo anong sabat niya kaya sabi ni Rico, kasi nagpamati sa ton, ginapapundo niya ta sa pagpamangkot da kay isalot niya ang natabo sa iya sa

0: on life-threatening injuries, habang isa naman ang naiulat na dead on arrival ng isugod sa paggamutan. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Patuloy naman naman ito sa pag-iimbestiga sa naturang insidente.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga KK5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng KK5 Rex Santos Candos at KK5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampanya. Piona Isasyon, K5 News FM Philippines.
2: 11 Mbps.
3: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
3: Nagdos sa aton nga oras alas 12:16 na sa udto. Kapanyagan ang tanan. Kita maigma pagtapos ang program ta. Nautod kayo ng live naton tungod nga nag-fluctuate no ang aton sining supply no sang kuryente diri sa aton sining nga area. That's why nga nautod kita no sa aton sining Facebook live na may nga untogin kay Ma'am Anli Bahade kay Ma'am Bing sa PSG.
2: 11 Mbps.
3: Alas 12:17 na sa udto. I-check ato report ni Kaki5 Karen na Badilla kon na file na subong adlaw ang kaso no batok sa saning manghot na nagpatay siya magulang no nga ginpatarasakan niya buno kaganap kun tani nga taguon ang ining nasambit sa ning krimen.
2: 11 Mbps.
3: Kaiti ang area nila compound may tatlo ra ka mga panimalay ang ining suspect kag ang biktima upod no sa ilasing nga balay. Tingala ng iban nga mga himata nila sa compound no nga why nakita ang ining ila sa ning himata nga sintay 5 anyos pero pitik sintas pag check nila sa lugar tingala sila sa balay nga duha mi nagapanirado ida time sirado tigin na persa nila makasulod kag didto nakitaan ang ining nasambit sa biktima nga wala na sang kabuhi kag nagapaligo na sa kaugulingon sini na nga dugo mga kakipay.
2: 11 Mbps.
3: Piyambal sa pamilya nagasuper na sang mental illness ining schizophrenia no ang ining nasambit sini no nga biktima mga kakipay pero tidipindi ini no kung ano ang mga desisyon sang korte mga kakipay. Ara partner si Kaki5 Karen Badilla.
2: 11 Mbps.
3: Ikon lang alang sa ilo kita kay Kaki5 Kim o kon kay Kaki5 Jenny Kauyunan. Kay kanugon karon ka oras naton na partner. Ara si Kaki5 Karen. Okay na? Ada lang standby Kaki5 Karen ha. Kay ikaw na naton check sa ato sining pagpangalagad para makaduro diretso kita. Kay damo naka standby nga ma-report sa ato sa mga K5 News Patrol report.
4: K5 News FM Pampion Report.
3: K5 ka, mayong udto.
5: K5, Enrico, mayong udto sa imo kag sa aton yung mga tagpalamati.
3: Dapat ba tiyagan ko daw, nakakaon ka na yung mo?
5: Pasakaan. Sang...
3: Oo, dali lang. Sa likod pa matiyagan ko daw, nakakaon ka na.
5: Ano na?
3: Nakakaon ka na.
5: Ay, galit ka?
3: Dapat ba tiyagan ko gadi?
5: Dali lang yun bala.
3: Oh, plastar. Oo.
5: Oh. Oo, basi matawagan ko sa akong gid nga number, K5, Rick.
3: Nga nga natawagan sa mo, hindi mo number, ah. Ikaw, ha? Damo ka number, ha? Sige lang, sa piyak nga communication ko sa K5, Karen, para doon diritso ta, ara na ka K5, Andre. Ibaloon ta ni Con na saan umafile ang ining kaso, kahit disidido yung pamilya, sa saring biktima, kiti utol man lang suspect mo. Pinamilya man ni Abi. Balikan na K5 Karen.
5: K5 Enrico, nami nagid yung akon nga sulod. Natala na ni no nga pasakaan sang kasong murder ang ining manghod nga nagpatay sa iya nga

0: Magulang dito sa May Zone 2, Barangay Kompanya Central sa Molo. Kung madumduman na tabo ini sang Sabado nga adlaw Oktubre 3. Kag sa interview naton sa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla K5 Enrico nga ang isa ka o kon ang isa sa mga utod nga babayi sang suspect. Amo gid ni ang nagpursige nga pasakaan sang kaso ang ilang amanghod nga lalaki. Pero
1: gin kailan sila mag-utod ka K5 Karen?
0: Ako hindi kita magsalang mga apat or lima ni sila.
1: Pito
0: sa
1: akong mag-utod.
0: Ano na?
1: Pito sa mag-ulutod.
0: Okay, oo. Oh, kay ginapa-verify, K5 Rick eh. Then according sa kay Colonel Parilla, nakadepende ni gisa gihapon sa korte ang pagtumod kung mahimo marason ang ining ginasuprer niya nga, or ang ginasuprera sang suspect nga diferensya sa paminsaron K5 Rick, no? Para mabuhinan ni ang iyang liability sa krimen. Hmm. Then suno pa sa director nga ginseparate man ni ang iyang karsel sa mga PUPC.
1: No. Okay, utod. Kakitab ka? Alas 12:21, nag-monitor ka mo sa report ni K5 Karen Badilla, no, in connection sa sanisambit sa nga pagpasaka sa nga kaso. K5 ka?
0: Oo, K5 Rick. Ginseparate ini ang iyang karsel sa mga person under police custody o kon PUPC. K5 Enrico, kahit hindi niya masiguro ang iyang paminsaron sunok man sa aton nga director. Tisa subong, ang ginahulat-hulat na lang ang pila ka mga documents para ma-file ang kaso sa subong niya nga adaw. Ipamatian naton una K5 Enrico, no, si Police Colonel Wilbur Bert Parilla, ang aton nga ICPO director.
2: Family, one of the sister of the victim is willing to file the case. So they are now preparing the case for filing and they're waiting for the documents, some of the documents for filing.
0: Okay, five, Rick, si Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga ICPO director. So amo tong isa sa mga utod nga babayi sang suspect, amo ni ang nagapursigigid nga pasakaan sang kaso ang suspect kay 5 Enrico.
1: Okay, amo ning sa gwa sa luwasang pungsod.
0: Wala dire gin tumod sa aton sang kapulisan ta kung sinugid ni sa utod kay 5 Rick.
1: Sige, so subong adlaw ihingagawon file.
0: Yes.
1: Okay. Salamat kaki 5 ka.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: 11 Mbps.
1: Salamat kay kaki 5 Karen Badilla, mahimo karon sa hapon. Mapaskaw na sang kasong murder kay ang isan la kautod, no? Amo gid ning nagaparikasog, no? Nga pa sa kaan sang kaso. No, tungod nga ti may krimen, no? Nga tabo. Amo ni maburubudlay galing, no? Kang pinamilya nga away. No? Daw masakit gid, no? Kay kulang taon naton na dudubli gid ang kasakit na batyagan. Kay nga ati patay ang utod mo. At kamagulangan mga bata, tapos preso naman ang imo si kamanghuran nga bata.
3: 11 Mbps.
1: Ay napatay ni subang ni nga bata mo. No? Kag ang ining nasambit sa nga biktima, kamanghuran nga bata. 65 kag 45 anyos. No? Ang ila sa nga pang-idaron. Ti base information, nagaupod niya sa isak balay ang ining suspect kag ang ining nga biktima nga mag-utod. Pagtapos, isa ka compound, may mga balay mandira, ang iba nila nga kautod, no? Mga kakifay. So, subo, no? Kaya ti, anugin ka dalom, ang motibo, ayan nga, ginabot lang gin. Kaya ti, kung lang tawo natun, mayara sa nga mental disorder, ang inasambit sa nga suspect. Kag, ano ka dalom, nga nag-trigger, ang iya sa nga mental disorder. Kaya kung ako gani magambal, basi kung kay pag-interview ng K5 Aaron Refugio sa kay alias Titoy, nga mo ni ang suspect mga K5, daw ginahambal ito ang ilang mga propriedad.
3: 11 Mbps!
1: Kay ng pamilya, abi siling naton na may mga kurukwarta, dako na nga compound mo, dalagko nga mga balay. Pasibla kung may mga problema sa tulungo ay sa propriedad la. Kaya ang ining biktima, no, laon ini, no, kag ang ining nasambit sa ining nga suspect, may pamilya ini, pero based information, doon bulagay. Si ayan base kun sa propriedad nga pag tungaon. Base kung kapangayo ng suspect niya yata ilas ka propriedad, kito ang muning gina-insist siya pag-interview sa kay K5 Aaron Repuyo. Base pala na nga kig ni siya sa iya sa mga utod o kung kamagulangan. That's why nga nagtanom siya paminsaron nga may kaugot, may kaakig. That's why nga nahimo ang inasambit sa nga krimen.
3: 11 Mbps.
1: Kasi malaga pa ngayon, ining biktima ko siya din ang iya sa nga parte. How? In case, in kaso kung propriedad, diba, nilantaw natin, nga base kung luyag niya, nga makuha. O kung ang parte sa mga kakifive. Kung kaling base ang mga utod, nga proteksyonan niya man, bla? Nga ihatab ng propriedad, base kung anong himuon niya, bla? Base kung ipamaligya, kung ipangprinda niya. Diba, base kung nugunan mga utod niya, base ang mulan nilalantaw natin, na kung madalong mga rason. Hindi kita magpati nga, tungod nga nilalantaw, may mental disorder, may differences pa minsaron, na imo ininsambit siya nga krimen, mga kipay. Kaya kung natawin nga, itultula niya kung din siya makado.
3: 11 Mbps.
1: Balaan niya gani kung naluyag siya taguon, tani ang ginimo nga krimen.

0: Aho, pasang nga atodon. Subusog may idea man siya sa yagni mo. Nagpadulong ganit siya dito sa isang abyan. Now, dito sa may area sa molo, nakaparang labot o sa may Villa Arribalo, dito ka tultol masundiin sa mga tumakipay.
1: 11 Mbps!
0: Pero desisyon siguro ang pamilya nga kung hindi pagpaskaan sa kaso, anong matabo abis kay alias Titoy na kunara sa gwa sang pritsuhan, mga kakipay. Base kung why naman ginapangayo ang ginakulbaan sa pamilya, nga ba siliwat mga himo man na usang another sining nga krimen.
1: 11 Mbps!
0: Imasayo nga ra sa prison, independence korte para nga mapatudan kung ang iya sining nga mental yara sa establish ni no? Nga kondisyon agod nga ti ma preso no? Ining nasambit sini nga suspect mga kakifa.
1: 11 Mbps!
0: Alas 12.27 sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton, i-check na to report ni Kaki5 Kim Kaluyo, no? Oh, doga taas subong ang presyo sang karne sang baboy. No? Mayo man gani kay ni kita magmamoy eh. Iwas high blood. Pero kung kay isang lawas sa pangita gidya sang baboy. No? Ilabi na gigkon, ginasugbang baboy, makapanimahok ka gani ba? Do, hindi ka resist nga, hindi ka magkaon. I-check na ni Karon. Kaglakip man ang Department of Agriculture Region 6. Naging kilala ang kontribusyon sa sektor sang agrikultura sa aton sini nga mga nguma. Pero abi nyo, kung kaysa makitaan talang ni, ang ining mga recognition, no, ginatagan sang mga award, pero sa likod sina kung ano ang pagpangabuhi sang isa sini kamanguma. Nga halos manguma, subong ang balon mo ba o Pierre Digid? No, amo na ganing ang ibang manguma, ginabaligya na lang ang ilas nga mga puong-puong da nga dutao. Na kung kisa galangot buot mo kay inaya panoblion ninyo no, sa ginikanan. No, amo na sang unaya mga ginikanan ba o agari mind sa mga kabataan. To, die! Kung anong mataboy niyong pagbaligya ang duta tahan, ay balantagin punda ng sangaton ginikanan no? Ang mga talamnanan. No? That's why nga ti amo man ang ibang gani ang kapatapos sa ila siya pag-eskwela. Pero subong ba kung manguma ka lang, manghakroy ka lang mga kakibay.
1: 11 Mbps!
0: May bulig ginabaton sa gobyerno ta, pero ang ayuda, astanda sa ayuda. Haling kagalin sang una ayuda kita. Ang problema sa sektor sa agrikultura, waay naton ma-address mga kakibay.
1: 11 Mbps!
0: Toki so, may mabulig ang gobyerno, mahatag ayuda. Pero ng ayuda na, pila man na kadlaw man. No? Hindi na yasaling naton nga pang forever nga solusyon. Ang uro ayuda mga kakibay. No? Ginapangabay sa mga manguma naton, abi panubuo man ang presyo sang mga abuno sang mga pesticide sang mga herbicide no kay ti kulan tawo na tundo dira nagadto ang ila sing gasto pag suma nila sang ila pag ani sus Mario si pag solbristo pa tanong mahimo sa isa ka manguma galangot man buot nila pero ang kaysa ti manguma man lang ta ka mga pier dindi do ninto lang kita
1: 11 Mbps.
0: Sakit anaton, no? Daw, nami man, pero hambal naton, iniya kong isa, palamin nami, lani para sa publiko, pero sa likod, sa kabaturan sina, kung ano ang kadako ang problema sa aton agrikultura. Ilan tawa, no? Mga agricultural lantag, in pang convert na, pero resulta sina, no? Pangakroy tayo, kulang naman ang mga bugas.
1: 11 Mbps.
0: Kung mag-ani kita, ang darawat kabugas sa aton, barato. Pero makonvert na gani is bugas, sos Mariusef ka pang lumapaw malang presyo.
1: 11 Mbps!
0: Kung bugas ay pag-istoryan, dumduman ko naman, tipila na ang kilo sa bugas, ng 20 pesos na. Nalog tapos ang termaw, tira na mo, may 20 pesos, pero ilisipon lang, no? Umalagi malang to. Tiyan mo na yung masakit, mga K5, ang kamatuoran sa likod sang aton sini nga mga sektor sang mangunguma. No, dugangan pagig nga mahal pagid ang kwan, ang mga petroleum products. no? It follows

0: mga kipay. Pero abi mo ang iba niya mga opisyal, namian ka na ikong kulang kita bugas. Kaya nga ah, ma-import naman kita bugas.
1: 11 Mbps.
0: Kaya sa import, may kwarta. Balikan ta sa reporter K5 Kim Kaluyo pagkatapos sa pagkiportante ng mga pahibalo paliog standby.
2: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Gadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kakulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
3: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
6: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo, wala untat nga

0: atay na batian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mag-abot ka!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5.
1: K5
5: News FM.
1: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
6: 11 Mbps.
7: Pabalik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
7: Nagdo sa aton nga oras alas 12:39 na sa udto. Kaigma na si Ma'am Bings sa PSJ. May dahil rin nga pagtimo Ma'am Bings sa may Singapore. Ang ining oras sa dulong sa usang Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi siya panit kagbatok sa mga skin diseases. Gamit kita sang Detex Beauty Soap, manghamoy, manibin, kag magpaligo. Kag of course, gamit kita Klinika Dio Fresh para mutamot kita, iwas ba balas, iwas baho bayaba. Ang Detex Beauty Soap, kag anya Klinika Dio Fresh, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sang Klinika de Alternativo Medicinan Dual na Center. Bakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mga butika kag pharmacy na pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Alas 12:40 na, i-check na to report niya K5 Kim Kaluyo kay ang ginapangdaan subong sang Department of Agriculture ang ining nasambit sa nina nga Super El Nino nga may himo ang epekto sa nina sa mga manguma na tun sa agrikultura na to. Laban-laban na kuan naman eh, dako naman nga halit, no? Mga ka-K5. Amo ni gani nga subom pa lang panugyan sa mga manguma na to. Na kon basikon alangan bla, no? Ang inyong saniya nga second cropping, no? Ay bla sa mga pagtupa sa ulan. Pero di man buot si lingon, kon maka-experience kita sa Super El Nino, why na sa ulan, no? Ang ulan below average. Bot si lingon, no, mas laka-laka nga pagtupa sang ulan. No? Kag kung may ulan, kung may bagyo, no? Ang malang problema kay laka ang ulan, pero mag-abot ang bagyo, mga marubaskog nga klase sang bagyo. No? May mo yara sa kategori nga typhoon o kon super typhoon.
6: 11 Mbps.
7: Sa piyak na linya, makaupo na ton, wipe partner, si Kaki5 Kim Kaluyo. Kaglakip man, no, ang ining mga presyosang baboy. Oh, grabe kataas ng presyosang baboy subong. No? About tagpilan subong ni weighing 80 to 120 kilograms. Kung mamakal niya, kung magbakal ka baboy, brato! No? Ang buhi! Pero kung naiyaw na, mahal na
6: 11 Mbps.
7: Daw pareho lang sa gapanguma ka man, no, kung magbaligya ikaw sang humay pagtapos sa anibrato. Pero pag bugas na gani, bago lumapaw man ang presyo.
6: 11 Mbps.
7: Amo isang unaya nag mayad pa kabuhi ang mga middleman, ang mga trader, ang nagapatunga lang halin sa mangunguma, amo nagabakal kag ibaligya pagin. E siyempre, kung mag-negosyo ka o ayan man nga mapierde ka, basta ganit mag-negosyo ka o sulod sa ulo mo, mag-inansya. Kasi sari man lang timo, karoon negosyo, kagwa ikimot ginansya, tinang inano timo. Nag-inuyang-uyang ka na sa emosyon nga pakabudlay. Masari timo ka negosyo, pierde ka man. Tigwa mo sa puto tikoy eh. Sa piyak rin niya, ka-K5 Kim Kaluyo.
8: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
9: Sa K5 na Rico.
7: Hmm.
9: Ay, hapon.
7: Namit mamoy. Oh, dodopli mo do mamoy, ha?
9: Do, ma'am. Oh, wala na lang. Manok na lang bilhin.
7: Ah, manok na lang bilhin. Ate, sige. Mas mura bala to. Gurong manok kontra sa baboy. Ate, kumusta? No, kung magbakal ka baboy, nga buhi, barato.
9: Yes.
7: Kung ihawon, ang kilo.

0: Oh, mahal na kay Tabilatola, buta 400 ang kilo?
1: Yes, sa kay Fabian Rico, no, base sa latest ng monitoring sa Agribusiness Marketing and Assistance Division o kon AMAD, no, sa Department of Agriculture, ang pinakamataas actually diri ka kay 5 Rico, no, yara sa around 408 pesos sa kada kilo. Kay 5 Rico, which is, amon na siya, no, ang 4 Belilium po na imported. Actually, no, kung isa-isa ko na tondari, ang pork belly liyem po nga lokal, ang pinakamanubo nga presyo, 280 pesos per kilo, kag ang pinakamataas dari sa Western Visayas, 340 pesos ang kada kilo. Sa bahin, no, sa pork belly liyem po nga imported, 350 ang lowest or low price, ang pinakamataas naman, as I mentioned, 408 pesos sa kada kilo. Ang yung pork Boston shoulder nga lokal, 280 pesos ang manubo, kag 330 pesos naman ang pinakamataas kaki 5 rig. No?
0: So mas, pork shop, mas barato ang lokal ikumpara mo sa imported?
1: Yes, kaki 5 rig.
0: Pero may mga gabrakal pa ka-imported kaki 5, Kim?
1: Yes, kaki 5 na rin ko.
0: Sa mga mall na lang siguro, ino? May kaya mga ginabaligya, kuro nga imported sa mga... Ah, kilid-kilid lang guro?
1: Probably sa mga pang-restaurant, pag mga fine dining, kasi 5 na rin ko, sa mga lagpuan ng mga establishments. Para sa pre-in ko natin, sa labanan, sa mga markets natin, especially sa mga lokal, sa mga igad-igad, kasi 5 rin, no? Gikan man ni mismo sa ilang mga komunidad.
0: Pero upon, pero ang sabor yung Japon na mapalokal man o kon mapa-imported o pareho man lang kay 5 game, may kinalain how?
1: Pareho man lang.
0: pareho man lang. Dapat support local kita. Kamo na kung kaysa nga waiga umuad pa nga buhi sang iban kay gusto gid kay iban na didto gid sa Guama bakal ka mong luya ga baklon. No? Dapat supportaran ta ang mga magagmay ta ang mga negosyante. Kitay ang magbinuligay kung kay sabing batasan sa Pinoy ni sa ay mo. Five game.
1: Ako ay galing according magrin no, sa kay Director Dennis Arpia, ang regional director no sa Department of Agriculture Western Visayas, eti wala man abi no under the law, wala man ginadumilian no ang ining pag-import sa K5 Enrico. That is why nga kay mga negosyante, may mga negosyante nga sila mismo nag-import kay amo no ginadala diri sa pila ka mga merkado naton sa Western Visayas kay K5 Rick. Actually ta mo nang concern no, arab lang tuman ka mahal no ang karne para nga sa market, pero ang buhi nga presyo naman niya sa yung baboy o kung yun yung live weight per kilo kasi fabric, nag-range na no, sa 130 to 145 pesos. May mga nag-comment gani from
0: grabe, no?
1: Province of Guimaras na 100 G's.
0: Ang negosyo, kung ikaw niya nag-pamakal, nag-negosyo, pilo, galing ginansya mo, sobrang 50% ang negosyo, kahit tibaklon mo, 120, 130 ang buhi. Tapos ang kilo ko isa tag 350 ka K5 game.
1: Among the K5 rig no. Pero based man riya sa atong sering sa pagpathag man no ni Director Dennis Arpia na wala man kuno yan ginapabayan ang tubog nga no mga hog raisers naton diri sa region. Actually they are doing or implementing some technical assistance no nga ginadulong sa nagkalain-lain no nga mga kabanuhanan o kon mga local government units ka K5 Enrico.
0: Ikaw na tawon ta subong daw di blagin ag ano gani ang balatian to nag-agi sa mga baboy naton.
1: African swine fever.
0: African swine fever no kun tawon naton ang ini mga presyo gani do nagbalik naman sa normal ka K5 Kim no sang una do tag 450 gani ang presyo sang kilo sang baboy. So daw ay makita sang kakulangan abi sa mga baboy abi K5 Kim.
1: Actually, kaki 5 Enrico, mo ba naganatanaw, no, sa DA Region 6, no, with Director Arpia, nga balya, hindi sabi, amo na kadali, no, as it seems, kaki 5 break. Kaya may harap, sa mga hog raisers, tungod nga, galikaw bala kaki 5 break nga, tungod sa tax, madamo, sang wala nag-declare kaki 5 Enrico, sang exact number sa mga ginasagod na lang baboy kaki 5 break. Unlike kung yun sa palay, kung for example, kung tulukon mo pa lang, or they have figures, kaya K5 Enrico, kung ano ng kalaparon, usually kung ano na yung kalamuon ng ilang production, pero sa bahin, sa mga baboy naman kaya K5 Enrico, damo sa mga hog raisers, whether backyard man o kung commercial, na wala kina-declare ang ilaban ang actual number sa mga ginasagod no nga mga baboy kay K-Fabric. For example, mayra iba no nga ako for example tag 15 ya may kababoy ang actual nga ginasagod nila. Pero kung may mga hadto dara nga from the Municipal Agriculture Office, i-declare nila lima lang, tatlo lang sa K-5 Enrico. That is why kay mabudlayan man ang Department of Agriculture sa pag-estimate bala ka K-5 Enrico whether sa amo nga area sufficient no ang supply sang baboy considering ya for example diri sa Western Visayas do mga around 7 ka milyon abi no ka mga tawo ang konsumidor no kon mga tawo nga ti kalabanan man sa ato nagakaon sang baboy kay K5 Enrico kay ti daily no ang consumption so kay K5 Rick no kay actually according man gani no kay Director Dennis Arpia kasi mo na nung no, ginatingwaan nila na makahatag no sa nagkaigo ng mga intervention pero in terms no sa regulation sang prices kay K5 Rick it will take time actually kumbaga according man sa ila kasi hindi bala sila kung kumbaga kadali-dali pang hinabot sa market sa K5 Rick kaya naging ginhatag na ton mayra dira na kabahin sa aton sa ring interview kay Director Dennis Arpia ang regional director no sa DA Region 6 angot dari sa iya man niya pahayag no sa aton sa ring palamangkutanon may kaangkanan sa concerns sa aton nga mga hog raisers so kung malusagod sa baboy dari sa may Western Visayas.
0: Okay. Ang regional director sa Department of Agriculture, si Director Dennis Arpia. Okay.
1: Sa atong technical, base ma-check nga na sa atong GC, no, bago naman nakasulod atong dira nga interview kasi K5 Enrico. No? Pero actually, kasi kadungan man, no, may event sila dari sa may Diversion 21 Hotel kasi K5 Rick, no? Pag-ahatan sa pagkilala o kung pag-ahatan sa kadungan no, sa mga atong dari nga mga farmers, mga fisher folks, kag-iban pagdid, no, nga kabahin sa agricultural sector tungod sa ilang mga innovations, kag ilan no ang kontribusyon sa sektor sa agrikultura kasi sa ilang mga komunidad sa K5 Rick no pero sa bahin sa concerns no sa mga hog raisers na ton sa liwat no yari si Director Dennis Arpia Regional Director sa Department of Agriculture Western Visayas
2: concerns ng hog raisers natin dito sa Western Visayas, yung mababang bili po ng mga traders sa live weight po, no? Ano po magagawa dito ng DA Region 6?
3: Una po, gusto naming palagi nga tingnan na ang issue po kasi ng ang pinagmumulan po kasi niyan ay yung pag-recur at pabalik-balik na ng African swine fever. So gusto lang po nating sabihin sa ating mga kababayan na meron na pong vaccine sa kasalukuyan no at yung pag-commercialize itong mas marami pang vaccine na makakatulong para mas mapababa yung presyo. Kasama na rin po sa pinopropose na malalayan yung ating mga hog raiser para po mabigyan sila ng makabahagi sila dun sa pag-roll out nitong bakuna na ito kapag ka nakabili na ang Department of Agriculture. Yun pong mga local government units sa Western Visayas ay kayo po'y nagpapasalamat dahil nakatutok talaga sila dun sa concern ng livestock. At kami naman po sa bahagi ng regulasyon at produksyon ay hindi naman po kami nawawalan ng attention para po diyan. Kaya lang po, itong pagdating po dito sa presyo na bumababa, ang gusto nating subaybayan dito ay yun po bang ating mga yung atin po bang mga stocks ay sufisyente ba talaga para makayanang i-serve yung ating mga palengke. So sa kasalukuyan meron pong mga LGUs na nagtakda na ng minimum buying price. Nagpapasalamat tayo dahil dun sa patuloy na pagtangkilik ng ating mga kababayan. So kami po sa DA bukod sa gusto naming tutukan yung mas mahigpit na pag-apula o mas mahigpit na pagtutulungan para ma-address yung African swine fever. Kami po ay gusto rin naming matiyak. Ngayon po ay we are with Philippine Statistics Authority and our local government units para dun sa higit na pagsasaayos ng pagbibilang ng ating mga stocks. No? Kasi dalawa pong bagay ang palaging tinitimbang ng Department of Agriculture, yung availability po o yung food security, availability po nung pagkain, availability po nung sa palengke, para po yung ating mga kababayan ay meron pong mabibili. At ikalawa ay yun pong kapakanan ng ating mga farmers. Ito okay. Po yung aming kailangang balance.
1: Sa K5 Enrico, okay. Na batian no, ang porsyon sa interview na ito no, kay Director Dennis Arpia, ang otorin no, sa mga ginapanagot na concern sa atong mga hog raisers dari sa Western Visayas. So, parang nakuhaan man ito no, sa bahay na atong siling Provincial Agriculture Office sa pagpanguna no, ni Mr. Jerone Magmanwa, KK5 Enrico, kag according driya sa iya, KK5 Rick, nga may plano sila no, nga mag-convene ang Local Price Coordinating Council diri sa may Western Visayas sa K5 Enrico, or sa Iloilo Province, ang provincial government, agud no, nga maistoryahan ini nga bala, amo na nagakinatabo KK5 Rick, no, nga hindi balanse, kumbaga, ang dako no, ang kaperdihan sa aton siri ng mga hog raisers diri sa probinsya sa Iloilo.
0: Sige, salamat KK5 Kim.
1: Balita gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, inisika K5 Kim Montanio Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Salamat kid kay K5 Kim Kaluyo. Ang mga isang problema man na kung kasagod ka man baboy, grabe mga gasto. Ang idik palang subong perte man ganik mahal. Itanan nga mga feed subong perte man ka mahal. No, sang una gani ni kapanggarab ka pa ni sang kwan sang tangkong tapos ang palawan ano palawan ang tawag ha gurubon mo na pagkatapos lutuon mo sa dako sa ning kaldiro ha kay sa una tawo mo ni ubrata mo ha pangita ka ka tangkong pagkatapos na palawan no amo nang nakwan man naton na dakan. No? Ang ining pagasagod man sang baboy. Bawo sa ulihi, kung magsagod ka sang baboy, kaya nibiligya gani, dumahibi ka man. No? Ang relasyon nyo bla sa baboy, no? Sa una kung magsagod baboy, magbakal ka ka baboy, wain na ko yung kapakita na. Kaya doon naluoy ko sa baboy. Pero pag luto, gani sang baboy, pag ihaw, pag luto na, may magkaon. Ay nano man, no? But anyway, ang matutuod man sina, no, ti ang pagsagod sang baboy hindi man basta-basta ambal nila mo. No? Daw alkansiya mo lang ah. Kung isang ginansya mo sagod sang baboy, ah, amo lang ko isa ang kakapoy mo man. No, ti palagi ng gasto mo, so dira lang pagbaligya, ah, makakurukwarta ka na nga kung isipon mo kang sulbon mo, ay doon sakto lang kita mo sa nagsagod ka baboy.
4: 11 Mbps.
0: Kay Ma'am Lolit Sudayon Fundal, may dahil ginga udto, kay Sir Edgar Balbadon, kay Sakuragi Shuhuko, grabe ka monitor sa ato. No? Sa may Westwood sa Division, sa may Dungon si Haro, happy day lang ko nung kay Ma'am Kim, kagasubo man kay Sir Mark Vincent Javier, kag Sir Edgar Balbadon, ang manugbakal buhi nga baboy Sir Rick, barato, magpabitay, presyo, pero ang kada kilo sa karne, the same story. Why gano bo? Amogid sir Edgar.
4: 11 Mbps.
0: Kay Ma'am Bethida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banua sang Kalinog. May dahil nyo ito kay Sir Rick Map. Daw lang nga lang, tayo ka pa-play na no, sa okay ka may kapi ka partner. Daw, kwa na ito no, maalang-alang ta sa oras. Anyway, karoon ng guru sa El Castigador, sa ni Kaki5 EJ, ang okay ka may kapi ka, kayo daw medyo kolabos ko, dasag ng kauras ba? Eh, na nabagbalikin ko mo nung kalauna nagli ho, muna ka nasig ang paglipas sa may nadlaw, kag paglipas man sang inuras na no, sa aton sa nga pagpangabu. Salamat din sa mga nag-upod sa aton sa pagpangalagad. Sa nga Lunes edisyon sa programa 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
0: Ang iba sa mga balita, kag mga impormasyon, mabatian ko sa pagpangalagad sa El Castigador. Upod kay Kaki5 Christian June Haguri. Sa ngalan lang sa Balagsing Apwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon sa Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French, ako may nulagad ang yung K5 Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX coffee mix. Mabaka sa mga butika.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
10: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Pumso!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo bugid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
10: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
11: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
11: Yung may D3.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
15: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
16: kag stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kapagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500,
16: ang stress
15: malikawan.
16: Pagkamurigod malimta.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
11: Mabakas mga butika.
17: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
11: Mighty C.
17: Efektibo.
11: Mighty C.
17: Sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore
0: Bayote, Gadalhay, at Pag-Ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: Your official news and music station. 88.7
24: KK5 News FM. K5 News FM. Sa Iloilo. Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number 1.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
29: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
28: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
30: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
28: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Lunes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-a-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Malipayon, healthy, nakapaniyaga, inspired kag kalabanan sa inyo? At di nagayuhum-yuhum kay wala sang klase. 81 days to go na lang kag Christmas na. And syempre, today is October 5, kag naga-celebrate kita sang aton World Teachers Day. Happy, happy Teachers Day sa mga manunudlo naton dira. Mga maestro kag maestra. Sa mga estudyante ha, ipakitang inyong pagpalangga sa inyong tagsak ka mga teachers. Pagi sa pag-greet, kung wala man sa mga material nga bagay, wala man sang letter, hindi ka man amuna ka expressive kid, bisan ka may lang pagpa-thank you sa ila sa subong nga adlaw para nga mabatsyagan man nila nga di bisan amuna galing ila nga pagpangabudlay sa adlaw-adlaw nga tanan ang aton nga mga students. Sige na appreciate gid ang effort sang aton nga mga maestro kag maestra. Kamusta mga suki naton dira, mga nakatutok subong sa Iloilo City? Aton gid, ginaabi-abi ang mga suki naton dira sa may bahin ha, sa Iloilo City, sa mga nagaupod sa aton dira sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon, dira sa may bahin sa K5 News FM Pasi, sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manel. Aton man, ginaabi-abi ang mga suki ta, mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo. Kag hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Quinto Distrito kag K5 Sara. Para manginuna, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Mayong hapon gid kay Ma'am Nana Ishan Presya. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon. Ma'am Bings PSJ, maayong hapon. Hey, Mommy Azun, kamusta ka na, Mommy Azun? Maayong hapon man kay Ma'am Remia Panes. Ma'am Nadalyn Shautong, dira sa Pasay City. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Aisha Ahmad. Sir Arnel Abunyawan, diri sa may barangay de Vera. Maayong hapon man kay Sir Gerald Delariarte. M. Jimmy Begaforo Baylaran, maayong hapon gid. Shout out lang kuno ah sa iya duha ka mga anak si. Busy gid kuno ka cellphone kay wala sang class. Ay, kapahuway-huway sila ba? Sa may mga greetings ha, may mga gusto nga tamyawon, pwede gid kamo ka text diri sa aton. Ipadala lang ina sa aton text line 0962-478-8730 or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, pag-greet lang ako.
kay Susan Dumahahod sa Barrio Obrero. Happy, happy birthday from Jesse Chavez. Uy, happy, happy birthday kay Ma'am Susan. Kagsatanan na nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Yes! Happy, happy birthday kay K5 Reggie Di Mayo!
1: Happy birthday!
0: Kag sa ibang padra nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan.

nag-celebrate man sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa. Pwede ka mo magkapag-greet diri sa aton. I-comment lang ina sa aton diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Happy, happy birthday kay Harry Araneta Jr. Wow, birthday ni Tuto, ho? Dara sa may sityo Garo, Barangay Aldigan, Sara Iloilo. Sir John Biboso, maayong hapon. Maninay pag-greet naman kay Gerald Sangbanto Digbawan Iloilo. Nagapamatigid sa bo. Pag-greet man maninay kay J. Gerald Nagapamatigid. Wow, happy birthday kay Sir Reggie. Lagi tada. Sa mga nag-celebrate ha, sang ila special ng okasyon, anniversary, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede kit ka mo makapag-

0: Ma'am Bings, maayong hapon. Abi, i-share nyo na Facebook Live tayo. Magtimpla man ka mo sa aton kampiyon nga kape. Init na katubig dira. Para timing dugay-dugay ho, samtang nagkapatukar kita ka aton nga drama. Nagahigop man ka mo sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Pampatunaw sa inyo nga ginapanyaga. Si Kaki 5 Edisel, mainom na ni dugay-dugay ka DTX Coffee Mix. Hay busog gid sa papanyaga ni K5 Reggie. May karon pa ko no? DTX Coffee Mix ha, may ara ini sa Ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder, nagabulig sa aton para nga mapagwa ang mga toxins sa aton nga lawas. Samtang nagapa-stress ka din pamati sa aton nga istorya, pa-relax, relax kaya apagi sa pag-inom sa aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Mayong hapon kay Sir John Beboso, si Pamela Bukaw kuno asang Pasil Uton, nagapamati man sa aton. Sir Arman Bakugway, good afternoon. Aton nga mga taxi patrollers nga nakatutok gid sa buwag. Ara na, nakaplastar na. Ang ibang tanga mga kumare daw wala pa hao. Kasi ka-celebrate pa ka-Teacher's Day. O kung base na wili katulog kay extended ang ilang weekend. Maninay pag-greet naman kay Daniel Palmes sa may Santa Barbara. Salamat, Gil. Sige, patanuga ang inyong radyo ha, i-share ng aton Facebook Live para mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwa. Manamin yung aton istorya subong nga hapon. Lastado na, timpla na kape ha, DTX Coffee Mix, ang kampiyon naton nga kape. Para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pumati sa aton nga drama, nga relax-relax man ka mo daa pagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang aton istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Sherilyn, kag ang iya bugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Anong kapan ito ngay naman? Ay, yun ako na patanis sa tulog ko, bro. Ay, maya pa, Brian, ko na lang ang mabangon ko. Ay, sino bala? Ba? Ay, nung Milandro, ngayong adlaw.
1: Hindi kit mayong adlaw ko subong, Sherilyn. Diretsuhon ko na ikaw, ha?
0: Nung?
1: Hindi ako luyag sang iskandalo tungkol hindi ako gusto mahuyaan ang pamilya ta.
0: Nung anong buot mo si Lingon man?
1: Nakaibalo ka blas ang ginihimo sang bana mo?
0: Ba? Ha?
1: Ang bana mo kagang asawa ko, nagatabuay. Man, kung wala lang gintago sang asawa kong armas ko, natiruhan ko ng bana mo.
0: Ba?
1: Kagpaliog, ha? Pabatsihan na siya ng daan, basi, Blau. Nagapugong lang ko. Tugod magagmay pang anak ko, Sherilyn.

0: Sherilyn. Nga na nampak ka nang yagulpiya. O anong sala ko?
1: Mapaabo-abo ka pa? Ha? Sang-san o panihalayo? Sang-san o lang? Ha?
0: Sang-san o lang anuman? Hindi ako baka insindi sa mga ginapangambal mo.
1: Patigan! Patigan sa iyo, no? Kadamudamos ang kiridahon mo, bayaw ko pa!
0: Ano?
1: Nga anahimo mo niya? Nga anahimo mo ni sa akon, Laya?
0: Ano ba lang ginapangambal mo, man?
1: Mabutig ka pa nga gago ka, no? Kapanago ka na nga daan kay ginuhanting ka na ni Manang!
0: Ano? Singa niya eh! Kay dugangan ko ng piang sa tilya!
1: Agali ha? Kumo kay piang ang magulang ko? Kiridahon mo ang asawa niya?
0: Hindi na yan tulog na pangambal niya! Dali kidang bala! Dali kidang! Kaya ako masulong sa balay nila. Nagpataka lang sa'ya!
1: Ano? Hoy, Leo! Hindi magbuhatay na, ha? Hindi, Ged!
0: O, tisinubatulan mo, Samon, ha? Ako ka ng utod mo? Muna na isin mo kayo nagpati-pati kasi, ay! Pagkantuan ni Samon sa balay luwap, kay matubangay kami!

0: Shirley, na ano ka? Okay na pa nga daw, wala ka gana mag-obraho. Uy, gatulok bala si ma'am sa aton. Gamo nga daan bala nagapaprenatal subong. Puno ang barangay health center tadi eh.
1: Doon nagalain na pinpamatsyag ko nang eh.
0: Ay, titani, wala ka nalang na duty eh.
1: Wala man ko tabihin mo sa balay na. Ako lang dito isa. Kaya nag-duty man si Leo.
0: Ano abi, kay wala man ka mo nagbata nga doon ha? Di kundi minaw ang kabuhi nyo. Ano gusto mo gidya? Nga mag-servisyo na lang diri sa barangay mientras tanto?
1: Anon ko na karanang. Kaya hindi ko yambi ka bata mo.
0: Tingo ka ilang ah. Istoryahin nyo na. Base pa lang kung... Ay, Diyos ko. Ina ba lang iban nga mag-asawa nga wala sang kabataan? Ang bana ba ya? Nagapangita sa iban!
1: Ba... Nang...

0: Ay, nang, pabaklagani ko mantika isa kalipid.
1: Ay, ari, oh. Oh, Shirin, oh.
0: Salamat, gid na nga.
2: No? Ano siya, Lili? Ba? Si Dong Leo pala ka si Dong Brandro?
0: Ha? Nga, ah. Ba? Nag-ano sila, how?
2: Tukukot, ito sila sa paladahan.
0: Ba? Ay. Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: bawat higop, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas,

0: Clinica Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
2: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtigulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malikawan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM. KT5 News FM. Saro Iloilo.

0: Ka ko nga gid yan, no? Ka ko nga gid yan, iyo ya. Kaging gastigo mo gid si Manong niya. Pati lang tawa. Ari ka subong sa prisuhan.
1: Tungod daga pataka na gid sa sangsungad, eh. Amo nang bagay sa iya. Di kundi hospital ang tuntoy, ah. Kay managapupit. Nagpinalagpatan sa kawakan eh!
0: Wala ko kabalo kung sinong unahon ko sa inyo nga duha!
1: Una ha, itong nga gulang mo! Total sa iya ka managapin?

0: hindi na yung matuod na may relasyon kami sang asawa ya.
1: Iyagi ka sigo mo ka dyan!
0: Chicholet! Ha? Takan ko ang isang babae ya! Puli na to ah! Mapapriso lang ko di. Ako sana lang sinasakon ah!

0: dasigon ko ni pagputos ang pagkaon para dalon ko kay Leo. Ah. Ay, salamat. Kay karon makagwa na si Leo sa pisuhan. May nagkapanuktok. Ay, sino ba na inaman? Ang maayo pa. Abrihan ko na lang ah. Biyaw, ikaw gali.
1: Sherilyn, luyag ko tani ikaw kong mistorya.
0: Oh, nga wala ka nagkadto sa ospital kay Manong, ha?
1: Tungod akig siya sa akon eh. Ginpasibangdan kami niya nga may relasyon kami sang bana mo.
0: Ay, dugay ko na nga gusto ka istoryahon ng eh. O galing, hindi takapirmi makakitaan eh.
1: Sherilyn, nagsala ka, kid. Wala kami sa relasyon ni Leo. Tani magpati ka. Ah, kaguhugali.
0: Ay,
1: kung magkadto ka sa ospital, Ariyo, ihatag ni Palihog kay Manong mo.
0: Ba, sobre? Ano ini?
1: Kwarta ina para sa iya, day.
0: Ay,
1: mauli na lang ko sa antike, day. Mabalik ko sa lugar sang ginikanan ko. Sige na. Sige na, Yao. Mahingagaw ko ha, kay mahimos pa ko sa mga bayo ko.
0: Ha? Nang?

Wala kits ang tricycle nga, gabiyahi ba? Ay, hugali. Ang sobre nga ginbili ni ng Merly. Kwarta, gidaya ng unod. Tamulsin niya. Grabe ba? Dako galing sinupta nila ni Manong. Husto, mahapit ko tanay sa ospital ah. Iatag ko ni kay Manong ang kwarta nga ginbili ni Merly. Antis ako magkadto sa presinto.

0: Ma'am, kagi na lang ginrelease na mo si Leo Olivio.
1: Nakagwa na siya, sir?
0: Oo, ma'am. May nagsugat ni Kina siya eh.
1: Nagsugat? Ako dapat ang masugat sa iya, sir. Ako ang asawa niya.
0: Ah, okay. Pero babae man to, ma'am. Arigling nga lang sa nagsugat siya.
1: Ay! Hindi

0: Eh, di mo lang gusto ako. Animal nga ba si Mirne? Ginpangprinda niya siguro ang mga alahas namon? Kag-amutong ginbalo niya pa uli sa antike? Tanda man ang tuntoy at iginbinla niya pa ko kag... Ikaw pang ginpadulong niya diri sa akong ospital?
1: Nang! Mga wala sila sa kuya! Mga wala sila sa kuya!
0: Lupi ka ikaw eh! Hindi ka ginmapati sa akong! Sige lang! Makabalos kita sa ilang manghod ko! Makabalos kita sa ilang!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, doon di maayong
2: patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Buksan.
2: Bulaklak, ah, bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: Oh,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumar git ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panyo.
3: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayng suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Premium
6: Nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: Gah. Mag-joyride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
12: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidiya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sa gan nga driver, extend lover.
13: Extend Supplement for Men!
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
12: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
13: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
12: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Mo sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. I'm VCO. You my D3.
13: Mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka na, Lalaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Nga nagabuligid sa aton para nga mapabilin nga healthy ang aton dira nga mga selula. Especially sa mga nagabalik-balik bala ang ubo, nahilan at permi, may trangkaso, may mga sintomas ang dengue fever. Inom kita, Klinika D3 Bio, para nga maprotektahan tang aton ni kaayong lawas, batok sa bacteria kag viruses. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kung do permi ka lang nakapoy, kaga do permi ka lang kapalang luya, inom kita Mighty C. Kaya ang Mighty C, hindi lamang ha, pampabaskog sang resistensya batok sa balatian ta, kundi effective man ini nga nagabato sa stress. Ang pagka-acidic sang lawas ta, pwede man magtugas ang duga nga tensyon, gani sa Mighty C, ang supplement nga made of alkaline vitamin C. Ginapabilin sini ang bastante nga pH sang aton nga lawas kag nagabulig sa pagbuhin sang epekto sang stress sa aton ikaayong lawas. Aton amligan pirmi ang aton nga lawas kag matagan naton sang ikalupangot ang aton nga health paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And hindi makita magkalipat, magtumaras ang DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Himo ini sang palaya leaves with the sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton ha, para nga mabatuan tadira ang oxidative stress kag masuportahan sang maayo ang aton nga kahimtangan sang aton nga mga selula. Ang makusog nga antioxidant defense system nagabulig man nga mangin mas mabakod ang aton lawas batok sa adlaw-adlaw nga mga toxins upod ang halin sa makahalalit kag delikado nga aso sang sigarilyo kag iban pa dira. Gani dapat mag-inom gid kita sang DTX 500 para mabatuan ta ang mga nagalain-lain nga mga balatian kag mapabilin nga healthy ang lawas naton. DTX 500 superior antioxidant may ara sang 1.3 million antioxidant units nga nagabuligid para sa aton nga ikaayong lawas. Initanan mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Panwasang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch, dira sa RJM's Building, sa kilid sang Ceres Terminal. And every Sunday, available ang aton nga free check-up from 9 a.m. to 2 p.m. Magduwa sa Klinika sa Sara, may ara man kita sang apat pagid ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch man kita, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita, nahamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May ara man kita sang Pasig City Branch, dira sa Salvation Street. Kagang aton, nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pa ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras ta, alas 2:12 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Sherilyn, bukasubo man sang kasaysayan nila sang iya nga utod, no? Pareho sila nga ginbiyaan, pero kung kita ang maglantaw, hindi na dapat pagkanugunan ang pagbiya sang ila tag sa kaasawa. Sang bana ni Sherilyn, kag sang asawa sang iya nga utod. Kundi dapat pasalamatan nila ina nga as early as now naman nila nga amo na ginabuhat sang duha. Kag wala na naglala pa ang sitwasyon. Masubo lang sa bahin sang utod ni Sherilyn kay ti no ospital siya nadugangan ng iya nga pagka tawag ni hindi pagka ang pagka piang niya abi and gimbaligya pang mga propiedad. Pero sige lang, ang material nga bagay ang kwarta makita na. Pero hindi kita dapat magpabulag sa ginatawag nga paghigugma. Kung nagbiyang isa katawo, but silingon, may ginpreparar ang Ginoo nga nagakadapat para sa aton, kag iya ginkaka sa aton kabuhi ang mga tawo nga hindi makapamayad para sa aton. Sa awo na, ang siguro, a good side nga makuha ta sa istorya ni Sherilyn. For now, ara sa piyak nga linya, una tanga caller, good afternoon.
11: Dabinan maninay.
10: Wow. Si RR. Kamusta, RR?
11: Okay. Mabuti naman po.
10: Aba, mabuti naman. Sige. Anong ginagawa ni RR ngayon?
11: Andito ko sa... Ayaw, Diyos, kayo. May pupuntaan po ako.
10: Ay, very good. Sige, ah. Halong kagit RR ha, sa imong kaladtuan, dira. Te, sige, anong imong mahambal? Boya. Anong imong nga mahambal para kay Sherilyn, be?
11: Manina, tsakto mo na ang kapatid ni Sherilyn kay may lelatyo ng pana ni Sherilyn kakang... Ang atawat ang manong ya, sakta ba na ang manong ya. Ngayon nagtugod-tugod pa to di ano man ang panani, tinalin pala katiguan ng manong ya. Di, dani naman ko, tanay o, may lalasyon kami duwa, tanay, amon na tanay. Nagpatipakit man tataba na ya, sakta ba na ang manong. Saktaw man na ang magulang niya kung mapataka si manong niya kato pala tatawa niya. Katuhan niya eh, pulo, wala man daga, wala man kapugong ang magulang. Wala man kapugong si Kililin, si ilan na naya kung hindi, kung patawayon man ng panan ni Kililin, dani, dani ikamaon sila, dani hindi sila pakamaon, tuyaon lang nila, dani mangayo sila, patinjada Ginoo kung ano naibo nila. Amo lang na maninay.
10: Mm-hmm. Sige. Thank you, Kid RR, sa imo advice para kay Sherilyn. May gusto ka tamyawon sa bunga hapon? May teacher ka lang gusto i-greet? Happy Teacher's Day?
11: Yeah.
10: Okay.
11: Yeah.
10: Sige.
11: Ang gigit ko, wala ko igit sa no, polo mag-greet lang ko sa mga kaibigan ko dito.
10: Sige.
11: Igit ko man sa si Eli, si Jailen, sa Katinda Matulyaw, ang kaibigan ko si Ken sa Labadyan, ang kaibigan ko si Dodoy sa Tanta Baybay, mga lahat-lahat kaibigan ko. Amo lang na maninay.
10: Sige, thank you, kid. RR.
11: Maninay, pwede ko kakanta.
10: Sige, ah.
11: Ba't ko na pinta ko, anap-anap kita, laging ka natantampo, thank you, ang babaes ni mo, thank you. Amo lang niya, maninay.
10: Aba, sige, ating balang niya, Paskwa mo kay maninay sa Disyembre, ah.
11: Okay, ating chok po.
10: Sige.
11: Balikan ka ng Panginoon.
10: Sige. Thank you, kid. RR. Oras na to, alas 2:17 na. Marami lang kay RR, ah. Hey, bisan paano? Bisan daw, hindi nakatusngaw, may ara japon punto yung gina-advise niya. Kung si Ma'am Annalie Bahade pa, sobra man na nga pagbinutig at pagpanunto ba? Bisan ano pa nila kapanago sa inyo senders ang utod mo? Sa mata ka Diyos, hindi sila kapanago. Kag maabot kid nga ang time nga makarma sila nga duha. Move on na lang kamo asa. Ulihi, may paragid na nga ihatag si God sa inyo sang utod mo. Padayon lang sa pagpangabuhi isang maayo, kag kalimtan nyo na lang ang ginhimo nila nga hindi maayo. From Ma'am Annalie Bahada. Wonggagid si RR, kung si Ma'am Bings. Ahay, kaluoy man sender. Sige lang sender, patuna na lang pabay, ida ang bana mo kagang asawa ka magulang mo. Buligi na lang magulang nga mag-ayo siya. Maabot gid ang adlaw, karmahon to sila nga duha. Pray lang nga maayo lang ang inyo sitwasyon ni manong mo. Pabayiin na lang to sila kung gaupod sila. Hindi na sagad paminsar by ida. Hindi na pagpabayiin mo nga health. Hindi pagsagad pa stress ila. Asa na lang diri ang ma-advise ko, sender. From Nan Shan Presya. Kung si Ma'am Bings naman, bayin na lang na sila sender ah. Matak-an na sila kapanago, magwa man lang na sila. Diingid na sila makadtuman, masakit man tani, tiwaay na kamo mahimo. Focus na lang ikaw sa imo self, kag comfort lang imo utod. From Ma'am Bings, PSJ. Kung si Ma'am Ramia naman, ahay sender, sige lang ah. Ipakita mo sa bana mo, nga kaya mo, nga waay tana, Maabot gid ya karma kananda nga duha. Madasig ya karma sender. Correct gid. Din ginabi sanda makadto nga duha no. Sendo pa nila kapanago subong maabot kag maabot gid ang tion nga mabalik gid sa ilang nga binuhatan. Ana sa piyak nga linya, ikaduha ta nga caller. Good afternoon.
12: Mayong hapon, ninay.
10: Sige, sino gani?
12: Si Leo, sang kwartero kape.
10: Sige, Sir Leo, pahinay lang ta sa nga aton ng radyo ha, kay naga-feedback kita.
12: Oh, dali lang. Maratong ng gabi.
10: Oras ta, alas 2:19 na. O si Ma'am Arlene pa, good PM maninay. Mahambal ko lang kay sender, bay, ina lang na sender ah. Maski masakit ang ginhimo nila sa imo, amugid ina ang natabo sa imo, pero sa pila ka adlaw makakita ka pa sang lalaki nga para gid sa imo. Bay ina lang sender, move on ka na lang. Shout out na lang kay Leo Nestor ng Cuartero Capiz watching from Balasa. Okay, sige, balikan ta si Sir Leo. Good afternoon.
12: Good afternoon, Maninay.
10: Sige, may gamay pang feedback pero sige lang. Go ahead.
12: Ang masiling ko lang sa kay Ray Ellen, mat-amar ka na sa pag batuna na lang ini ang imo kapalaran, sumong man ang imo utod, na mga maluibon, na mga tinuga. Ang masiling ko lang, gabaan na sila sa ulihi. Siyempre, ang imo nagid ginkuha pa. Kagang utod naman sang iya ginkuha yung pagitang imo bana. Mga maluibo na. Ang masiling ko lang kung magbalik siya hindi pagbatuna. Kay siyempre masakit na sa imo kay gimbayaan ka pa, ginduiban ka pa. Ang masiling sa imo yung rilin magpangabuhi ka naman sa insekto. Isan wala ka mo sa bata. Pero ang imo utod, may mga bata, gimbayaan sa iasawa. Kagan pag masakit pagid, ang bana mo pa ang iyagin inuupod. Gabaan na sila sa kahitaasan sa ulihis. Ang masiling ko lang sa imo, rin rin, mag ano ka na lang ah, ilubongan na sa limot ang masakit na kamatuoran. Siyempre, ay masakit na ina nga kapalaran sa imo. Gani, mag-ano ka na lang, magpangamuyo ka lang sa Ginoo nga mangin maayo ang imo pagpangabuhi. Bisan wala ka pa sa imo bana. Kay, siyempre, makahibalogi man ang kaisasin na sa ulihi. Kung maayo, kung malain. Ay, siyempre, makaramagin na sila sa ulihi. Naman lamang, bala ka maninay.
10: Sige. Thank you, kid, Sir Leo.
12: Nag-greet lang ko maninay, gamay lang.
10: Sige.
12: Buna sa tanong na maninay, mayong hapon sa tanong mga tagpalamati sa Railo-Ilo, sa bangman ang akong hinablo, si Ivan, si Angelo Caraicle, sa bangman si Jimmy Santan sa Bonifacio, si Ella sa Pasisiti, si Inday sa Uton, si Arlene de Guzman, nagpamati man sa bong, nagpa-Facebook, Pabong man si ano pag si Susan sa Quezon Province. Pabong sa tanang-tanang mga tagpalamati. Pag sa tanang-tanang mga tagpalamati sa kay Maninay Mani. Si Leo sa Quartero Capiz. Salamat kay Maninay.
10: Thank you so much, Sir Leo sa Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:23 na sa hapon. Minakulukulabo sa kita sa aton nga tiyempo. Kung si Ma'am Arlene pa ang karma nagakamang sa duta. Konsensyahon man na sila sa ilang aginhimo sa imo. Move on na lang kay ti ang gaba nagakamang sa duta. Sa pilakadlaw, makabalos ka man sa ila. Kay ang Ginoo ang makasukot sa ila. Sa ginhimo nila sa imo sender. By in na lang sila. Correct gid a itugyan na lang sa Ginoo sender. Ang importante diri kumbaga napalayo ikaw sa tawo nga indi deserve sang imo nga pagpalangga. Insalbar ka mo sang Ginoo sa mas malala pa nga posible matabo sa ulihi. Masakit gid man matuod pero kabigo naton ang ini nga kadulaan nila bilang blessing in disguise. Kumbaga nadula man sila pero pasalamatan naton ang kadulaan nila. At least, bisan paano, mahatagan na kamo sang, kumbaga, kasulhayan eh. Why not mangin problema? Ang Ginoo na lang ang bahala nga magtimalos para sa inyo. Magpangabuhi na lang kamo sang imo nga utod, sang imo nga magulang, tuy-tuyi siya, buligi siya nga makabangon. Kahit di mabudlay man ang iyang nga inagya, ginaagyan subuha. Kumbaga, emotionally, nasakitan na siya, physically, nagapaayad pa siya. So, amo nang aton dapat nga buligan. Amo lang na, Ma'am Sherilyn, ang mabilin ta sa imo, kaga magpabilin ka lang nga mangin mabakod. Kaga, syempre, magsaligid sa Ginoo, nga tanan ni nga nagkalatabo sa imo kabuhi, may ara gid sang arason. Thank you gid sa pag-share sa imo nga kasaysayan. Kung sikat ang bay vlog pa, move on na lang, kagpabayaan na lang na sila. Karmahon man na sila Japan. Correct gid. Sige, why na kita sa tiyempo ha? Happy, happy Teacher's Day sa tanan naton dira nga mga maestro kag maestra. Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
14: This song is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko. Nagkakamot lang ko. Pero sa subo nga pigado na ko. Nagkakutsara na ko.
7: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
6: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
5: Hey, bye! Galing!

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may
12: Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
18: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Pasig na, may balita pa! Kampiyon!
1: D3 Bio!
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall nag hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng stress.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
12: Rehas!
11: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalabati, suguran natun subong sa pagsipad-sipad. Ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit bakuhaan sang leksyon, niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga do kamadlos man isang hangin, ho? Ay, hindi na karon kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglagat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagapasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagidga, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Baby, dali, di ba lang? Baby, bihalong ka na, baby. Pampabuinas lang.
0: Ikaw bala mo. Duwala kaya bala imong nakapoy sa butang nga ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antes na magtulog, nakaisa ka man. Antes nagbangon, naggalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong doon. Lukahalang po naman.
1: Ay, nanok man, imo man. Kabalo na gid siya nga abo na nang nagatag pwersa sa akon, bro. Abo nang nagatag sa akon sang inspirasyon kag talipay gang.
0: Wala sang problema gang. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Ay, o di ano. Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Baupulos pa dad babae nga daan sila eh.
0: Oo ka. Sa kusina lang kita maisa. Agod pagkatapos, balakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Tasika, tasika. Tasika.

0: Eh, bago rumah ko rin.
1: Ha, alaman nang ba si may linog? Kaya si mama kasi pa ba ang gagawad, do?
0: Singa nang natapunin ang ganing tugan mo. Kasabat bala, ah. Balik na bala tulog. Dugay-dugay, wala na, oh. Oh, wala na, oh. Wala na, oh. Ano ka, bati ka? Wala na gauyo ka gagawad, wala na.
1: Oo, tuod, no? Linog lang gid ko, ro. At sige na, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: inaano na yung opisyo mo man? Katalaka mo! Nalampos mong gamit na!
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano?
2: Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong dogugon mo pa ya.
0: Ay, ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye, oh! Hindi nga diri ka mo sa sulod balay. At hagod pala ka tama.
0: Ha? Uy, ala. Nabatian siguro nila kaina ay.
2: Ay, ikaw man imo ya, Rima. Eh, kung ano normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo, maintindihan mo gidna.
1: Kabasto sa inyo pala, ah!
2: Hoy! Ay, kamaldita nga bata, ho!
0: Ay, umipo yung okigan niya.
2: Ay, kay man, iningsing ong-ong, ho? Ay, pertigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi sa iya kay, basi sa iba niya papangitaon ang ininga butang balahaw. Ay, mas hoben nga daan siya sang sa ako, ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gid siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sang mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa iya. Kag para sa ako na, Dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butka.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.

0: Nabuy isip ko sa balay, ah.
1: Ngaman, oh.
0: Hindi na lang ko pala magpamangkota, bala Rainer. Kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpala na yung dog-playbook ko.
1: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagpala na yung dog-playbook mo?
0: Kaluluod, gid eh. Mangwala pa sunaid, balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila, ay.
1: Ay? Ay, abot ko na niya. Oh, abot ko na. Nakawit, nis ka na asang sambuhay.
0: Ah, ipusa na lang baba mo?
1: Normal lang na iya, guwaps. Wala sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
0: Hindi kanya eh. Amo na gani sa ibang countries, kasuhan ka mo isang gobyerno kung wala ka mo yung siparan nga kwarto sa mga bata.
1: Hmm?
0: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainier.
1: Uti, sa iban man na iyang country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiyagi na sapak. Pero guro, namigid na mo.
0: Isa ka bagid, no?
1: Uy! Kabiti man ang tampa mo sa akong ba?
0: Kibastos ka mong!
1: Sorry lang. Abi mo, inabalang butang? Abong na yabalang nag-hugpong sa mag-asawa?
0: Ay, abot si Muda Rainier, ah! Nambal ka pagid? Sige, ang baliwag kita pa, unta
1: ay, bala? Hindi! Hindi na, guwapsa, hindi na! Ha? Kasakit bala!
0: At ihipos ka da! Hipuso mo ng baba mo, ha?

0: Hoy, preong-ong. Hoy, damo is damo.
1: Migor J. Ay, jutay lang ah. Ano, mabakal ka?
0: Oo. Pong.
1: Mario.
0: Be? Uy, salakot gili. Oo, oh, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na bibalisin, be?
1: Ay, ah, oo. O galing, wala ko sang dalangan sa lugdan eh.
0: Eh, wala problema. May plastic ko rin nga dala, oo. Nanaw. Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Oh, kakuan. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Migo Arje. Ginakabi ko na sila yung akon di nga mga anak.
0: Baumayo eh! Nami kay puro bayi na, oh.
1: Oh.
0: Kaga mga guwapahon pabla sa mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba bala sa ngamimilo kag katangos ang ilong.
1: Omeg, ka mga guwapa tuhod. Guwapa man nabi siya sa wahon eh. Kagi gani na sang queen sang una sa fiesta sa barangay Meg, sang ubin pa siya.
0: Gani no? Abi mo Meg, kung mga katubo-tubo ko lang subang bata ni Rosana, eh sino na gani? Si Rimana? Pangaluyagan ko na bro.
1: Meg, abi dala na ding plastic mo. Kay malubog na ni Kron ng isda ko sang sigi mo istorya.
0: ay, oh, gali no? Oh, ari, plastic ko. Oh. So, di lang na.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo ka manak. Ka mga gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka ba lamig? Daw sobra-sobra na ng imo ha?
0: Eh, wala man ang Malaysia sa ako na. Ano kung nimoy man? Ano ha? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Tahaay lang ta ba lamig ha? Ibasik bala karon. Masumbagan ta ka.
0: Yuga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ang duha ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Ang isda ko ba yan?
1: Hindi na!
0: Hindi
1: ko na kinahilang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isa pa katawag sa akong nga gago, ha? Kay pakanunta ka sang isda nga may himbes.

0: karo sa ta.
1: Ba, sino kimani ng mga bata ni Kumari ko, ho? Ay, oy! Oy, Nuki! Nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ha? Si Tito Ngong? Si Tito Ngong?
1: Ha? Eh, ano natabo kayo, Ngong? Ha?

0: Kampyon, kampyon!
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya iyo!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dalaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
6: Mas tatilo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
10: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: With Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
9: D3. Bio.
13: Uswag Ilonggo Party List, ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
14: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

0: Ano pagkinayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kalunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: E3 Bio.
14: Ang E3.
7: Yung may Physio.
14: Physio.
7: Yung may D3.
14: E3 Bio.
7: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: E3 Bio.
17: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
14: DTX 500.
7: Masaligan.
14: Epektibo.
7: DTX 500.
14: May ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
14: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
14: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
4: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
14: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
4: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sali, si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilopis Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
28: Klinika Diofresh.
27: Available now.
29: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalaba!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang Extend!
32: Supplement for Men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to Mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
32: para sa matino nga dugo.
33: DTX 500
32: para sa healthy nga tayo.
33: DTX 500
32: ang DTX 500
33: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
33: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo nga tayo.
33: Happy kanunay.
32: DTX 500
33: masaligad.
32: Epektibo.
33: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500
32: 500.
33: Ikaw ba na ang may diabetes?
32: DTX 500.
33: Ang DTX 500
32: ang may powerful compounds.
33: Yan ang gapanupo
32: kaga kontrolar
33: sa imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Asal rikan.
32: Epic
33: tibo.
32: DTX 500.
33: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
33: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
33: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
32: Mag DTX 500 ka.
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag DTX 500 ka na.
33: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compound.
33: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Garantisado.
32: Epektibo.
33: Aramis
32: Whoa. DTX 500.
33: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
32: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
33: Masami nagapangihi.
32: Masami ginauha.
33: Masi may diabetes ka na.
32: Mag DTX 500 na.
33: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compound.
33: Ganagapanubo
32: sang imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Garantisado.
33: DTX 500.
32: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
32: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
32: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
32: DTX Coffee Mix.
33: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
33: Mighty C.
32: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
32: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
33: Mighty C.
32: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ni allergy.
32: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Lali, kamang alangaw! Ay, nakapaborito natin niya, Eric!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 4:10 sa hapon.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!

0: Mayong hapon, Banwa. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Sa mga taga-Antique, Aklan, kag Capiz naton nga mga kauturan. Kamusta kamo? Welcome sa aton pagpanganagad sa Lunes ng edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Petsa 5 sa bulan sang Oktubre 2026, Lunes ng adlaw, mga ka-K5. Ginatamyaw taman ang mga Ilonggo sa bisan ding bayan sang Pungsod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao nga nagatutok subong sa aton nga pagpangalagad via our Facebook Live sa aton official Facebook pages nga K5 News FM Iloilo kag K5 News FM 88.7. May lapit 1.5 million na ka mga followers. Ako ang inyo ka-K5, ka-K5 Christian Hagurin. Obdanay kita, tub-tub, last 5:30, siningapon. Sa paghibalo mga ka-K5, sa pinakadalago, pinakapreska nga mga balita sa palibot sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag pagtalakay man sang pinakamainit nga mga isyo lokal, kag nasyonal.

Ginaagdata na ang aton nga mga suki. Matag palamati, nagtumalanaw. Mapod na sa aton nga pagpangalagad. Subong hapon, damo-damo kita sa istoryahan nga mga balita. Nakagtalakayon nga mga isyo o mga kastiguhon ta nga mga ulugtasan, ha, mga ka-K5. Napastress sa aton nga kabuhi, pangkastiguhon ta na. Kaya sa aton nga programa subong nga Lunes. Today is Teacher's Day, ang culmination, no, katapusan nga adlaw sang World or International Teachers Month. Mag-umpisa sa nagligad nga September 5. Pagtakop subong nga adlaw. Muna nga pila ka mga buluthuan, pila ka mga local government units ang nag-suspend sang klase sa tanan nga level. No, pagtagaan sang ligwang aton nga mga manunudlo nga ma-enjoy manining adlaw para sa ila mga ka-K5. If I'm not mistaken, amo ini ang labing unang tinion. Ha, nga imbes ka may mga programa, may mga aktibidad sa mga buluthuan, gin paiway anay, instead sina, gin hatagan tsempong aton nga mga manunudlo, nga magpaliwaliwa, magbulubakasyon, magtake a break, no, from the usual. Nga ginaubra nila, kung umpisa sang simana, ati preparar lesson plan, no, pang-correct, pang-check sa mga pa-test papers, no, pang-check sa mga project, mga homework, mga assignments sa aton ng mga estudyante, mga kakipa. O di ba ka mga bahin sang syudad kag probinsya o konsang isla sang panay konsang rayon size sang Pilipinas o konsang kalibutan, ginaabi-abi tagid kamo sa aton programa subong nga Lunes sang hapon. Samtang nagapamati kamo dira, mayo gid ko nagapainit-init kamo sang GTX coffee mix. Sawsawi nyo sang malunggay pandisalda, pandisyosa, pandilitse, Spanish bread, pancho or ano man da, ugoy-ugoy, kung ano man da isawsaw nyo. Kaysa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Ano mga ilistoryahan naton nga mga balita nag-issue sa aton nga pagpangalagad? Abi ko tapos na ning issue, ha, parte kay Mr. Neryo Luhan. Ang iyang matinggas kag matunog nga pag-criticize, no, hindi lang sa Iloilo City Government kapag pagpadalagan kag pagdumalas ang city government, kundi mismo sa leadership style ni Mayor Raisa Treñas. Nag-ceasefire na sila ni Councilor Nene de la Liana. Si Mayor Raisa, waay naman nagpagwa sang mensahe or ano man nga pahayag. Pero ang provincial government imbestigaran ang reklamo ni Councilor Nene de la Liana patok kay Pikaw Head Neryo Luhan. Actually, ginpanaugan sang show cause order na si Mr. Neryo Luhan na sang Iloilo Provincial Government. Ginapa-explicar ako naway untat ang iyang pag-criticize sa city government at kay Mayor Raisa Treñas. Balamutan na karon sa balita ni KK5, Kim Caluyo. Dugang paging balita gikan sa provincial government. Nari mas mas importante ni siguro sa tanan. Pakiti ang aton nga mga mangunguma bracing themselves, no, for the negative and adverse effects, no, malain malala nga epekto sang extended El Nino kon super El Nino kon Godzilla, mga ka K5. Nalagan niya pamahog, nagatupa na mga ka-K5, pamahog niya, gahana pa lang, no? Basi pa nga, hindi ba da yun? Ariya, nagakatabo na gidsubong, dabat siya ganda na gidsubong, tama na gid kainit ang panahon. Kaya pila ka mga abyan naton mangunguma, nagabat siya na, no? Sang kakulang sang tubig, pag kalabok ka, asang ilang ang mga duta nagabalagtik mga ka-K5, mga wala lang ni irigasyon. No, kung wala lang ni isang mga proyekto sa gobyerno kabulig-bulig gawa, laban-laban, ubos na ning mga pananom sa aton mga mangunguma. Kaya ang Iloilo Provincial Government mga ka-K5 may technical assistance na sa mga mangunguma para nga makabulig man sa aton nga production. Kung siling kang technical assistance, it's more about ihibalo, no? Kinaalam, anong mada nga mga estratehiya, mga teknik, paano pakigbatuan ining extended or super El Nino, mga ka-K5. Magimana mo, hindi man pwede nga ang bulig sang gobyerno, puro lang kwarta, puro lang ayuda. Ano mga kwarta kagayuda na iya, kuala na eh, na band-aid solution. Ang gina-address niya sina, ang ginasabat niya nga problema is the present problem. Why sina gina-address mga ka-K5 ang problema sa palaabuton o kung long-term nga solusyon sa problema nga mga pariyo sina yung super El Nino na mga ka-K5. So ano bala ining technical assistance? Balo na karon sa dugang balita ni ka-K5 Kim Caluyo samtang ni ka-K5 Jenica Ayuna naman iya nag-upod sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian samtang nagapalabot sang bulig man sa aton nga mga mangunguma pasaling mga sugarcane planters apektado sang peste nga RSSI na dito sa Pasig City. Pilagi man na baton sang aton ng mga mangunguma. Hindi mo maniguro pwede tagaan 3,000 or 5,000 kada isa. 10,000 ganiguro, ambot lang. Kung ba't siya ganis ang aton mga mangunguma? Kabay pa nga ang bulig sang aton gobyerno. Hindi lang sa ayuda lang perno. Oh, hindi lang sa mga dole outs mga ka-K5. Kundi para na may long-term solution sa mga problema kangay sining super El Nino, kangay sining mga peste nga RSSI. Las 4:19 sa aton nga pagpangalagad subong Lunes sang hapon.

Ngayong hapon kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Lulit Fondaldra sa Simon Ledesma Harop, Ma'am Annalie Bahade, good afternoon kay Sir Rene Miranda. Buenas tardes kay 5 Christian Bumayo, gid mayong hapon gid. Greetings coming from Purok Dos Pavia, Iloilo. Kay Pastor Elias Juarez, no, dira sa Hibawan. Kay Pastor Pasaporte, no? Laban sa Full Gospel Church. Kaya mayong hapon sa inyo dahil. Sa mga kaupdanan, tadra sa CIDG, Regional Field Unit 6, Regional Advisory Group, headed by Police Colonel Euphronio Obong, at sa aton nga Regional Intel and Operations Head, ito na Police Lieutenant Marlon Aison. Sa mga kabiyanan, tadra sa CIDG RFU RAG, ang mga ka-K5 mayong hapon sa inyo dahil. Hey, Ma'am Anelia Hardilesa Nagalio, mayong hapon man sa imo kay Sir Mark Vincent Javier. May mga palatamyaw ka muda, may mga nagasilibrar sang kadlawan, may mga maestra ka muda nga talamyawon subo. Kani may mga comments ka mo o reaction sa aton nga programa o sa aton nga mga topiko, hindi gi ka mo maguya-uya nga magpalabot sang inyo nga mga sentimiento dira sa aton nga comment section, kaya basahon ta na dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad mga ka-K-pop. Init-init subong ginaistoryahan ang nagapalay ng impeachment trial Vice President Sara Duterte.

0: na butang dito sa witness stand ang witness gikan sa Anti-Money Laundering Council. Wala ka kulba, wala ka panyagang pobre nga witness mga ka K5. Pagalikon ang mula ning tutukan mo pero may impeachment trial, very important no kag damo kita diri matun-an. Isang mga tumalan out ang tag palamate, nakapoy. No, nakapoy na sa mga detalye. Kung kisa laban pang posturing, kisa may mga grandstanding nagakatabo. Way direkta na igo ang mga iligoon ng mga isyo mga ka-K5. Magdali ng iba naton kauturan ya. Nag-abot ng adlaw nga magdesisyon na ang aton nga Senator Judges. Kung bala, no, guilty or inosente si Vice President Sara Duterte. Isang side lights bala. May mga side quest pa ya ang prosecution kagang defense. Pati ng iban nga mga Senator Judges mga ka-K5. May mga side quest pa ya. Wala nga galawig na galawig ang impeachment trial. Baga ni isang pila ka mga Senator Judges. Kasi 30 o 40 ka mga adlaw. Kag matapos ang madesisyonan ang impeachment trial. Hopefully, antes matapos ang tuig, may desisyon na ang aton nga Senator Judges. Las 4:23 aton nga pagpangalagad mayong hapon kay Ma'am Cresboy Ko Almohen sa mga senior citizens ng Zone 5 Takas Haro. Nagamonitor adlaw-adlaw man kay Sir Ray Entatano. No, nagalantaw dira sa San Luis Sara. Ay dito Noli Banyas dira. Mga partidos na dira sa Sara, sa Anilaw, sa Mina, sa San Joaquin, dira sa Sinugbuhan, sa Buga, lang sa Tinaan sa Leon, sa Sambag Haro, mga tricycle drivers ang Takas Haro, Altachera Haro, ang Balantang Haro, naman sa Kubay Kag, Demokrasya, sa San Isidro mga kakip. Pagbalik na detalye sa mga balita. Iban pagid ng mga issue, mga ka-K5 ang oras, last 4:24. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na.
1: That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: detox ka ba?
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Good news!
3: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtom alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
13: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So, una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. mabibili sa inyo mga suking putika nationwide.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tatilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kaga kontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masal rikan.
4: Epic tipo.
3: DTX 500.
5: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
6: Yung may D3.
8: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Balik diri sa El Castigador, mga ka-K5 upon sa Giyapon, yung alagad ka-K5 Christian Hagurin. Alas 4:37 na, may flash report kita gikan sa K5 Patrol.
10: FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
11: May bypass operation ng Iloilo City Police Station No. 4 Moro Police Station sa piyak na linya ka K5 EJ Cordova. K5 EJ.
12: Ka K5 Cristiano, isa naman ka gabunan nga subject sa o kung nagabaligya sang illegal nga droga ang nadakpan sang Iloilo City Police Station 4 Ocon ICP for ka K5 Cristiano sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Crestinot na tigayon nga madakpan ini si alias Jan. Si alias Jan ang residente sang Barangay Dawis Banwasang Saraga ka K5 Jan. So aminado si alias Jan nga nasanguna nakaagi siya preso sa K5 Christian sa kasong gambling kunsa din tumbo dito sa Manila. Kaga nakagwa ini siya ka K5 Christian no kaga sa subong aminado gid siya nga nagagamit sang illegal nga droga pag naga baliga. Kaga abi mo ka K5 Christian may sugid siya sa aton personal nga sang ginabasaan siya sang kinamatarong. Ginsugid niya nga ang estors. Pwede man ni Ihambal Guro K5 Christian.
11: Pwede ah. Yotek lang. Kay parang kulang kabate.
12: Sa distrito sang Lapos ka K5 Christian.
11: Ang iyang estors sa distrito sang Lapos?
12: Oo.
11: Okay.
12: Ang iyang sininga online is Haro Kamimulo.
11: Bawa. At yan, nakakagin niya sa preso dari sa Pototan o dito sa Manila? Gadula si ka K5 K5 EJ do nagadula-dula ka liog bi balik abi but yan mo mangkot ko kagi ni sa preso kay K5 EJ ining subject na ton kagi ni preso des Pototan or dito sa Manila
12: ka K5 sa Manila
11: so ang iya nga kaso tumbo illegal gambling pero yes. Pag abort din sa Ililo droga na
12: ka K5 Christian kaga Kagabi mo kay K5 Christian, may pag-usubong gali nga bulong sa unto.
11: Ano?
12: Suno sa subject. Ang gintuwad niya sa aton nga kung makagamit siya sang illegal nga droga, nagakadula ang sakit sang iyang unto kay K5 Christian.
11: Aragoy!
12: Kay Kagina, di pa mangkot naton siya.
11: Ginagamit niya ang illegal nga droga para bulungon ang sakit sang ipon?
12: Oo, kay pamangkot naton siya. Tipila kaminuto sa oras ang ang ma-service ang illegal nga droga nga makaganagan ang sakit sa niya sa tininga unto hamal niya mga minutos malang kuno ka kay Christian
11: temporaryo lang nga pain relief sa sakit

0: si Tatang Subong Kagipay Christian, ara na sa Iloilo City Police Station 4 kag ipailalom sa drug test sa Gyapon Kagipay Christian. Ang nakuha diri Kagipay Christian sa iya is ang subject ang bypass item nga nagabalor sa 600 kagamaya.
1: Mm.
0: 600 pero ang na-recover may ara pa isang duha ka small hit cell nga sa ginabasoning illegal nga droga Kagipay Christian kag so, suno sa iya. Mm. 3,000 niya nga kapital kakipay Christian. Pagbuhan niya ini sa 5,000 pesos. So may 2,000 siya nga ganan siya.
1: Aban, si 2,000 ba? Oh, pero SLI mo lang siya gano'n, no? Street level, ano siya, no?
0: Street level ang kakipay Christian.
1: Okay. Sige.
0: Makagamit pa na siya kung kakipay Christian.
1: Hmm. Ang iya, bali daw small time, ha? Makabaligya siya, the same time, may gamiton siya, tapos sulit-sulit, man, rolling lang, no?
0: Mm. Kaga may gintuan pag siya sa aton kay Pai Christian nga nagligad ko noon aga pang shoplift ni siya sa isa ka mall diri sa siyudad sang Iloilo kaga nakatigayon siya nga wala madakpan kay Pai Christian sa mga security guard grabe nga karte ni tatay.
1: Mm. Siyempre ang mga abilidad sa mga preso tos Manila kuya man apply this Iloilo.
0: Mm, kaya ang iagalisin nga ginapang shoplift kay Pai Christian. Abili, amo man ang ginabakal niya.
1: Aba, tanda. Rolling, may business ang mindset. Business minded.
0: Anad gidya sa kumbaga Manila boy gidya sa tatay ang panggabi ya Manila gidya eh.
1: Diskarte sa mga kuana, mga street engineer. Ano pa ang kuanda may mga ginkanta sa ning iban nga kaopdana niyo siya lang gid ang subject.
0: Siya lang gid kay Pai Christian pero sangin pamangkot naton siya kung sino wala siya sangin sugid pero ang hambal niya lang taga Lapos
1: okay
0: ang sining source pero automatic aton nga pulis magapatigayon ina sang pag imbestigar kay Pai Christian kun ano ko matuod sini ang iyang ginambal nga iya sining source is taga distrito sang Lapos.
1: All right, madam, salamat kay K5EJ Cordova gikan sa Molo Police Station.
0: Sige, kay Kipay Christian, ang inyong balita, ang inagulungin sa inyo sa kaluwasan D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ako, si Kipay BG Cordova para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa inyo. K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Bata ang balita ni K5EJ Cordova exclusive ng bypass operation sa Molo Police Station na dakpan ni si Tatang gamay mo na nakuha siya sa isintos nga ginagamit ya kag law pila to 3,000 2,000 nga balor sang illegal drug. Das 4:44 sa aton nga pangalagad. Update anay ho sa lakat naman sang presyo sang gatong sa masunod nga semana mga ka K5. Na masunod nga semana subong na nigli. Buwas na gali. Okay, ang oil price adjustment nga ipatuman buwas. Mabarato ang diesel sang 1.30. Na diesel maparato 1.30 kada litro. Kanami kay ginpasakaan 8 panaugan 7 panaugan pagida 1.30 quits lang. Patas lang yapon mga ka K5. Ang gasolina ya mamahal sang lapit 2 ka pesos ang kada litro buwas. Ang kerosene 3.30 naman ang isaka niya buwas nga adlaw. At ilaban-laban ang mga gasolinahan ning mga tuso. Why naman i-stock sa diesel? Ang gasolina naman, no, why naman sila stock? Kaya yung latunin nila mag-la-size. Kag magbaligya sila, mahal na sang 2 pesos. Kuning mudos subong sa mga gasoline station. No, kung may price hike gani. So why sila stock the day before? Kung latunin nila magsaka kag dito ibaligya. Raso nila, why pa ka-deliver? So pati ka na may ara na na. Lalaka ka lang niya ka-kwan? Ka-salapo? Nagkakaubusan stocks mga ka-K5. May ara na sila, ginakuan lang nila, ginahampangan lang nila, no, para nga mabaligya nila sa

0: mas mataas nga presyo ng opisyo sa mga dalok-dalok ng mga negosyante. Galing kay ti, we are at the mercy of this businessman. Iwa, ito ya, musne mo. Sinanglan ta sila mo. They, we need them more than they need us. Ano na yung ba nila? Kung gusto nyo makakinot-kinot subong pa lang, patunghong na kamo. Ha, ilabi na gid sa mga gasolina. Mayoya ang krudo. Kay may rollback buwas sa aga mga ka-K5. Las 4.46 aton nga pagpangalagad. Panahon ko lang si ka-K5 Jenny na lang para antes mag-commercial. Makapasok ang iyang balita sa nabaton nga ayuda ng aton nga mga farmers sa Pasig City. Gikan sa DSWD. Sila nabaton sang mga mangungumas ang tubo. Sila kabilog ang total recipients. Wala may second tranche pa na eh. Kung one time, big time na nga tagtaganay. Asang ayuda sa ato na apektado nga mga sugarcane farmers.
1: Fire News FM. Hampyon, Hampyon Report.
0: Ka-K5 Jenny, mayong hapon.
2: Yes, K5 Christian, ginpangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang distribution sa financial assistance para sa mga sa karon planters lang anay no, planters sa ukon manugtanom sang tubo sa siyudad sang Pasig City ka K5 Christian.
0: Dalagi ka K5 Jenny, ang planters but sing why ni sila ya sang ulum, why ni sila ya sang duta. Why sila ya sang hindi sila yung mga asyendero.
2: Hindi mga sila, manugtanom sila ka K5 Christian.
0: Hindi ko bi familiar gid sa sistema sa platam na night tubo kiti way man ti asinda mo.
2: Ako
0: o,
2: man.
0: Man taka experience na ano gani. But silingon, kung may, for example, abi si Mr. Ray Umalay, abi may 100 hektaryas ang katubuhan, may mga manugtanom siya.
2: May manugtanom, may laborers pa.
0: Laborers, okay.
2: Alain pagid ang planters, lain man ang laborers.
0: Tinga, ang apektado, alain pagid, ang laborer mo nagapang kwanguro, nagapang
2: hilamon,
0: kag nagapang... ano na pang
2: panghagbas
0: oo
2: nagpang abono no
0: muna sila yang laborer so mas taas-taas gawang planters sa laborers
2: labor, yes
0: tinga nga apektado yang planters sa hindi ang mga kwan mas apektado pa yang planters
2: sige, sa owners
0: sa owners
2: actually dala man sila planters owners and laborers kasi kay Five Christian sila ginahatagan man sa ayuda because nga once nga maapektuhan ang pananuman nila nga mga katubuhan kay kisa K5 Christian ang planters are as well as man ang owners man ng K5 Christian kay ang iban nga mga katubuhan hindi man malapad na K5 Christian mo kumbaga ang kalaparan sa katubuhan gina-partition na kumbaga ginatunga-tunga na sa mga certain beneficiaries sa K5 Christian kay may mga hindi gina ko fully ka ano K5 Christian ang ginahatag bala nga titulo sang lupa na noon mo na K5 Christian so some of the laborers are the owners man
0: okay.
2: Sila man ang I mean some of the planters or the owners man na K5 Christian nga sila man ang nagaano ang naga kumbaga nagahikot sang ilang talamnan I mean nga katubuhan so kaina 1163 ka mga laborers I mean planters ang nakahat ang nakabaton sang 10,000 pesos
0: wow.
2: Nga cash assistant one time cash assistant from the Department of Social Welfare kay kung dumdumanin mo ka K5 Christian ang siyudad sang Pasig ang first local government unit sa Iloilo nga nag-declare sang state of calamity. So kaina sila ining 1163 part lang ni sa almost 7,000 ka mga farmers and continuing pa nga nagataas nga number sa mga naapektuhan sang syudad. So sila na yung first batch.
0: Okay.
2: Sa 7,000 K5 Christian, may second batch pa ni. So, iban ba sige pamangkot, balabasi, hindi na sila makabaton. Pero, ginpasalag dito ni Mayor Stephen Palmares, kag ni Secretary Gatchalian, nga may second batch pa sa farmers or laborers, kag planters, nga makabaton sa ayuda, nga 10,000 pesos.
0: Paano ginpili ng first batch of beneficiaries K5 Jenny?
2: Sila ni ang mga nalista na una sang DSWD ka K5 Christian nga na-monitor prior. So since nga, kumbaga, continuing bala ang mga naapektuhan, sila ni ang first batch yung nauna nga 1,000, gin nga una gin nga naapektuhan. Since nga, kumbaga, hindi mo dasig-dasig matap na, nagadugang nga naganugang ang number. That's why nga nagataas siya from 1,000 to 7,000 na sa karon.
0: Okay. But silingon, kung 1,000 plus pa lang natagaan, ang nabili ni nga lapit 6,000, amo ni ang isunod.
2: Yes, amo ni ang batch by batch sila ka K5 Christian. That's why nga hindi kinanglan magsunggod sa mga, anong tawag sila, sa mga laborers, sa mga planters natin. Nga wala nakatagan ka ina dito sa may pasis
0: si Kerry na. So kaina, puro lang na planters. Ang planters laborers,
2: lang.
0: Why pa yan?
2: Wala pa. Planters
0: lang. Di mas dapadamo, planters or laborers?
2: Actually, wala naman ka K5 Christian na indicate ka ina, okay, no, sa data sa DSWD kung pilani sila ka K5 Christian o kung sa total number ng 7,000 plus pira dira ang laborers, pira dira ang ano, ang planters, pero na validate naman ni sila sa DSWD for as long as na validate ikaw sa DSWD, kami pakita ikaw ang apektado, ikaw sa RSSI, you are entitled to receive a 10,000 pesos nga cash assistance.
0: Okay. K5 Jenny, nabutang diri ho sa ano ni lapit 90% sang sugarcane farms, no, mas manubo sa 10 hectares ang kalaparon gali kag ini sila gina padalagan sa ang ginadumala sa mga magagmay nga mga farmers nga wala gawas ang pangkapital, no, kundi sila lang ni ang, I don't know kung ano ding dynamics, but 10 hectares or less, no, ang muna sila guro ang mga apektado nga ginapangtagaan sa buong mga planters.
2: Yes, sa K5 Christian, kag balaan man nimo nga ang Pasig City ang pinakadako or may pinakalapad nga plantation sa sugar diri sa Panay.
0: Diri sa Panay.
2: Diri sa Panay.
0: Diri sa Western, sa kwan iya, sa bilog ng Pilipinas, ni Negros. Negros. Pero kung lang tao mo, diri na siling diri nga 47% sa total output sa bilog ng pungsod halin sa Western Visayas, lakip pa ni siguro ang NIR sa huwag pa ni Nagbulaganay kita. No? Pero diri sa Panay, Pasig City
2: ang numero uno. Oh, ang pinakadako. Okay. So, sila man ang first na nag-declare sa state of calamity ka K5 Christian. So, kung maapektuhan ang mga katubuhan sa Pasig City, apektado man ang supply sa aton ng mga kalamay diri sa Western Visayas. And kung maapektuhan, it most likely may pagtaas ang presyo ka K5 Christian. That's why as early as now, kinamitigate na sang LGU, kag sa national government, kung ano ang pwede nga ma-assistant nga mahatag ka K5 Christian.
0: Okay. anong mensahe ni Secretary Rex Gatchalian sa aton nga mga sugarcane farmers luwas sa ginhatag nga ayuda sang DSWD?
2: Actually, ang pasalig lang dito ni Secretary Gatchalian nga padayon ang pagdihon sa tikang no sang national government together with the Department of Agriculture, a good matap na ni nationwide ang RSSI ka K5 Christian kag isa man sa giniya kag pasalig nga tanan nga maapektuhan sang naapektuhan sa RSSI is makahatag or makabaton sa financial assistance ka 10,000. Actually, very quick lang gid ang pag-visit ni Secretary Gatchalian ka K5 Christian, no? So naghatag na siya sang mensahe, ginpa unahan ang ceremonial distribution and nag-exit when actually si Secretary gusto niya lang ipakita nga on top kag hands-on ang national government sa pag-check, no, sa mga naapektuhan sa mga RSSI as well as man sa paghatag sang assistance.
0: Okay, ang mga taga-duenyas yang mga farmer, planters man ato man dito or mga Pasig City farmers lang ni tanan.
2: Pasig City lang ni ka K5 Christian because nga I remember nga ang isa sa mga requirements sa DSWD nga makahatag sila sa ayuda is first declare a state of calamity.
0: And so far, Pasig lang niya ang nagdeklara.
2: Pasig San Enrique. Okay. Pasig San Enrique pa lang ang nakadeklara sa state of calamity. And kaina, ang nahatagan pa lang is ang mga naapektuhan sa Pasig City alone na K5 Christian.
0: Alright. Madamo nga salamat sa balita gikan sa siyudad sa Pasig ka K5 Jenny Kauyunan.
2: Report na gikan sa siyudad sa Pasig ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Mabati ang balita ni ka K5 Jenny Kauyunan gikan sa siyudad sang Pasig. O sa mga sugarcane na planters, dahil pag hindi ang planters, dahil mo niya ang mga laborers. Ang mga sindiro, siguro ito hindi mo na niya pagtagaan niya sang ayuda. Dapat kasi sila mabulig at tag-ayuda sa ilang mga tinawo. Although may epekto man gawain sa mga sugarcane planters. Nauna, kung may mga problema sa patubas sang tubo, sa harvest sang tubo, production sang tubo, si former board member Matt Palabrica, board member Mark Palabrica, nagpagbutsag man sa ilang sentimiento, apektado man sila sang pagmahal, pagbarato sang baklanay sa unang kalamay. ang pag-resort sang iban ng mga negosyo sa high fructose corn syrup imbes sang sa sugar cane gidbala nga kalamay gidbala halin sa tubo. Siguro brato ya ang high fructose corn syrup. So dapat buligan sang gobyerno nga hindi maghuyang no, ang sugar industry, especially diri sa Western Visayas kag sa NIR. Kaya mo ini ang haligi no, sang sugar cane industry sa pungsod. Manuwa ay ang Western Visayas, why ang NIR, lagubogid ang Ilugang Pilipinas, ma-import naman kita sang kalamay. Mula ning pila sa mga basic needs, basic commodities. Ang medyo self-sufficient yung pungsod Pilipinas, mga kakifan. So, silingon, bastante ang aton nga gina-produce sa aton nga gina-consume. Kagbasi ka nga-kuhan pa kita, nag-export pa kita. Ako pa ba, iantan eh, mapiktuhan kita sa mga pamiste pero sing RSSI, kag-iban pa nga mga problema. O, may gina-paabot pa nga, kuhan, extended super El Nino. O, kung magkalaigo man nga aton mga katubuhan, tado man sugarcane farmers naton and mga asindero basic kun mag-import naman kita isamtang wae pa nin natapos ang problema sa Middle East di ta gusto nga madugangan ang mga bagay nga gina-import naton. Import na tadaan sang langis, ga-import na gani isda. Bisan nga kita ang may isa sa pinakamalapad nga coastline sa bilog nga kalibutan ya aga pangayo pataya sang isda sa ibang nga pungsod. Import na tabugas ha. Tandaan nyo, ga-import na bugas. Kakuha kita sa Thailand, sa Vietnam. Nga sang una, mga taga-Thailand, kag taga-Vietnam. Kali pa rin nag-gatoon, mga ka-K5. Sang teknolohiya, sa pananom, sa International Rice Research Institute. Kusan subong, kita pa yung pangayo sa ila bugas. Kalaw-law sa gobyerno ta. Pagbalik ta, suga nga mga balita, preparasyon, kagbulig nga technical assistance ang DA, daton nga mga mangunguma in preparation for the Super El Nino. Iban pagid nga mga isyo aton nga talakayon sa aton nga pagpangalaban sa El Castigador. Oras, las 4:58.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga sa mga butika para sa matinong nga dugo DTX 500, para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay DTX 500, masaligan, epektibo DTX 500.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Pilipinas. Iniman ang nagaliwat sa mga structure sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 barag kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
1: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
1: DTX 500
8: masaligan,
1: epektibo.
8: DTX 500
9: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
8: Masamit ka ba na gina allergy?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
1: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
8: Masaligan
1: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
16: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C! Babaka sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
21: Good news!
20: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
19: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika DioFresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
22: Available now.
19: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
19: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
24: Tigasin!
25: Tigalapa!
24: Tigasay!
25: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
25: Supplement for men!
24: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
24: 500.
25: Ikaw ba na ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanubo.
24: Kagakontrolar
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalrikan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Makakas mga butika.
24: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
24: Yung may D3.
25: Makakas mga butika.
3: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso!
14: Last 5 Jess na mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Iloilo. Nagatuto ka mo sa giyapon sa El Castigador subunga Lunes. Kapun sa inyo lagad ka-K5 Christian Haguri. Mayong hapon kay Ma'am Lulit Fundal dula sa Simone de Desmaharo. Sir Helmer Felicidario. Thank you, Ged. Ako ng mga kauturan da sa Balantang Haro. O, sa mga taga-Kamaling, Buhang, Buntatala, at Bituon, sa distrito sang Haro mayong hapon sa inyo. Ay, amigo ko, Earl Ray Pudandre sa Panongo ng Tike. Garantaman sa aton. Si amigo ko Giovanni Gustilo dira sa Melbourne, Australia. Si Madam Daphne Ortillas. At si Madam Nesty dira sa Kabatuan. Ma'am Geraldine Totesora dira sa Hibahuan, Pavia. Si Sir Alin Botea sa Eagle Eye Basketball Club. Upon kay Ma'am Edith Botea. Kay Ma'am Rosalie Cellular. At kay amigo ko Seraphine Solis III. Nag June Cesar Villarreal. Isunod na balita gikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ano ba lang technical assistance nga ginama na minsang provincial government para sa aton nga mga mangunguma? Ano naman eh? Nga technical assistance. Tudluan sila. Paano pakigbatuan ng tuman kainit nga panahon? Paano hindi magbagtik ang duta? Anong klase ka technical assistance? Eh? Ang technical assistance, bala may partner nga financial assistance? Ito tambatian ko ng mga bulig ng isang gobyerno. Whether sang local government unit na no concern Department of Agriculture daw ma-excite man bala aton mga mangunguma ha kun batian nila mga ka-K5 padula ang ilang pulba kag daw mambal sila nga kampante na kami ha kuning kaso nga sta pa sa 2028 ang Super El Nino so hindi kami makulbaan. Detalye sa nikwaon naton kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim, mayong hapon, anong butsilingon sa provincial government ta, sa technical assistance ngayatag sa mga mangunguma?
21: Actually, ka-K5 Christian, no, prior pa lang sa gin-forecast na rin, no, nga Super El Nino, adrin nga mabatsyagan na ito, no, ng epekto sa may Western Visayas. Nakapreparar na, no, and may mga serye naman niya sa mga meetings kagti na planuhan na, no, sa Iloilo Provincial Government ang iigahatag, no, ng mga technical assistance sa mga vulnerable areas, no, kung mga ginalauman natin maapektuhan sa ining Super El Nino o kung ining malaka na lang ang pag-ulan, kumbaga kulang kita sa tubig, no? So actually based man diri sa kay tawag na no sa kay Mr. Jeron Magbanua, ang acting provincial agriculturist, no, sang Iloilo Provincial Government ka K5 Christian, ngati ang lakip, no, sa mga technical assistance nila nga actually ongoing sa subong amo, no, ang paghatag or pagdistribute sang ining mga solar water pump. Kay di since nga ganalang uman nga kulang sa tubig, but then ti ang ilang measure subong is kung paano bala kumbaga no maka-secure sa ginatawag nga water security sa piyak do sang ining Super El Nino. So gamiton kumbaga sa piyak nga mainit, gamiton ang ining mga solar power water pumps ka K5 Christian agudyang ang ining mga vulnerable areas nga ti kumbaga na determine na nga by this specific periods kulangon na gidya sang tubig. So amo nang ginahatagan no sang provincial government, and aside from that mayaraman no sang crop insurance actually no funded man no sang ining Iloilo provincial government kagati actually nagakoordinate man na sila no sa Philippine Crop Insurance Corporation no kon PCIC, especially for those no nga kon for example may mga affectations na gid no ang ining Super El Nino. Kag aside from that nagapadulong man sila no ang mga personnel nila sa field mismo no agud yang magtudlo sang ining mga strategies or techniques even for those no nga mga nagasagod na bala sa mga baka, sa mga kanding, sa mga karbaw. Kaya syempre bala naton magtuman ka init, malamalang kadutaan naton nagalaya man na no mga ginakaon.
14: Why ay kalanon ang aton nga mga kwan kasapatan kay 5 Kim?
21: Amogi, that is why nga.
14: Why sila galis ang turugban? Malaman ang mga turugban.
21: Malatanan mo.
14: Malatanan.
21: Actually, ito mo na, no, nga ti, for example, ang manang plastada, so nga natudlo nila or nagalibot sila, no, in coordination man, no, sa mga local government units, sa mga municipal agriculture office, ka K5 Christian, kahit ti ang ila din natutukan, subong is ang ginatawag nga adaptation and rehabilitation, considering nga ti wala ka na may mahimo, kundi ito bangon mo lang gin, no, ang ining Super El Nino, kumbaga, hindi man siya preventable kundi mahandaan mo na lang gid ya kung anong paano mo ma-minimize ang epekto ka kay 5 Christian. Yari na no, pamatiyan naton ang kabahin sa interview kay Mr. Jeron Magbanwa, ang acting provincial agriculturist na sang Iloilo provincial government. Pero meanwhile no, ti amo na ka kay 5 Christian o ginapanugyan man sa mga farmers diri sa Iloilo province nga ti mag coordinate gid lamang no sa aton nga mga tawag na no opisina no sang provincial agriculture office sa tion nga may mga affectations na sa ila kag may mga major concerns no concerning their crops kag iban pa no may kaangtanan sa sektor sang agrikultura. Yari pa matiyan naton ang kabahin sang pahayag ni Mr. Magbanwa.
1: So far no, ang sa El Nino we are prepared already before pa man ang El Nino matabo. May mga kita ginata kita more on adaptation kita and more on the rehabilitation aspect no sa aton nga mga areas no, more on the tubig no or water security ang aton ginatag. So gatag kita sang mga solar pumps sa aton mga most vulnerable sector naton nga mga areas. Gatag man kita sang crop insurance no, dugang sa aton nga crop insurance sa aton nga Department of Agriculture, and also we provide small water impounding projects no sa aton nga mga livestock naman nga mga component nga tudlo kita sa aton mga livestock growers kung paano naton i-combat or i-adapt ang kakulangan sang feeding naton, especially ang ruminants naton, like pag training sa pag-ubra sang silage kag sa aton nga urea molasses mineral block na kung sa diin amo nang ina-training sa aton nga livestock division sa Subong, nagliligad pa nga mga binulan no. So inang mga efforts especially sa aton nga mga kabanwanan is ginatingwaan naton nga ma-educate magaan sang idea ang aton nga mga farmers so somehow maka-survive sila, makatag sila sang possible no, nga alternative no sa ilang mga problema during the El Nino season.
4: Mga solar pumps na ito, so sa association na ito, may sir ginahatan.
1: So nga, itong mga solar pump, ang aton tanan nga mga intervention, no, gagi, course through na premise sa local government unit, either LGU na siya, munisipyo man or barangay. Kaya so far, no, in terms of aton mandate sa provincial government, makadirekta lang kita sa ranghatag sa aton nga mga munisipyo, kag barangay. Kaya nga itong direkta naman sa mga farmers naton is Department of Agriculture. No? So nga itong actually nga quick response in terms of El Nino nga program, si DAs na nga itong nga ginahatagan sa kahigyunan nga makabulig direkta sa itong mga farmers.
4: Bali, sir, din na paagi nga na, sir, sa mga LGUs kung may mga assistance ka
1: mo. Yes, so sila ang ma-identify sa mga beneficiary kay silang nakabalo, sa ilang mga pumuluyo, kag mga in terms of validation, sila makavalidate kung indeed ina nga farmer dira na siya nga munisipyo or barangay naka-include. Kag ang aton nga assistance makorstro magigina sa aton nga local government units.
4: Pero may ang mga equipment yun, sir, nga gina-distribute, may mga ongoing, I suppose, sir.
1: Yes, no, every year ara gina ano wala gina nagakadula sa aton nga programa. Galing ko kung may mga pronouncement abi nga may mga possible El Niños, naga-divert na ang aton nga program. No, isang puso mo kay El Niño nga aton nga natanaw nga posibilidad. So ang aton nga pundo nag-shift sa may irrigation aspect. No, dito kita nag-focus sa subukat
21: ng ig. Na batian, no, ang kabahin sa pahayag man rin, no, ni Magbanwa sa aton ma-interview, no, angot sa ilang mga preparasyon, kag sarang pa yung mabulig, no, sa mga farmers na ton, considering nga, ti, syempre, expected mo na nga magkarabangag ang mga kadutaan, even sa subong pa lang adaan, may mga iba na nga areas, nga ti amo na ng ilang concern, no, tumanagad ya kamala, kag ti malawig ng mga tiyempo, balang wala nag-aulan. May times man tuod nga nag-aulan, pero nag-pulo pala hilang bala. Kaya K5 Christian, which is not enough for the crops, especially kung may mga pananom sila dira nga mga palay. Kaya actually, subong is ang second cropping season. No?
14: Laing ganyan kung lapad, talam lang kay kabalo sa mga cropping.
21: Ganun pamangkot, mananatong sa taga-DM.
14: Okay.
21: May talam nantong lolo ko, pero why man ako ka pamangkot.
14: Ang nakanakambal si Mr. Jerome Magbanwa, ka-K5 Kim, kung ano ang extent sang halit sang Super Niño nga ginapaabot naton subong. Nga way naton ma-experience in the past, may mga ginapaabot sila nga kung ano kalala bala namin ko, may mga gina-expect sila nga, for example, kung sang una ang damage, bro, extent sang damage, for example, 1 billion, subong ba si 5 pilo, K5, or magklamatay ang mga kasapatan sa sobrang kainit sa extended period.
21: Actually, amo pa ng isaban sa mga ginaistoryahan nila, no, with the padayon pa man nila ng mga consultations together with the PAGASA and other mga concern ng mga agencies. Pero it seems, no, ang ining mga El Nino, abi recurring na siya o galing kahit subong to na-classify lang siya or na-categorize bilang super. Kumbaga, as mentioned, Sean Mangani, no, sang PAGASA Iloilo, by October, starting October up until December, do ang strong impact ya tiyari na. Kag actually, mabatsyagan man nato ng init, malalain ang init.
14: Oo, so, lain gid.
21: Kung compare mo sa mga nagliligad ng mga binulan, which is supposedly, no, magpakadto ka gani sa ganatawag nga, or bare months na, managpakadto sa December.
14: Dapat, subong mulubog now ng dupoy-dupoy sa hangin, sa mga tangkubo.
21: Makakanta ka sang kanta nga, malamig na ang simoy ng hangin.
14: Hara naman siya, hara naman siya.
21: O, niya, mapaang ang hangin. Kaki 5 Christian na to, no? Nga,
14: hindi matalika kantas ang It's beginning to look a lot like Christmas. Oh, interesting man.
21: Yeah, well, pagit na K5 Christian, no? Nga, actually, based man sa PAGASA, ang dry condition, ma-experience na ton by the end of October.
14: Mm-hmm.
21: And ang drought, dako ang chance for drought, no? Uh-huh. Or the long period nga hindi gid ya mag-ulan, o kun mag-ulan man, pero tuman man ya kanubo, no? Or below the normal nga rainfall, no? By the month of March, tubtob ya sa bulan sang Mayo. And actually, hindi lang may gani, no? Sa sektor sang agrikultura, ang ining mga concern, i-reach out man ato, no? Ang National Irrigation Administration.
14: Na, next
21: ko
14: pamangkot. Kaya gina-expect na ito nga makabulig tani sa supply sang tubig, dari sa probinsya, ang Hala or Dam.
21: Yes.
14: Oo. Galing kay kon magmala dress dalom laban-laban malaman tos babaw ka K5 Kim kun way man tuga ulan.
21: Yeah, actually, based man ganino sa una naton nga na interview sa Department of Agriculture Western Visayas, nga mangidaki nga dako tukod tani no nga bulig balaya ang Hala or Dam kay ti syempre do lako siya nga reservoir ka K5 Christian dar blang gina store mo ang tubig dira samtang indi pa bala mo na kakilanglan. So kun for example kinanglan mo na mabuya ka la no sa Tanta Mount kung pilang kinanglanon mo kag ti according man sa DA kung for example sa cloud seeding operations pwede sila maka-target dira sa specific area which is the Hala or Dam kung yung kaso matapos na siya.
14: Dito lang tanan mag-ulan.
21: Dito mag-ulan, dito mag-puno ng tubig.
14: Nagbuyan nila kung daw kinanglan nung nagid.
21: Yes, okay. K5 Christian. No, tiyas ubong ang aton sa rin nga mga LGUs. No, kag even ang mga, for example, ang Department of Social Welfare and Development, may mga measures man kay more of ang DSWD sa mga financial assistance nga aspect mo. Kaya according mga ani no sa Department of Agriculture, although nga ti ila na sa sektor sa agrikultura, pero mga financial assistance or aid gidirekta ka K5 Christian, not part man no sang ila sa nga mga mandate, more of technical assistance diri no kag ti actually amo na nga gina-advise sila based man no sa Iloilo Provincial Agriculture Office nga gina-advise ba lang nga mag-shift sang paranom. Kung for example, kung nagligad, kung hindi hiyang subong sa palay or humay, kasi doon na-anticipate mo na nga mapirdi ka. Kay
14: lain naman na itanom eh.
21: Lain da nang gina-require nga tubig sang humay. O kung palay ka kay Five Christian, so lain ang tanom. So pwede man yung mais, pwede man munggo. Ang mga kumbaga makatolerate sang init kag less kumbaga ang na-require nga tubig
14: kag para hindi lang masiro aton mga mungumay kun way man niya subong sang palay way man niya humay at least may iban kamo yang i-produce nga makortahan sa Gyapon.
21: Kay actually we have buffer man no in terms of mga humay or palay no, kay actually isama na sa ginpalabot naton sa DA if kun for example mag super El Nino ano matabo sa aton will insufficient pala Gyapon ang supply naton sang bugas odri on our own diri sa may Western Visayas, pero accordingly no since yara na sa around 130% sufficient ang palay production naton yearly. So although nga makabuhin-buhin man siya in terms of the percentage ka K5 Christian, pero hindi man siya maglabot nga mangin below sufficient or below sufficient na kita diri sa Western Visayas o galing kay ang other regions no, for example ang NCR ang iban pang mga regions may times nga tinaga-augment kita sang supply sa mga riyon nga kulang kag ti amo na eh usually nga himo since kay hindi man wala man gina dumilian ang ining importation ka K5 Christian no? Pero so far diri sa ton as per food security wala pagid man sang kumbaga
14: kita guro di mga gutman ka K5 kay makay kun anong aton nga ginaproduce bastante sa aton nga ginakonsume no diri sa aton.
21: Pero ti amo na ka K5 Christian ang ano lang eh ang kumbaga ang palangitan an lang sa mga farmers naton nga mangin consistent kumbaga. So it means manubo ang ilang nga income tungod man niya sa ining ma-shift sila sa kung anong pwedeng pananom, probably manubo man in terms of financial aspect kung pila lang mapakita nila.
14: Lain ang income sa palay or sa humay sang sa ibang mga produce sa K5 Kim. Salamat K5 Kim gikan sa Department of Agriculture sa Provincial Agriculture Office sang provincial government.
21: Report upod sa patrol si ka K5 Makoy SPH Umalay. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
25: K5 News FM. Kampyon Report.
14: Dapat ang balita ni ka K5 Kim Caluyo gikan sa Provincial Agriculture Office sa Iloilo Provincial Government. Wala yung kabalakan in terms of food security. No? Bastante kita yan sa bugas, sa palay, mga ka-K5. Kaling kiti, medyo maapektuhan lang ni aton mga mangunguma, mga rice farmers na ton. Kung yung kaso mag-lawigit, mag-grabing halit sa Super El Nino. Mayong hapon, kay Katambay Vlog. Good afternoon, K5 Christian. Always migapamati doon sa Sitio Baclayan, Velasco, Lemere, Iloilo. Gasubaybay, gid kami di. Halin sa aga, kagasta sa gabi. Shout out sa mga listener dito sa Lemere o sa mga taga Lemere na. Mayong hapon sa inyo sa Bugos na pumuloy sa Barangay Velasco Lemere. Lumapadlagan ka na kapa Katambay Vlog. Lumapadlagan ka na ka barangay Captain Now. Ang sa mga bata si Inday Fritzlin Tumlod, Renzi Tumlod, Fred Mark Tumlod. Grabe gid ang uso sang pangilanat di sa amon sa Northern Iloilo. Sa mga taga Northern Iloilo nga ginahilanat, amo ning sikreto ho. Inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Dugangin nyo sang D3 Bio with extra virgin coconut oil, Katambay Vlog, pamilya Tumloda, na may vitamin D3, kag extra virgin coconut oil, kag dugangin pagidsang DTX 500 da superior antioxidant. Kung may tatlo kang ginainom, saan na pustahan mo? I'm not a betting person, but if I had to bet, ipustahan ko niyang power trio kasang Clinica di Alternativo and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Tugangan mo pagin sa DTX 500 kadaga. Oh! Champion! Pwede ka nakabakal ka K5 Katambay Vlog sa Sara. May talanda ang K5 News FM Sara. Kaya may stock na da. sang mga produkto naton. Parang dula mga hilanat yun dapat mga balati anda mga sakit-sakit mga bago-bago sa lawas. Kaya labi na ginsubong na pabago-bago ang klima. Sama sulusiburo kita. So prevention is better than cure. Mayugid kon preparado kita. Salamat sa mga nakigupod sa aton nga pagpangalagad. Subong lunes sang hapon. Petsa 5 sa bulan sa Oktubre 2026. Tangalan sa bugos ng pwersa sa K5 News FM Iloilo. Tamon nga CEO and President Doc Ramel Uy. Tamon VPO K5 Eljan Castanio. VP for Radio and Digital Operations sa K5 Reyes Peha Umalay. Pagamon Station Manager K5 Warren French. Tapa naman si ka-K5 Christian Haguri. Para sa kampiyon nga istasyon, kampiyon sa serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung
8: may
6: D3.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
11: Garantisado!
6: Epektibo!
11: Aramis
6: mo! DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
6: Masami inauhaw!
11: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Garantisado.
11: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Ida nga akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
8: Mabasa sa mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C!
8: Mababaka sa mga butika.
29: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
25: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
30: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga langaw! Ari na kapaborito na ito niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kapulkatol,
16: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
25: X10 Food Superman Roman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
25: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Mas tagtinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: D3 Bio
25: with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
22: Ang D3.
25: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
25: Yung may D3.
22: D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
25: D3 Bio.
22: Ang D3 gamay Physio.
25: Ang Physio
22: gamay D3.
25: Mabakal sa mga budi.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:39.
6: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
5: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, Oktubre 5, 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
7: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Police Regional Office 6 nagpanguna sa Pungsod Pilipinas sa may pinakamadamo nga account nga lost firearms.
7: DSWD Secretary Rex Gatchalian gininspeksyon ang bago nga central warehouse sa Banwa sang Putotan.
5: Balita nasyonal, President Ferdinand Marcos Jr. ginapadasig ang paghatag sang bonus sa mga manunudlo.
7: Balitang international, Iran handa sa pananglitan nga hindi manginma dinalagon ang peace deal.

0: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluwaan sa Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nagpanguna ang Police Regional Office 6 o kun PRO 6 sa Pungsod, Pilipinas sa may pinakamadamo nga na-account nga lost firearms. Base sa Police Regional Office 6, 6,838 ka mapusil ang ilan na account humalin sa Enero 1 tubtob September 30. Ini ang kabahin sa padayon nga ginapatuman nga Project RTT3389 o kun ang Restrict Track and Turn-in kag ang nasamit nga mga numero amuman ang 3,389 ka barangay sa Bugos nga Western Visayas. Ang nasamit nga proyekto sa liderato ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang nagatuyo nga magsungka or masungka sa mga tag-iyas ng ila armas ang wala sang husto nga registration kag licensing system. Naibuluan nga nalapawan sa PRO 6 ang iban pang mga Police Regional Offices sa Pungsod kasubong sa Police Regional Office 3 nga may 5,070 ka firearms nga na-account. Police Regional Office 11 nga may 3,070 kag Police Regional Office 4 nga may 2,998.
1: Samtang ginpangunahan ni Department of Social Welfare and Development o kun DSWD, Secretary Rex Gatchalian ang bago tukod nga Central Warehouse sang DSWD Region 6. Nahamtang ang Regional Warehouse sa Barangay Tumcon, Ilaya, Pototan, may kalaparon ini nga 5,085 square meters kag sarang makastore sang 150,000 ka mga family food packs. Malapit 72 million pesos nga pondo ang ginpain sa pagpatukod sang tatlo ka face sang nga warehouse. Sunod sa taglikom, ginpahamtang sa banwas ang Pototan ang warehouse bangus strategic location ini malapit sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Kabahin man inis ang preparasyon sang DSWD para sa ginalauman nga Super El Nino. Present man sa pagbisita ni Secretary Gatchalian si Mayor Adi Lazaro kaupod ang bugos nga sangguni ang bayan sang Pototan.
0: Ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatihan ng gadulong sa kaluwaan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agun makalikaw kita sa stroke ag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nag-arrange sa masubra 200 pesos, tub-tub 400 pesos ang presyo sang kada kilo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Western Visayas as of October 4. Base sa monitoring sang Agribusiness Marketing and Assistance Division o kun AMAD sang Department of Agriculture Region 6, ang pinakamataas nga amo naman ang imported nga pork belly limpyo or limpo nga yara sa 408 kada kilo. Sa piyakabahin, nag-arrange naman sa 130 tub-tub 145 ang kada kilo sang live weight o kunbuhi nga baboy. Samtang yara naman sa 280 tub-tub 340 ang lokal nga pork belly limpo. Ang pinakamataas nga pork Boston shoulder ang yara sa 330 kada kilo, 220 pesos naman tub-tub 378 ang kada kilo sang pork chop.
1: Sa duga nga balita lokal, ginkompirmar sang pamilya kag kapulisan nga may diferensya sa paminsaron ng sospek sa pagpatay sa iya sa 65 anyos nga magulang nga babayi sa Zone 2 Barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang ICPS-4, base sa panaysayon sa mga utod sang sospek kag sa investigasyon sang kapulisan, may ginabatsyag ini nga balatian sa utok kag may ginatumar nga mga bulong. Apang gina-verify pa sang kapulisan kung nagapadayon ang iya rehabilitation kan kung regular ba lang iya pag-inom sang bulong. Sunod sa pamilya, may mga tion nga hindi nila matalupangdan nga wala nakainom sang bulong ang sospek. Naibaluan, naging tuyo sa sospek na simintuhan ang magulang sininga babayi matapos sininga patyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sila sang kaso batok sa sospek.
0: Alas 5.46 ang aton oras. Ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluwaan sang Clinical DTX 500 with ang palaya, chia seeds, the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer, Clinical DTX 500, the superior antioxidant.

0: Sa kaangot nga balita, involved sa illegal nga droga ang abyan nga ginkantuan ni alias Titoy, 45 anyos, suspect sa pagpatay sa iya magulang sa Sunto Barangay Kompanya Sentral Mulo. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sa Iloilo City Police Station 4. Matapos ang krimen, nagkadto ang suspect sa Villa Arevalo pabalik sa Kalumpang kag San Juan Mulo. Nagkadto man siya sa iya abyan pero wala siya ginsapak, rason nga nagbakal na lamang ini sang sudan nga sinugba. Bakod sini, hindi mahimo nga mapaidalom sa drug test ang suspect, bakod hindi tuhoy sa illegal nga druga ang pag-aresto sa iya. Mahimo nga lamang siya nga ipa-drug test kung luyag sang iya pamilya o kung sang suspect mismo.
1: Samtang naglabot sa 145,000 pesos ang kabugusan nga balor sang fishing boat, mga isda kag fishing paraphernalia nga na-recover sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa operasyon kontra illegal fishing sa Concepcion, Iloilo. Nadakpan sa operasyon pasado alas 12:55 sang kaagahon, Oktubre 4, sa sitio Banban, Barangay Tambalisa, ang 43 anyos nga si alias Widen kag residente sang Barangay Botlog, Concepcion, Iloilo. Sunod sa report, nadakpan ang persona nga nagapangisda gamit ang modified bag net fishing o kunsiklob nga ginakabig nga paglapas sa Section 86 sang Municipal Fishing Ordinance o kun unlicensed fishing activity. Sa operasyon, na-recover ang isa ka fishing boat nga nagabalor sang 100,000 pesos, pulo ka kilo nga assorted fish nga nagabalor sang 5,000 pesos, kag fishing paraphernalia nga nagabalor sang 40,000 pesos. Ang operasyon ang ginpangunahan sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force upod ang Regional Intelligence Unit 6. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang mga na-recover nga kagamitan para sa nagkakaigo nga disposisyon.
2: Balitang National! Balitang National!
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kalwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi kabaghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni, katikati, punggod, kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Bugal nga ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang padayon nga pagpanikasog o pagpabaskog sa mga benepisyo, insentibo kag suporta sa mga manunudlo. Ginhimo sang presidente ang pahayag sa pagsaulog sa National Teachers Day subong adlaw nga ginhiwat sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kadakip diri ang World Teachers Day incentive benefit nga mabaton sang mga manunudlo tag sa Oktubre 5 subong man ang performance-based bonus o kon PBB para sa 2024 nga padayon pa nga ginaproseso sang gobyerno. Suno kay President Marcos nga ginmanduanan niya ang natungdan nga mga ahensya sang gobyerno nga hikoton kag padasigo na ang proseso sang paghatag sang bonus. Ginpahayag pa sang presidente nga ginpabaskog man sang gobyerno ang suporta sa mga manunudlo pinaagi sa pagpasangkad sang career opportunities, pagbuhin sa classroom observations kag pagpamag-an sang administrative works. Masobra 82,000 ka mga manunudlo na ang kag mga school heads ang na-promote sa idalom sang expanded career progression system.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, ginsabat na ni Bicalsaro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag sang palasyo nga pagbasura sa impeachment article mahimo nga maghatag sang pagkadismaya sa publiko bangod nga naglatag na sang ang Senado sa mga ebidensya batok kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Ridon, ginarespeto niya ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang mga ebidensya parte sa ginapahayag nga sala nga binuhatan sang Vice Presidente na latag sa Senado halin pa sang Hulyo. Ang mga nagligad kag sa karon nga impeachment articles nga nalatag na sang Senate Impeachment Court kag ang desisyon sang yara sa korte base man sa mga ebidensya nga ginpresentar. Una na naginsiling ni Castro nga ang pagbasura sa bribery case batok kay VP Duterte ang kaangay sa paginto sa mga Pilipino bangod nga nahibuluan na nila ang bugos nga kamatuoran. Una man naging pahibalo ni Manila Representative Joel Chua nga ibasura na nila ang kaso batok kay Duterte.
2: Balita International.
0: Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa may mga permilang gina kapuy, madasig kapuy yun, maluya na ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa aton dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Handa ang Iran sa bisan anuman ang sitwasyon kun hindi mangin madilalagon ang gina-propose nila nga peace deal kaupod ang US. Suno sa kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ginsumiter na nila ang ila sabat sa 7-day plan kag ini ang yara pa sa proseso sang internal review. Katuyan sa nasamit ka plano nga untaton ang inaway buksan liwat ang Strait of Hormuz kag subuman ang pagpadayon sang negosasyon para sa final peace deal. Sa masunod nga mga adlaw ipahibalo sang Iran ang ila opisyal nga posisyon angot sa nasamit nga plano. Apangin pasiguro nila nga handa sila sa bisan anuman nga senaryo kung mapaslawan ang mga pag-istoryahanay.
1: Sa dugang nga balita international, arestadong isa ka US Marine bangod sa pagpatay sang isa ka babayi sa Okinawa, Japan. Ginkilala ang suspect nga si Davin Jacob, 20 anyos, kag naka-deploy sa US Marine Corps Air Station Futenama. Samtang ang biktima amo si Yagi Ana, 39 anyos. Suno kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, nasapwa na bangkay sang biktima sa isa ka hotel sa Naha City. Sa diin ginpasiguro naman sang US Marine Corps nga makigangot sila sa mga otoridad sang Japan. Nahibaluan nga pila ka mga US military base ang napahamtang sa Okinawa, Japan sa diin linibo ka mga soldado sa US ang naka-deploy dito.
2: Balitang Sports.
0: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spur Biotics para nga nagabulig ini sa pagtinlo sa aton tiyan kagulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Pagatutukan na karon sang Philippine Olympic Committee o kon POC ang nagahilapit nga Los Angeles Olympics sa masunod nga tuig. Ini matapos nga wala malampasan sang Pilipinas ang target nga gold medal sa bago lamang natapos nga 20th Asian Games nga ginhiwat sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginpahayag ni POC President Abraham Bambol Tolentino nga bisan wala malampasan ang target apang natupungan naman ang gold medal sa dto nakaligad nga Asian Games. Nakatipon ang Pilipinas ang 4 ka gold medal, 6 ka silver, kag 16 ka bronze medals.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ginpagwa na sa Department of Tourism o kung DOT ang opisyal nga ambahanon para sa Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN 2026. Ini ang ginkanta sa P-pop group nga SB19. Ang kanta nga Together in Motion ang ginubra ni Anya Lagman kaginareglo na Jimmy Antiporda kag Louis Ocampo. Kung madumduman sang Hulyo, ginpangalanan sang DOT ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassador. Magaumpisa ang 49th ASEAN Summit sa Nobyembre 16 tubtob 18 nga i-host sang Pilipinas.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:54.

0: Christmas.
1: Mga kaki-five, 81 na gid lamang kaadlaw ang nabilin kag Paskwa na. Kag may tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa Ditri Bayo Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sa Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotin, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM Philippines.
7: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
9: Let this be spread completely. And tables to be presented by
10: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
11: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records, while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
12: Tuloy ang pagkalkal sa mga dokumento sa umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Sa day 33 ng impeachment trial, humarap ang bagong testigo.
13: Ikinanta ang bank transactions ni VP Sara at kanyang asawa, bagay na tinangkapang harangin ng depensa.
14: Sa ibang balita, tila buhay pa rin talaga ang pogo sa bansa. Kinasuhan ng ilang Chinese national na nasa kote sa Zamboanga. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
15: Ako naman si Willard Cheng.
14: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pagtestigo ng AMLAC, bigong harangin ng kampo ni VP Sara. Bank transactions ng bise at asawa, umabot sa higit 4.4 billion ang halaga. Pinondohan si VP Sara, umano'y false narrative ni dating Senador Antonio Trillanes, pinalagan ng China. Lord Alan Velasco, no show sa NBI, pero kampo ng dating Speaker, inaming kilala si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Pati Inidoro, tinanggal. Opisina ni Senador Jinggoy Estrada, sinimot bago lipata ni Senador Tito Soto. Exclusive, walong arestadong Chinese national sa Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay, kinasuhan na ng qualified human trafficking. Tatlong Pinoy security guards dinimanda rin. At inisnab ang awards night. Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala.

0: Bigo ang depensa na harangin ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Sa pagsalang sa witness stand, sinabi ng AMLAC na aabot sa higit 4.4 billion pesos ang naging bank transactions ng Bise at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2025. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah?
1: Corina, ang banana chip company na kale 88 Foods Corporation na naiuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ay tumanggap daw ng milyong pisong pera mula sa ilang mga kumpanya sa China at isa sa mga ito ay Chinese-owned ng kanilang gobyerno. At sumatotal, nasa 319 million pesos ang remittances na ito ayon sa AMLAC witness. Nagpatuloy ang paglabas ng financial records ng Bise dahil nga nabigo ang depensa harangin ito sa Day 33 ng impeachment trial.
2: Binalaan ng ilang beses ng defense team ni VP Sara ang pagtestigo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Sumipot siya para ilahad ang daloy ng pera sa mga account ng Bise at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Para sa depensa, lalabag ito sa confidentiality laws.
3: Walang tinatago ang vice-presidente, ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: Lalabag din daw ito sa karapatan ng bise.
3: We also put on record that Vice President Sara Z. Duterte reserves the right to pursue all appropriate legal remedies against those who will violate the law and her rights thereunder.
2: Pero ibinasura ni Presiding Officer Cheese Escudero ang hiling ng depensa. Hindi raw absolute ang confidentiality ng AMLAC records at pwede itong ilabas kung may utos ng korte gaya ng subpoena sa impeachment trial. Concern ni Senator Judge Pia Cayetano, baka pagdudahan ang legalidad ng impeachment proceedings dahil dito.
4: Kung allowed naman pala mag-divulge ang bank representatives ng bank records under the bank secrecy law, edi sana nauna na lang ang presentation ng bank representatives.
5: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present AMLA transactions and records.
2: Sa kabila ng mahaba-habang diskusyon, nailanta din sa impeachment court ang hawak na summary of transactions ng AMLAC. Nasa 373 ang covered transaction reports o CTRs para kay VP Sara, habang 34 ang suspicious transaction reports o STRs. Kapag isinama ang mga transaksyon ng asawa niyang si Carpio, umaabot sa mahigit 4.4 billion pesos ang kabuang halaga mula 2007 hanggang 2025. Ang CTR ay ulat sa cash transactions na higit 500,000 sa isang banking day, habang ang STR ay ulat sa kahinahinatang nalang transaksyon gaya ng halagang hindi tugma sa kita ng kliyente o transaksyong walang malinaw na lehitimong dahilan. Hindi dinivulge ni Buenaventura kung sino-sino ang analysts sa likod ng summary na ito para raw sa safety purposes nila. Pero giit ng defense, paglabag ito sa karapatan ng bise. Sabi naman ng prosekusyon, sinabi na mismo ni Buenaventura na bahagi siya ng paghahanda nito at pwede naman nilang questionin ito sa cross-examination.
1: Corina, lumantad pa sa impeachment court ang transaksyon umano ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio na iniuugnay naman sa flood control issue at shabu importation. Na-flag yung isang transaksyon para sa isang premium payment sa isang insurance company sa account ng Bise noong July at November 2019 na ayon sa naratibo sa report ay bahagi ng flood control issue, habang suspicious din ang isang transaksyon kaugnay ng kasong shabu importation noong 2017 na nagkakahalagang 6.4 billion. Base sa 2024 report na lumabas kanina, sangkot dito sina Representative Paulo Duterte at ang asawa nga ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Balik sa iyo, Corina.
0: So, Hannah, meron bang nagtugma sa AMLAC records doon sa mga alegasyon ni former Senator Trillanes?
1: Yes, Corina. In fact, yung 319 million peso allegation na meron daw cash remittances mula sa China ay nanggaling nga doon sa isa na ring claim ni former Senator Sonny Trillanes sa kanyang press conference noong Friday. At lumabas dito sa trial kanina na yung Kale 88 Foods ay lumabas din na 319 million yung natanggap na cash remittance mula sa China. At mas nabigyang detalye ito sa impeachment court ng ilahad yung detalye doon sa mga kumpanya. Una dyan, yung 4.4 million remittance mula sa nagngangalang Yiwu Yunong Import and Export. 5.66 million remittance naman mula sa Jinhua Dongxi Trading at 6.5 million mula sa Yiwu Yimei Food Corporation. Pangalawa doon sa nagmatch, Corina, ay yung BPI account dahil noong 2016 pa sinasabi ni Trillanes na merong joint account itong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara sa BPI Julia Vargas. Kinumpirma yan ng AMLAC na meron ngang ganitong joint account at merong about 9.1 million peso worth na na-withdraw dito noong 2013. At una nang sinabi ni Trillanes na posibleng ang naging conduit naman ang Kale 88 para daluyan ng pera mula sa China, pero itinanggi na rin ito ng defense team ni VP Sara. Balik sa iyo, Corina.
0: Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live sa Senado.
6: Nagkainitan sina Private Prosecutor May Divina Gracia at Defense Lawyer Marvin Luan sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganiven live mula sa Senado. Dexter, ano ba ang ugat ng tensyon?
7: Pinky, eto, hindi ito press con para magharap ng kung ano-anong presentasyon at hindi rin tinatanggap ang mga kwentong barbero. Ilan lamang yan sa mga pahayag mula sa depensa nang magpresenta na ang prosekusyon ng mga bank financial transactions ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Simula pa lang ng pagharap ng prosekusyon kay Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, hinarang na ni Attorney Marvin Luan na siya ay maiharap na testigo dahil sa confidentiality rules. Pero sa ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, ibinasura niya ang motion ng depensa. Sa kasagsagan ng presentasyon ng prosekusyon, napuna ni Attorney Marvin Luan ang tilaan niya mas nauuna ang PowerPoint presentation kaysa sa pagtatanong at bago pa ang sagot ng testigo. Napansin din ni Attorney Marvin Luan ang katagang strictly confidential sa isang dokumento, pero isinapubliko pa rin ito ng prosekusyon.
8: The prosecution is not being entirely truthful with this honorable court because they're flashing a document, Your Honor, but it seems that the document, comparing it from the original, was cropped. Because in the original document, prior to the date, Your Honor, there is an annotation that states strictly confidential. And the document here, as appearing in the screen now, as flash on the screen, does not contain that portion, Your Honor.
7: Pinuna rin ng depensa ang isang presentasyon ng prosekusyon na naglalaman ng halagang higit 9.1 million pesos at higit 221,000 US dollars. Napatid kasi sa pagtatanong ng presiding officer na isang account lang ito at ang dolyar ay conversion lang. Maging ang presentasyon umano ng foreign currency ay mahigpit na pinagbabawal ng batas maging sa impeachment trial.
8: The figures as flash on the screen could mislead not just this honorable court but also the people watching. Are these aggregate amounts? Are these separate amounts? Is it one and the same amount, just converted figures? In other words, Your Honor, this is not a press conference. This is This is a court proceeding, Your Honor, a formal court proceedings, and the use of these unreliable and inaccurate representations are unwarranted.
7: Nang talakayin na ng prosekusyon ng mga bank transaction noong December ng 2024 sa ilang banko sa Davao City, partikular sa mga petsang December 20 hanggang December 31, nag-comment ang prosekusyon na katulad lang ito sa issue ng confidential fund na na-disburse ng 11 days. Dito na nag-object ang depensa at pinapa-strike out of record ang nasabing pahayag sabay komento na hindi kwentong barbero ang pinag-uusapan sa impeachment court.
8: Again, with all due respect to Attorney Mi, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it, and so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
7: Pinabura naman ng presiding officer na ma-strike out of record ang nabanggit ng prosekusyon. Maging ang katagang barbershop talk ni Attorney Vinluan ay pinatanggal na rin sa record. Pinky, dakong alas 5 na ngayong hapon nang magsimula ang cross-examination ng depensa dito kay Attorney Benaventura at siyang nagpapatuloy ngayon. Dito sa cross-examination ay na-question ng depensa ang kredibilidad ni Benaventura dahil katatalaga lang niya bilang executive director ng AMLAC Secretariat nitong April 14, 2026. Maging yung pagsusumiti niya ng mga dokumento sa House Justice Committee ay na-question din. Kasama din sa natalakay kanina dito sa cross-examination ay yung katagang aggregate amount. Dahil binabanggit na yung 4.4 billion pesos ay aggregate amount. Ibig sabihin, pinaghalong inflow at outflow. Dito nagbigay ng halimbawa ang depensa na ang 600,000 pesos na naka-time deposit sa isang banko dito sa atin, Pinky, ang 600,000 sa loob ng 30 days na maturity ay nasa 50 pesos hanggang 1,750 pesos lang ang tubo nito sa loob ng 30 days. Pero kung i-roll over every month yung 600,000 pesos nito, ang sabi ng depensa, pagdating ng isang taon, higit 7.2 billion pesos na ang na-re-report sa AMLAC na aggregated amount. Gayong ang totoong value ng pera mo na nakadeposito sa banko ay higit 600,000 pesos lang. Pinky.
6: Kasi ang ibig sabihin ba noon, Dexter, yung 600,000 dahil nilagay sa time deposit, sa susunod na buwan, 600,000 plus ulit. Sa pangatlong buwan, 600,000 plus ulit. Imbis na 600,000 lamang, pati yung interest. Sinasama pati yung deposit.
9: Mm-hmm.
6: Ayun. Kaya...
7: Oo. Pero pag... kasi... Mm-hmm.
6: Go ahead, Dexter.
7: Yes, Mickey. Yes, Mickey. Kasi ang sinasabi ng depensa, yung 600,000 na yan, kapag nire-roll over every month, nire-report yan sa AMLAC dahil... part siya ng CTR dahil higit sa 500,000. So pagdating ng isang taon o sa loob ng 12 months, yung na-re-report doon sa AMLAC, yung aggregated amount niya ay higit sa 7.2 million pesos
6: tama.
7: Na.
6: Okay.
7: Bagamat yung pera mo na nandun sa banko na pinata-time deposit mo ay 600,000 pesos
6: na. Naintindihan ko na. Parang lumalabas 600,000 lang talaga yung dineposit mo. Pero dahil nga nire-report every month dahil lampas ng 500,000, naging 600,000 times 12. Kumbaga, kaya sabi mo, 7.2 million. Mm-hmm. Alright. Maraming salamat sa'yo, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
0: Kinwestiyon ni former Senator Antonio Trillanes ang pakikitungo ng ilang senator judge kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara. Sa aming panayam, pinuna ni Trillanes ang tila pagmamano at pagpapapogi daw nila sa alkalde.
10: Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon.
0: Mm-hmm.
10: Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado. Meron tayong problema doon.
0: Dagdag ni Trillanes, tila hindi pahirapan ang pagtatanong kay Mayor Baste, lalo na sa kanyang pag-amin na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City ang kumpanya ng kanyang ate na si VP Sara.
10: Para naman tayo naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga, di ba?
0: Mm-hmm.
10: So, yun, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero nag-ano pa eh, nagmano eh. Yun ang ano, nakaka-bother.
9: False narrative kung tawagin ng Chinese embassy ang pagpapadala umano nito ng pondo sa isang political faction dito sa Pilipinas. Kinundi na ito ni Chinese embassy spokesperson Chi Lingpeng at nanawagan na huwag nang idamay ang domestic politics sa relasyon ng Maynila at Beijing. Ano man daw pagtatangka na sirain o gamitin ng China para sa personal na interes ay hindi magtatagumpay. Matatanda ang inakusahan ni former Senator Antonio Trillanes, si VP Sara, at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio na tumanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa China.
0: Aware daw si PBBM sa isyu ng umano'y perang natanggap ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Man Scarpio mula sa China. At gaya ng posisyon ng Department of National Defense para sa Pangulo, ay kailangan daw talagang ito'y silipin.
11: Hindi po ito dapat na i-ignore. Hindi po ito dapat na hindi pansinin. Dahil hindi po nakikialam dapat ang isang bansa sa anumang politika ng Pilipinas. So maaari po itong paimbestigahan at mandato po ng NBI, NSC, kahit po ang AMLAC ay dapat na tignan kung itong binabanggit ni Senator Trillanes ay mayroong sapat na ebidensya.
0: No show si former House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang asawa sa NBI matapos silang imbitahan kaugnay ng alegasyong cash deliveries ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso. Sa halip ay mga abogado nila ang sumipot para pabulaanan ang mga paratang ni Gracioso na nagdala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos umano ni Velasco. Pero inamin ang kampo ni Velasco na kilala ng dating speaker si Gracioso. Tumanggi na muna silang magkomento sa sworn affidavit ni Gracioso, pero handa raw si Velasco na sumagot sa proper time at forum. Nasa Japan umano ang mag-asawang Velasco ayon sa DILG.
12: Una-una po, they are private citizens. They're not government officials or public officers. So as private citizens, malaya po sila mag-travel at any time. So yun lang po yung masasabi ko.
9: Saan man magpunta, tila binubuntutan ng kontrobersya si DPWH Secretary Vince Dison kaugnay sa umano'y ghost project sa Taguig. Sa Maynila naman, nag-inspeksyon ng kalihim ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
13: Maikli lang ang sagot ni DPWH Secretary Vince Dison sa pagkakaipit niya sa bangayan ni na Senators Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y ghost projects sa Taguig.
14: Ayoko na mag-comment dyan. Magtatrabaho lang ako.
13: Kinumpirma din ni Dison ang 20 billion pesos na budget amendment ng DPWH sa 2027 na kinukwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
14: Meron naman talaga. Meron kaming mga kailangan idagdag kasi may mga projects na hindi umabot yung mga requirements nung nag-submit tayo sa DBM na very critical, lalo na for fraud mitigation.
13: Pero tiniyak ng kalihim na magiging transparent daw sila sa kanilang gagastusing pera ng taong bayan. Balik Maynila ngayong araw si Dison para inspeksyonin ang ongoing drainage improvements sa lugar.
15: Ganito kalaking tubo na ang ilalagay ng DPWH dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard para maibsan na umano ang taon-taong pagbahang nararanasan sa lugar. Nagkakahalaga naman ito ng 47 million pesos.
13: 2 meters daw ang haba ng pipe at magsisilbi rin daw itong detention basin na kung saan ang tubig na may ipon dito ay maaaring magamit sa El Nino. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
0: Kila na bulaga si Senate President Pro Tempore Tito Soto sa kalagayan ng opisinang mamanahin niya kay Senador Jinggoy Estrada. Kita sa video na halos hinubaran ang opisina bago lipatan ni Soto. Simot lahat mula tiles at inidoro hanggang light switches, door jams at wall panels. Nagmistula tuloy itong construction site dahil halos walang iniwan na fixture sa opisina. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Estrada sa ngayon. Hindi pa rin alam kung sino ang nag-utos na tanggalin ang mga gamit sa opisina.

0: May dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Energy Department, 1 peso and 30 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may dagdag na halos 2 pesos per liter. Ang kerosene naman nasa 3 pesos and 30 per liter ang patong. Mataas pa rin daw kasi ang presyo ng langis sa world market dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Dagdag ng DOE, asahan din ang higit 17 pesos per kilogram increase sa LPG.
1: Mag-ipon para sa ekonomiya. Yan ang pahayag ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Sabay hirit na iwasan muna ang pagbili ng mga luxury item. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Humirit na naman si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. sa mga Pinoy na lalong magtipid para sa ikabubuti ng ekonomiya. Sa Bankero Unfiltered ng Billionario News Channel, nagbabala si Remolona na kulang ang savings ng bansa kumpara sa ASEAN neighbors nito.
3: What is the average or the most desirable?
4: Thailand, which has been growing much faster than we have,
3: okay.
4: The savings rate is more like 25% compared to our 19%. Vietnam, it's more like 37%.
3: Really, Vietnam?
4: Singapore, 50%.
2: Hinimok ni Remolona ang mga nasa middle class and upper middle class brackets na iwasan na ang pamimili ng luxury items. Kung may magic wand daw ito, tanging hiling ng BSP chief ang mas maraming savings para sa ekonomiya. Anya, dahil kulang ang naiipong pera ng Pilipinas, kapos din umano ang resources para pondohan ang pag-i-invest. Kaya nauuwi na lamang ito sa pangungutang sa ibang bansa.
4: I think we must do all we can to raise the savings rate. I'm not expecting the poor to save more, but the middle class, the upper class, let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more so that we can invest more.
2: Binatikos ni former Bayan Muna Representative Teddy Casino ang mga pahayag ni Remolona. Anya, investment din naman para sa middle and upper classes ang paggasta ng pera sa luxury goods sa gitna ng tila lugmok na lagay ng ekonomiya. Una na ring umani ng kritisismo ang pagbanggit ni Remolona sa Senado na tila mayabang ang mga Pilipino dahil sa consumption culture. Pero dinepensahan naman ito ng ilang mga ekonomista. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Sinalubong ng protesta ang pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw. Nagmarcha pamendiola ang grupong ACT Teachers para ipanawagan ang makatarungan at disenteng pasahod para sa mga guro at pagpapagaan sa kanilang workload. Mas pinaigting na suporta naman ang pangako ni PBBM sa education sector ngayong World Teachers Day. Ayon sa Pangulo, teachers give more than they receive. Kaya ito'y prioridad ng administrasyon na may proposed 2027 budget na higit 976 billion pesos.
5: Beyond preparing lessons, checking papers, and computing grades, teaching carries a much deeper purpose. Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon. Sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral, pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin.
0: Mga sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga, posibleng troll farm ayon sa NBI. At PBBM nagkwento ng mga karanasan ng ma-exile ang pamilya sa Hawaii. Susunod yan sa agenda.

0: pagsili, nako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: problema, gid ako sa akon body odor.
3: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis, kag nagputi, gid akon nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
4: Pagpapatrabaho sa natukoy na mahigit 50 Chinese employees sa sinalakay na Pogo Hub sa Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Dalawa sa mga ito ay ang at-large na itinuturong mga boss. Ang anim naman ay naaresto ng NBI kabilang ang umano'y team leaders. Bukod sa mga Chinese ay tatlong Pinoy naman ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Sila raw ang mga nagsilbing gwardiya sa pasilidad at nabawian ng iba't ibang kalibre ng mga armas. Ang mga arestadong individual ay na-turnover na sa kustodiya ng Alicia Municipal Police Station matapos sumalang sa inquest proceedings nitong linggo ng hapon. Sa gitna ng kaso, sinabi naman ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office na lahat ng pumapasok na foreign national sa probinsya ay kanila umanong namumonitor at iniuulat sa kaukulang mga ahensya.
5: Lahat po ng mga foreign national kasi ma'am sa area na present ma'am is ni-report po yan ma'am, may na-account po yan ma'am ng kada concerned municipal police station ma'am. Medyo alarming kasi so far it will cause mga scam within the, hindi lang siguro sa province ng Sibugay, baka outside Sibugay pa ma'am.
4: Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ang Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa iba't ibang mga ahensya laban sa kahalintulad ng mga operasyon kung saan foreign nationals umano ang nasasangpot. Para sa Agenda, Andrea Salve, BNR News Channel.
6: Samantala, sinisilip ngayon ng NBI ang posibilidad na troll farm ang sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga Sibugay. Dahil daw yan sa dami ng na-recover na cellphone at iba pang high-tech devices. Sa investigasyon ng ahensya, malinaw raw na ginagamit ito sa love at investment scams. Tinitingnan din ng NBI ang posibleng koneksyon nito sa mga Pogo sa Cambodia.
7: Isa sa tinitingnan namin because we are able to recover almost 4,000 na cellphones. Tapos may MC catcher, so may other gadgets. So we're looking at it.
8: Patuloy ang investigasyon sa pagtakas at posibleng kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang dyan ang sangkatutak niyang armas na hindi pa niya isinusuko sa PNP. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
9: Hawak pa rin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 71 mga baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP Civil Security Group, nasa 117 firearms ang kailangang isuko ng kampo ng senador. Pero 26 pa lang ang na-turnover sa mga otoridad. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng ahensya sa legal officer ni De La Rosa.
10: Ngayon ma'am, isa yun lang, administratively revoke yung license niya. By our rules, dapat masurrender but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms. Ang last nila sir is sila. Actually they are for the reconsideration.
9: Una nang sinabi ni Attorney Israelito Toriona, abogado ni De La Rosa, na kukwestiyonin nila ang revocation sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Firearms and Explosives Office. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms.
11: This is the one of the denominator in the commission of crime, lalong-lalo na ang death cases and or murder, homicide or physical injuries, ginagamit ito. And even ginagamit ito in robbery, theft and robbery cases. So, nandyan lahat. And we will continue on our effort to weed out our community of loose firearms.
9: Target ng PNP na ma-account ang mahigit 600,000 mga barila at mahikayat ang mga licensed gun owners na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Para sa Agenda, Lade Cabagani, BNR News Channel.
6: 13 miyembro umano ng Drew Brown style gang ang naaresto na ng NCRPO mula 2024. Sangkot daw sila sa mga kaso tulad ng illegal gambling, kidnapping at illegal detention. Pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa grupo na dawit din umano sa grooming ng mga minor de edad. Una nang sinabi ng DILG na ang TBS ang nasa likod ng recruitment sa kabataan para gumawa ng krimen bilang initiation rites, bagay na itinanggi naman ng grupo.
8: Nag-e-expand nga pero mas lumalawak pa ang mga issue na kinakaharap ng EV taxi service na Green GSM. Hindi na lang kasi commuters ang may mga reklamo dito, pati ang transport group na laban TNVS umaangal din. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
12: Hindi lang pala TNVS commuters ang may reklamo sa EV taxi service na Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Sa Shift Happens ng Billionario News Channel, kinwestiyon ni laban TNVS National President Jun De Leon ang biglang pagdami nito sa bansa.
13: Bigla na lang umusbong yan ang Green GSM. Eh. Alam natin merong accreditation na tinatawag ang TNVS. Yung mga transport network company kumukuha ng accreditation yan sa LTFRB. Bigla-bigla na lang umusbong yan. Hindi ko alam kung sino nagpasok dito niyang Green GSM na yan. At ngayon, nireklamo ng iba't ibang transport denomination niya, mga taxi, mga lumang taxi, syempre pati TNVS dahil biglang dumami.
12: Sa naunang panayam ng BNC Mobility sa LTFRB, wala pang prangkisa ang Green GSM sa bansa at provisional authority pa lamang daw ang meron nito. Pero kamakailan lang din, nilaunch ang taxi service sa North Mindanao at ayon sa laban TNVS, patong-patong na ang reklamo rito, hindi lang sa Metro Manila, maging sa Cebu.
13: Yung pagpasok nila dito, kung paano sila nag-umpisa, doon ako nagtataka. Dahil kaya nga meron tinatawag na supply cap dahil pinoproteksyonan din yung mga nagninegosyo, yung mga unang nagnegosyo ng TNVS. Ang TNVS po, hindi naman nag-umpisa yan sa isa, dalawang sasakyan, sa isang operator, biglang papasukan mo ng libo-libong electric vehicle, kulay green pa.
12: Hindi naman daw mali na narito sa bansa ang Green GSM dahil nakakapagbigay ito ng trabaho sa mga Pinoy. Pero ang panawagan ng laban TNVS sa gobyerno, mas paboran daw sana ang maliliit na negosyante rito. Bukas ang network sa sino mang nais magkomento. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
14: President Bobong Marcos gets candid about his family struggles. Sa podcast ni Gary V, nagkwento ang Pangulo ng kanyang experiences nang ma-exile ang pamilya niya noong 1986. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
15: Ang People Power noong 1986 ang pinakamabigat na punto sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat daw kasi ng kanyang kinagisnaan bilang anak ni former President Ferdinand Ederlin Marcos nagbago. Sa newest episode ng Unshaken with Gary Valenciano, ikwento ng Pangulo ang mga bagay na hindi alam ng karamihan tungkol sa kanya.
16: One day, you're the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened.
15: Confused daw ang nung iwala pang 30 anyos na si PBBM dahil malayo sa buhay nila sa palasyo ang naging buhay sa Hawaii. Nakatulong anya sa pag-adjust niya in exile ang mga simpleng gawaing bahay na hindi nila ginagawa noon sa Malacanang tulad ng pagliluto, paglilinis at paglalaba. Ang gaya nitong traumatic daw na parte ng buhay ni PBBM at nagturo sa kanya na maging matatag at alalahanin kung ano ang talagang gusto niyong makamit.
16: For us, when we were in Hawaii, the one thing that we would wake up every day, how do we get home? How do we get home? How do we get home? That was the single thing that every day we would think about and talk. Paano makauwi? Paano makauwi? We have to get home. We have to go back home.
15: At ang hindi niya naman daw makalimutang araw, ang muling paglapag niya sa Pilipinas noong 1991.
16: I would say because it was the end of our time in exile. When I arrived in Manila, I remember it very, very well. It was the end of October of 1991. I was the first member of the family to arrive. And I remember they were warning us kept warning us, don't try to go home because it's the security is a problem, you know, people are going to come after you. Nobody likes you anymore.
15: Ngayong presidente na siya, nakikinig daw talaga si PBBM sa mga kritisismo at hindi raw siya pasikat.
16: And the other thing that for me I find very gratifying, I know in my heart I'm not a coward. You can challenge me in any way that you want. And I will stand up to that challenge.
15: Kung may isang aral anya siya sa buhay, iyon ay ang paalala na hindi umiikot ang mundo sa kanya.
16: You have to be secure in yourself. Because people are judging you. When they're watching you, they're judging you. Right? Not necessarily everyone, but that comes with it. And you have to be secure in the knowledge that you must have the strength of your convictions, that if you believe in something, it doesn't matter what the judgment of some other people are. You believe in it. I know this is right. This is what I'm going to do.
15: Lingid naman sa kaalaman ng publiko, hindi raw pagkapangulo ang childhood dream ni PBBM, kundi pagiging isang scientist or rockstar. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
14: Two athlete moms in one frame. Trending ang selfie ni na Rovelyn Baterbonya and Angelica Yulo. Spotted ang dalawa in a restaurant along with friends. Usap-usapan din ang caption ni Rovelyn sa Facebook post niya. It read, and I quote, "Basher attack with four broken heart emojis pa." Si Rovelyn ang nanay ni late student-athlete Rene Baterbonya, while Angelica Yulo is the mother of two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo.

0: What's life like for the man steering the country's monetary policy?
1: Let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more.
0: We sit down with the man behind the policy, Eli Remolona Jr.
2: How are you as a lolo?
1: I think my big fault is I tried to spoil them.
2: Like if they ask you to buy me an iPad.
1: iPad lang? How about some ice cream with that iPad?
0: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonel on Banquero Unfiltered.
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
3: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
5: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
4: And getting the most honest answers.
6: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
7: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
8: We just have to come up with specific plans on this.
4: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel. She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report, only here on BNC, the Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kinaras na naman umano ng mga tropa ng China ang mga Pinoy na nakaposte sa dalawang lugar sa West Philippine Sea nitong Sabado. Ayon sa AFP, naka-close encounter ng Filipino Cessna 208 ang J-16 fighter ng Beijing sa gitna ng routine military patrol sa Bajo de Masinloc. Nitong linggo, siniterin ng PCG ang mga barko ng China Coast Guard matapos umanong gumamit ng dinamita para mangisda sa teritoryo ng Pilipinas. Naganap ang magkahiwalay na insidente dalawang linggo matapos banggain ng China ang barko ng BFP sa parte ng Spratly Island. Nasa kote ng mga otoridad sa NAIA ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na sinilid sa industrial machinery mula Guadalajara, Mexico. Nasamsamang higit 70 kilo ng shabu sa anti-drug operation ng Bureau of Customs at PDEA. Nabisto ang droga nang dumaan sa X-ray ang kargamento at nagsagawa ng canine sweep ang PDEA.
9: Mentalist na tigilan muna ang wildlife hunting sa Mount Banahaw. Mahalagaan nilang mapanatili ang wildlife population sa bundok, lalo na ang endangered species at mga hayop na unti-unti palang bumabalik sa kagubatan. Hinimok din nila ang publiko na magsilbing forest rangers para maiwasan ang anumang illegal wildlife hunting.
3: Labing isa ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang military convoy sa Basilan. Ang detalye sa agenda report ni Laid Cabagani.
10: Inambush ng armadong grupo ang military convoy ng 45th Infantry Battalion sa barangay Badya Tipo-Tipo, Basilan, bandang 7:45 kaninang umaga. Papunta sana ang convoy sa headquarters ng 1101st Infantry Brigade sa Tabiawan, Isabela City nang paulanan sila ng bala. Anim na sasakyan ang kasama sa convoy, kabilang ang tatlong KM-450 military truck at tatlong civilian vehicle. 11 ang nasugatan, 10 sundalo at isang CAFGO member na nagtamo ng gunshot at shrapnel wounds. Ilan sa mga malubhang nasugatan ang agad na inilipat sakay ng military chopper patungo sa Zamboanga City para sa karagdagang gamutan. Kinundi na ng Joint Task Force Orion ang pag-atake at nagpadala na rin ng reinforcements para palakasin ang seguridad sa lugar. Nagkasa na rin ng Philippine Army ng pursuit

0: operations laban sa mga asalarin. Ayon sa PNP, posibleng may kaugnayan sa grupo ni Saddam Siddiq ang insidente na pinaniniwala ang retaliatory attack matapos masugatan ng kanyang asawa sa isang military operation sa barangay Baimbing, Lamitan City. Si Siddiq ay active Dawla Islamiya Abu Sayyaf operative. Para sa Agenda, Lead Kabagani, Billionaire News Channel.
1: Tila nanganganib ang ilang pangunahing flood control project ng bansa sa oras ng sakuna. Ito'y matapos mabisto ng COA ang mga uninsured property ng MMDA. Narito ang Agenda Report ni John Riz Calata.
2: Aabot sa 9.22 billion pesos na halaga ng properties ng MMDA ang uninsured sa Government Service Insurance System o GSIS. Batay sa report ng COA sa taong 2025, kabilang dito ang 77 pumping stations at floodgates na nagkakahalaga ng 8.4 billion pesos, gayon din ang 15 ferry stations at 4 na pangunahing gusali ng ahensya. Nakasaad sa COA report na nasa 67.60% ng kabuuang 13.65 billion peso insurable properties ng MMDA ang nananatiling uninsured laban sa mga sakuna na tulad ng sunog, baha at lindol. Lumabas din sa audit na sa 667 operational vehicles at equipment ng MMDA, 240 lamang ang may comprehensive insurance, habang 293 ang naka-compulsory third-party liability lang at 134 ang walang anumang insurance. Ayon sa COA, ang hindi pagpapanatili ng insurance sa mga ari-arian ng gobyerno ay paglabag sa Republic Act No. 656 o Property Insurance Law. Inirekomenda ng COA na mag-ugnayan ng MMDA at DSIS para masolusyonan ang usapin. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ng MMDA pero wala pang itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel.
1: Tultukan ang male-dominated industry. Ito ang panawagan ng ASEAN Energy Experts sa gitna ng mababa pa ring workforce participation ng mga kababaihan sa power sector. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit.
3: Nananawagan ng energy industry experts sa mas pantay na oportunidad at mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa power sector. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, pinaunahan ng ASEAN Center for Energy, United Nations Office for Project Services, TESDA at Global Wind Energy Council ang talakayan kaugnay ng gender gaps sa energy workforce. Ayon kay GWEC Asia Pacific Director Anne Francisco, sa gitna ng renewable energy transition ng ASEAN, dapat kasama sa pagpaplano ang workforce participation at isama rin sa usapan ang diversity at equality. Binigyang diin ni Francisco, maliit lang ang participation rate ng kababaihan sa sektor ng enerhiya. Anya, dapat gawing mas madali para sa kababaihan ang entry pathways sa sektor sa tulong ng mas mataas na pondo for training and upskilling.
4: If we don't actually open the doors for women and we don't give them access, then it will remain a gap. Then this industry will remain to be a male-dominated industry.
3: Batay sa datos ng International Energy Agency na inilabas noong Disyembre 2025, women make up 1/5 of the energy workforce. Pinakamataas ang partisipasyon ng kababaihan sa scientific research, with 45% of its workforce comprised of females. Samantala, wala pang 10% ang kababaihan sa mga sektor gaya ng pagmimina, construction at transportasyon.
4: You know, we cannot just advocate for women to participate and then pay them less than their colleagues. We need to shout this, right? Like, fair pay is needed, predictable working arrangements also needed, and access to training is also needed.
3: Kasabay ng ASEAN Ministers on Energy meeting ngayong linggo, ang ASEAN Energy Business Forum. Dito idadaos sa mga pagpupulong ng private and public players para pag-usapan ang mga hamon sa supply ng kuryente, renewable energy, at pagpopondo ng mga proyekto. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Dinarayo ang isang bagong amusement park sa Pampanga na itinayo mismo sa isang flood-prone area. Para sa Kapampangang investor na ito, hindi raw dahilan ng baha para huminto ang negosyo. Narito ang exclusive Agenda Report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
5: Sa makulay at makinang na amusement park na ito sa Santo Tomas, Pampanga, tila nasa isang malaking wonderland ka. May May grand parade ng makukulay na float at performances ng mga artists, rides at attraction at isa sa pinakahaabangan tuwing gabi. Ang Engrandeng Light Castle Show. Pero sa likod ng mga ilaw at kasiyahan, mahirap isipin na ilang araw lamang ang nakalipas. Problema ng lugar ang mataas na tubig baha. Sa bayang matagal ng pamilyar sa baha, malaking hamon ang naglagak ng multi-million peso investment. Pero ayon sa Kapampangan investor na si Dito Nagit, bahagi ng kanilang ginawang intervention ang paggamit ng malalakas na pumping machine at pagpapalalim sa kanilang mga palaisdaan para magsilbing pansamantalang imbakan ng tubig.
6: Yung ginawa namin kasi parang innovation lang eh. Meron kaming fish pond dito. Ang ginawa namin, yun ang ginawa naming detention tank.
5: Naniniwala si Nagit na maaaring pagsamahin ang private investment at engineering interventions para mabawasan ang epekto ng baha. At para sa kanya, ang pagtatayo ng malaking negosyo sa isang flood-prone community ay mensahe rin na maaaring manatiling buhay ang lokal na ekonomiya kung may maayos na flood mitigation at koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor.
6: Kayang-kaya ito. Para maipakita mo lang yung pagpagipagtulungan ng LGU, ng mga private citizen, kaya nating supuin ng baha dito sa bayan ng Santo Tomas kaysa sa lalawigan ng Pampanga.
5: Para naman sa mga pumupunta rito, hindi lamang bagong pasyalan ng hatid ng amusement park.
7: Alam niyo po, napakalaking tulong po sa aming mga performer, mga stand-up comedian, mga singer, itong ganitong mga event.
8: Malaking tulong po talaga na kahit small business lang kami at marami kami mga sakripisyo dahil sa baha.
9: Sobrang happy po kasi na meron na pong ganito. Hindi na po kami pupunta kahit saan kasi dito pa lang. Sobrang happy na po ng mga bata.
5: Sa kaso ng pribadong investment na ito, maaring maliit lamang ang ginawang intervention kumpara sa lawak ng problema. Pero ipinapakita nito ang isang mahalagang tanong. Kung kayang humanap ng sariling paraan ng pribadong sektor para mabawasan ang epekto ng baha, gaano kalihing intervention naman kailangan gawin ng gobyerno para sa buong komunidad. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
10: It looks like moviegoers are not digging Tom Cruise's latest film. Digger opened to a mere $8 million sa first weekend nito in North America. Ito na ang pinakamababang debut for a Tom Cruise film since Lions for Lambs back in 2007. Tungkol ang Digger sa isang egotistical oil tycoon who is out to prove that he is humanity's savior. It had a production budget of $160 million to $180 million. Amid harsh critics' reviews, the film finds an ally in director Guillermo del Toro. He says Digger delivers in scale, ambition, and reach at a theatrical screen level. Avengers Endgame again beats Avatar to become the highest-grossing movie of all time. Matapos i-release ulit in late September, the MCU blockbuster has now grossed $2.925 billion. That's just above Avatar's earnings of $2.923 billion after 5 re-releases. Una nang na-overtake ng Endgame ang pelikula noong 2019, but it dropped to number 2 in 2021 when Avatar returned to theaters. Avengers Endgame End Core comes ahead of Avengers Doomsday, which will hit theaters on December. Good news naman sa atin dahil may bagong handog ang SB19. Nilaunch na kasi ang bagong libro that chronicles the group's journey to becoming the kings of P-pop. Yan ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
11: Off to a new chapter ang SB19 with the book launch of Wakas at Simula sa Pasig City. Isa itong visual journey na nagtatampok ng mga sandaling humubog sa grupo mula sa mga hamon at pagod hanggang sa mga milestones sa kanilang career. Sentro sa event ang libro, kasama ang mga larawan at kwentong nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng SB19. Mas naging special ang launch nang magkaroon ng chance ang fans at media patirmahan ng photo book bilang sarili nilang ambag sa isang storyang matagal nang sinusubaybayan.
12: Siyempre, sa nababanggit na ng 18 na nai-inspire naman sila. And hindi nila nababanggit sa amin or kung nababanggit pa nila, sinishare nila yung story nila sa amin. Ang hope ko lang po labi sa 18, kung natutupad namin paunti-unti yung mga pangarap namin kasama kayo.
11: Ang wakas at simula ay hindi lang tungkol sa kung saan nagsimula ang SB19 o kung ano na ang kanilang narating ngayon. Ito ay kwento ng isang grupong patuloy na sumusulat ng kanilang sariling kasaysayan kasama ang 18. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
13: Kakulangan ng panukalang pondo para sa agri-sector, kinestyon. At Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala. Susunod yan sa Agenda.

0: probable cause has been declared.
1: The articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
2: With everything we know so far,
3: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
2: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
4: I will be blooded but unbound.
2: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? Before the markets react,
5: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation,
5: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments,
5: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. The way we move is evolving.
6: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
7: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
8: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
9: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
10: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at tubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
17: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa elliptical road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bukod sa mahal na gasolina sa makina, pinangangambahan ng agricultural sector ang banta ng Super El Nino. Sa kabila kasi ng panawagan, kakarampot umano ang inilaan sa kanilang pondo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
18: Sa kabila ng nagbabadyang El Nino, tila kapos pa rin ang pondo na ilalaan ng pamahalaan para sa suporta sa mga mangingisda at magsasaka sa susunod na taon. Base sa National Expenditure Program ng Department of Agriculture, zero budget ang subsidiya na para sa mga nasa sektor na agrikultura. Pero base sa nakaraang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC, nirerekomenda nilang laanan ito ng 10 billion pesos sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa higit 240 billion pesos na panawagan sana ng mga magsasaka kasama ang makabayan block sa Kamara.
16: Ibig sabihin talagang hindi sapat yung maibibigay na assistance sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ang kailangan ngayon ng mga magsasaka at mangingisda, hindi lang simple na ayuda na maliit. Kailangan nila matiyak na matuloy sila o mapatuloy nila yung pagsasaka, mapatuloy nila yung pangingisda.
18: Nagmamakaawa na raw ang mga magsasaka sa gobyerno para bigyang pansin ang kanilang mga hinainga. Kadalasan daw kasi,
19: Superman.
20: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
18: At posibleng i-transmit na nila ito sa Senado sa Biyernes. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
22: Love life over awards night? Usap-usapan sa social media ang tila pag-snub ni Catherine Bernardo sa Golden Screen Awards. Nasa Tokyo raw kasi siya with Lucena City Mayor Mark Alcala. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
23: Panibagong feather sa cap ni Catherine Bernardo. Ang pagkilala sa kanya bilang Best Actress for The House of Us sa Golden Screen Awards, Dekada Awards 2026. Pero habang maraming fani ang excited na makita si Catherine sa awards night, dined ma lang ito ng box office queen at Asia superstar. Hinala ng netizens na sa Tokyo, Japan ang actress with her rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Patunay umano ang mga kumakalat na larawan nila online. Makikita rin sa official social media post ni Mayor Mark na nasa Japan siya kasamang kanyang ama na si Vice Mayor Roderick Dondon Alcala at ilang city officials. Para ito sa pag-aaral tungkol sa disaster risk reduction, emergency response at public safety. Pero take note, wala pa ring official confirmation mula kina Catherine at Mayor Mark na magkasama sila sa Japan. Kaya ang tanong ng netizens, coincidence lang ba ang kanilang Japan trip o may ibang kwento behind the scenes? Para sa agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
22: Back for a final rerun ang About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Silimid natin ang sold-out opening night sa agenda report ni Evie Azunich.
24: The curtain is up on a new run of About Us but Not About Us. During the opening night, muling nabigyan ng buhay on stage ang mga character na matagal nang kilala ng audience. But this time, may bagong dynamic sa cast, including Kobe Brown, who now alternates with Elijah Canlas.
25: When they think of Lancelot, of course, they think of Elijah. So it was, how can I make Lancelot also my own? And how can I make it different from his? Very excited. It's a first show ko, and I hope people can watch it because it's a great story. It's an amazing material, and it's something that's really exciting.
24: From one Lancelot to another, for Elijah, mas special ang run na ito dahil ito na ang huling pagganap niya bilang Lancelot.
25: I was 21 years old. I'm 26 now, and I'm still doing this character, but for the last time. So it's gonna be bittersweet for sure, but I'm not yet there. You know, right now I'm still focused on the next 10 shows that I need to do and delivering our best performance for this new run.
24: Pero hindi lang bagong take sa Lancelot ang mapapansin. Sa pagbabalik ng mga character, mas makikita rin ang mga layers sa likod ng kanilang mga kwento. Samantala, bumalik si Romnick Sarmenta bilang Eric with a few lessons he's taken from the character.
26: I think people should talk about important things between partners or family or friends, you know. And those are the things I've learned from Eric.
24: Mapapanood ang About Us but Not About Us hanggang October 25, giving audiences more time to get to know these characters through the actors who have grown with them and those now making them their own.
0: At sa gabing puno ng emotions and surprises, ibang experience talaga ang makita ang cast, this time right in front of you.
24: Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
22: Jonathan Sterling breaks his silence on Bianca Manalo. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every Kapit Bahay beyond borders. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Yan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
6: Abogado. Thursday.
7: 8 p.m. only on Bilyonario News Channel.
8: My whole career has been fine dining, but the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
9: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
10: Only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipiniana, Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
11: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
12: Showcase.
11: Yeah, showcase. And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines. Right?
13: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes.
14: At update naman tayo sa lagay ng panahon ngayong araw na ito sa birthday ni Corina mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
15: Pinky, magiging maulan pa rin sa Palawan, Visayas at Mindanao gaya nitong weekend dahil sa intertropical convergence zone na sambanggaan po ng hangin mula sa magkabilang panig ng mundo. Sa ngayon, wala ng epekto ang buntot or trough ng Super Typhoon Choy 1 international name sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kumikilos na ito palayo dito sa may Northern Pacific Ocean. Habang wala pa rin tayong asahang panibagong bagyo sa loob ng PAR for the rest of the week. Bukas, October 6, araw ng Martes, asahan pa rin po ang kalat-kalat na ulan dahil sa ITCZ sa buong Palawan, Visayas at Mindanao, lalo na sa dakong hapon at gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong kung lalabas ng bahay bukas at patuloy na mag-ingat sa banta ng baha, pag-apaw ng mga ilog at pagkuho ng lupa. Sa Luzon, bukas ng umaga, marami lugar pa rin ang magiging maaraw, liban na lamang sa may Batanes, Masbate at Romblon kung saan meron ng mahihinang ulan. Pagsapit na tanghali, maraming lugar naman na magiging mainit at maaninsangan gaya ng Isabela, Quirino, Nueva Ecija at Tarlac. Habang mula hapon hanggang gabi, posible pa rin ang isolated na ulan at thunderstorms sa bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Cavite, pababa po ng Batangas at Mindoro Provinces. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, maliit pa rin po ang tsansa ng ulan sa umaga, subalit sa tanghali hanggang sa gabi, ihanda pa rin po ang inyong payong dahil sa posibleng saglit na ulan at localized thunderstorms. Ka-weather, matapos ang apat na buwang pag-iral ng hanging habagat at walang humpay na ulan noong August at early September, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ngayong October 5 ang pagtatapos ng habagat season. Gayun din ang panahon ng tag-ulan sa kanlurang parte ng bansa. Sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, papasok ang bansa sa tinatawag na transition period o ang panahon ng pagpapalit ng hangin from the southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Ibig sabihin, hindi pa po simula ng tagtuyo o dry season at may aasahan pa rin saglit na ulan sa bansa, dulot naman ng easterlies, ITCZ at thunderstorms. By the end of the month naman or early November, posible nang ideklara ng Pag-asa ang tinatawag na northeast monsoon season o ang pagpasok ng malamig na amihan sa bansa. Maaari itong magtagal hanggang Pebrero, pero pagdilinaw ng ahensya, posibleng mabawasan ng bahagya ang lamig during the amihan season dahil sa paparating na Super El Nino. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po ang inyong ka-weather Benison Estarena nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
12: Tila it's meow or never na ang mindset ng fur parents para tulungan ang kanilang mga alaga. Mahigit 700 fur babies kasi ang nakiisa sa libreng kapon sa Mandaluyong City. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
16: Pinangunahan ng PETA Asia, Biaya Animal Care at mga student volunteers ang isang free spay and neuter clinic sa Barangay Mauway, Mandaluyong City. Higit 700 dogs and cats ang nakiisa sa libreng kapon na ito.
17: The population of dogs and cats in the Philippines is a overpopulation crisis. And we believe the number one thing that we can do to combat that is to make sure that all communities have access to spay and neuter or kapon ligation.
18: Ito po, naka-sign po kami sa ear and nail cleaning station. So dito po, kinukat po namin yung nails, dito yung sa ears. Then yung dito po, I think yung sa anesthesia.
16: Ang Ampon Alaga Program ng PETA Asia includes neuter, veterinary assistance, at adoption program. Kaya it's meow or never. Makiisa na sa initiative. Let's improve the animal welfare in the Philippines, one community at a time. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
14: Higit sa pera, pagmamahal daw ng isang ina ang dahilan kaya ipinagkatiwala ng pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya ang kanyang jersey kay Boss Toyo. Ibinigay daw ng pamilya ang jersey ng walang bayad o bentahan para mapanatili ang alaala ni Rene. Paglilinaw din ng magkabilang panig, di raw totoo ang umano'y 25 million pesos na halaga ng jersey.
19: Para mawala na yung issue, bigay ko ito ng pusa sa'yo.
20: Jonathan Sterling breaks his silence on his rumored relationship with Bianca Manalo. Sa programang After Hours ng Billionario News Channel, the tech CEO says he never dated the beauty queen. Anya, he only met her 3 times. Una nang itinuro ng aming babbler na si Bianca ang dahilan ng hiwalayan nila Celeste Cortesi and Jonathan Sterling. Dinedenay man niya, naging pabor kay Jonathan ang publicity for their TV show, but Celeste pushed back.
21: It's just not nice because, of course, we do have a TV show, we do all of these things publicly, but then there are certain things that, you know, in the relationship, we also want to keep private.
20: Ayon din kay Jonathan, more than 99% of his money will go to charity and not to his children.
22: I think they should earn it.
23: I don't think it's a good thing to give somebody, a number, a lot of money, let's say, because it can kind of corrupt them. Mm-hmm. And if they're not equipped to handle it, then they shouldn't be given. It's more like a curse than a blessing. Mm-hmm.
20: Marami pa ang nagre-react sa isyong kinasasangkutan ni na Patrick Garcia at Dennis Trillo. Pero si Judy Ann Santos ayaw na raw makisawsaw. Alamin kung bakit sa agenda report ni Tin Matro.
24: Habang usap-usapan online ang naging pahayag ni Jelly De Belen, tila may ibang diskarte naman ang prime superstar na si Judy Ann Santos pagdating sa showbiz controversies. Nag-viral kamakailan si Jelly matapos siyang mag-react sa issue na kinasasangkutan ni na Patrick Garcia, Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Anya, sana'y huwag kalimutang may mga batang pinag-uusapan. Let's show the young ones daw what is right and not all this bad stuff. Rumesbak mismo kay Jelly si Dennis at iginiit na natural lamang ang naging reaksyon nila sa issue. Pero si Juday, mas piniling huwag nang magpakalunod sa ingay ng internet. Sa panayam ng media sa nagdaang Golden Screen Awards 2026 Dekada Awards, natawa na lang ang aktres nang mapansing dinudumog ng press si Dennis.
25: Pinupupug. Nandak si issue.
24: Aminado si Juday na hindi siya gaanong nagbabasa ng mga issue lately. Samantala, itinanghal na best actress si Juday para sa pelikulang Mindanao na ipinalabas noong 2017.
26: So pangalawang pagkakataon na mapanangalan ako ng Dekada Awardee, of course, to Derek Valiente Mendoza. Siya ang dahilan bakit paunti-unti ko nakakakit ng entablado. Sa pelikula Mindanao, kung saan isang bansa ang kilala.
24: Ito na ang ikalawang dekada award ng Prime Superstar. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
0: Happy birthday to you!
1: Happy birthday to you!
2: With Game
1: Boy! Happy birthday! Happy birthday to you!
2: Wish! Wish! Naku, yan na naman ang mga basher. Basta, gusto ko lahat kami dito, bilyonaryo. Bilyonaryo na totoo ha, hindi sa pangalan lang. Ayan.
1: Yay! Happy birthday,
0: Miss Kate!
1: Happy birthday, Miss Kate! Love
2: you! Okay. Trending tayo niyan, girl. Magte-trending tayo.
3: Happy birthday to
2: Ay,
3: you.
2: Ay, nako. I'm again 1 year younger. How's that?
3: What does it feel like to be 50?
2: To be 50? I'm looking forward to being 49. Oo. Hanggang sa umabot na mukha na akong fetus. Yon.
4: Oh my gosh. So sa kaka-stem cell.
2: Oo, sa kaka-stem cell. Hi, Crystal. Yeah. Okay, so
3: happy birthday.
0: Happy
2: Thank
0: birthday.
2: You.
4: Happy birthday, Miss Kate.
2: Meron naman akong konting pakain. Yung konting na masama.
3: May protein na, may protein.
4: Kaya pala maaga
2: may
4: tayo
2: protein
4: matatapos.
2: Na, parating na yung protein.
3: Hintayin mo ko.
2: Oo naman.
3: On point pa. Ano, andali, ano oras na ba?
2: Alam mo, binili ko yung para lang sa'yo. Yung iba wala, bawal.
3: Uy, baka kainin nila dahil malilate ako.
2: Hindi. That's enough. May pangalan mo sa Pyrex. Oo.
3: Then what's your wish, really?
2: My wish, really? Wow. I wish this country were better. I wish this country would be better in every way. Mm-mm. Talaga. For the people, for the planet, and for the animals.
3: True. Ayan. Yes. Hey.
4: Magandang wish yan. Magandang
3: gusto ko mag-clap, pero hindi ko kaya eh.
4: I'll hold it for you.
3: Happy birthday.
2: Thank you.
0: Happy birthday,
2: Karina. So kung sino man ang nag-abono para dyan, thank you po.
3: Ako yun.
2: Ikaw yun.
3: Swear.
2: May Uy, si Pinky may song and dance, ah.
0: Oh,
2: may song na kanina, may dance pa ngayon na kembot-kembot with matching cake.
3: Once a year for you, once a year for Willard, yay. Once a year for Erica.
2: Salamat.
3: All right, and it's 81 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: Ako naman si Erica Christensen.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas sa bawat issue. May angulo. At ang balita, may cake. May agenda.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Bilyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
6: Ithrie Bio.
27: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
28: Mabagal sa mga buti ka.
6: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabasang abutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C. Mabasang abutika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
15: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasin!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
30: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
6: Para sa matino nga dugo,
31: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
31: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay,
31: happy kanunay,
6: DTX 500.
31: Masaligan,
6: epektibo,
31: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar,
31: DTX 500.
6: Ikaw pala
31: ang may diabetes,
6: DTX 500.
31: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
31: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
31: sang imo blood sugar,
6: DTX 500.
31: Masaligan,
6: epektibo,
31: DTX 500.
32: Uswag Ilonggo Party List,
1: ang kampyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
10: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
10: Yung may D3.
16: Mabakat sa mga butika.
10: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
10: Yung may D3.
16: Mabakat sa mga butika.
20: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na yung radulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man yung radulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman yung radulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: 81 days more to go before Christmas. Advance Merry Christmas, mga ka-K5!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Watch June Alojado Kapulo K5 Night Watch. Night Watch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinarangga nga mga taga para mati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siring aton syurad. Sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Bandurriao, Mura, Arevalo City proper. Kag sa ato man taran nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, kag Mindanao. Cebu Island. Kagsakutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila kamadlagko nga mga issues. Mga top stories of the day. Sang barita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init kag nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupo naton karon ang mga balita na kag information nga gikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters na ikantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka-K5 Kim Caloyo, samtamay kaupo naton karon si ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. And of course, mga natipon magkaroon ng mga balita kay informasyon nagikan sa iban pa naton ng mga ka-K5 reporters. Mga balita nagikan sa City Hall kag Capitol. Puna naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang sa police kag military. Mga balita naman nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Subuman mga report kay informasyon halin sa iban pa naton ng mga reporters. Nagikan sa northern part of Iloilo. Ato sining Quinto Distrito Connection upon kita sa K5 News FM Sara kay ka-K5 Bridgie Di Mayo. Samtang mga balita man kay impormasyon karon natipo ni ka-K5 inang AJ Cordova sa mga pila ka mga on the spot reports. Kag subong man ang mga pila karon ka mga balita man kag information nagikan sa aton nga news center mga dragko nga mabalita la national kag mga balita international. Naton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan, upo naton diri sa technical side, ka-K5 Paul Dihada. Sa kinandan, ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, today is a Tuesday. Mga ka-K5, October, Monday, plantag ni subong. Yung ginabansihan ko subong. Lunes, planggali subong, October 5, 2026. Ikapit sa 5 na kita subong irisyon. Daway dinahom-dahom, kagdaway bati-bati, mga kaki-5 ang Supreme Court. No? Ang ato sining Supreme Court o kon Korte Suprema daw ay bati-bati subong kay wala pa man may posibilidad kay daw lima patukad law ang ginhatag nga 5 days to ang ginhatag sang Supreme Court mga ka-K5 sa Office of the President sa Senate kag sa Congress nga magasabat sang ila sining mapadala sa ila sining reply o kon sabat ay kang tanan sa siling petisyon karon nga ginfile ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court may kang tanan sa pag petisyon sa pag petisyon niya nga nagapangayo sang temporary restraining order ang postponement sang barangay kag SK election subong nga November 2, 2026. So ay tapamabalaan kung ano ang reply sang tatlo nga ini kaya ginatagan ni sila sang lima ka adlaw

eh, ang lima kadlaw, arap pa mga kaki, 5 sa pizza 7. Kay Thursday and Friday, 1 and 2. No, Sabado kag Domingo, 3 and 4. Mga kaki, 5, so 5, 6, 7. Mga na ikakuan pa, ikapit sa 7 pa. Ang lima kadlaw, mga kaki, 5, maginhatag sa Supreme Court kung hindi pag-isipon ang kuan, no? Ang weekends. No? Kung weekdays lang ang isipon, kung may office hour lang. So, Lunes kag kuan gali, no? Uno kag dos, Webes kag Biyernes. And then, pisa 5, subay katatlo lang adlaw. No? So, ikapat buwas, si ikalima nga adlaw, pisa 7 pa. No? So, bot silingon, sa pizza 7 pa nga adlaw, Miyerkules, mabalaan kung ano ang sabat o ang reply sang Senado, sang Kongreso, kag sang Malacanang, may kantanan sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa sining pag-postpone sang barangay na iske election. Mga kaki-5 sa diin, nagapangayo ini sa Attorney Romulo Macalintal sang 5 or sang temporary restraining order na mag-issue ang Supreme Court sang temporary restraining order. Mga kaki-5, agod nga inang ikwano, no? Dayunon ang barangay ng SK election. May mga pila kita ka mga legal authorities nga nagahambal na kun pananglitan nga magpapanaog abisang temporary restraining order ang aton sining Supreme Court. May kangtaran sa tunatagan nila sang aksyon ang ining petisyon mga KK5 na Attorney Romulo Macalintal kag maghatag ini sang magpapanaog abi o kun mag-issue sang temporary restraining order ang Supreme Court mga KK5. May posibilidad nga madayon ang barangay ng SK election pero hindi na sa November 2. Ginapatihan nga madayon ini, may posibilidad sa palaabuton nga December o hindi gani sa January 2027. Kung pananglitan nga mag-issue sang temporary restraining order mga KK5 ang Supreme Court sa siring Falcaron nga petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, isa sa mga ginakilala na election lawyer mga kakifay. Samtang sa ibang paraton ng mga balita kaga information, muna balaban tayo, buluban tayo yung mga kakifay ba? Sa ato siling mga balita mga kakifay, sa ibang pa ng mga balita nasyonal, no? Sa mga nasyonal tanay, kaya ang mga lokal, karon may mga nami-nami kita ng mga balita sa lokal, hatagan tani karon sang inang ikwanta gini ihatagan tabuylo sa mga balita nasyonal mga KK5. Ginapatihan nga may posibilidad ang Pilipinas sa pila ka mga lugar sa Pilipinas ang maigo sang iratawag naton nga drought o kon bangod igo sang Super El Nino phenomenon mga KK5 ha ang ining pila ka mga porsyon pila ka mga lugar sang pungsod Pilipinas. Diri sa aton sa Visayas, mahimo nga maigo kita sang drought mga KK5. Hindi sa bulan sa October, pero mga ara pa sa mga bulan sang November o December. Pero sa mga area mga KK5 sa Luzon kag sa Mindanao, may posibilidad nga may mga iligoon sang drought o bangod sang tuga sinisang Super El Nino. But may ara pa kita sang Bagyo Subong. So amuni karon ang rason nga subong ang bagyo pero ara ini ang bagyo mga KK5 subong makita sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility pero daway pa man chance nga makasulod sa par naton sa Pilipinas pero magahatag ini sang epekto nga kuano nga paggulugalom kag pag-ulan-ulan sa pila pa ka mga porsyon sang aton siring pungsod Pilipinas diri sa aton sa Western Visayas may tendency nga maigo kita sang ulan-ulan kaga ini ang hatag karon nga abiso sang aton siring Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration mga KK5 nga may posibilidad makaangkon pa kita diri o kon makatuga pa ini sang mga landslide kag sang mga pagbaha-baha sa pila ka mga porsyon diri sa aton sa may Western Visayas mga KK5. Storyanta man na karon diri sa aton siring

0: pagpangalagad samtang sa ibang paginaton nga mga balita, sa ibang pa nga mga balita nasyonal, pag ibang pa nga mga balita sa ato sining pungsod, ang Department of Energy, mga ka-K5, no, nagpatawag sang meeting ang aton sining inang cabinet meeting, mga ka-K5, kag gin subuman may ara nga ginhimo nga committee hearing ang Committee on Energy, mga ka-K5 sang Kongreso naton nga ginapamunuan sini sang chairman nga si Congressman Albi Benitez, no, ang congressman sang Lone District of Bacolod City, Negros Occidental. Mga ka-K5, siya ang nag-preside sa siling meeting upod sa mga talapuan sang Department of Energy. Ang nagapasimuno sini dire mga ka-K5 amo si Energy Secretary Sharon Garin, taga diri sa aton, taga First District of Iloilo. Nagpangako subong si Energy Secretary inang Sharon Garin, mga ka-K5, nga hindi madugayan mahatagan na sang solusyon ang problema naton, mga ka-K5, no? Mahatagan na sang solusyon ang problema naton, may kangtanan sa pinakakulang kaginakapos kita sang inang elektrisidad, sang kuryente diri sa aton sa Western Visayas kag sa Mindanao. Dalas-das pagani ini diri mga ka-K5 ang Region 18 or ginatawag naton nga Negros Island Region, bangod sa mga planta sang nga naga-produce sang kuryente o kon enerhiya nga sa diin ginakulang ang supply sang aton. ginakulang kita sang supply, excuse, no, ginakulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton sa may Western Visayas, ilabi na sa Visayas kag Mindanao. Dalas-das na diri ang Negros Island Region, mga ka-K5. Amo ning rason nga may ara kita nga mga manual inang load dropping, mga ka-K5. So may mga rotation sang pag energize sang aton sini nga mga kabalayan sa matag adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Amo ning rason tungod kay ginakulang kita sang supply sang kuryente kay ang aton nga grid diri. So no, diri sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, ang hambal nila nga mga ka-K5, gamay ang alagyan sang kuryente pagkadto kag pasulod diri sa aton sa may Western Visayas, wala sang alagyan nga iban, kundi amugid lang na ang pila ka megawatts na, mga ka-K5, nga nagasulod diri sa aton. Kaya muna nga puwerte kagamay sang inang ginasupply diri sa aton, di ginakulang ang Visayas kag Mindanao, ginakulang ang Negros Island Region. Kaya ang iban naton diri nga mga kuryente gani sa aton sini nga mga lokal diri dito pag ginasupply pas Negros man, no, mga ka-K5. So amo ini ang isa sa mga rason kung nga ginakulang kita sa kuryente di. De, mga ka-K5, supposedly ang aton diri nga pungsod, ilabi na ginang aton sila nga probinsya kag syudad, damo kung tani K5 poll sang magsulod diri nga mga negosyante, damo tani sa ma-invest diri nga mga negosyante, mga kilala mo nga mga negosyante, tani magkanto di ma-invest de. De, kay number one na rason, mga ka-K5, nga ginalantaw sa mga negosyante karabanan, basta magkanto sila sa lugar, number one nila na ginapangita kung bala bastante sa supply sang kuryenteng lugar. Number two na ginapangita kung bala bastante sa supply sa tubig ang lugar. Ikatatlo na ginapangita dira kaginausisa kung bala peaceful ang ining lugar. Tatlo lang man na kabagay kagta tatlo, mga ka-K5. No, tatlo lang kabagay ang ginalantaw sang mga negosyante para nga ma-convince mo sila nga magpatindog o kon mag mag-invest sang ilang negosyo sa isa ka lugar, mga ka-K5. Number one, dapat bastante sa kuryente o kon enerhiya. Number 2, dapat bastante sa tubig. Kag number 3, dapat malinong ang imo siling siyudad o kung probinsya. Mga kaka-K5, kay ang mga investors, bisan bastante sa tubig, bisan bastante sa kuryente, pero kung ang imo nga lugar, pwerte ka na mo damo kawatan, pwerte ka na mo damo hold upper, pwerte ka na mo damo addict, pwerte ka na mo damo sang syabo, pwerte ka na mo damo sa mga kriminal, mga kaka-K5, kung ikaw negosyante, magambol ka sa imo negosyo nga mag-invest sa lugar. Nga base ko nag-aplastar ka pala sa negosyo mo, mga kaka-K5, ginasulod na sa mga hold upper, ginasulod na sa mga addict. Ha? Why kakbalo base pati mga tag-iya sa mga investors sa mga negosyo? Dira ka to di, ikidnap kag ikuhaan sa raso money. Ha? Amo na sa mga kaka-K5 ang kamaturan. That's why ning tatlo nga ini, amo gining kinahanglanon kag pinaka-importante kay na survey sang mga investors o kung sa mga negosyante, dapat bastante sa kuryente. Ikaduha, dapat bastante sa tubig. Kag ikatatlo, dapat mga kaka-K5, tawhay linong ang syudad, linong ang lugar, wala sang mga addict, wala drug poser, wala drug lord, wala drug dealer, wala sang hold upper. Oh, kung may aragin man, pichi-pichi, gamay-gamay. Go, chilingon, inang mga petty crimes. Pero ko siling abing nga may mga inang kilala nga mga ginatawag naton nga mga sindikato kag kunano pada laban-laban ti gaatras na dayon ang mga investors mga kaka-K5 kay man nga ginalantaw nila nga mabutang sa alang-alang ang ila sining mga negosyo mga kaka-K5. Ha? Kaglabi kang labaw sa tanan nga ang mga leaders na ton, dapat hindi kurap. Ha? Dapat ang mga leaders na hindi kurap. Ay, kung mo ma-invest ka, like for example, kay 5 Paul, kanto ka sa lugar, ma-invest ka. Pag kanto mo pala sa lugar, kanto ka to sa mayor. Hambalon mong mayor nga, hindi lima, kwanta, ma-invest ko ni abay sa ibo sa negosyo, sa imong lugar de. Ang ginabungat ka utok ka mayor, ya, kay ginahambal, ginabungat sang sungad, ya, sang mayor, mambal sa nga, isiga, pwede ka nika invest pero tihatag ka na di sa akong 30% nga kwan? 30% nga SOP kay para nga makanegosyo ka di? Yung napuga, bilik sang ilik. Oh, mga kaka-K5. O hindi, bla? Oh, so amo nang iban nga mga lugar na gaulumpok mga negosyante kay amo nang patakaran sang mga iho di patula nga mga kawatan nga mga ni nga mga kwan mga kawatan ka mga kurap nga mga public official naton sa mga lugar mga kaka-K5. Storyan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba pa naton nga mga balita. Ano pa mga balita nasional subo man do naman no? Anong latest subong sa impeachment man? Ano way man ah? Do hindi naman sila pa ko ng impeachment subong. Mga tao subong way gana sa impeachment ta daw nang nagligad to daw nagdamo lang gawa tong viewer sa impeachment. Sang ang ila nga gin guest dito, ginimo nila to nga witness mga kaka-K5 nga gin papungko na to si Basti Duterte, si Mayor Basti Duterte sang Davao. Amo to nagdamo-damo viewers mga kaka-K5 pero sa subong ko mga ordinaryo malang nga way gana tao takan tao mati, takan tao maglantaw. But sila hindi sila interested. Interesado sila sa mga Duterte pero hindi sila interesado sa impeachment trial mga kaka-K5. Gano muna paglantaw naton. Realidad ang akon nga ginahambala, mga kaka-K5 ba? Realidad kag amo na sa mga ginapanilagan naton, realidad nga nagaluntad subong sa Pilipinas amo nang matutuod. Pag si Duterte gani bisan sinol nga party sang Duterte nga pamilya, mga kaka-K5 ang ara sa screen, sus damo-damo glantaw dayon. Ambot way ko kabalo kun ano, interesado sila makalantaw sa mga Duterte. O kung damo-damo sila galantaw kay gusto nila nga ma-convict si Duterte. Di ba? Dual na kabagay? Galing? Kung gusto nila nga ma-convict si Duterte, tinga nga kung wala gani sang Duterte, mga kaka-K5, nga ara sa screen sa mga impeachment trial, nga nga way sa mga galantaw, ang jutay-jutay galantaw. Ang galantaw ang mga supporter lang sang mga Marcos. Mga kaka-K5 kay sa mga congressman nga mga kawatan. Este... Ngayon nambal ko man itong mga kawatan yung congressman man. Tutuod man! O, tuod man. Mga kaka-K5? Ha? Sumo lang na! Pero kon parte magka-K5 pagka makita mo nga may ara sa screen ang mga Duterte mga ka-K5 basos. Makita mo rin perte ka naman damo sa mga nagalantaw, perte naman damo sa mga naga-inang heart sign, mga approve heart flying kiss, mga muna. Oh, so, buot silingon, realidad mga ka-K5, kung imulang taon, buot silingon nga, daw gusto ganyan sa mga tao yung mga Duterte. Oh. Ano nga ra sa mga Duterte nga ang nananamitan ganyan tao mag-pamati kag mag-lantaw sila kung sila nga ra. Oh. So, hindi bla? Tuod na yan. Muna nga. Ito na panilagan. Ti media kita yan mo. Ginapanilagan ta ang hulag sa mga pumuloyo. Oh, lantawan nyo ba mga ka-K5? No? May ara kung kaisa mga nagagawa sa mga screen sa Facebook o kon sa social media nga nagahambal bla nga siling niya. Inang kon pamangkuton abi mambal sa mga ti. Ano gusto nyo? Patal si kon si Marcos, papanaugon si Marcos o kon hindi? Sus, damo-damo sa mga nagahambal kag nag-approve sa'yo na muna, papanaugon si Marcos, palayason. Hindi ka muna namian kay Marcos, ha? Araw-araw makamutin niyo. Araw-araw makamutin niyo. Hindi niyo type si Marcos. Araw-araw makamutin niyo. Sa bagay, sang una mga ka-K5 sa tutuod lang, nang ampanya mako sa una kay Marcos, magay gusto ko magdaog man siya. Ha? Nga ah. Kaya nga ito nga pag-intindi, base kung mayo man siya, kay man ti bata, masaya mong laim man yung tatay, laim yung bata. Kag ikaduha nga rason, mga ka-K5, kay man ti nagtandim sila sa mga Duterte, hindi ba? Ang ato nga pag-intindi, nga kay nag-upon si Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos, may posibilidad nga may kwan eh, may ano gani ni? May go signal halin sa kay President Duterte, hindi ba K5 Paul? Ang pag-intindi sang tao nga may go signal halin sa kay Tatay Digong nga magdalagan sang vice presidente si Sara Duterte upod sa kay Bongbong. Amo na ko nga nga mga tao, tanan nga mga supporters ni Sara nagbongbong man. Di bla mo na? So mo nang rason ko nga nga nagdaog si Bongbong sa kay Sara. Nagdaog si Bongbong kag si Sara gali. Duwagit sila landslide. Bisi presidente kag presidente sa nagkagrupo Unity Party mga ka-K5, pero mas damo pagidyabuto ni Sara sang sakay Bongbong. Mga ka-K5, oh, damo pagidsaya sang buto sakay Bongbong. Si Bongbong Marcos sinibla ng mga 30 milyones. Sara Duterte mga 32 milyones mo. So buot silingon, mas damo pagisupporter siya sa mga Duterte. Na amo na gani nga galantaw sila nga ang Duterte, no? Amo ang nagdala kay Bongbong para sa kadalagan. Pero subong ang natabo, no? Ang mga Duterte amo ginahingabot sang mga Marcos naman subong. Oh, oh. Mga ka-K5. Oh, isa sa mga ginhimo pagid nga ti. Kung maghambal kita sa ginatawag nga utang nga kabalaslante. Why gid utang nga kabalaslan si Bongbong Marcos eh, kay mga pamilya Marcos? Maliban kay Amy Marcos, sige raw hindi sa gusto sa patakaran sang utod niya. Kay tungod nga ti, si Anay Presidente Digong Duterte, siya nagpalubong sang tatay sang mga Marcos. Nga ginbutang sa libingan ng mga bayani, hindi sila gusto nga ilubong sa ordinaryo nga mga lulubngan. Ang tatay nila kay gusto nila sa libingan ng mga bayani. Again, kaya ang tatay nila kuno, kagi presidente, kag nakagi man na military. So kinanglan sa libingan ng mga bayani kuno dapat ganyang ilubong. Di karon kay damo-damo sa nagapamatok kay gahambal ang mga tao to nga mga ginpang tunto kag mga ginpang abusaran niya sang una sang tiempo nga ara pa sa pwesto. Damo-damo sa mga ginpang priso, damo-damo sa mga ginpamatay, damo-damo sa mga ginpang torture sang tiempo niya mga ka-K5. Di ang mga tao to nga mga biktima kag mga pamilya sang biktima ni Marcos ang una nga tatay. Gapamatok to nga ilubong sa libingan ng mga bayani ang ining tatay nga Marcos. Di pagpungko ni Digong, damo-damo sa mga presidente nga managalagi. Wala nakapalubong sa kay Marcos. Mga ka-K5 sa libingan ng mga bayani, si Digong lang. Ginsulay ang tanan-tanan nga bombardiyo sa iya sa mga Marcos sa inang kwan, mga kontra Marcos or mga kritiko sang Marcos. ginsulay ni Digong Sanguna para lang mapalubong sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Mga ka-K5, te, pagkatapos ang ikaduha pa, nagdalagan pa si Vice President Sara Duterte upod pa sa kay Digong Pagid. Upod pagid gali sa kay Bongbong. Rason nga nagdaog si Bongbong. Sos Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. Pagkatapos mga ka-K5, ay, kigo na yon kwinta. Pagkatapos ang matabo ini, amo pananginhimo ni Bongbong, mga ka-K5. Rason nga damo sa naghambal nga basta adik, gani ko no, basta bangag. Wala na sa nagapaminsar sing natawag ng utang nga kabalaslan. Ang importanteng sa utok, kaya kun ano lang ara, da. Okay, hindi bala? Nan, amo na mga kakifay. O, ti, subong. Amo na siguro may posibilidad kung nga nga daw na namian ka daw na palanggay sa mga tao ang mga Duterte. Bago na siguro sa ginhimo sang tatay, eh. Kaya ang agi sang tatay, di amak nga bisan tuod nga ginapasibangdan sa manog patay sa tao. May mga EJK sa mga kakifay. Pero, daw nagnami ang pungsod. Chimpo nga, kung mga wala guro sang pandemic, nag-agis ang chimpo ni Digong. Base may posibilidad damo-damo pag isa sa mga programa kag mga proyekto nga ginhimo diri sa aton sa Pilipinas. Kay di hamak nga pila to, mga trilyon-trilyon mga kwarta ang gingasto ni Tatay Digong para nga ipakaon sa mga pumuluyo nga mga ginpangtago ya sa mga barangay nga hindi makalagaw kay kun pananglitan maklamatay kita kun ita pagpakaunon ka malam to sang una kay ti may pandemic mo. Pila pa kaadlaw ang pandemic? Pila pa ka tuig tong pandemic to, hindi ba? Kuway guro pandemic base kon nagdamo pa siguro ang nami nga mga programa ka mga proyektong build Tatay Digong, hindi ba? Amo na siguro may posibilidad nga ginapalangga guro ka mga pumuluyo yang mga Duterte. Ti amo na silinta nga sa impeachment trial nga ini. Ang hambal sang kwan sang Senado nga magasugo or basi pamatbata na nila kuno si Kwan, desisyonan na nila kuno sa impeachment ni Sara Duterte basi sa mga ini na nga November. Tapos, basi ini nga November kuno mapamatbata na si Sara Duterte. Di kung panalitan ma-impeach siya, mga ka-K5, anong matabo? Hindi na sa kanlagan, Presidente. Sino ang mabulos? Ati lang tawunta. Idamo sa naghambal nga ti Aras Basti. Ara si Basti sila ya, da mafia don. Mafia don kunong dating niya mo. O mga ka-K5, o daligid lang sa ato, sila nga mga pinalangga nga mga tapalamati, prover kita magdiritso sa iba naton nga mga balita, kag mga headlines sa mga balita lokal, mayari kita na nga flash report. K5 News FM, flash report. Flash report mga ka-K5, upo kita sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron, go ahead.
1: Ka-K5 John Aristado, ang isa ka ano ni no transport leader kag isa ka road safety advocate na si Warren Jason Gangoso, 37 anyos, diri mismo sa ginarentahan niya ding balay no kag nagaserbi man mismo nga opisina. Ang search warrant ni implementar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel si Sir Artillero kag ni siya nga deputy nga si Sir Suliman, Police Major Suliman.
0: Ano nga kwan, ano nga unit na yung nagpa-implement o nag-apply sang search warrant sa iya? Ano nga unit K5 Aaron?
1: Regional.
0: Dula ka, go ahead. Okay, dali lang, no? Medyo mahinang signal ni ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Isigang guso, daw mo maning nagpakita-kita kapuselya sa Facebook, bla? Tapos nagpamahog pa nga may mga AK-47 siya. Tapos kontra ang mga media, ginambala niya ang tanan-tanan. Ginakuha niya, bla, gin-generalize siya ang tanan nga media. Nga ang tanan ko nga mga media, mga gago, kag mga bayaran. May ara na sa nga mga statement kag mga ginapagwa. Tapos, samtang ginahimo iya ina mga ka-K5 ang pagpagwa sang iya nga mga pusil sa ang iya sina nga statement nga kontra sa mga kwan sa mga media nambala niya nga mga gago mga ilabi na yung K5 News FM nang ginbirada yun eh mga ka-K5 tapos may mga pusil sa ginapakita-kita ginapost sa Facebook ya Oh, tiyan mo niguro gina-applyan sang search warrant to. Ano nga unit ang nag-apply sang search warrant? Ikwanta karon i-recall ta na karon mga ginapanghambal yabla. Ang mga pamahugya, no? K5 ba aron proceed? Ala, dula piano signal mo.
1: Great. Drug enforcement unit 6. Sa K5 zone.
0: Oh, go ahead. I-plus tarabi mayo imong signal bedo ka hina gidaw. Mga ka K5 no. So inang inisya daw may transport organization dan sa mong ang ginalinan sini kun nga ang nag wild sa nagpakita-kita sa iya sini nga pusil ko madumduman naton parte sa isyo to bala sang isa ka jeep la tong lambunaw non nga nagkarga sang perte kadamo-damo bla nga kwan nga pasahero bla nga pamulak bla sang pasahero no. Oh, so amo na nagpost sa Facebook araw makita niyo na amo nang itsura yo tapos araw niya mga gago nga mga media mga muni wala muna ora no muna mga iyang nga mga kwan nga mga ginapang-post sa Facebook tapos mga bayaran tapos oh ara gipakita-kita yung mga pusilya oh gapamuyayaw sa Facebook ya sa post niya pakita-kita yung mga pusilya tapos may AK-47 pagin siya kuno nga ginabutangan niya sang asa-asa na sang well kay para nga nami kunong lupok oh do mo na abla gapi na mahog oh te so may posibilidad ay han nga mo ning ginalinan kun nga ang nag kwan siya nga ginapapanaugan sa sang ugin applyan sa sang search warrant sa balay niya o arambalyo niya na asaitihan na sila ang AK ko dia lapit ko na lang ni nga gamiton o kita mo na kung ano katunto o te kundi kuha mo ginpartida mo o ber balik kontas kay 5 Aaron go ahead kay 5 Aaron
1: kay 5 John
0: proceed
1: ang pati ngayon sa search warrant ang implement mo katapos ang regional police drug enforcement unit 6 sa pumuno sa ilang hepe si police lieutenant Colonel Sir Altriero Artiliero sa ngayon deputy si police major Ben Suliman, din mismo na yung balik na rin tahan ng lugar kung doon balay ni kag-serve man opisina niya sa Negros Panay United. Kag-isama niya siya ka-road safety advocate sa K5 zone, ining si Mr. Warren.
0: Road safety advocate ka, gin-reklamo to ang gapamulak sa ilang pasahero nga salakyan mga KK mo kay ikaw galing isa sa mga advocate sang road safety diri sa probinsya K5 ba Aaron?
1: Yes, ang magandang K5 zone ti gin papanugan sa sang search warrant kung sa rin ginamanduan diri sang korte ang kapulisan sang RPDO 6 nga
0: RPDO yes, ano na saman regional police ano nang RPDO na
1: Regional Police Drug Enforcement Unit 6.
0: RPDEO, gali?
1: Yes, ah, okay.
0: Tingnan nga may, kwanaw, nga may drugs, ha? May wala labot sa search. Anong nakabutang sa search warrant niya, K5 Aaron?
1: Ginapapangita di, ang siya ni nag-visa initial kayo ng information, allegedly nag-hupot siya sa illegal na droga o konsyabo, tapos armas luthang. K5 zone hindi lisensyado nga armas lutang recently nagahupot siya no.
0: Oh.
1: Kag
0: sang so, kuno mo bot silingon may dala nga illegal nga droga.
1: Yes.
0: Sa search warrant ginapangita ang illegal nga droga kag ang mga pusil nga hindi lisensyado.
1: Yes.
0: Okay, sige proceed.
1: Amo na ka K5 zone sang ginimplementar na din search warrant diri sa may sala nga portion ti do sa dalom ni sang namisa kay na sa pagdumdum naton. Nakita ang isa ka bag kung sa dinagaunod sang mga drug paraphernalia, aluminum strips ni sa K5 zone o kung gingisi, ni balano nga aluminum, kay may ara sang allegedly nga residue sang illegal nga droga o kung suspected siya mo. Sa nagapamati sa aton. May mga plastic at may mga transparent plastic sa shaman sang ginapatihan na iyanika illegal nga droga ang dito na recovery pero tiwi na sa nga illegal drug so exposed siya at ang
0: mga bot chiningon mga shabu kuno ni mga illegal drugs para paraphernalia na lang mga nakita mga yes. Mga aluminum foil nga may posibilidad gin gamit na ginagamit para gamitan sang illegal nga droga may mga empty sachets ang suspected nga maginsudlan sang mga kwa no sang inang illegal nga druga K5 Aaron.
1: Yes, sa K5 John. Ang nakita andere tarong din markahan sa K5 John ang muling mga aron ng strip na may ginakyan residue sang illegal nga druga kun sa bo. Raton nga muna ang una nga naging aresto siya kaging bastahan sa niya nga kinamatarong sa K5 John. Then sa pagpadayong sa kinsang pag-search sa iyang ginatingaran dere o opisina naman, siya pa mismo no, nag-declare, nag-ako sa otoridad, mayara sa isang duha ka mga pusil sa K5 John. Ang claim niya, mayara sa daw isang lisensya, kasi doon yung counter ni Kainabi sa inisang information sa Article 6, yung counter ni nila sa nalipat sa Kainato sa terms ng opisina nga nag-
0: gin kwa nila gin ang mga armas niya suno sa iya lisensyado legal may lisensya sa iya K5 Aaron hambal niya
1: yes okay project
0: te gin pangita ang mga lisensya may ipresentar sa nga mga kwan nga mga papeles nga nagapakita nga lisensyado ang pusil niya nakangalan sa iya ara ang kumpleto nga mga serial number sang sanugin isyo sa iya may iltop siya o kung ano pero amo na mga kinanglanon para nga makaangkon kasang lisensyado nga mga pusel K5 Aaron
1: K5 John amo nang claim sang kabagsinaan mo nang claim ni Mr. Rawarin Bengoso K5 John may ara sila sa lisensya pero tiway paan na again presentar sa subong kasi ongoing pa ang pagmarkings sa mga ebidensya. So karon ta sa isang time mo gyud presentar ini pero sa side sa ina sa initial information sa otoridad ug encounter din nila sa LCAP sa Kifa John kasi iban wala sa na registro na armas o tang na hilhupot sa pangalan ni Warren Jason B. Ocondilas Ganboso.
0: So both silingon nga before sila nga magsulod dira sa ginaistaran ni Warren Ganguso ginkwana nila nga daan ginusisa nila nga daan sa firearms and license sa division kaginlantaw kung bala may mga pusil nga nakarehistro nga ginapanagiyahan ni Warren Ganguso K5 yes. Aaron
1: yes gin preparahan din sa Article 6 kundi nga mura encounter nila to kumbara may rehistro nga armasotan sa pangalan din ni Ganguso pero wala kay K5 John why nga Ipan John, may isa rin na posible sa mga rason yung tiin papanahugan sa iyasang sitwaran sa guling papangitao ng impatihan na hindi resensyado kung hindi kalang pagupot ng armas na pan.
0: So, okay. So, go ahead.
1: Dari nang ganit kay proceed na subong sa pag-search sa ikaduhang panahugan sa balay ni Ganguso na Ipan John.
0: Basta, ako na mo, Kwan, sige, pasubong ang ang rikisa sa balay.
1: Yes.
0: Ano ning balay nga ginaistara niyan? Ano ning balay nga ginaistara niyan ni ginakuha niya ni ginaarkilahan niya lang ni babaw dalom nga balayaw.
1: Yes.
0: So may second floor pa.
1: Yeah.
0: Ang second floor ning ginaistara sang nga part sang balay siya iya gyapon ginaarkilahan.
1: Yes,
0: okay. So tapos na ang rekisa sa idalom, may ara pang rekisa sa ibabaw pagid sa second floor. Okay. Sige, proceed. Naga-live ka subong sa Facebook page ta, why?
1: Mabudlay ka kay Fred John.
0: Why signal?
1: Signal, yes.
0: O, pigado, signal. O, sige. Kulaton, taka, saka ka to sa babaw, base ko namin signal to, kay utod-utod mga signal mo de. Kay pang basahon, kuanay, ang mga iya nga mga ginpang post sa tong August 3, 2026. Sang Agosto, panimong natabo mga ka-K5. Why man kita nagahambal nga amugin ng ginhalinan, pero may posibilidad nga isama nini sa mga rason kung nga ang ginkwani siya, dugay naman gali ni nga kwan sa iya mong, nga pulupanilag sa iya sang taga Regional Drug Enforcement Unit, kay wala labot nga may mga pusil siya, ang report kay formasyon nga daw into illegal drugs pa siya, no? Mga KK5, gagamit pa sang illegal nga druga, sus Maria Ihunis, so, advocates ka sa road safety, pagkatapos gagamit kay mo gali illegal nga druga, tapos gahupot ka sang pusil, tapos kinapasikat mo pa sa Facebook. Gaway ko kabati sa mga tao, mga KK5, nga mga prugan, nga ginapakita-kita nila na yaila pusil. Makita mo lang na yaila nga mga pusil kung ato sila dito sa mga shooting range nga nagapalupok, nagatiro-tiro. O, K5, K5 pool. Pero mga tao, nga mga pariyo sini, nga ipost mo sa Facebook ang pusil mo, pakita-kita mong pusil mo, nga daw si Into ka, nga daw si Tikalon ka, ano purpose mong ipakita-kita mong pusil mo sa Facebook, sa social media? Di ba, K5 pool? Akon sa nguna may nakita, magkamusa nguna, nga nagapalupok, nga makita nyo, magauyat ko sang pusil, pero nag-ara ko sa shooting range, kag-upod ko mga pulis. Upod ko man mga pulis nga nag-shooting, nag-tiro-tiro. Mga KK5, pong iyalang tawabla, oh. O araw, basahon kung mga KK5 ang una-una niya nga post. Siling niya, oh, Ario, Warren Jason Diaz Gangoso. Siling niya mga gagong nga mga media. Mga muni, wala ya, wala nyo ginasapak, siling niya, kung jeep gani, siling niya, mga may pamuyayaw pa niyo. Kamu nga mga media, nga kamu gani, siya nga hingabot, hingabot nyo, mga gagogit kamu, nga sa media, basta, millionaire ko no, ginapabayaan nyo, kay nabusalan kamu, no, dumbo siya silingon, nga, tanan-tanan nyo nga media, kuhan mong dalahig, why sa may ginapasino, ah, itapatan, ginambal mo lang, nga, sa iban nga mga media, no? Kay para nga at least kundi hindi mo madalahig ang tanan-tanan, galing kay kagago, marabi si Mumong, mangumango ka man, abi mong. No? Mga KK5, higin dalahig mo imo tanan-tanan, ti pati ako dalahigon mo di sa mga amone, nga mga bayaran kami nga mga media. Maria Ihunis, tigara po ni Santisima, kung bayaran ako noy, subong, damo-damo, ikurong mahigop mo nga siya bugit. Kaysang una nga chimpo, sangin bayaran ko sa una sang chimpo, para untatan ko lang ang akong kampanya kontra sa illegal nga druga, ah, taniway pa ito ma-expose kung tani itong mga drugista, ito sa unang mga nagkalamata ito. Kaso mong guro, matya ko, duros kalimutaw mo sa higop ka siyabo siguro. Kay pati ako, nagkwan, nag-tolerate nga magdamo ang siyabo tungod kay nagbaton ko sa mga ginabayara, ginabayad sa akon. O hindi, bla? Oh, balik ko na karon kay Five ba, aron ha, aplastara ni si Babaw to. Para magnami signal mo kay ginaisa-isa kong mga ginapang-post niya mo ni sang gina-raid subong mga KK5 o ginapa-implementaran sang search warrant ang iya sini ginaarkilahan nga balay dara sa may isa ka lugar diri sa siyudad sang Iloilo ining ginakilala ga pakilala ni sang daw advocate kuno sang road safety nga si Warren Jason Diaz Gangoso siling niya ano karon maglain buot nyo sila niya sa mga niya sa akon sila niya to sa mga media isog-isog siya niya basta media gago na niya bayaran na niya sugapa dahak-dahak sa pilak mga gago te gaba nyo idoso nyo pa ng PT PRP kay ipatiro ta kamo ng mga gagok mo muna pa ito ari sa iya nga mga kwan nga post tapos sila niya pila naman na kwarta nyo da pagdoso sang hilaw habok naman ang K5 nya ha siniya wala kita da siniya to ginsabati siya ni K5 Kim tapos may ari pag ini sa iban nga mga excuse nga mga ginpost no ari pag ini sao ng ang may ngalan K5 ba kan K5 K5 Paul, ang may ngalan lang nga PPTRP, hindi ka mo ha, may pusil na yun. May pusil na yun. Tapos, ang pusil ya, tatlo bilog, grabe no. Tatlo bilog pusil yo. Nga ipakita niya raw na, PPTRP, sila niya linti ka mo ha, sila niya to. May pusil, kita-kita ya. Tapos, may mensahe, sila niya magamit ko na sila niya ngakon nga, ike nga ike ha ha ha siling niya make sure nga naasaitihan ng AK ko na ha. Lapit ko na lang na gamiton bala. Ha, excited na ko ha. So mga pamahog, mga style nga pinasikat amo ning ginahimo ni ining ni Warren Gangoso nga ini mga KK5T subong araw subject sa ginahiwat nga search warrant o kon pagpangrikisa pagpaimplementar sang search warrant sa iyang lugar sa ginaarkilahan niya nga balay. So may mga nakuha na to nga pusil. May nakuha na to mga KK5 nga mga drug paraphernalia. Aluminum foil kag may mga residyo nga ginapatihan syabo. May mga plastic sachet nga ginapatihan nga may unod man nga syabo. Kung tarong utok muli nga way kagagamit sini. Mga KK5, no? Hindi mo na ipapakita-kita sa social media ang mga pusil mo. Damo sa sang mga, kuano? Damo-damo sa sang mga pusil na ginapakita. Damo-damo sa sang mga, kuan, sang may mga magasin. No? So, tapos, ipakita-kita mo da. Tapos, mamahog ka sa social media. Kung imo lang tao na, direkta, direkta nga pamahog eh. Kaya mati, ginapanglawag yan mo. Ilabi na ganang K5 News FM, gani mismo nang ginlawag yan eh. Nga, kuan ko no, nakakwarta. Motun, way sa kabalo nga, bisan kami lang gani siguro mga ka-K5 nga diri sa K5 News FM Iloilo, nga way ga sapak sa mga talinpe, sa nga iban nga mga kuan, nga mga produkto. Kaya bastante magkami amon di. O, hindi ba? So, amon eh, mga kaki-five ang ginarikisa subong dito sa kwan, sa may lugar, no? Aron na si K5 ba, aron? So, mga kaki-five, matag ko na'y komersyal. Then, pagbalik naton, balik ko naton si K5 aron nga makaplastar dito sa ibabaw nga porsyon kay babaw dalom. Galik ko nun eh, ang ginarkilahan niya nga kwan, nga balay, nga among ginaistaran niya subong diri sa sudad sa Iloilo. Daw tagalang bunaw, blan niya mong o tagahaniway. Lang taon talaga kundi yun, gini yung lugar, yung uri-uri yung lugar ni sa, kwan, sa out of town. Pero di rin siya ga-arkila sa syudad sa Iloilo. Tapos, ang report kay informasyon, gahupot ka armas, nga wala man gali, kwan, wala man gali sa mga lisensya. Pakita-kita mo pa sa social media, kapakita na gano'n sa ado, si Muki Isogin. O ara, tubangan nyo lang taga-RPD iyo. Mga kaki-five. So balikon, takaroon sa K5 aron ripuyo, dira sa may lugar, sa sining ginahiwat karon nga pagpaimplementar sang search warrant o kon mandamiento de rikisa. Mga kaki-five sa balay nga ginaarkilahan ni inang Gangoso mga kaki-five. Ang mga balita ang inubatan ng builog na inadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 the superior antioxidant kagsang may TC the alkaline nga vitamin C. Ining duwa ka mga produkto sa klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy nga para magapabilin nga healthing lawas naton. Pinahanglan naton mga kakifive mag-invest. Hindi kita mag-invest sa pusel pariyo sa kay Gangoso. Invest kita mga kakifive. Invest kita sa ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas, manggad. Health is wealth. Amo nang i-invest naton mga kakifive. Kabisan ano pa sa aton kamanggaranon. Kung balati anon ka, way managapon pulos ang imo manggad. Way manapulos yapon imo kwarta. Hindi ko na paglawagon pa ang mga bilyonaryo nga mga nagkalamatay na K5 pool. Hindi ko na paglawagon pero damo-damo sa mga bilyonaryo nga mga nagkalamatay na napuslan nila kwarta nila. Nakapugong sa ila ang kwarta nila nga mabuhi sila. Nakabakal sila sang dugang nga kabuhi para magsigi kabuhi nila. Wala! Ang importante mga ka-K5, ang aton nga ikaw yung lawas, amo niyang i-invest na ton. Dra kita ya invest sa ikaw yung lawas. Kay was nga nami ang aton nga kogalingon, ang ikaw yung lawas, ta healthy kita, bisan ano pa matabo, buhi lang kita ya gyapon mga ka-K5. Amo nang pinaka the best ini bala. So para nga maka-invest kamo sina, ari ay tumara nyo ni ang healthy nga mga produkto sa klinika de alternatibo. Para magapabilin nga healthy ang lawas naton, Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant. kontra mga ka-K5 sa hypertension, high blood, diabetes, kag iban pa nga mga balitian, even cancer, kayang-kaya. No? Kag parisa nyo sang mighty C, the alkaline nga vitamin C, pampabakod immune system, kag pampabakod sang aton nga resistensya. Nga! Kaya ang klinika DTX 500, isa ini mga ka-K5, puno ini sang natawag naton nga anti-carcinogenic properties, agun nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, mga ka-K5. Kag, wala labot sina, ang klinika DTX 500, ang ini ang bastante sa natawag naton nga inang iban pagid nga mga minerales nga nagabulig para sa pagkontrol sang aton nga mga blood sugar level kag iban pagid nga mga parte sang inang free radicals kag mga toksin sa ato sining lawas mga ka-K5. Kag kinanglan nakaparis ni sa iya ang mighty C, vitamin C mga ka-K5, dahil kalan nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities, agun nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ano pang inahulat nyo? Inom na kita sa klinika DTX Pamerica Mighty C adlaw-adlaw para nga magapabilin nga healthy lawas na hindi na pahulat tapang magtubo magabukol-bukol sa lawas naton nga nag-mutate hasta sa uli may imo nga cancerous. Proteksyon na naton aton kaugalingon klinika DTX Pamerica Mighty C adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras alas 8:29.
2: Nga istasyon K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa na. Dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: Ang masking disease na.
5: Mga kuko nga, doon di maayong.
4: Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Luksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
12: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
12: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iba't pang mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
12: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
12: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Gina pang galbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkakas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

100, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon. Sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakunsulta? Sulta. Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
9: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman.

0: Tigbo kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ngamay BCO. BCO. Ngamay Ditribayo. Ditribayo with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo. Ngamay BCO. Ang BCO. Ngamay Ditribayo. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
6: Babalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pag-pangalagad. Oras sa aton karoon, nakalabol kita sa 44 minutos na kaligad sa alas 8. Balikon aton karoon ng ato sining patrol with ka-K5, Aaron Lloyd Rifuyo. Sa ginahiwat karoon nga raid or pagpa-implementar no, sa search warrant sa Puloy-an mga ka-K5 sang sining isa ka subject nga si ano ganin ni Warren no Ganguso mga ka-K5 no so dali lang kay may mga dugang pa nga mga na recover may ara pagit sa mga nadugang nga mga na recover dito sa ibabaw nga porsyon no sa second floor sang ginaistaran mga ka-K5 sini ni Warren Ganguso. So, gani standby sa ato sini nga mga tagpanamati kay balikon na to ato sini nga patrol upon kita kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa sini nga implementation sa nga search warrant sa aton nga RPDEO o kon regional inang police drug enforcement unit mga K5 no. So dali lang kay urato na to ng pagpanumbalik no sang signal na to direkta sa kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Ari sa sapiak nga linya mga K5 may nadugang pa nga iban pagid nga mga na recover sa lugar. K5 Aaron, go ahead.
7: K5 sir. May na recover nga suspected sa bo sa kaduwa nga panalgan sa tahan ni Warren Jason Diaz Ganguso. Sa K5 John, ito kayo na nausok na ito nga tawag kayo na ito nga report. Kaya nag-proceed kita, no? Sa bahog ng ining balay. Kaya ito na parto nga nakalak sa sunod.
6: Na may mga bago pagid, Kwan? Ara? Okay. Sige, go ahead. Proceed, K5, Aaron.
7: Okay, K5 John, tiyan mo ito. Sa balay nga inarenta ni Warren Ganguso ng mga kapulisan sa IPDO 6 at katapos ng SWAT kiti kagina ginasuspetsahan sa otoridad nga base may taho sa sunod sang kwarto kiti nakalak ini sang nabuksan sang SWAT kwarsa nga din buksan sa si Fred John Bao dito nagtambad sa otoridad ining kaha o konsuludan ba na sa posil hindi posil o kundi mga drug paraphernalia mga aluminum strip nga may believe no residue sa illegal na droga o kon shabu talaga pamati sa aton karon sa na clear na to subject pag niya kwarto among gin search sa police kag pagbukas ka kita John sa kilid lang gid sang adingding dito nakitaan ang isa ka bag ano book na da sa elementary tanak dangat di color lang na nagdra nakatungtong ining nakapastar nga mga drug paraphernalia.
6: Oh, grabe, damo-damo ba? Oh. Amo niyo na daw may box tapos sa ara nakatungtong ang ining damo-damo nga mga drug paraphernalia. So, K5 Aaron?
7: Yes, oh, amo lang K5 doon ang kalaragway nga ina. Didra na nga recover no, sa separado nga kwarto ka K5 doon kung saan dra siya nakasunod sa kaha o kung sunod na sa armas.
6: Mm.
7: Karon may mga ilaragway pag ito dra ka K5 doon nga sa pihak naman niya kwarto kung saan na recover ining bag na itong kung saan may pouch dra nga unod may unod sa ginapatihan sa book ka K5 doon kan sa libro dito nga nakatungkusang tong pagit sa babaw niya ang ining nakaplastar nga illegal nga upo ng ining paraphernalia ka kita John kung sa yuron kung lang tawon mo siya kasi posible may higop

0: Ay, vos ponés igual en el buzo, que quita el John.
1: Grabe,
0: Pero.
1: no? Oo. May kwan sa may ginahanda pa sa may ginaprepare pa sa nga hiligupon na kay five ba Aaron?
0: Imposible que te contestar, Magan. Con el caso.
1: Tutod-tutod
0: Muna
1: din
0: sa
1: niya.
0: kita John, na-observaran na punto sa babaw, na sa piyak niya kwarto, limpyo niya, kasi sa piyak mahigko, kang mabaho ba, kasi sa piyak nagawa si Pagani, kasi
1: Oh,
0: mag-present si
1: daw
0: Kamla.
1: mo guro. Amo na gurong ginasirbihan niya, ginahimuan niya nga drug den.
0: Laban-laban,
1: Solo
0: bakit
1: yung
0: sa kita
1: panya.
0: John, yes, sa kita John, kasi mo rin pamangkot sa naton, kung kay sino ina, ang mga drug trafficking niya, niya, what yet, balo sir? Ay, what yet, balo, siya nagamit na. Basi kung may murto, das balay nga, among nasuyok na kay Kiko John. Pero, sa piyak naman itong kwarto, sang tiara man sa mo, nakita niya man, kanka kainahalin pagsaka, una sa gani saka, kumpara sa pulis, kay Kiko John sa searcher, utob sa may mga role na kapulisan. Dito, si kadawa naman niya kwarto, nakita niya man ang pagsulod ng pulis, pag-search ng pulis, kan pagbukas ni sang gamay nga pouch, sa bag niya ito na simban, doon na surprise si Ganguso kakita doon naman niya, niya, konser, eh, muna rin pumangko siya na ito, sa kung kay Sin, o na ang illegal nga droga.
1: So, ang
0: Hindi
1: sapya
0: ko
1: ka
0: na
1: kwarto, hambalya, hindi iya?
0: Hindi ko na iya kakita doon.
1: Hindi
0: Pero
1: iya
0: siya
1: kwarto?
0: na, isa lang siya ka tinar din eh.
1: Pero siya lang isang ka-star da, hindi ba?
0: Yes, siya lang isa.
1: Why sa mga upod da nga naga-star, why sa mga upod siya da nga naga board man sa sinang nga lugar, kundi siya lang git isa nga star da?
0: Yes, sa kita doon, siya lang isa. Pero kung may times man, na may mga bisita sa like miyembro sa iyang organisasyon, ang Negros Panay United, no, manang iyang organisasyon, kalisa man siya ka Road Safety Advocate kay Colonel Busita, na ba? Sa kita doon.
1: Oo.
0: Membro na siya, no? Ni Colonel Busita, former retired police colonel ko kay Panjon. Rapid away naman nila na buti si Colonel Busita sa iya, kakakita John. Muna, nakukisa may mga bisita so, sa nakalilain niya ng mga organisasyon. Isa si Dre na katinder sa iya kung may ginahikot sabi ng mga papeles sa ano man din transaksyon na sila kay Panjon. Di kung susubong, siya lang isa kay Panjon.
1: So ti anong kwan anong hambalya siya ni ang naka kwan no naka light green nga kwan nga bayo
0: naka mint green yes
1: mint green no
0: green naka mint green nga ginabayo sa mga buhaya mo nga kilala di pa John.
1: Oh amo na siya si Ganguso siya na
0: yes
1: Warren Jason Ganguso ngalan niya no
0: yes
1: oo play da jene
0: 37
1: soltero ni siya. Okay. So inang magluwas na ang sapya ka kwarto to medyo maturutinlo to mo to ang turulugan niya hindi?
0: Sa dalom sa according sa iya sa dalom sa nagatulog kita John.
1: Oo. Sa dalom sa gatulog.
0: Yes. Malapad man niya sa account sabi nga kasi mo namin si Manterlugan na makabasa ka sang komportable. Pwede man sa ka-consorts niya, gusto rin sa katulog sa Bakbao. Kung may mga tali kakita, lapad man, at yung mga nagaling ng mayab, o baka si Sajon, pagsulog rin natin ito kayo, nga ito sa part sa kwarto na malimpyo, nang umpil kita ng atsing baka si Sajon. Okay man ang ano, yung restaurant din eh. Pero kaya muna nagaling, may na-recover ang otoridad na ito na suspected sa buo at ang mga drug paraphernalia.
1: Ah, okay. So, amo mala ng mga na, mga pusil? Why na pusil?
0: Yes. Meron kasi si John at ina, amo to mismo nga si Mr. Ngunso man ang nagatuan sa otoridad na mayara sa isang ginahupot, ginaposes na pusil. So, tang. Kaya may mga magazine, may mga bala direct ito John na recover. At ang kaina, ang isa ni kapusil iya na recover ni sa kilid ni isang red, no, kakifer John. Kaya doon ginapuluman niya ni sa, ano ni daw, krudo, kakifer John. At ako lang pa-recover kayo na sa pulis na nakahulong pa kayo na.
1: Okay. So, te, ang mga kuan ng mga na-recover subong pang isa-isa habi subong kay Five ba aron?
0: Okay, Sir John, ang recover subong ari na diri tanan. Ari no, ay mga ng shirt. Yo.
1: Okay. Go ahead. Okay. Dali gid lang mga ka-K5 no na utod ang linya ni K5 aron. Inang makita niyo subong sa screen, sulod lang na sa sang pusil no o ginatawag naton nga kuan bla nang gun box mga ka-K5. Pero ara da ang mga kuan ang mga nakita nga mga paraphernalias no, mga higko nga mga kalabanan sini mga ginapang gamitan blasang shabu no? Mga paraphernalias pero ang ambal diri ni Warren Ganguso nga indi na daya iya kuno kwarto no pero te kuni mo lang tawon mga ka-K5 siya man ang isang ga star da wa ni sa mga star nga iban sa sinang nga lugar no sa dalom sa katulog sang babaw yan ha amo nang may posibilidad ginalantaw naton te hiligupan niya guro eh no ginimo yung drug den ang ini nga lugar mga ka-K5 no kay sarado mong tapos ang sapiya ka kwarto ya matrutinlo man amo ni gurong turulugan niya ang ambot kun ano yan ang sapiya na from sapiya ka kwarto amo ni ang nakitaan sang damo pagit nga mga drug paraphernalias no pero pusil way na sa may nakita okay five aron go ahead proceed
2: okay K5 amo to ang may mga drug paraphernalia nga aluminum strip na may patihan minapatihan suspected residues ang ilegal nga droga may mga lighter may armas lutang nga duwa ka bilog ni siya no ka K5 zone may mga bala o kung live ammunition may mga magazine may ang kagina lang gid ang last nga na recover ining pouch o kun sa bag kag sa sulod sa bag na recover ang pouch nga may unod sang duwa ka mga heat sealed transparent na 6K sang ginapatian sa bo sa lugti amo ning nagatungtong kay nato sa libro o sa notebook ang mga drug paraphernalia pag gid nga nakapatar na sa nagapamati sa ato may na-recover man di man ka K5 zone mga sulod landere kaanga isang sling bag kaina sulod lan sulod lan sang armas utang ti amo na consider na recover ang mga drug paraphernalia sa K5 zone.
1: Oh, so why gidya sang totally nga mga nakita gidya nga illegal drugs kundi mga drugs paraphernalia lang and ti mga residue abi no sang ginapatihan nga illegal nga druga K5 aron.
2: K5 John na mention naton nga may ara sang suspected shabu sa pouch nga itom na recovery ang duha ka heat steel transparent ta 6 sachet.
1: Ah okay.
2: Shabu.
1: Okay, so pila ka kwan, pila ka sachet ang recover nga suspected shabu?
2: Duha ka K5 John.
1: Duha.
2: Yes, duha ni siya ka plastic ka K5 John. Ang unod sini nagabilog-bilog pa na ba ka K5 John. Nga mabukbok gid. Sila ka pumati sa ato.
1: Kwan guro ning supply ay no? Sa ato ng pag-inchin ni paglantaw, why guro ni gabligya siya buha kundi gagamit lang?
2: Yes, based sa, kundi may briefing kaina nga natabo before isang implementation sa search warrant, based sa initial information of kaina ni Police Major Suliman, nga hindi man siya pusher, pero allegedly nag-hupot o kung nag-possess
1: sang shabu kay Fabjon. Nagkuan siya, hindi siya pusher pero nagatago sang illegal nga druga.
2: Yes, kag posible may kon na rigid ka gamit man pero ti undergo man siya sa Gyapon sa drug test. Agod ya mahibaluan gid kon bala nagagamit sa ukon wala mga kay Fabjon.
1: Okay. So ang pusil, why na sa may mga nadugang pa nga na-recover nga pusil magluwas atong pila ka bilog nga mga pusil ang mga na-recover K5 aron?
2: Duha ka K5 John.
1: Duha ka bilog no? Ano nga mga klase sa mga pusil ni?
2: K5 John.
1: Oh, go ahead, go ahead.
2: K5 John, isa ka 9mm pistol, 9mm.
1: 9mm pistol?
2: Yes, isa ka 0.45 nga pistola man.
1: 45?
2: Yes.
1: Oh, so isa ka 9mm pistol, kag isa ka 45 caliber pistol?
2: Yes.
1: Okay. So, mga bala, mga magasin, ano mga na-recover, nga mga bala ka mga magasin, pilak-bilog?
2: Yes, sa K5 John, intact ni duha ni ka mga magasin, naka,
1: okay.
2: Talpak pa kay na sa posil ka dari, kag may mga live ammunition man, sa K5 John, isipon na lang karoon, kung pila ni isak, itanan, kay Tito Medyo nagkaginutok ni sa Dr. Pulinebra nga ginalatagan sa mga ibinita.
1: Wow, mga puno. Oh, puno ang kwan, puno ang tarpulin nga ginalatagan sa mga ebidensya. Pertik damo unod.
2: Sa nan drug evidence gagutok siya. Kaya tanan sling bag kahan isang pusil nga na-recovery ran siyang drug paraphernalia. Mandi sa kilid ja at mga pusil, mga bala, kay iban pa di nga mga nan drug items ka kifat kon.
1: So base kung magpa-interview si Kwan, si Warren Ganguso, testing ebe?
2: Sa K5 John, gin try ito sa kagina.
1: Oo.
2: Para patas man sa side niya.
1: Oo.
2: Hindi ko naton. Pero nag-refuse siya.
1: Oo. Niya,
2: sa korte niya lang sabton. Kasi makonsulta sa anay.
1: Sa bulado. So, at least kinatagan ta sa tsansa nga makahambal, no? Pero ti ang ambal niya, mas ginpili niya nga hulaton niya na lang kag makonsulta sana sa iyang kwan, sa iyang abogado.
2: Yes.
1: Okay. So respetuhon tana, ang importante da nga ti ang tanan nga mga ebidensya nga mga nakuha. Ano nakabutang sa search warrant niya? Pwede mo mabasa kay Pai Baron?
2: Ade lang kay Jackie Frame John ito ay kita tawid. May hawid sa search warrant. K5 John, may kita kakwa ng...
1: Ate, sige na lang. Okay lang. Medyo base mabulubudlay sa imo. Picture lang karon, no? Kag i-send direk karon kay ang news center na bala, sina K5 ba, Aaron?
2: Yes, K5 John.
1: Okay, sige. Salamat, kid. K5 Aaron.
2: Sige, K5 John, ang inigitag na doon ngayon sa Kalwan, sa DTX Coffee Mix, sa si Sir Warit, inom niya sa DTX Coffee Mix. Na, DTX Coffee Mix. Naka-detox ka pa.
1: Oo.
2: Ako naman si 5 Aaron Hoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch, June Alojado. K5 Nightwatch.
1: Nabatian mga ka-K5 ang ginahiwat nga live report, no? Live coverage ang K5 News FM Iloilo. Upo sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Mga ka-K5 sa pagdakop o kung pag pa-implementar sa search warrant sa aton nga mga kapulisan, no? Ilabi na yun ang Regional Police Drug Enforcement Unit, RPDEO, mga ka-K5 sa Puruyan nga ginastaran ni Warren Jason Ganguso, isa sa mga inang kuana road safety advocate ni siya kuno, mga ka-K5, no? Pero ti magluwas sina wait ka balo kuno pagidang affiliation niya sini, pero ang hambal niya nga ti road safety advocate siya kuno, mga ka-K5, no? Magluwas sina ti wait ka balo kuno pang iban niya sini nga mga trabaho kag iban pa nga mga extracurricular activities, no? Gin-raid sa aton nga mga pulis, gin-pa-implementaran sang search warrant bangod mga ka-K5 sang ginahuptan niya nga mga pusil kag gin-report nga naga-kuan pagid, no? Nagahupot sang mga illegal nga druga. Ang hambal sa aton nga mga pulis nga hindi man siya drug pusher, pero nagakuan lang nagatago sang illegal nga druga. So meaning nga kun ginatago mo kagway mo ginabaligya, ginaano mo? Uno siyempre ginahigop eh. Kita mo ara may mga kwan, may mga nakita mga ka-K5 nga mga kwan, no, mga shabu para pernelias o ginatawag naton nga mga drug para pernelias, mga aluminum foil, lighter, post pro, mga amo ni mga kwan, no, mga drug para pernelia nga ginagamit kun maghigop ikaw sang illegal nga druga. Hindi ko na pag-isa-isahon pa sa inyo kung paano nila gamit Dayton kay manti mga ka K5 damo sa mga pamati ng mga kabataan base mangin curious pang mga kabataan mga ka K5 kag sundon pa. No? So muna tanan-tanan may duwa ka mga pusil ang mga recover isa ka 45 caliber pistol kag isa ka 9mm caliber pistol mga ka K5 puno sang mga magasin nga may mga puno man nga mga bala mga ka K5. Pao na to kag ikwanon nato na karon pag isa-isahon ang inventory sa aton nga mga pulis kag kun ano ang matabo sini tilabalaban sa Lord's Priest 1 gini guro ning subject ni ay ning subject sa search warrant mga ka K5 nga si Warren Jason Gangoso. Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Clinical District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagi na dulong man sa inyo sa Kalwan sa Clinical DTX Coffee Mix, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Ang Clinical D3 Bio mga ka K5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga inang viruses pareho sang dengue mga ka K5. Ang medium chain triglyceride nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio nga ginhimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka K5 nga inang parte sa D3 Bio ang isa sa pinakakusog kag pinakamabaskog nga inang kuano ang microbial no sa ato sining palibot. Ginapa nami man sang Clinical D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas isa ini ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadinggi kana kag ginapanami man sang Clinical D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga buligan ang ato sining lawas para sa kontra sa bleeding o kon pagdugo kon nadinggi kana. Kano nung panginahulat nyo sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati, inom na kita sa Clinical D3 Bio, the superfood supplement, para layo kita sa mga pamalatian katulad sa mga viral and bacterial infections pero sa ship on na natubot rang kaso kag iban pa nga mga balatian mga kaka-K5, especially ang viruses pareho sa dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinical D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:06.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligat, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda, sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhan ang pag-ariya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibilisin yung mga suking putika. Premium. Nationwide.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Nortes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
24: Ganagapanupo.
23: Kagakontrolar.
24: Sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masalikan.
23: Epic.
24: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
26: Ang Visio.
3: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
27: Ako si Lito.
0: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
1: Malakas, mga butika!
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
22: K5 Night Watch June Alojado Kapulot K5 Night Watch Night Watch.
26: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras na aton karon nakalabot kita sa 13 minutos na ang nakaligad sa alas 9. This time i-check naton karon ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining plano karon nga pag himo sang isa ka grupo nga mag-imbestigar may kang tanan sining reklamo sang ato sining mga hog raisers nga puwerte ka barato sang baklanay sang kinilo sa ila sining mga buhi nga mga baboy mga ka-K5. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
13: K5 News FM. Kampyon Report.

0: Hindi man ako milyonaryo, basta araw-araw yakap mo ko. Wow. Feeling ko ang yaman-yaman ko.
1: Ay, pwerte. Diba, sa bottom, sana malita na lang ako.
0: Sana minsan may isa kalibo.
1: Perte, perte. Nami isang imo subong kuan nga kanta. Why naka kuan why ka na gina anxiety? Why na, why na?
0: Wala na.
1: Why na?
0: Una lang to.
1: Nakita mo na bitong na kuan ano?
0: Why man ate kaya mo na iyak ka palaran ka kay Pam John ano tada kay.
1: Iyam na siya man ay nagpili sang kagulingon niya.
0: Leksyon kid na nga.
1: Man kung hindi ka tikalon kaghambog, nga magpakita-kita ka pusel mo, tingunin tani. Subong nami, papangabuhi mo.
0: Okay, te, syempre, ka K5 John, bilang isa ka gun owner, may mga lead. May mga responsibilidad man ikaw mo nga, hindi, oh. Hindi mo ba pagsayang-sayang kumbaga.
1: Kag transport leader, Gline, transport group leader, Magline.
0: Presidente ka K5 John sang Negros and Panay United.
1: Bo grabe ba? Ti dalay galing ni Negros ag Panay pagkatapos amo ka na.
0: Kag regional coordinator no sang inang iya na bala ni Busita.
1: Ah, okay. Oh, ti amo ka sina.
0: Arsap, arsap.
1: Maria Ihunis ti garapo ni Santissima. Sa do katikalon, sa do kahambog ang lain sina dira kay nagagamit pa ka illegal nga druga. Okay, damo sa mga nakuha ng mga parapernalya siya to.
0: No comment.
1: Oh, okay. Pamana mapamatud-an ah.
0: Eh, oh, di sabton niya mada sa korte kag K5 John ah.
1: Kung sabagay, oh kag ti laban-laban ni paidalom guro na sa sakwa no sa inang drug test kay manti may mga na-recover nga mga drug paraphernalia sa lawas siya mong no.
0: Kaya actually as per mention man by kag K5 Aaron Refoyo nga ti ang search warrant niya is both sa pagpangita sang pusil kag sa illegal drugs, no ti ang sa pusil ya as per info nga ti siya man mismo mulay nagambal nga ti may pusil man gid sa pero lisensyado ka K5 John no galing kay ti syempre ang mga awtoridad na naton may records yun na mga kung sinong license may mga serial number as you mentioned, kag-iban pa, ano na ganun, L-top?
1: L-top eh. L-top antes na, ka no? Mag, kuan, antes ka mag-acquire isang pusil, dapat ma-kuha ka ganay L-top. Kaya ang L-top na, ang buot silingon sina is license to own and possess firearm.
0: Yes.
1: So, damo na pamaagi da, may drug test ka na da, no? Antes ka magkakuha sang L-top, dapat maka-drug test ka. Tapos, dapat may police clearance ka. May NBI clearance ka. Tapos, makuan ka pa da, makuha ka pa exam kay Paiba Kim sa kuan, inang neuro bla. Oh, may neuro examination pa na.
0: Nga ti, fit ka nga mag-uyat or mag-operate sang pusil.
1: Oh. So, amun na pag-issue si mong isang iltop da yun. Pero kung wala kasi na makaagi sa mga amun na dira, hindi ka gid makatilaw sang iltop, hindi ka pwede makapanag-iya sang license firearms sa K5 Kim.
0: Kagtipi, kung for example, no, kung license kaya nga firearm owner ka K5 John, may responsibilidad ka ba lang ati, kumbaga, ga-act accordingly ka lang.
1: Yes.
0: Hindi mo ba lang pag abusaran.
1: Kabalong ka K5 Kim, ang tanan-tanan ng mga kwan, ng mga inang owners ang guns, no, yung mga firearms nga lisensyado, hindi na mo pareho siya batasan, no? Kita kasang mga pro-gun bla, kay kita mo na lang ginapakita-kita na pusil nila. Makita mo lang ng ilang mga pusil kung ma-video sila nga may ara sila ng mga
0: shooting,
1: shooting competition or may mga ara sila nga may mga shoot fest na mga muna. Makita mo na sila nga muna pero kung sila nga gina-post-post mo sa Facebook, ginapakita-kita mo kung si hambog ka, tapos ang balon mo nga may mga tiruhon ka, kaya mo ginakatuan sa imo nga kwan. Nga, kapalaran.
0: Oh, tikay posted publicly man to abi tinakitaan man sa otoridad nato ng mga laban, posts pala to sa social media. Pwede, may ano man sila
1: kung pagitaon ta pa tong AK-47 niya kayo nga balya na may AK pa sa kuno mong. Pasitikal lang to. Anyway, sa ilo to sa mga balita mo, kumusta ang binaboy, binaboy nga balita?
0: Grabe ka, loud sa guwa ba? Magagaano mo, kasugong pasulod mo?
1: Ang gagadlaw sa guwa to?
0: Oh, gasulod mo.
1: Grabe na siya, pakadlamon.
0: Oo, oh, bintang-binta, mga terminology mo siya mo.
1: Oh, proceed.
0: So kaki 5 June, no, kasunod sa mga concerns sa aton siring mga hog raisers, so kun mga manog baboy adari sa may probinsya sang Iloilo, ginabot nato no si Mr. Magbanwa, no, ang acting provincial agriculturist, no, sa Iloilo Provincial Agriculture's Office kaki 5 June ang otrino sa mga concerns sang hog raisers nga tuman ka barato o kun tuman ka nabuo, no, ang presyo sang pagbakal sa ilabas ng mga traders o kun biyaheros ang ining live weight o kun nabuhi nga baboy kada kilo. Where in fact, as per the monitoring man, no, sang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division nga nag-range, no, sa 130 to 145 pesos sa kada kilo ang baylo lang yun, no, or bakal sa ila sang buhi nga baboy, and ang ilaya nga production cost nag-range, no, sa 160 to 180 pesos per kilo. So kumbaga perdigid kun disbintaha gid, no, sa mga hog raisers naton. According pa diri kay Jerome Magbanwa sa Provincial Agriculture's Office, maga-convince sila or magatipon, no, ang ining miyembro sang Provincial Price Monitoring Council ang agudya nga istoryahan ano bala ang rason gid nga amo na yabi tuman ka barato kun ano ding pwede mahimo, no, sa aton siring probinsya kagati kon for example, no, mayara na sang resulta ang ilang pag-sinapol or pag-convene sang ining Provincial Monitoring Council ang resulta ya sina kay 5 June kay according man kay Mr. Magbanwa nga isubmit na nila, no, sa Office of the Secretary sang Department of Agriculture kay sa Office of the President kay ang diri, no, ang provincial government kag ang mga LGUs naton hindi direkta nga maka-intervene nga. For example, just like sa ginaayo, no, sa aton sa ding mga hog raisers, kati medyo pasakasakaan yung be ang presyo, no, sang pagbakal rin sa mga traders sa amon. According diri kay Mr. Magbanwa nga sa kasuguan, ang aton ningin, no, tiglikom sang Department of Agriculture which is ang subong si Secretary Francisco Chu Laurel kagang Office of the President sa lidrato, no, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Siya lang ya ang kumbaga maka may direct, no, nga intervention sa market naton aka K5 June kaga tiyamo na subong, no, nagaapilar lang diri or nagapangabay, no, si Mr. Magbanwa sang nagakaigo nga champo, no, sa aton siring mga hog raisers agud ya nga ti mahatagan sa nagakaigo nga solusyon ang ining concern. Yari pamatyan naton ang kabayan sa aton siring nga interview kay Mr. Magbanwa sang Provincial Agriculture Office sang Iloilo.
2: Especially sa mga hog raisers naton, nga taman, sir, kano po, sir, ang presyo sa maklanay sa live weight kung i-compare, sir, sa ilang production cost. Ano din, sir, ang pwede mapulig, sir, sa provincial government?
3: Okay, so in terms of price, no, ang provincial government, wala kita sing authority or price na mag-intervene, no, in terms of the price na kung baga, hindi kita kadikta na untaton siya, pasakaon siya, panubuon siya, but we could always intervene sa production side, no, kag sa pag-support sa aton ng mga strong ng mga cooperatives na makatag kita sa kaigyan na, no, nga maka-alleviate sa ilang pressure in terms of production, no. So kita sa probinsya sa subong, no, ang aton ng mga assistance ginatag sa subong is more on the technical assistance, but ang amon nga ginatun-an sa subong is ang paghatag sa posibilidad nga makahulam, no, or makahatag sa kaigyan nga makahulam ang aton nga mga hog raisers, no, through the mangungumasap na yon program naton, natun-an naton kung pwede sila dira naton i-divert, no, na para makapalusbahin no brand naton sa rice price support program sang una nga kung sa diin naghatag kita sa kaigunan nga maka chance sa aton mga co-op nga makahulam at low interest lang sa aton nga mga farmers cooperative kag association nga amo nang ilay bakal at a good price, no, sa ilang nga mga recipients, but syempre hindi pa na final, natun-an pa naton kag ipamin pa naton ang guidelines. And in terms of price, basically what, no, medyo limitado gid ang kaya ubrawon sa probinsya, makaubra kami resolution urging sa aton nga mga legislative abi sa babaw abi, no, dai patay na to sa secretary kag sa president abi, but siguro sa level lang nga kami asta, but ang tuman gid nga pagnubo sang presyo sa subong sa live weight is cost sang aton nga market, no? So wala kami capacity, wala kita capacity sa probinsya na mag-intervene sa market. But siyempre din aton botsil ng pabayaan nato, no? So wala botsil na, no? Tinatanaw man naman ang posibilidad later on nga makatag kita sang input assistance sa ila. Tunan pa naton kung ano na siya nga klase sang input assistance nga magkakaigo ka makabulig gidman sa aton nga mga livestock ang swine research.
2: O ang ano nga department, sir, ang maka-intervene, sir, in terms of pricing?
3: Based sa layi, no? Kung tanaw naton, presidente, kag ang sekretary sang agriculture, no? Mo nang ginatanaw nga based sa layi na iya, no? Kag may isa man ka pamaagi nga kusadiin nga posible nga mag-convene ang aton nga provincial local price monitoring council kag sila ang mag-recommend sang presyo, no? But syempre depende na siya sa pag analyze, no, sang aton nga different offices, no? But kami sa provincial government ang mga next step would be convening, no, sa aton nga provincial local price monitor coordinating council, so that draft naton mabalang kun ano gid man balang rason, ano ang posible nga muon para mabuligan naton ang mga farmers naton for the muning kanubo-nubo gina presyo sa aton nga baboy nga live weight.
2: Pero mag-convene, sir, makasama kami gyapon sa office of the secretary, sir, sa agriculture.
3: Yes. Gat ang kun ano man ang resulta sang kun ano nga resolusyon, ano ang result sang inang meeting, tagaan naton kopya ang aton nga Department of Agriculture kag aton nga president mismo para makapangayo kita sang ilagid nga solusyon, no, or official naton nga pwede mahimo, no. Kasi again, ang market is very complicated na siya, very complex na siya nga klase sang sistema nga kung sa diin ang gobyerno hindi kita direkta maka-intervene.
2: Ang pricing ni Sir Bali direkta na sa aton nga alcohol niya. Pero ang mensahe na natin, sir, sa ag-racers natin, sir, since nga nagpamerdihan sila. Mm-hmm. And how about, sir, sa persona, sa musong kids, kaya ang unang problema nila mo, kung niya nagsaka, sir, ang presyo.
3: Yes, so.
2: That is why nga doon nabubatan niyo sila.
3: Yeah, so ang kids naman, nung presyo sila, bangod sa pagtaas ang fuel prices, no? So again, it's about market kag nag-apekto gina sa aton mga swine raisers kag sa subungan tinion damo nagid, no, nagasulat sa aton mga LGUs, mga farmers kag nagatadto sa opisina nga pangayo sang solusyon, no? And usual ang aton ginasabat is pareho sa gihapon, no? Ang aton nga provincial government nagapangita gid sang solusyon nga makabulig direkta nga masulbar gid yang problema, hindi nga banid solusyon lang kita, no?
1: Okay, K5 Kim.
0: Nabatian do ang pahayag ni Mr. Magbadwa kay Fajon.
1: Sakit ni man nga mo niyo. Ang presyo sang mga feeds o kun sang mga damog mahal. Kay ang ginhalinan, no, so, no, sa kay magbanwa saka ang ato sini nga mga inang petroleum products.
0: Yes.
1: Oh, ti karon ti nga mga baboy nga nagdubong presyo. Paano abi nga muna ti masakit na ya sa mga mangungumata, hindi ba?
0: Yes, keep my
1: job. Pirti ka sakit na ya sa parts ang mga mangunguma nga mahal ang mga feeds, mahal ang mga tanan-tanan nga mga balaklon, tapos presyo sa mga baboy ya inang galabot sa tag 345, tapos ang pamangkot amuni nga amon ang presyo nila sa mga livestock nga kun maihaw na gani nga grabot na yatag 290 ang kilo, oh, K5 Kim.
0: Amo na ka K5 John, lakip man, no, sa hibaluon, no, sa ila diri nga price monitoring council, galing as mentioned man by Mr. Magbanwa kang may direct authority sa tawag na, no, sa pagbaylo balas ang presyohan ay sa market ka K5 John. Amo, no, ang secretary sang Department of Agriculture kag ang presidente naton.
1: Oh, hindi maka-intervene, hindi kag maka-intra ang DTI ni kay hindi niya sakop sang DTI kundi sakop niya sang DA. K5 Kim.
0: Galing ka K5 John, despite nga gusto man gibuligan, no, sa aton siring provincial government, galing ka si secretary lang, no, sa DA kag si presidente kabay pati nga may mga makapalabot man ni sang amo nga concern, okay, sa iya.
1: Oo, ang aton nga Department of Agriculture secretary sa Region 6. Pwede ta ni mapamangkot guro kung makadirekta sang makatawag sa DA secretary.
0: Actually, ka K5 Junior, na istorya man natin siya kaina. Oh, okay. Kagas mention man sa iya, nga ti tawag na, no? Ang ininga concern kay complex kuno abi, no? Ang itatawag nga sistema sa market. Kaya ti part na pala siya sa sistema natin. Kagara siya sa kasuguan ka K5 Junior. Kaya ti hindi lang man ni concern dari sa Region 6 ka K5 Junior. So, no? Iban nga riyon, amuman ang concern.
1: Oh, ti, pero siyempre, DA, kwan ka regional director ka sa DA, himo ka sa pamaagi nga makalabot sa DA secretary eh. Para nga kung makalabot sa DA secretary, kung ang DA secretary, makapalapit sa presidente to, kung maghambal nga ngag, kwan bladi nga ko, ng kadlaw sa gwa si ngag, yung mga pumuluyo bla to sa Region 6, o, reklamo to sa kwan, no? Sa mga presyo sa mga baboy ito, pero ti kabarato, gito. Tanong mambal, tas ni Abi ngag.
0: Kaki five ba, John?
1: Ang buot silingon sa ngag na iya, inang kwan bla, ng
0: ungag.
1: Inang, dawagi ko sa inyo, nung
0: kwan, dawagi ko. Wala kang ginsa yung dipinsa sa kaugaling ko. Dawagi ko.
1: Basta ngag. Anyway, ti, daw ang solusyon si K5 Kim daw pang-national nga solusyon eh, no?
0: Yes, ka K5 June, no? Kag ti
1: ang mahimo isang probinsya kwan lang ayuda.
0: Ano, ma-send sila sang ano, kung for example, makasapol na sila diri or maka-convene, mahatag sila sang resulta ayuda sang ilang kang mga pagsinapol dito sa office of the DA kag tapos, sa office of the president.
1: Tapos makahatag sa dugang-dugang ayuda para pangkapital sa mga kwan balik kapital sa aton nga mga negosyante.
0: Sa nabatian ganin aton kay Mr. Magbanwa nga di ko ang ayob lang na do pautangon ah.
1: Ah, pang pautang.
0: Pautangon. But tapos medyo gulo gamay nga interes.
1: Ano man nga utang man. Hatagin nyo naman na ah, kadamu-damu sa mga panghatag nyo nga mga ayuda. Anay karon kaya mo ni Chimpo ni mga kwanta ni mga hag-resers na ninyo paghatagan ayuda pa, utangon nyo pa. Mabayad pa na sila karun.
0: Usually, abi ka K5 Bruno, sa mga financial assistance, direkta na, usually, ang ano na, ang Department of Social Welfare and Development, ka K5 June, ang daga. Balanyos.
1: Balanyos nila.
0: Balan, wag yung kapungkot ko na.
1: O sige, anyway, way get mo tagalit chimpo.
0: Oh, sige ka K5 John, ay follow up din naton kasi syempre na nabatian man nato na ang mga concerns sa aton sa mga manguma kag ti kumbaga kun wala ni mga farmers naton, wala ni hog raisers naton, di kita kakaon namit mo.
1: Gani, oh, namit baboy daan.
0: Aha, namit baboy daan, kaya pa may okasyon.
1: Mga, kwan, mga pinirito, mga...
0: Litson pa gini.
1: Litson, di ko plakao na. Namin gusto ko yan, inang kwan blay.
0: Adobo.
1: Inab lang may saging lang may kuano ano ganina estupado
0: abi ko po chiro
1: estupado ang paborito ng estupado
0: tutugala tablatab gina bay
1: uy ay labi ng tambok yan sos maria ihunis ay puriya gaba ma base magsaka naman ang limpuduhan ta sa dugo. Anyway, salamat kid K5 Kim.
0: Sige ka K5 John, no? Inom na kamodras ang DDX Coffee Mix, ang Healthy Coffee sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. By the way, nagapamati na pamilya Manaay sa Barangay Airport Mandurriao, si Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, drama, no? Kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, dra sa may distrito sa La Paz. And of course, kapamati, dra, no? Sa Dekamay, sa kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dra sa Rizal Lapus. Upod sa patrol si KK5 Aaron Refoyo, KK5 Makoy Espea Umalay. Ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
1: Kauna abatian mga KK5 ang report kay informasyon nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. Langala na Chimpo ta, may report patani si K5 Karen kay si K5 Jenny, galing daw langala ni Chimpo ta mga K5 diri sa ato siling nga pagpangalagad. Hindi makalipata, inom sang extend for supplement for men sa mga kalalakinhan na medyo nagahina na ang resistensya. O pag inom kamo sang extend for supplement for men, no, parang mga kubra nyo na mag-arangkada. may maka kaglabuwas ka nagahatag extra energy sa lawas naton kay nagabulig panami sa aton nga blood circulation ang Extend Food Supplement for Men. Tanong paginhulat nyo! Ah, mga kaki five sa mga lalaki da, antes magtulog, inom na. Para kung mga raukaw ka no si misis, may inog bato ka. Di ka mahuyan sa kay misis mo. Extend Food Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Wait at tiyempo, dres aton nga pagpangalagad. Sagala sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! Nagapalang dunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na? Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Bulan sa K-5.
1: Bardagulan now! Bardagulan!
2: Kaupod si Macho Kulit.
0: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
3: Kasadya sa inyo.
1: Bardagulan sa K-5.
4: Bardagulan sa K-5.
2: Bardagulan sa K-5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Tulog na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: Ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

Maayad-ayad nga gabi, Western Visayas Medical Center. Bapertes. Maayad gabi sa inyo, tanan-tanan. Luzon, Visayas, kag Mindanao nga nagalantaw sa aton. Bao, subong mga K5 naton. Galapit nga nagalapit na subong ang Christmas. Sa mga ka-K5 naton nga nagatutok subong sa 88.7 K5 News FM, ang number one nga radio station. Sa una, number zero kami. Una pa kami sa number one. Subong nag-number one na kami. Kag sa mga tatay kag nanay naton nga gibina isay sa inyo pa ni malay untat inyo na baes pamati kamo kay Machokolet karon lang mo baes kung wala na si kuwakan si Machokolet. O kasadya, subong ang mga hiring-hiring. Mahala kayo, wala ako nag-abogado. Gusto ko gitali pa makutuan si Trillanes, manok kamat, pulay katakon. Well, subong gabi, 10:09. Now this soundtrack is brand new by DTX Beauty Soap. Sa mga girls kag sa mga boys dira, nga ang inyo bala pangit, gakudul-kudul. Damo sa mga pilas-pilas. Tistingin nyo bala magamit sa DTX Beauty Soap. Oh, nami gidsa ang DTX Beauty Soap, nagapanami isang skin. Kung itom ikaw sa sulod sang 3 weeks mo nga gamit, nagaputi urs ka na. O, di ba lang? Kag sa mga friends man naton sa Hulu-Zulu nga nagapamati isubong zaton mga ka-K5, ready na bala ang tanan-tanan?

0: Christmas.
1: Ete one days na lang. Pasko na. Bow! O, sa mga K-5 naton, shout out sa wala pa nagapaligo, ligo na. Kay Gabi na Zubong. Grabe ya, 81 days na lang. Sa buwas, 79 na lang. Asa, 80 na lang. Nagalapit ka, nagalapit ka, nagalapit ka sa pilakadlaw, mga K-5. Pag abot sa January, halabira, Iloilo. Ginbalik na nila ang banderitas. Ala, ginbalik yun na na. Basi balayawa naman ka muna bala sa panghimos naman bala. Namita ni Mayor ang banderita sa Lingira sa may Mulo Mansion pagkanto sa Freedom Grandstand bala. Para doon sa dyasadya, gitarantanan, pamutangan sa sound system. Alin sa molo, may sound system. Sa may babang Oberta, sound, may sound system para nagadinagoob ang syudad sa Iloilo. Oo, sa may Mandurya, may sound system. Pagin, sa dyasadya, gurong tao. Hasta mag-alas sa isblayor. Parang bungga ang celebration sa dinagyang 2027. Ibutang tadayon sa Dennis World of Books Records. Na para sa dyan sa Jabla, no? Bako na ko mag-mayor sa siyudad sa Iloilo. Halin sa small villa, inanda ka banderitas, puro lang trapal. Puro color orange ka, green kontingon, at talaga trapal, baklon, dira sa Socorro. Paglabuotan naman dito sa may piyak, sa may Quezon Street, naman, puro naman ribbon, no? Di ba? Tanang-tanang nga banderitas, pamutang! Para sa jasadya. Tapos ang tanan ng mga sa system, ganyan nagabong. Ang heart mo na bala na nagkudog-kudog, nagpalpitate ka bala. Bukas sa dyan, sa una, sa college pa ko mga ka-K5. Sa dyan, sa una mo, nga nagdinagyang, grabe! Grabe, ganyan yan. Sa dyan, tanin. Tapos ang tanan naton nga mga auxiliary pamutangan pito ilaba ba para tagalabi do free throw lang bala. Do kasadya ni siguro mo. Tapos ang tanan nga mga makawat bow. Ipusasan miyor kay ibutang sa silda na lang makita sila. Amo na tani na mi miyor mo nga may silda kita bala tapos may silda dira. Kumadakpan ka nang awat kang onag dog kinunto ka. May 4 hours ka nga ipisuhon dira. Mao raway ba? Pero kabay pa sa 2027, magasadyang aton nga dinagyang blabaw. Kabay pa nga mag-enjoy kita tanan-tanan. Katila, ingadyaya bala ko ng may ara nga mga banderita sa babaw. No? Tapos may galing na gabong. Tapos may mga gapitang pinta sa tsura. Oh. Kita mo ko to one time, oh. May babae to ganito. Sugata ko sa Manila nga dinagyang 2026. Wala siya pinta, pero puro puti-puti tsura. Ya, alap-ap, gali. Abi ko yaka kay Paypal pinta. Ambo ko ka susan sa iya ya. Do Mapa Street Iloilo City gali. Ala pa pura agahabon sa DTX Beauty Soap abi dai. At tapos mayor bala mga ang sudon hindi magpasudlod sa syudad sang Iloilo. Kay makahalit inaya sa pagasimhot sang iban makaguba sang lungs naton. Dapat bala maglagaw ka mo pamutamot man ka mo. Bago ka sadya-sadya lang kita. O, oh, mga ka-K5, kung mga problema ka mo na sa inyo, panimulay itawag diri kag pangayo ka mo advice kay Matt Chocolate sa atong natugpuan na isa K5. Kung mga problema ka mo, dapat di ka muna ikatawag kay Matt Chocolate sa 0919-099-9066 sa mga sosyalan sa Viber ka mo tawag. 0919-099-9066 sa hindi pagid maka-inchindi, liwatun ko. 0919-099-9066. Sa gusto magtaya sa luto, pwede nyo man gamitin ang ininga number. Sa 0919-099-9066 sa aton nga Viber. Kagun ikaw naman may mga cellphone, baka wala akong panipasan sa Skyro o kon sa Home Credit, dire ka tawag niya sa 0919-098-6314. Liwaton ko ha. Sa wala pa na nakainchindi ka gula na marasmasan, 0919-098-6314 mga ka-K5. Dira ka mo to, ha? Kay maistorya kita. Good evening, Macho Kulit. Watching sa Leon. Nagamalantaw. Sila ka nun sa Subong sa Leon, ba? Mayong gab iman kay Erica May Malio. Good evening, Macho Kulit. Perdi, Macho Kulit sa piyak na mo color. Sabay na sila kay sa piyak. I love viewers 12 akon 87. Para sila ya. Sagi ka sa pack sa mga churado, bakiras. Well, sa mga gabi sa Jahontani, sa mga ka-K5 naton, buksan ko ang linya para sa aton nga sugidanay problema. Sabi mga problema sa inyo panimalay, ga problema ka bala sa imo nga pangunauna, imo bala uto naga problema? Ikaw bala problemado ka man, memiga ka bala nga wala kaya ginaapo sa pupo? Itawag diri sa number nga 0919-098-6314. Agi, tumboy, lalaki, babae, welcome sa programa ni Macho Kulit Sugidanay sa Kahanginan. Abi may caller kita subong sa line number 2. I-check na ito ng aton nga caller sa subong nga gabi. Sinuayhan ng caller ito, lalaki, bala ni kong babae. Ah, kung si Remy, mara naman na wag long subong, ipaktsyon ko tayo na. Hello, mayong gabi. Hello, good evening. Ay, wala ka sabat. Oh, dahil lang yun ha. Dahil lang yun mga ka-K5 ha. I-check na ito sa linya. Hello, good evening. Tota. Ay, dahil lang yun. Dali na kita. I-check natin ang linya natin mga ka-K5 kaya wala ka sapat ang aton nga caller sa piyak nga linya. Bel, check ko na. Hello, good evening. Good evening.
0: Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Hello, good evening.
1: Yes, bugnami sa tingo. Good evening. What is your name? Si Matt Chocolate ni. Sino yung ngalan?
0: Si Yori, sir.
1: Yori?
0: Yeah, Yori po.
1: Yuri Cat? Nagadiin si Yuri.
0: Bali sa Barrio Obrero.
1: Barrio Obrero, wa. Wow. Basta mataga Barrio Obrero na yan gani, mga gwapuhon dira ang mga tao. No? Pero kung sa lapos ka naman, ang imo bulat sagon galapos lapos laman. Okay, Yuri, pila edad ni Toto Yuri?
0: Bali, 21
1: years po, sir. 21 years old? 26?
0: 25 po.
1: At 25 years old, wow! First time mo ninamati sa programa ni Matt Chocolate or perme kaga pamati ula ka lang gatawag?
0: Perme man sir.
1: Ah, perme.
0: Diyos lang ko.
1: Alright. Sige. May problema bala si Toto Yuri subong gusto mo i-share sa amon palangga. Ha? Sige. Tagaan ta ka Toto Yuri sang tiyempo nga magsugid sa kanginan.
0: Okay po sir.
1: Isugid ang imo nga problema kay Macho Kulit kay Bulungon naton.
0: Okay. Meron ko sa ginagawin na goodbye.
1: Dalit lang yun palangga. Do si Kiki5 AJ ang imo signal no liwat. Do hindi ko maintindihan imo signal naga utod-utod ikaw. Hello, mayong gabi.
0: Hello, sorry mayong gabi.
1: Okay. Gwa kaguro sa inyo balay tututubang kasasala nyo kay parang signal do nami. Sige be. Ate, sige. I-share imo nga problema sa akon. To? Toto, okay na, Toto?
0: Okay.
1: Sige lang. Share ka lang sa problema mo kay maka-on-ka-on.
0: Pero ako problema, bless you about isa ka-woman nga. Malang dumi, gusto-gusto git sa. Kaso, ang iyang standard sa makataan, like, hindi mo siya mapakilig sa mga galawan niya, stress-storya or pagbibo nga ano.
1: Dali lang, Ged. Yuri, nanamian ko bala sa imo mag-istorya kay very clear. Ang may ginapangulagan ka sa mga babae.
0: Yes po, sir. Yes.
1: Tapos ano, hambal mo to taas, iya standard.
0: Yapa, opo.
1: Ano siya, Panasonic o kung Sony na siya?
0: Ano pa?
1: Do Sony na siya nga standard o taas gid siya?
0: Taas din siya, like,
1: kamalo
0: na doon, sir.
1: Do
0: manitok na standard.
1: Do manitok, mahilig sa kwarta.
0: Yep.
1: Tapos, guwapa mo na ina nga babae?
0: Opo, sir. Guwapa nito, sir.
1: Sige, magambal ka nga guwapa, like, na mitsura, o kung gagwapa lang kay may make-up, gamit sang spungha, ano?
0: Ang malon to be, sir, natural beauty. Tapos, kung may make-up, pagid mo magwapa na din.
1: Dako man sa Balaan Bukid?
0: Ano pa?
1: Dako man sa Balaan Bukid?
0: Malon to lang be, mga V-type.
1: Mga V-type?
0: Mga V-cup like that.
1: Magambal ka nga V-cut, ano siya man?
0: Ang size?
1: Buri? Magambal ka, V-cut? Ano? Vuri? Vuri-cut? Ano?
0: Kung sa pagkita, hindi ko bisa last mga bumangkot niya. Kung dako, ano to gano'n naman ka?
1: Dako iabla na ano nga, Mountain Dew. Nan. Balaan Bukid. O, Balaan Bukid.
0: Katamtaman lang
1: dyan. Katamtaman man kung kaptan mo, mahakop mo, kung hindi. Ano na gali sa basket ka, K5 Paul? Ano na gali, mga kaptan mo, bla? Bula?
0: Masaklam?
1: Masaklam, o. Masaklam mo, hindi.
0: Hindi ko sure, pero medyo basket.
1: Okay. Diretso honta sa pamangkot. Wala, okay. Hindi mo sure kung masakop mo. Kaya nga, wala upa na sakpan mo. Wala upa na kaptan. Wala, oo. Wala. Pero sa bulubanta-banta mo, sa kadamol, sang kamot mo, kay may kibol, mahakop ya ayhan ang ginatawag naton nga yahong nga ginbakal sa 1688?
0: Siguro.
1: Okay, continue. Sexy siya, ayang nga hawak, may ano man, may...
0: Kung hambalon to bis, may Coca-Cola body, Ado Royal body.
1: Ado Royal? Hindi ka sang Sarsi?
0: Hindi
1: ka. Oo, gusto mo yan, do Coca-Cola, gid.
0: Okay, sir.
1: Or base ang lawa siya, guro, Sting? Hindi?
0: Hindi, man. Hindi.
1: Apang Coca-Cola body. Okay. Ang lips siya, mapula-pula man, ga do lychee o kondo rambutan?
0: Sa always ko kita siya, sir. Kita mo ng apple nga red. Amo ginapin yung iyang...
1: Fuji. Ano pang Fuji danso? Oh, grabe. Gali Fuji, oo. Ang babahi na sa pananaw mo, alambre man siya. Maalam siya, bla? Alambre? Alam?
0: Oo, sir.
1: Grabe.
0: Tamaka-wise.
1: Very wise kid. Okay, continue. So, ginapangulagan mo siya subong. So, ano ang hambal niya sa imo?
0: Bali, gusto niya nga hindi siya, like, hambal sa ako niya, hindi siya madala, like, malunto sa mga talk-talk. Dapat more efforts, good, like, with kids, with, ano, mga, like, premise, anong hagadon, sagwa, makaon, or...
1: Do social siya nga gusto yung magkaon lang permiso sagwa, masakay-sakay sa car, do muna siya nga typical nga girl. Mahilig siya mag-night out?
0: Probably po.
1: Mahilig siya yung mag-night out, gali. Do social lang siya magambal ka nga, hindi siya magwa sa balay nila, kung wala siya nakabihis, do muna?
0: Opo, sir, opo.
1: Wow, grabe. Continue, tapos?
0: Bali, hindi mo ko sure kung mag-work kami. Pero ang bali niya, itry na mo. Pero ang bali sa Apple, tandaan mo, hindi ikaw ang nauna. Nagapangaluyag.
1: So, but siningon, galit damo, kamo galit gapangaluyag sa iya.
0: Oo, sir.
1: Okay, sige. Makonclude ko sa imo, pero i-check ko, anay, ano imo yung high tuto?
0: Bali, nasa mga 6'1 ata ako, sir.
1: Taas ka pagali si taas ka ti si sir si ikak A5 Jess ka nito mga 5'9 or 5'10. Ikaw 6'1 ka gali?
0: Opo, sir. May ano ka, may half ko.
1: May half ka? Ipakilala, taka K5 Kisha, bala gusto mo? Ipakilala, taka K5 Kisha, guwapa ni siya ya, tapos magna cum laude, halin sang college siya, babarte. Hindi to, odd 6'1 ka gali?
0: Opo, sir.
1: Ano imo half?
0: Bali, half American po, Black American.
1: Ati, dako ka man gali ng pagkatao. So, din ka mo nagkilalahay na isang babahi. Bali, ang babahi, pure Pinoy lang na ikaw, ya Black American.
0: Hindi mo ko sir, is pure Pinoy. Saka, feel ko doon may half man, saka yung medyo singkit-singkiton. Then, makipik.
1: So, ikaw, ya kay Black American ka, medyo ilom-ilomon ka kung Black Muli, kaging nga isda.
0: Doon na lang kaya, natural lang na moreno type lang.
1: Hindi kaya yes ang black do, hindi kaya do like nga do medyo itom kid, sorry ha, do black. Do hindi ka black eyed peas. Oo, do normal lang gid sa. Tapos di magambal ka lang nga black American, gwapo na mo. So sino ka nung nga mga do may hawid ka sa iban nga mga artista?
0: Wala ko idea, sir. Pero, depende sa kayo, once makapagunting ko na sa, like, basket at type ko na, tsura ko na doon si, ano, si...
1: Do Kalubay? Ano? Kung makapagunting ka doon si James Red ka?
0: Do, dara-dara, sir.
1: Ah, pero kung wala ka naguntingan doon si Big Soto, tsura mo. Okay. So sa nagapanguluyag ka sa babae, pila na kabula ng papanguluyag mo sa iya?
0: Okay, do guys, kasi matuwid galan,
1: so wala ka punta. So if you don't mind, agi na ka mo upo dinner or upo ka mo night out, nakasakay na siya bala sa car mo. May car ka man, di ba? Tiki, gilagulagaw ka mo.
0: Wala ko car, sabi ang motor niya.
1: Ah, may motor ka? Ano yung motor ang tag 2.5 down payment? Sabot-sabot lang, Rosie, di ba? Muna siya. Oo.
0: Medya.
1: Badjang? Anong badjang, Sir Paul? Man, may badjang ang motor ako. Kulang na to, sidecar to! Oo. Oh, pagkatapos, gapangaluyag ka sa iya, ano, ginambala niya man ka kung may kwarta ka, gapamangkot man siya sa muna, nga bagay. Kiti, ambal mo kagina do kwartahan sa abi mo.
0: Opo. O pag malamulong limit ng kwarta ko, like kung may kwarta ko, ano background ng family ko. Pabaton mo sa papel. Kaso basta titulo lang ko lang sa lupa.
1: Bugro abi, gapamangkot sa ko anong background sa family mo. Ambal mo PNG. Background sa family ko color gray, studio shoot. Grabe man nga babae. Pero hindi talaga pag-mention iyang school. Gaskwela pa siya, Subong?
0: Yes, sir. May school na siya sa... Ano, sa WEC?
1: Hindi lang ganit mag-mention ang school! Okay. Butang tabi na gaskwela siya sa basa. Ti ikaw ya, tanikin prangkay na lang ka kung naluyagan niya ka o kung hindi. Basi...
0: Namawangkot. Napangayo ko siya sign ka, so wala tagahatag.
1: Pero kung mag-updenay ka mo sa babae, taga-diin mo siya, taga-hawak, taga-baga, kati 6'1 imo height?
0: Taga-ano ko lang siya, no, taga-ilak ko lang sa landa.
1: Ah, feeling ko galagas na sa galagas na na sa siguro, kati hindi man guro kwarta ang ginalagas siya, kundi ang imo nga kalubay. Start with the light, Alex. Hindi man?
0: Hindi maguro siya. Hindi lang ko siya. No. Kapag nag-ibong isa akong kapungop na yung mga lakad-lakad. Pero wala sa gatulok sa konsesura. Sa dalaw sa gatulok.
1: Ay, why? Ay, hala. Grabe gali. Why sa gali gatulok sa imo itsura?
0: Oo, oh, okay.
1: Di din sabi gatulok sa imo sa dalom?
0: Sa dalom. Oh.
1: Di nga muna yung ginatulok niya sa imo, ha?
0: Ako na siya kasi. Trippy lang ngoro.
1: Ah, okay.
0: Para hindi lang gitbabaton sura ko.
1: Pero ti siyempre, mga black American, daan niya do, tuman, kaisog, yung tsura niyo mo? O, di ba? Do, mga rapper ka mo, okay. So, wala siya nag-inform sa imong Yuri, sorry, Gid, may iban ko nga palangga. Pwede, Yuri, nga, butangan mo lang, may tayo ulit, baba ko. O, ano, be?
0: Agi na last time, sir. Na di ko sure kung hubog lang yung disturbed call sa ako. Like, kinabakad pa rin ako sa house nila. Kasi, eto kay, ilan doon eh. Diba nag-go, ito na nato ko.
1: So, hubog sa gali, plano niya nga, pakadtoon niya ka sa ilabalay.
0: Opo.
1: Oh, maano ka mo ko natuto? Mapikol ball?
0: Kaya ano madugsing-dugsing mo kasi ako mo na gawin na matama mo kasi maiguro, wala mo kabalukan na gawin na madugsing-dugsing.
1: Ay ba si gusto yung grupo, pastahan iyang ngipon? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tapos, be, nag-ano ikaw dayon?
0: Wala nga dito na nag-blue-fest, pero ay... Ang bawang sa basi-tripeng ka.
1: Basi-kasuhan ka?
0: Oo.
1: Oo, basi...
0: Hindi ko na nabako ako anong...
1: Ay, napatay na siya. Napatay na siya. Wala na siya siguro, Lord. Gwapo, tawag ka. Di kay pataugon, takaliwat ka nugon sa aton niya, conversations.com. Tawag ka, talibat kayo mga commercial ko dugay-dugay, ah. Huwag ka namin ginisang bata, istoryahon. Gwapo, kung nagapamati ka na subong, tawagila si Macho Kulit dugay-dugay, ah. Manawag si, ikaw tawag ka sa amon dugay-dugay. Kaya may commercial ko, anay. Mga kakay-five, mga K-5, bantayan nyo pagbalik ni Macho Kulit pamatian tang istorya ni Yuri nga may dalanga kalubay. Lantahunta sa pagbalik ni Macho Kulit rin lang sa number one radio station sa Iloilo, K-5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K-5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossy!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Gortez!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatimlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Nga nagapanupo.
21: Kagakontrolar.
22: Sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
21: Yung may D3.
22: Mabagats mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: Ang D3 Bio!
21: Yung may VCO!
22: Ang VCO!
21: Yung may D3!
22: Mabagats mga butika.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
1: After 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News of the Philippines. Okay, tamya, wanta anay. Ang ato mga friends mo nga si Tintin Tayona. Mayang gabi si Imo Tintin, how are you? Sa mga friends nato mga taga-Otondira. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, gali kay Botsoy Hermano. Nga always nakatune in sa radio sa 88.7. Mayong gabi, Macho Kulit. Amyaw ko lang mga staff ko diri sa may bukid noon. Gapamati sila subong sa aton. Mga family Estrada, mayong gabi sa inyo dira. Ginatamyaw ko man si Rogine, si Vernet, kag si Kuloy. O, gapamati subong sa aton si Kuloy. Grabe ang ngalan ba? Kuloy. Mahila kay wala sang tang. Kung may tang ni Kuloy, tapos get tang Kuloy ni Gwa niya. Mayang gabi sa mga basketball player. Nagpamati sila sa mall. Sila sa mall, no? Nagpulo-pahuway sila kanon sa may Molo Plaza. Kaya tapos sila kanon basket sa Arevalo. Mayang gabi, naglantaw sila sa live. Aras lang sa may Molo Plaza. Kag nag-ukbo, ukbo. Good evening, good morning, on the way to walk ako, Machokolit. Pa-shout out, please. Si Jackie. Mayang gabi kay Jackie. How are you? Hello, my kid Jamel Ezekiel Ibanez. Mayang gabi si Imo Jamel. How are you? Habi ko nag-model-model ka niya. And dari sa California, bali Jackie, 7:40 a.m. dia sa California. Ma'am Jackie, dalito wag ka man sa programa ni Macho Kulit. Paano nga magulo kadlaw, magkita ka mag-utoy-utoy, datong kadlaw, jowa. Buksan kalot linya, dito si Yuri. Yuri, tawag din what Yuri, kay may istorya naman kita, Yuri, kay para masadya naman ang aton, nga pala tuntunan sa buong gabi, Yuri. Oh. Si Yuri nga nagatutok sa mong sa aton, kay Clavin. Clivin, oh, gumatis lang subong sa aton si Clivin. Mayang gabi sa imo, Clivin. And especially pagin sa mga friends naton, si Sir Pama. Mayang gabi sa imo, sir. Oh, my caller is line number 1. 0919-099. Sige, i-check naton kung sino ning caller. Liwata, hello, mayang gabi.
0: Hello, sir.
1: Oh, sino ni? Si Yuri Japon ni?
0: Yuri Japon.
1: Oh, Yuri, ako, sige. Yuri. I-continue ang imo nga istorya, Yuri.
0: Diba, sang mo to? Kung time nga, binukad ko yung kasi balay nila. Hindi ko magad sa ako. Pero kung gabi lang sa gatsat sa akong adla, wala man.
1: Ah, balik kung gabi lang sa gatsat sa imo?
0: Opo.
1: Ati, do trip to Jerusalem na Iaguro. Tapos?
0: Ito kung adlaw naman, di pa sikat na sa akin, pero mangkot ng kong diin ka, gano'n ka sa...
1: Tapos?
0: Is may kumareply ang mga adlaw, mamangkot kasi nga. Kung magreply mo kasi mula naman ka reply. Tapos kung gabi nga, magreply kasi mo, ako tig ano oras na mag-chat sa akin. So, wala ko bello sa'yo kung gusto yun man or ginatripan niya lang ko.
1: Ah. So, sa pananaw ko, kung na-board siguro sa imo, no? Kung na-board siya, i-PM niya ka.
0: Opo.
1: Ma'am Jackie, pwede ka rin katawag sa Viber na Ma'am Jack ko sa 0919-099-9066. Kaya makita mo sa screen. Kung naburingan siya, manawag sa imo.
0: Opo.
1: Tapos?
0: Pero agin na one time, sir. Like, yung invite niya ako mga night out na yun na tapos po di ang amiga. Amiga yan, not bad man ang surawag ng lawas.
1: Guwapa man ang amiga.
0: So, guwapa man. Imbes ang mo itong mag-time, sir, pag night out na yun. Imbes nga, kami dapat duwa ang mag-open na, mag-amalong tapos mag-sout-sout yun, mag-enjoy. Do na mas napalapit ang loob ko sa iyang amiga.
1: Wow, chick boy, ang gali. So, po si Lingon, may ginapangulagan ka, nagpalapit kaya sa babae, nga friend niya.
0: Okay, ngayon daw siya, wala yan mo na sa pack. Sir, mo daw busy man sa mag-enjoy to sa iban man to. So ako man yan, ngayon daw siya naburingan. Kaya daw, naumulo mo naman. Kaya ni amiga nga daw, wala man yung naugra. Yung palapit pang ako, yung agad yung masot-sot. Tapos ka nga daw, di lang ko sure. Tapos, asa nga daw nag-enjoy. Mga mga daw nagnami nga mo niya, gabi nga daw, nag-close kid kami. Tapos ang nakita eh naman kami,
1: oh,
0: gaya nga, doon nag-close kami. Doon na-akig sa nga. Doon mawara sa nga. Damo sa ginahambal nga. Te, bako siya dapat. Kita doon ang ma-enjoy. Te,
1: tapos.
0: Sobong lang ka na-off the night. Kaso, sako ka man sa

0: เลยนี่เลยน่าอันนอมนี่เลยในภาษาบาลมีเสื้อเลยโดนยโยกราบีนมันนั่นตามมาสังเกตุนนชั่วโมงสมมุติน่าคิดน่าคิดภาษาคนเนี้ยน่าเชื่อคนอื่นละมีหายใจจะบอกว่าปีแล้วนั่นสนามมันก็โดนอินเดียสักไอ้สักคนมันที่ภาษาอีบันยังมันก็เหม็นเนี้ยโอปอดี
1: ้Mga mening opo dyan, may mga kulukwarta man sa paglantaw mo?
0: Oo, oh, sir, do. Mga big time man.
1: Aming mga kwarta dyan? Mm.
0: Oo. Oh.
1: May mga kwarta-kwarta dyan. Oh, pagkatapos?
0: Oo. Oh. Pagkatapos, after sad to, doon na asig na sablo siya nga, bayos ako. Ako nag-judge mo, pero lain naging entertain mo.
1: Ato nagselos ha.
0: Oo. Oh.
1: Ba, ti wala yaman ka, wala yaman ka ganikin sa bat nga maselos siya, wala man siya dapat sang silosan kay wala man ka bull label nga duwa.
0: Oo, oh, ganit siya.
1: Mm. Tapos.
0: Kung mo ning kumbaga sa dugin balik kong istorya siya nga. Ulan dugi, ang ikaw nga ang bisyon na no, wala mo ko ginasabi na entertain, tagid ka nga do. Namalo tagi sa dubuang lang ko nga. Do into ga ano-ano sa tubang niya kasi wala yung ginasapak doon sa wala lang.
1: Mm-hmm. Pero ang babae nga na, feeling mo manggaranon magidman saya or papiling manggaranon lang?
0: Hindi mong kasensya pero do, feeling ko doon may kaya-kaya man.
1: Ah, may kaya-kaya man. O, oh, kaya-kaya lang siguro. Oh. Di ano na tabo sa inyo pagtapos yung pasabaw-sabaw sa miga niya? No?
0: Di... damo-damo nga sa restorya nga daw kilala ay gamay sa nga pagtapos ito yung dolong ko sa inabalay. Doon yung ano ko lang sa kay natural do ang wave lang sa puliang ko do dala man ng iyang nga balay. Doon yung happy sila lang sa
1: te
0: tapos ang si girl naman sir nga doon yung balik ako si Gerto kayo nag-chat ng iyang upod sa ako. Ang gugubog, nag-git ako noong ina. Na, need you na magpasugat. Okay. Ano naman oras, siya ako man niya do si Into man. Yung balikan naman to sa.
1: Tapos?
0: Tag, ano naman do, ako mag-gap po ng sima. Doon nag-inarte-inarte naman, hindi magpuli. Ako na wala ang buti sa ako no, kaya yung friend ko no, doon ko na-entertain ko, tapos siya wala.
1: Tapos?
0: Doon yung sabat ko sa nga, ilan doon eh. Ina-obra ko mo lang yung desk ko nga, maka-obra sang long conversation, kasi ikaw man ang galik ko, or ginalain mo ang topic. Tapos, kung ginapauntat na inom, ginapauntat. Pero kung iba niya na mag-agad siya sa inyo, sige pa, shot pa. Gasabay sa pero sa kablo.
1: Gets ko na, grabe. Oh, in short, ano ang natabo sa inyo subong sa mabahay nga ginapaulagan mo? Wala gidsa nagambal nga may tsansa kaayhan sa iya?
0: Sa subong, sir, wala. Gapon, di subong nga na sir, wala na kami gawag, ha? Do kis ana lang kami magsakana nga na bang musta yun know, na away ka.
1: Pero wala man sa Gyapon Migo asa subong.
0: Wala man sa.
1: Ah wala gyud sa Migo subong asa subong.
0: Oh, pero hindi man ko sure kay.
1: Uy. Hindi mo hindi ka niya kasigurado ya ko may Migo siya, di ba?
0: Oh.
1: Hindi. Ang balambal man lang na iya mo. Oh, balambal mo lang na iyan.
0: Isa pala, sir. Duwa ka bilog account yan.
1: Ate, hindi na niya maayo kay Duwa. Ate, kung wala ka na niya kabalo, kung sino pag niya gina-PM niya sa piyak, o kung sino da ang ginalagas-lagas siya, di ba la? Pero sa pag-upod mo, pamangkot lang kasi mo katika night out ka mo. Mga pila ka men per may gina-upod niya sa maglagaw.
0: Isa, dua, tatlo mo lang. Pero, ayun na last time dito ako, do sila lang tatlo ang girl, tapos ang men do, dira sa wala ka bilog.
1: Urabe. Siya lang na isa dahil yun? Lima ka lalaki, siya lang na isa pero may babae?

0: kita ako sa table niya.
1: Tigi ba bang kotse man una kung ano imulahi?
0: Oh.
1: Te ano ginambal mo sa iya?
0: Ginambal ko may half lang kung black ka mo na. Black man ka.
1: Pero mga lalaki nga upod mo yan nga mga lalaki. Puro yung Pinoy.
0: Oh, yung mga natural diyan na Pinoy.
1: Ikaw lang yung diyan lilain. Kay half American ka no?
0: Oh.
1: Katig-ab man ka mo? Gatig-ab man ka mo, guro kay half American ka, gatig-ab ka man, ino? Awa kay gatig-ab. O, Tisubong, anong plano mo sa babae doon ginasigi-sigi mo man Japon, pakalayag sa iya?
0: Mali Subong, sa doon, nadulaan ako ba?
1: Pero ang pamangkot... Nadulaan ka gana.
0: Okay.
1: Oh. Ti ang pamangkot na Subong guwapo. Ang pamangkot na, ano to yan, bal mo kagina yung do naluyag ka to sa iyang amiga?
0: O do, yung tabi sa iyo, do medyo na, do nag-spark lang damay, pero hindi ko mga bayo, do na call. Do na, na-interest sa duhang, walang sabay.
1: Mm-hmm. Do na ano ka lang?
0: O, do, parang do sa iyo, ay. Doon ako yun, lang ako sa iyan.
1: Ang pasayro mong guru, garider ka Subong, ano to? Ano to, gaano ka sa iya?
0: Doon na curious ako sa iya.
1: Aga curious ka sa iya. Pero para sa akon, advice guru sa imo toto. Hindi na lang paghulat ta, balang masakitan ka. Total, amo na ginapakita yeah. Si imo, do wala man siya gana sa imo. Do wala man na mo, ginakilala niya ikaw. O konsabton niya ka, pero dapat kilalahon mo man siya kung sino siya klase babae. Kay once daan, ang normal nga babae, no? Huwag matagambal nga nga, hindi iba normal ha? Ang babae lang hindi may ligon sa lalaki yan, doon mga patago na sila ya, kumbaga sa balay lang. Magwa na sila kung may birthday party. Di ang hambal mo kagina niya, permigat siya ganito, oh, damo na laki upod siya. Dapat ikaw mismo kilalahon mo na siya. Kung sino upod niya, ano ang ginobra niya. Di ba, gapuli sa aga, mga alas 5 na? O, te, huwag din sabi ginakigan ni nanay, abe. Di ka nagalin, murat! Nga alas 5 ka na nagpuli. Ano, nagbakal ka sang inasal sa mabine? Di ba la? O, te, Subong, mas mayo siguro toto nga while ginagapanguloy ka sa iya, kilalahon mo na siya kung ano siya klase tao. Kilalahon mo siya kung ano bala ang pamatasan niya before ka magsulod sa relationship. Kaya nga ah, karon kung ginsapat ya ka, natural may responsibility ka na na. Sugaton mo siya, willing ka masakitan, willing ka magselos, amo na kung si relasyon ikaw. Ote, dapat kilalahon mo na ang upod sang babae nga na. Ti kun upod sang babae, businessman, bligya lang sunis, pungkan, sargwilas, ti amo na sila nga grupo. Pero kun ang upod sang babae nagabaligya siya sang iya monarchy, may mga baligya sa iya sa mga sumsuman, ti amo na lain man ang grupo niya. Siguro na gets mo man ang point ko kun ang babae upod siya ang mga gabaligya monarkiya, ti amo man na ang ginabaligya nila nga may monarkiya kag may libre nga buko Diyos. Di ba? Pero kung ang upod sang babae, nagabaligya or naga-networking, isang palakpak sa 1,000,000. Na, ti networker na siya. Pero ti amo na hambal ko sa imo nga dapat kilalahon mong babae. Kaya hindi man daan pwede tanan nga okay lang nga ikaw masunod-sunod. Pila ka nakabulang ka pangalaya ganito? Ito?
0: Mamog
1: 8 na siya. Ati, why na chance ah. Pero kung makita, wala kang babae nga nagpanglagan mo nga do respetado. Bisa mag 1 year pang hulat mo kasi sigurado yung imo nga effort na nga hindi gina ma-waste. Pero kung ang babae, mahilig mag-night out, mahilig mag-volleyball, team ball, tanan nga ball. Oh, di ba? Mabudlay na siya. Mabudlay din. So, siguro advice ko sa imo, kilalaha ang babae o kon unta tinala na pangaloyag pangita kasang babae nga do pang missionary no pa Para nga sigurado ginayaya. Makanta kami sang holy night. Pero nami man mga babae, mas manami gani mga babae lang hindi man tama agwapa, simple lang, nagapalda. O mga simple lang lang babae, mas nami pa na compare nga. Wow, malagaw sa small bill ang iya nga bayo, dumagwa na ang iya nga Sara Hieronimo. Oh, di ba? Oh. Ti subong. Ti anong last yung akit anay sang babae nga na?
0: Dugay na siya mga almost a month.
1: A month na. Ati, hindi ka na lang magkadto dito. Una ko sa imo, itagai, anay chimpo, ang imo kaugalingon kay nautod ng imo pagtawag sa ako. Well, magagagay-five, tawag diliwat. Eh, parang magsadya, ha? Sadya again. Hello, good evening, Sir Nick. Kaspe, Sir Nick. Good evening. Masa hiligay nun, clothing. Good evening. Buwas, susukon ko yung bayo. Sir, kaya nagamitin ko, ginati, wala ko nakasuksok na sang bayo mo. Salamat, good, Sir Nick. Well, sa mga K5 naton, baka sa dyan ang ginsang aton nga programa ni Subong Agabi. Amo na share naman ka mo, boss. Dapat may caller naman ako nga nami, magambal. Oo, tawag ka na liwat, guwapo. Okay, magtawag sa liwat. Hello, good evening, guwapo. Oo, tinautod kita. So, ti Subong, ano ang plano mo sa kabuhi mo?
0: Bali... Focus na lang ako sa
1: goal. Focus. Correct, focus ka na lang sa goal mo. Hindi ka na... Papay, yan ay taga, yan ay chimpo, imukha o galingon. Ha? Oh, di ba? Taga, ay chimpo, imukha o galingon. Para ano? Grabe. Sige lang.
0: Ano siya may alam? Pag-i-story
1: niya. Pag-i-story niya. Dali-lagin. Shout out ko na si Sian. Mayong gabi, boss. Kay Ma'am Analia. Ma'am Analia. Basi di guwapo. Tingin mabudaya. Ma'am si Manalia Pertima na. Ano to istorya mo sa akon? Ano pag-i-ed?
0: Di ba, after naman to sa night out, nga 2 days before, nagwa kami sa iyang amiga.
1: Mm-hmm.
0: Na kami-kami lang gito.
1: Mm-hmm.
0: Then, nag-shot-shot kami sa Boulevard.
1: Mm-hmm. Boulevard?
0: Mm. Opo.
1: Tapos?
0: Nag-shot-shot kami doon sa nga doon nahubog naman. Nga doon ang sunlog-sunlog naman, duging tuod-tuod.
1: Like ano nga sunlog-sunlog?
0: Nga, may natabo ngayon
1: dyan. Ah! May natabo sa inyo nga doon ah?
0: Oo.
1: Ano natabo sa babae? Nakabangon man siya?
0: Do ano? Nakakublima ako ganun, sir, kayo dugay mong
1: pawan. Ay, Tisubong, ti basi ko mabalaan to sa babahe, itong miga, ya, basi mahagad man sa imo?
0: Chambagin
1: ba? Alright. Sige, guwapo. Amo na advice ko sa imo, hindi pagpadalmi imo kaugalingon. Ikinalaha anay ang babae before ikaw magsulod sa relationship. Kaya nga, kung may relasyon ikaw, pilakadlaw may relasyon, kaduwa ka mo kabil, duwa ka mo nag-drive sa Manibela nyo mo. Hindi lang na pwede nga, ikaw lang okay. Mag-drive, duwa ka mo nag-drive sa Manibela nyo para isa lang ka mo kakadtuan. Okay, may gusto ka dahil tamiyamon sa mga gabi?
0: Ano pa?
1: Basi gusto mo mag-shout out ah. Sige, shout out ka muna sa imo nga mga friends.
0: Shout out mga dagalin sa Barrio Drino, sa mga bata dyan nga sa bad ko gabi.
1: Bawa?
0: Magbalag puro na ka mo.
1: Oo na. Hindi na ako magsinabad. Alright. Salamat Ged. Thank you.
0: Salamat
1: Ged, Mr. Yuri. Sang Barrio Obrero Babuos. Grabe nga istorya, iya ba? Half American siya gali, black American siya gali. Amo na iya. Well, buwas naman ha, mga K5 Bartagulan sa K5 News FM Tuesday Edition. Happy birthday sa akon nga amay! Diba, sir, nimes so tala. Happy birthday si mo, tatay. Salamat gin sa pagpadako mo sa amon. Nagdugadugay, malam na kami. Thank you so much, Simon. Akong tatay sa radyo man, pila nakatuig man. Oh, happy birthday sa imo tatay. Gaboy pangabis ka ng pigado lang kita tay. Wala kita himos, buwas. Maluto lang kita sa gukag butangan ta lang sang osture. Ano na ganila, sang sauce nga iya pang talaban. Marami ulo-usang-usangon man kita. No? Mapakal kita, pero piliyak ang lutoon naton, sulusog ba? Ang sobra ipakaon naton sa piyak balay. No? Well, sabong gabi ka K5! Opo nyo giyapon si Macho Kulit sa programang... Programang... Mga K5 na ito, alas 11 impunto na. And this time check is brought to us by Xtend Food Supplement for Man. Inom ka mo Xtend sa mga tatay naton. Agod nga bisan galantaw lang ka mo sa TV. Nagatindog ang inyo nga Black Muli. Istingin nyo mag-inom sa Xtend agod nga may autograph festival. Well, mga K5, buwas naman! The same time, the same station. Butangan ko Echo, only here to your favorite radio stations, K5. K5 News FM. Bye-bye, good night!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5. K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
3: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yumay D3.
4: Mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
14: Klinika DioFresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
17: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3Bio. Ang D3Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga buti ka. D3Bio with Visio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
11: D3Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
19: K5 News FM
20: 88.7
19: Kampyo. The best radio station.
20: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kong kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Well, tonight mga kikay-fi, mag-inusangay naman kita sa programang Bedtime Secrets. Well, sa mga gabi, before kita mag-start sa ating program, ginatamiyaw nato na mga taxi drivers, tricycle drivers, o mga jeepy drivers, tanan yung mga driver kag screw drivers. Ay! Good evening sa tanan-tanan. Sa mga gabi, mag-istorya naman kita sa aton nga topic ko para sa bedtime secrets naton. Ano bala mga bedtime secrets naton subong? Party naman sa mga lalaki. Kasi mga lalaki subong mahilig mag-gym. Ang mga lalaki subong mahilig mag-paporma. Ang mga lalaki subong mahilig mag-pa-sweet-sweet samtang ganagapangaluyag. Kad istoryahan ta naman ang mga lalaki ng mga seloso sa kama. Ay, garabi, good. Well, subong gabi, mga KK5, may nag-PM diri sa akon. Nga, lalaki nga, hambal, kapoy, pero kung may kachat, gadula ang kapoy, kag lalaki nga kapoy kuno abe, pero kung ara sa kama, gadula ang kapoy. Oy, ari naman kita sa atong bedtime secrets. Well, sa mga kakifays aton, siyempre sa una, wala pa ako ba na. So, hindi ko maintindihan na ginatawag nga hampang sa kama. Why, bongga! Alright, istoryahan natin sa buwang mga KK5 sa bedtime secrets. Mga kabataan, datulog na kamuya. Hindi niya para sa inyong ininga istorya. Ha? May ara ng lalaki nga mag-gym siya ko, no? Ano blang yung mga purpose sa mga gym para bala sa yung mga health? O kung para may ma-impress ikaw? Or gusto mo lang maka-abs para nga damo ka nga babae nga mapikot? Ay, garabi. Namigin man sa lalaki kung may abs. O, diba? Sina kumanggurong ba mapahulong-hulong? Di ko yung kung may abs. Abi, pakapta ko bisang abs mo. Ay, nami-nami. Gidya-ya-ya-ya. So, sa mga lalaki kong kisa, na mga namig lawas. Siyempre, para sa ako ni paglantaw, may mga lalaki nga gusto magnaming ilalawas because gusto nila matagaan man ang ilang self sa premyo. Agod tulukon sila sa ibang tao? Hindi man. Because nga gusto nila yung magpanami sa ilalawas. So hindi kita yung mag-underestimate sa ilana. Kung nag-gym sila, ilana iya. Because nga may goal siya nga gina-achieve sa iyang nga kaugalingon. O diba? Ikaw ba na-gym ka? Parang magwapa ka? Magwapo ka. So mga lalaki niho, once gani nga ara sa madulum ng area, nagkalain ng ilay ang emotions, nagkakalayo. O nakita mo? Sa mga lalaki daan, once nga ara ikaw sa ginatawag nga area nga malamig, area nga malinong, kung upod siyang iyang palangga, masampaw festival kina sa iya. So sa mga babae naman, dapat kung ikaw gani asawa, hiyatag mo ang imo obligasyon sa imo nga bana. Ang rason sa mga lalaki na tantukis ang nagpangita sang iban, kay hindi man kabalo ang asawa mag-money opera. Why? Hari pagid ha, kung si Loso yung mga bana o protective kuno. Bapun si Loso, hindi mo ba na protective? Pero nga, pero may lang on that sa 12 a.m. naga-online pa siya. May ginabantayan ba lang assignment or may gina-check ng attendance o, sa mga lalaki tada. Kung kis amambal sila sa miga nila nga matulog na koha, good night, pero maadto pa na isa bar. Ay, kada mo ikaw niya kilala nga mga lalaki nga kapakuno-kuno, binakatulog na, kapakuno-kuno nga nakapuli na, pero ara sa sulod siyang bar nagatsug-tsug-tsug. So ikaw naman niya kababahi, do ka unfair man sa ato niya girl, diba? Kita yung malisensya, kita yung matulog na tato niya, tudog, yung nga matulog kita. Tapos kung makadto kita sa bar gani, bo, abaton kita sa amigo. Ta, pero kung sila ganiya maglagaw, patago-tago kita niya para maka-enjoy sila. Grabe na may girlfriend na sila, may enjoyment pa gid sila. Ay, karahapin na gid niya. So, hamba sa lalaki, simple lang gid up. Ang bago sa lalaki, simple lang gid sila. Ano? Pero ako, kati babahi kuya, ang gusto ko tani matabo is fair lang. Kung ang imo nga boyfriend wala nagasugid siyang tuod, dapat akigan man. Nga kung babahi lang niya wala nagasugid siyang tuod, masugod ka mong idayon sa amon, mayambot na nagid. Well, sa mga ka-K5 natin, magabalik si Madam Usang istabihan tapagid ha. Ano gid pala mga lalaki sa buong? O, magabalik ko ah. Don't worry, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalimu. Na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan. Serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor! Ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Tiga-plansa na!
6: Ganito ako!
7: Tiga-gasing!
6: Tiga-lapa!
7: Tiga-sain!
6: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
6: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usan.
1: You're looking to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. Sumahal K5 nato, hindi makalipat mag-inom sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, kinamin na siya bala mga K5. Kitikol one time, eh, trangkaso ako sa hospital. Ako niya, nanayin hospital. Ba, nag-inom ako sa Mighty C, 2 days lang, natula akong trangkaso. Pasudlan niyo pagig kag dapat iyang partner is DTX 500 or D3 Bio. Kinamin namin ito sa health naton. Well, sa mga nanay at tatay naton, nalaga tulutan by every morning ni makalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kaya muna pinakanamit nga kapi may chia seeds sa mga K5 naton. Kag sa mga nalaki naman naton ha, na gusto mag boom boom pow. Kag gusto niyo nga magtindog itong inyong genier for almost 3 months, babongga, 3 months, 3 years, pagod, or 3 hours lang. Sigurado na iya nga hindi gisya mapalong kung ikaw mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Gratamiya ako kung mga friends natin, mga taxi drivers, kay Manong Driver, kay Manong Mark. Mayang gabi sa imo, baka di na nagsatay ako sa iya, hambal ko Manong Mark, pahikap ako bisang imo nga bibig, baka lokadlaw lang, ang tigol lang. Baka sige, bala, ada, kung hindi kaya gusto. Baka din na lang ko Manong, din ang K5 News FM Studio. Padto na lang ko Kung si Loso ang imo nga boyfriend, mas maayo na gani Madam Usang. Correct! Oh, okay, parang nga, at least protective ikaw. Pero ang mga tao nga si Loso, patago man siya. Kung wala ada, baw, amo man ang iya nga panuhot-nuhot sa iban nga banggirahan. Madam Usang, garabi, gijaya bala ang ginatawag nga boyfriend. Kung kis Av, 3 days pa lang ka mo nagnubyuhan ay pangayuon niya na ang imo mani. Ay, hindi mo gigipagatag ang mani mo. For 3 days,

0: bantayan mo migo mo. Te ano pa da ang problema? Da. Oh, hindi mo pa discriminate kaya agit na siya bayaan mo. Hindi, may balatsagod man na sila. So, halungan, halungi lang. Kahit istuyahan nyo, dapat mga lalaki, kahit may asawa ka na, para tapos, okay? Madam Usang, good evening. Grabe, kijab lang ako na depression sa subong. Kaya may boyfriend ako, 7 months kami. Pagkatapos may bata, siya gali, wala o kabalo, ulihi ko na lang na ibaluan sa nagalagaw kami sa plaza, may nagpalapit kay babae sa iya. Nahamba niya ang bata mo, hindi mo masagot, nagnubya ka pa. Nag-ipos na lang ko, Madam Usang. Gusto ko siya tanibrikan, okay manaihan. Kung ako parang sa imo, pwes, pwede kidi ay kaginti. Wala iya kaya gin-inform, nag-court siya sa imo, nag-7 months na ka mo. Binutig ina siya, hindi siya open sa imo. Di kung gusto mo siya brikan, pwede gid. O, kati siyempre number one, ginguba yung imo nga trust. May lang ginguba yung nga trust condo ka, nagbusong ka. Pero, kung ang trust ang ginguba niya, hindi niya maayo. Di kung palangga niya ka, in the first place, dapat siyang first palangan ang aluyag siya sa imo or before mo siya sabtuan, gin-open up niya sa imo na may bata na kumabaton mo ko ay han. Kiti ula naman kami sa asawa sa akon nga miga. O, disgrasya malang. So, tani gin-open up mo sa iya. Kaya kung wala mo na gin-open up, dai, tuto, but siningon, hindi iya kapalangga. Gusto nila kaguro matilaw-tilawan. Pero natilawan yung pistachios mo siguro, no? Ade pa gid do. So wala ko sa imo bayaing nga laki, explain mo sa ila naging gimbutigan mo ko. Okay, tani na sa una pa na gina-inform mo na ko earlier, wala mo la ko ginbutigan para nga hapos man sa akon. O ade pa gid, lalaki nga hambog. Daw si sinogid siya. Tapos gapa feeling-feeling nga daw manggaranon para sabton. Pero Madam Usang, gin-research ugid siya. Nanay, ang ginitli bandera, man tatay, nagapang-uma man, tapos kinakahuya niya pa, dapat hindi inapagkahuya kung amo ng status ang kabuhi mo, correct? Kung pigado ka, hindi pagkahuya, nga ikaw lang yung isa pigado? Kaya ang pigado, wala man yung nagapigado, lang ang nagapigado kung may handom ka sa kabuhi mo, di bala? May kulo, may kwa, hindi giga victory sa pilakadlaw. Hindi nga pinahambog, absolusyon, para nga sabton ka sa babay, mabakal-bakal ka gito sang Levi's pero piki man. Mabakal-bakal ka tubag ng Louis Vuitton pero piki man. So, ano na biya matabo sa imo? Dapat kung anong status ng life mo, dira ka lang, hindi kaya mapinahambog. Okay, mabudlay na iya. Ari pagid, Madam Usang, sa pag-birthday ko, 18th birthday ko, ang last dance ko, amo ang tatay ko. Grabe aking sa aton boyfriend. Kaya wala. Oh, tsaka nungin tagaan sa spotlight. Ay, ikaw na yaya ang may desisyon sa kabuhi mo, ya? Hindi ba chilingon ako mag-18, mag-dibu ka? Dapat ang boyfriend mo sa uli. Kung gusto mo yung tatay mo. Oh, naaka mo na? Oh, wala pa kamugari. Naging kamo. Kalain na sa batasan niya. Tanay maging happy siya. Kasi tatay mong imong last dance, o, diba? Ang mga ng pinaka-importante, pagkita mo ba sa mga lalaking makabulig sa inyo? Hindi ka mo mangita sa lalaki nga ang ginalagas, bum-bum pa, wala kag halpan lang. Ay, hindi niya nami. Yeah. Well, sa mga kiki-five na to, wala na kita shampoo. Wow, hindi ah, may shampoo pa. Magabalik pa si Madam Usang. May istorya-istorya pa kita. Hindi magkalipat na ginam sa D3 Bio mga KK5. Well, be right back si Madam Usang sa ating programa Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, ang pinakin number one, pinakabago. Dari lang sa 88.7 K5 News FM. Kampyon! Magabalik si Madam Usang.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Sa mga nagka-K5 natong bow, bonggang atong istorya naman sa bonga Cup A. Dali lang giginatamiyaw kung mga friends natong dala sa kalumpang nagkakaon tap si Lugan. Pow! Gusto ko hanggarya ng pagkaon niya sa kay Madama Osang. Kat sa mga taxi drivers natong nga nag-drive sa ilang taxi, kamay pang magdamo pagin ang inyong income, kag-relax ka mo dira kay si Madam Usang ang bahala sang inyo kagabihon. Enjoy lang ka mo mga kaka-K5. Eh parang sige-sige ang aton nga programa sa inyo. Palanggat lagi ka mo mga kaka-K5, butuhon niyo si Madam Usang. Wow, perte. Well mga kaka-K5, thank you so much. Buas naman at the same time, the same stations all here in K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: Una.
8: Problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo
12: ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: Epektibo.
14: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar.
10: Sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
5: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Physio.
5: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow!
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadragsa nga punggot
9: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit
9: DTX Beauty Soap.
14: Galao magputi
9: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol
9: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca
20: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
1: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matino na dugo.
20: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
1: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
1: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
1: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
18: Yung may D3.
21: Mangabuti ka.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
18: Yung may D3.
21: Mangabuti ka.
23: This song is brought to you by My DC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM Bangkok-Kampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yumay D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis
7: mo. TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhas?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
7: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX coffee mix.
4: Mabaka mga butika.
7: DTX coffee mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod akon siyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
7: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan?
6: Mag-Spore Biotics!
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
6: Mag-Spore Biotics!
12: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan,
6: mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: News.
13: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh.
17: Available now.
19: Gadaragsa nga punggot.
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit.
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman
15: from Man.
16: Ako si Ere.
21: Isa ko ka jeepney driver.
16: Di nagid katosik ang akon man, no?
21: Siling sang migo ko.
16: I-try ang X10 Food Supplement for Men.
21: Kay epektibo ko, no?
16: Akon gintilawan.
21: Abaw.
16: Gatok tura o gid ang akon man, no?
21: Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Supplement
22: from Man.
14: X10 Food Supplement from Man.
23: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10
22: Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamig ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
25: Yung may D3.
14: D3 Bio.
25: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
14: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
14: Yung may D3.
25: Mabagats, mga butika.
27: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali na mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil na gatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant na nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: E3 Bio.
11: Ang E3.
8: Yung may Physio.
11: Physio.
8: Yung may D3.
11: E3 Bio.
8: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gyud carrots.
5: Hindi lang carrots mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas,
2: ano yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
7: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
7: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
7: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
3: ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
7: Mm.
3: Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
7: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan.
3: Mm-hmm.
7: So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga proteina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
7: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase. Intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. Mm-hmm. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
3: Sobra pang iba, no?
7: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka ni...
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
3: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
8: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
6: ako. DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
7: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
7: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sa gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa ang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots
7: da. Carrots da, orange da. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
9: Kevin? Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC, Sir JP, kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy.
10: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
7: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
10: Correct,
7: no? Kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag MyTC sa dadlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay?
7: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
11: DC, ko no, DC.
3: 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ha.
11: Kampiyon ni
7: Magpisyo. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So,
3: wow.
13: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
14: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, Corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
12: Uh-huh.
3: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
12: Uh-huh.
3: Kung baho, pagid ng ilok.
12: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
12: Wala magtaas.
3: So, wala.
7: Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
12: Confident.
9: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
12: Uh-huh.
9: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
12: Mga pinata.
9: No? Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
12: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
7: Kaya na kanamin, Sir Boy, yes sugar.
12: Mm-hmm.
7: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
12: uh-huh,
7: hindi red sugar.
9: Uh-huh. Natural sugar.
7: Natural sugar.
12: Stevia. Yeah, no? That's why healthy gini kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa may bulletproof coffee ka na.
9: Kay engineerya pampabakod extend.
7: Iba na ya pabakod ya.
12: Mm-hmm.
7: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Fat Boy.
12: Uh-huh.
3: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
12: Correct.
3: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
12: Mm-hmm.
3: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
12: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
7: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
12: Oy!
7: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
12: Uy, messenger, no?
7: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
12: Uy!
7: Ya work hand in hand, Sir Boy.
12: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
7: Yes. Pero, ang D3Bio Servoy magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa Servoy mo. Di kinanglan niya may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
15: Insulator.
7: Kung sa kurinti pa
15: covering.
7: Covering. Dapat may cover para di ano,
9: hindi maglaktad,
7: wala ground. Importante gid katama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
9: So ang aton lawas Sir Boy no may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
7: Kung okay, gainom ka D3Bio Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na Sir Boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid Sir Boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
15: Uy,
7: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
15: Dementia.
7: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
15: Kampyon.
9: So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
12: Mm-hmm.
9: Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
12: Kampiyon, paano bala ginimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
16: D3 bio with Physio.
17: Ako si Anay, for problema ko gidang ako ng irregular nga regla, isa agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 bio.
18: Ang D3 bio.
16: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
16: Yung may D3.
18: Magabuti ka.
16: D3 bio.
19: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
18: Ang D3 Bio!
16: Yung may Physio!
18: Ang Physio!
16: Yung may D3!
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
7: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
3: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa 6 mil katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, Hindi, ang immune system, dito lang sila yas kwan sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3bio, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
20: Kalma lang.
3: Kalma lang. Mm. Ang D3bio ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
20: That's why, sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
3: yes,
20: sa D3bio.
3: Dengue. Dapat mag-detribute.
7: May ara kang ito ang import immune system.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanggit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nanggit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
13: Ganito ako!
15: Tigasi!
13: Tigalapa!
15: Tigasay!
13: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi, ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
13: Supplement for men!
15: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
15: X10 Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy at stamina
10: para sa tigasing
15: performance. X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
10: DTX 500.
15: Masaligan.
10: Epektibo.
15: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
10: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
10: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
15: Masaligan.
10: Epektibo.
15: DTX 500.
10: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
0: Yung may D3.
13: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
0: Yung may D3.
13: Mga buti ka.
0: D3 Bio with PCO.
17: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
0: Yung may D3.
13: Mga buti ka.
18: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
21: Iloilo
20: 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:35. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: Balita K5 sa umaga.
23: Balita K5 sa umaga.
20: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga.
23: Balitang K5 sa Umaga.
20: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
23: Balitang K5 sa Umaga.
20: Balitang K5 sa Umaga.
23: Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayuwaga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo nga mga balita kag mga impormasyon nga gakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kita na nagahatag sang katahuran sa aton mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band. Kag subong man nakatutok sa aton mga release stations sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kami man ang nag-abi-abi sa aton sinima ka K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga pungsod Pilipinas, kag sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yal ang kamo sa maayo sininga kahimtangan. I-like na kag i-share ang aton sininga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan, sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sininga Martes, hitsasay sa bulan sang Oktubre. Ipinakaunay nga Martes sa apatanan ka mga Martes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinanda, nakunaman ninyo lagad ang yung K5, Enrico Tupas Sorita Jr. Salamat, welcome sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa piyak nga linya, unahon natong check connection natong sa atong nga pag-asa. Kay suno sa pag-asa, natapos na ang atong sininga hangin habagat o kuning southwest monsoon. Sa piyak nga linya, kapag natong Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw, October 6 year 2026. So sa karon sir, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-epekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao.
0: Mm-hmm.
3: Bangon sining sistema diri sa aton sa Western Visayas, generally maka-experience sa kita sang magulugal-umon nga kalangitan. Kag may mga lapta-lapta nga mga paglanulan pagpangilat pa nag-oob dala sining ITCZ. May natubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagatan nakatungdan pa nakatungdan, magadala ini nisang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabotlak kala 5:38 kag baga tuno din siya alas 5:37 karon sa kasisidmon.
0: Engineer Cuenca.
3: Yes sir.
0: Sir, nag-end na gyud man ang ato sing hangin habagat tuing southwest monsoon.
3: Yes sir, sakto na sir. So kahapon nagpagawa na kita sir sa press release nung stating na tapos na gid man ang habagat season natin sir.
0: Pero kwan pa kita sir, no? Nag-transition period pa lang kita sa hangin amihan.
3: Yes sir, sakto na sir. So sa karon na wala pa kita sa amihan season but we're on transitioning period pa lang.
0: Okay, subong sir, naka-experience kita sa Intertropical Convergence Zone. In layman terms, sa muna yung pagsugatanay sa ano, mainit bang bugnaw ng hangin?
3: Bali ang ITCZ, sir, same lang man sila, sir, nga nagabungguanay sa aton nga shoreline. No? Pero ang kinalain lang nila, sir, is sa difference sang hangin, no, sa direction sang hangin. So ang hangin, sir, nga nagabungguanay sa or nagamit sang ITCZ is halin ini siya, sir, sa may northern hemisphere kag sa southern hemisphere naton nga hangin, no. So ang linya kung sa diin sila nagamit, amo na siya ang naga-create sa mga band of clouds, no, or mga pag-ulan or may mga pag may mga panganod kita kag nagadalain ni sila sa mga pagulan. And also isa sa mga characteristic gid sang ITCZ is a breeding ground sang mga low pressure area kung sa diin most likely ang mga LPA kag mga bagyo dira nagadevelop along the ITCZ.
0: Okay, but usually ang ining kuapektado kita sang ITCZ, why may nagadugay gid sa mga pagtupa sang ulan, no?
3: Yes, sir. So may mga tendency, sir, nga mga isolated lang man nga mga pagulan ang posible niya madala sa aton. But may mga instances, sir, nga posible ni siya magdugay, no. But
0: okay.
3: mostly ano naman isa mga isolated or lapta-lapta laman nga mga pagulan.
0: Kag hindi amo tama kabaskog, sir, nga mga pagulan.
3: Actually depende, sir, sa type, sir, sang ulan, no. Kung mga thunderstorms, sir, possibly mga moderate to heavy rains ang posible niya mahatag, but mga short duration lang sila, sir, nga mga pag-ulan, sir.
0: Okay. Usually, sir, gaen naging manang ato sa nga hangin habagat sa amo sa nga mga inadlaw sa mga first week of October?
3: Yes, sir. Actually, first to second week of October, no, ang posible nga gaon sa or ga end ang habagat naton and naga transition kita na towards the amihan and then after na isa maga transition na man balik sa habagat, but generally normal lang man sa sir nga naga end this October, sir.
0: Okay, pero usually sir ang hangin na mag ang angin amihan naman na maka-experience ni kita ya mga ano nga bulan Nobyembre, pero diri sa aton we all know nga ang peak siniya bulan sa Pebrero sa ni Engineer Cuenca.
3: Yes, sir. Sakto gid na, sir. So sa ano sa may Luzon, no, especially sa Northern Luzon, is mas early sila to yung maka-experience, no. So November, December nag-experience na sila dito. Diri sa aton, although may mga pag lamig sa gihapon sang aton nga kaagahon, but mas malamig kita or ang pinaka-peak naton gid is sa January and February.
0: I see. Sir, we all know natin nag-experience kita subong sa Super El Nino, na below normal rainfall ang aton ma-experience yan. Sining bulan sa Oktubre, usually pila ka mabagyo gasulod sa par naton?
3: Well, when it comes sa may, ano sir, no, sa may bulan sa Oktubre, no, ang number of tropical cyclones is 1 or 2 usually ang nag-sulod or nag-develop sa Philippine area of responsibility natin.
0: So, pero hindi man makapekto, sir, ang ining Super El Nino, gina-experience natin nga mahimo malaka nga bagyo ang ma-experience natin tungod nga ti malaka mga pag-ulan ang aton sa nga ma-experienceahan?
3: Yes, sir, isa gina sa epekto sang El Nino, sir, no, nga ginapalesen niya ang mga number of tropical cyclones nga naga-develop or nagasulod sa aton. So isa man na sa mga rason kung nga ang maging below normal ang ulan naton, no. But ang ano niya lang, sir, no, ang balik niya lang is although may nga mga bagyo ang nagasulod or naga-epekto sa aton, but mga makusog sila, no, nga mga bagyo if ever nga may sulod sa aton par, no. So most likely mga nasa typhoon or super typhoon na sila kung magsulod sa aton nga Philippine area of responsibility, since nga medyo malayo sa kadagatan, no, kung sa diin sila nagform malayo sa pungsod Pilipinas. That's why makabuelo pa sila pagabot sa aton is medyo makusog na sila ng mga bagyo.
0: Kag usually sa nagacross ni sa pungsod ta, no?
3: When it comes sa crossing, kung magabulan na sa sorsang November or December sila nag-form. So most likely ang mga bagyo isa nag-cross ini siya sa Philippines.
0: Sige. With this information, Jan Rolly Cuenca, salamat kidra sa pag-asa Iloilo. God bless kid sa inyo da.
3: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa aton sa ning local pag-asa. Ang ining interview naton sa pag-asa na dulong si usang The Power Trio. DTX 500, the superior antioxidant. Kansuman, Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, ka D3 Bio, na antiviral, ka antibacterial specialist.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Inita ang medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga nagpangunang mabuti ka pharmacy sa inyong lugar. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tanan mga klinika products sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:47 sa aton sa pagpangalagad. Ang aton sa nga pagpasalamat sa aton sa nga makaako sa saring isan man kabugay, no? Another blessings. Gindugan nga kabuhi mga ka-K5. Nakabugtaw naman kita subong aga. Amo ning labi kag labaw sa tanan nga pasalamatan naton. Kay indi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong nga aga. So thank you Lord sa saring panibag-o naman, no, nga adlaw nga gindugang sa aton sa nga kabuhi.

0: mga kabataan, Tita Rina, sa Dikamay Kalanan, sa may barangay Rizal, Pusa. Available gida ang Ditex sa Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.48 sa aton sa nga pagpangalagad. Ano ba naman nabing talpan sa mga balita nga aton sa nga pag-aistoryahan sa aton sa nga pagpangalagad sa nga Martes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Domduman nyo ining maisog kag nagapakita kita sang iya sa nga pusil na ining leader na sang transport group kag sumuman sang road safety advocate kana mi paka iya sa gina promote road safety advocate bot silingon gaulikid sa mga motorista na sa mga pedestrian na pero nga anga daw ang iya sa nga paminsaron niya daw utok pulbura. Ining si Warren Gangoso, na di bala isa gito sa mga ginita niya ang K5 News FM Iloilo. Dumduman niyo ining nga punok-puno na nga jeep to sang kalinog nga muna ang bal naton literal nga nagapamulak sang pasahero. Nga aton malang diri na kay gin-report naton kunsan man kita na sa saring nasambit sa ni nga sitwasyon. Balaan taman ang sitwasyon sa mga pasahero. Na, pero that time, na, nagtalakay sa tinatawag naton nga LPTRP, Local Public Transportation mga ka-K5. Na, inyong pag-modernize sa blasang mga transport vehicles naton. Dito nag-react, ha? Hasta pamuyayaw, hasta makatapos ang media, ilabi ng ginang K5 News FM Iloilo, may ginapost nga mga armas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dito, gin-operate sa aton sining regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa Facebook, grabe pabugal isang pusilya. Pero kagabi daw totoy nga mumoy. Daw totoy nga bitikon. Why man ka purma? Pero kung pambalon mo gani baw. Daw mahadlokan ka man mo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tining nasambit siya ni na nga transport leader kaga pakilala nga road safety advocate nakwaan sang duwa ka mga pusil nga hindi lisensyado kaglakip man pila ka madrug paraphernalia.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Eh, diniisog mo doy! Amo na kong kaisa, na basta gani ang kwan, ang mataghol o kon magahod yung tawo, talawit na! Mas mayo gani gipos-ipos ka lang, na? Gipos-ipos lang po, gabati, bla!
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Idakpanis mong sang pulista, na tungod sa sing paglapas sa Republic Act 10591 o kuning pagupot no sang gidumlian sa nga pusil kag lakip man Republic Act 9165 angot mga ka-K5 sa saring paggalapas sa aton sini no nga layi in connection no sa saring mga drug paraphernalia nga nirecover sa iya saring nga puluyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi niya bypass operation, na kundi mga ka-K5, isa ini ka-search warrant. Kahit iwi makulugan baligya ining si Juan Gangoso, pero basal information, user o kon nagagamit sang illegal nga droga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nakastandby na si ka-K5 Aaron Refuyo, kay si ka-K5 Aaron na muna kagabi ang nakaupon. Nasa saring nga gimpatigayon saring nga search warrant sa pagsulod sa puluyan ni Warren Gangoso mga ka-K5 dira sa baybayin sang Barangay Taka sa distrito sang Haro.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ala pa rin naka-standby si ka-K5 Aaron Refuyo. Kaysa initial saring nga information daw ang

0: kuha diri mga kakayfive. Isa sa nika bayin na usan niya 9mm.
1: Be patient.
0: Oh, dalang. Kag isa sa nika 45 caliber pistol ang nakuha, no? Sa kay Ganggoso mga kakayfive, no? Eh, check na niya. Pagbalik natin karon sa ato sa nga pagpangalagad.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Sylvia Pamagahom, kay Brian Carl Diando, no? Kay Ma'am Nansa Tuando Falalis. Ah. Pamilya Falalis sa may Santa Cruz, Arivalo. Aga pa si Ma'am Gabugtawon. Kay Tita Indang da, good morning. Anong palamago na ito, Tita Indang? Kag, of course, sa mga ka-K5, no? Kay Ma'am Ning Ilomba, sinatuon na sinay ko dapat maging kaangay ka sang subay. Nagapay mo nung, pero kung imo tapakan kag ukayon ang iabalay, iyagid ikaw kukututon. Insakto, gid Ma'am Ning Ilomba. Lamong kaysa para taggol kao, gaod kao. Ah, ang unod, sinatalawit kao.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tando gabla na gipos-ipos. Kaya nagapay mo nung, no? Ang idobla, no? Ga ipoy-ipoy na prututanduga kay laban-laman aklabon kagitsang ido.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tichakto ginambal sa nga mga nitisenta. Ha? Permero, bawa imo pa lang ah. Ha? Pabugal-bugal na. Basi imabot ang chimpo. Basi kung maimunong ka. Ah, tinchakto gin. Why gid ka ik? Idakpan gin. Nakuha ang isa ka 9mm caliber pistol kay isa ka 45 caliber pistol mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check naman kong report ni ka-K5 Karen Badilla. May mga nagpakilala ng taga DILG na ginreklamo diri sa K5 News FM Iloilo kag sa kapulisan matapos nag-order sang lechon package nga nagbalor sang malapit 15,000 pesos kag wala sini ginbayaran.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang tawo blaway sang ulubrahon ang obra sa pagpanunto sa isig kapariho, no? Good luck kay ti may karma man ah. Good luck magbalik ang karma. Ikaluoy ka tuya order, no? Tawag. Grabe ko gani na tap na nanimo. Ah, ang mga tawag-tawag ni galing kay ang aton sining ko sa una lipat ko kuno ning layeta nga, di ba? Kada isa sa aton may mga registered na, no? Nga numero. Nga kung manawag ka manunto, ikaw nag-aper ang alan mo. Pero do asta lang to sugid-sugid. Kani mo damo gyapon sa manascam. Na no? Gamit ang mga cellphone mga kakifay. Ay sang una kaluoy mga pigado ta mo. Ang mga sa mga kabanuhanan, sa mga umata, just imagine padalaan timo ka nagdaog timo sang 700,000 pesos, tunga sa milyon, isa ka milyon, na no? Tikinang lang kung tawagan mo ining si attorney para nga mag-process ang emotion ng daog. Ti ang iban, ahay, bisan sa kapigaduhon, ti just imagine, bisan magasto ko pa 100 mil, basta makuha mo lang ang tunga sa milyon, 150 mil, isang milyon. Ay, sa una mo damo kita na encounter na reklamo ni. Na, gadukoy-dukoy nga may mga edad-edad ng mag-asawa. Kay mareklamo, kay halos, mga 20 mil na, kung 30 mil lang ilang napadala, why gapon mag-abot ang ila sa ninga, gindagan.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Ti iban pinamaligya ang ila sinagasagod nga karabaw. Ang iban ginasagod nga baboy, ginasagod nga ano na, akanding. Ha, para nga ma-process lang gid. Ngariti mo, ulihin nila ma-realizar na sige lang pagpangayo, why not balik sa ila? Tiginhin mo ang kasuguan naton nga para kung sino man ang panunto na registered ang ilang alang. Pero daw una man itong daw kasaw-kasaw ta. Tiyasta gani itong kwanto, doon itistingan nila sa itong amo gani, pwede ka pa registered to. Na, tiwai Japon. Ah, kung kay isabla daw insakto ligtas pulo. Pero pagpatuman sa kasuguan takang ang kun ano ini kay epektibo. Ah, ito ay manaton bat sa gana.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kari may natuntua naman may nag-order ng lechon. So stick in si Mel. Tanong tatong lechon o kailan ko may ma-order. Abi nga tiya mo lang ning ihatag ta. Ah, pero kung wala, hindi gastusan giti mo kinsimel.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin, ang Provincial Price Monitoring Council sa Iloilo mag-convene. Agulbatalakay ang concern sa mga hog racer. Amin ang problema sa gasagod ka man baboy, kado insakto na alkansiya, do'y kagiginan siya man na. Ang problema siya na, kaya kung magsagod ka sang baboy, mahal ang bakal mo sang idek, mahal ang feeds mo, kalain sang unag, napakaon lang sang tangkong kagpalawan. Lutuan mo lang baboy, makaon. O galing kay kun sa katambukon, kagada kuon daw, resto ka man. Napakaon mong baboy mo, feeds. Tang feeds mong, libo man ang presyo. Pagabot sa pagbaligyan, ay tibarato. Pero kung may ihaw na galing baboy, sus, tumimbuok ang presyo.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na ko report ya K5 Kim Kaluyo. Nagmalabutan taman na ang iligang pagpangisda sa may Quinto Distrito. Padayon sa Giyapon. Kaya ti may 145,000 pesos dito nga balor sa iligang pagpangisda. Na-recover sa may Banuas ang Concepcion. Nasa report ko ni K5 Rigi Di Mayo. Kag on the part sa Iloilo Provincial Government. No? Ang reklamo ni Councilor Dilaliana batok kay Picao Head Neryo Luhan pag-aimbisigaran sa Iloilo Provincial Government.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya sta subong sige ang pag-post ni Neryo Luhan. Daw hindi niya apektado. Tama man mo ng kontrahon nga numero uno man ni Kasungidero. Ha? Asunlogon, kasunlogon ka lang ni Mr. Neryo Luhan. Pero lang tahon tan eh, kung makuro kalma siya, dahil ipadalaan ni Sang Syukos Order ni Iloilo Governor Arthur Defensor. Agod nga imbisigaran at ikonsigi ang post sa gyapo ni Mr. Neryo Luhan sa Facebook page at iway sa ipikto. Pero kung makuro kalma kag mauntat na, medyo may opikto man ang mando ni Iloilo Governor Arthur Defensor.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay malumduman natin to the rescue si Councilor Deliana sa sinima banat ni Mr. Neryo Luhan angot sa pagdumala syudad. Inaklaro ni Mr. Neryo Luhan niya ang ginabiraya hindi may ang syudad. Ang pagpalakat kag siyempre kung ano na makitaan niya nga hindi insakto, tamo na ginakomentaran. Namo ni ang baliganing, hindi kita mangin balat si Buyas. Bla, nagamay-gamay lang, id. Ah, daw mabarubatsyag kita. Wala mo kung ara sa publiko, mangin isa ka public officials, tamak budlay. Akin nga, ah, dapat kabalo ka magbaton. No, sa anuman niya kritisismo, nga ginahaboy sa imo. No, hindi ka magbalat si Buyas sa gamay-gamay pa lang. Daw mabarubatsyag ka na. Okay, nang lang kung isa ka public official, sa kapalmox ka man. Kita mo lang tawa mga politiko ta. Sa kapalmox nila, pinagkamilyon o kon binilyon ka pesos. Daw ginakurap sa aton sini, nga kwarta sang gobyerno.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Nonito Sumbong, may adayad nga aga kay Ma'am Emily Sordilia Twanson. The Monitor from Bago City na sa may Negros Occidental. Pagbalik na to, nag-check na to report niya K5 Karen Badilla. Report sa atos mga K5 News Patrol Reporters. Kagpilakulin na sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kagpagpasiplata sa saling nagpadayon sa saling impeachment trial sa ika-33 ng adlaw. Na? Sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ini kag iba pa mga balita sa ato sa pagbalik pagkatapos sa plekay importante nga mapahibalo paliog standby.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ako po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Matakas, mangabuti ka.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
14: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano tayo ng ako niya allergy?
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
19: Mami, itigil ang drama.
18: Angeline,
19: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang na magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
5: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for men.
9: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
11: Ang D3
10: yung may Visio.
11: Ang Visio
10: yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balik mga K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Nagdulo sa atong oras, alas 5:13 na sa aga. Amat-amat na bangon ha. Moro madmad kag hiudi wood na. Sa mga estudyante da, kag sa mga nagatrabaho. No, may klase, may obra sa gyapon subong. Kainit na tanang tubig, kapangapin ang tanan. Dapat healthy nga kape ha, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa samatinoon, iga-check na to report ni Kaki5 Karen Badilla. Kay may mga nagpakilala nga taga, okay, Arser Elmer. Sige, check tanay, no? Kay subong adlaw, may mga pagulag naman sa presyo sang gatong. No? May bad news ka good news. Kaya nga ah, may pagsaka kag may pagnubo sa presyo sang gatong mga kakifay. Subong nga adlaw, ang presyo sang gasolina kag ang presyo sang kerosene nagsaka. No? Ang gasolina may pagsaka sang halos isa ka piso kag 90 sentimos kag sa bayan. No, sang diesel, no, maganubo sang halos isa ka piso kag 30 sentimos mga kakifay. sa monitoring ni ka K5 Elmer Sable. Standby
17: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
21: Sa K5, Rick, magasugata sa nga itong pila kang mga motorista dali sa syudad ng Iloilo ang paghulag sa presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw. Base sa kinpagwa nga advisory sa mga kumpanya sa atong mga langis, ang presyo sa diesel na itong maganubo sa 1.30 kada litro. Subong man, ang presyo sa atong gasolina magataas sa 1.90 kada litro. Ang presyo sa atong kerosene magasaka naman sa 3.30 kada litro. Ini ka T5 Rick, no, mag-a-epekto sa nasambit ng mga presyo ang adjustment nila alas 6 subong aga, October 6, 2026. Kaga sa aton nga pagpanglibot, sininga aga ka T5 Rick, may mga pila naman ka mga gasoline station ang bukas na. Kaga yari ang pila ka mga update sa mga presyo nila. Pagyari ang mga presyo ka T5 Rick sa subong aga. Sa aton nga Caltex sa distrito Sangharo sa May Lopez Haina, sa presyo sa diesel mayara sang 94.22 kag sa 90.28 naman sa presyo sang silver kag 91.28 sa presyo sang platinum kag K5 Rick. Kag sa aton nga Shell sa Lopez Haina sa Haro, ang aton nga fuel save diesel yara sa 98.80. Ang aton nga V-Power Diesel yara sa 102.9. Ang aton nga Fuel Save Gasoline yara sa 92.40 naman sa aton na V-Power Diesel kag 88.88 sa aton V-Power Racing. Kag sa presyo naman sa Shell sa Lopez Haina Haro, yara ang aton nga Diesel Max sa 94.30. Ang aton nga Turbo Diesel 97.30. 85.50 naman sa Extra Advance kag 86.50 sa XCS. Sa bahin naman sang Petron sa May Lopez Haina Haro, ang aton nga pukon sa total E Lopez Haro kag K5 Rick, ang aton nga diesel yara sa 94.30, 86.50 sa aton nga Protect kag 85.50 sa presyo sang regular. Samtang sa Flying V sa May San Pedro Molo kag K5 Rick, ang aton nga diesel yara sa 93.30, 87.30 naman sa presyo sang Volt kag 87.80 sa presyo sang Thunder. Kag sa Sea Oil naman sa Lopez Haina Molo yara sa 93.80 ang presyo sang diesel, 87.30 sa Extreme U kag 87.80 sa Extreme 95 K5 Rick. Nahibalo ano nga maga sa kaini karon na takna alas sa isang aga sininga adlaw. October 6, 2026 ka K5 Rick.
20: Why pa nisang adjustment subong ka K5 Elmer, no? Ining ginlibot naton pero pagpitik ni alas 6, amon to ang mga pagsaka sa presyo sang gasolina, may isa ka piso ka 90 sentimos, no? Kag lakip man ang pagnubo sa presyo sang diesel nga mga yara sa isa ka piso kag 30 sentimos ka K5 Elmer. Problema sa ni kay mga gas station taway gagapara riho ang presyo K5 Elmer.
21: Yes, K5 Rick, no, karon pa ni takna alas 6 aga magasaka kag sa aton sila ka mga gasoline stations nagalain-lain ini ang ilang pag papanaog sa mga nagalain-lain nga presyo kag K5 Rick.
20: Sige, salamat ka K5 Elmer.
21: Salamat kay K5 Rick. Sa mga K5 naton nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamabakal sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jeff Santalaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Salamat kay K5 Elmer Sable. Kon magnubo, barato lang kung nubo, gamay ang nubo. Pero kung magsaka, gani ba, tag 4 pesos, 5 ka peso. Nalagligad niya si Manan ng nubo presyo sang gasolina, sinintimos. subong igasaka ya isa ka piso kada 20 sentimos. Kaya mo man isa diesel o magnobo tag isa ka piso kag 30 sentimos pero tumimbo up. Ako isa tag labot pulok pisos.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Te expectaron tapan eh kay ang sitwasyon sa may Middle East sa tunga sa relasyon sang Estados Unidos kag sang Iran sa giyapon daw ido kag kuring. Why giyapon sang naka come up no sang deal ha kay samtang nga hindi maka pagwa o kon maka desisyon kon ano ang ilahiluso ang hilisugot anon no kon anong kasugtan nila. At sa giyapon expectaron ta nga mataas sa giyapon ang presyo sang aton sini nga gato. Alas 5:19 na sa aga. This time i-check na to na bao damo giyapon galik na kwan mga scammer. Ay tani balikan makamo kay ang karma subong digital naman. Na kon ano kon nahimo sa imo sig kapareho. Balikan ka ba na giyapon? Kon anong ginpun na mo da? Kon anong ginatanaw mo da? Mag-abo nga giyapon na sang magbalik mag-giyapon na sa imo. Kahit may nagpakilala ng taga-DILG tapos nag-order sang lechon package. Ang order ara, ang lechon nga gin-order ara. Pero problema ang kwarta, wala. Ang kompletong report upo dyan K5, Karen Badilla.
18: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: K5 Enrico nagsaka sa aton nga estasyon sa K5 News FM Iloilo ining si Abish Lalaine Loreno.
20: Mm-hmm.
0: Abish Lalaine Loreno, isa ka food online seller matapos ini K5 Enrico nga ginaligar gin scam sang iyang customer nga nag-order ni sang lechon package nga nagabalor sang malapit 15,000 pesos.
20: Amo ni sa picture mo K5 Karen?
0: Yes, kadako no.
20: Daw ginagutom. Ano man yung imo nga report nga pagkaon sa kay K5 Andre pang kinam-kinam ho?
0: Amo gali, ginhartan niya gin.
20: Oo, ba, sa kada mid-turn ba ho? Tani after sa program, tamo ning masugata sa aton sa hapag kainan.
0: Yeah.
20: O gali kay chaktol kita sa picture.
0: Amo gali.
20: Pero kung hindi man ha, samtang kakaon, ikaw pamahaw, amo nang tamdan mo eh.
0: Oo, lantaw-lantawon mo samtang nagatimo ka. Oo,
20: no, galing kay ang sabor do, hindi gina mo.
0: Amo gali, layo, gid ka tama.
20: Te, amo ni, online na kwansya, ano tawag sa ina? Na?
0: Online food seller, according sa kay Abish.
20: Te, ano, may nanawag, may nag-order? Paano yung nag-order? Nag-text? O kung nanawag ka K5 Karen?
0: According sa kay Abish, K5 Enrico, katapusan nga semana sang September, nag-order ni si Iya, si alias Janet.
20: Mm-hmm.
0: Pero ang pangalan ni alias Janet sa Facebook, nakabaliskad siya bala?
20: Oo, ba na style nila mo?
0: Oo.
20: O malin sa punta ka, litra sang imong ngalan, amon ibuta mo sa Facebook mo, buti mabasahan mang Japon.
0: Baliskad nila K5 Enrico. Uh-oh. Pero, sang October 4 na, alas 12 ni sang udto, gin-deliver ni ang lechon package dira sa isa ka eskwelahan, skilid lang gid K5 Enrico sang Klinika de Alternativo Medicina naton sa may Haro.
20: Ang pribadong eskwelahan.
0: Oo, kay bangod nga dira ginhiwat ang church event ni alias Janet kag sang iya nga kaupdanan.
20: Hmm.
0: Dira sa may eskwelahan K5 Enrico. Then
20: okay.
0: Pag-abot dito sa area, kay ang nag-deliver ni ang bana ni Abish. Pag-abot dito sa area, ginhambalan sa masukot na sang payment, ginhambalan niya ni ang bana ni Abish nga offline ang BDO. K5 Enrico kag naghingyo siya nga balikan lang alas 4 pagkahapon sa same day man K5 Enrico no?
20: So na meet nila ining si alias Janet.
0: Yes.
20: Biko ganina nawag lang kag why naging nakuha ang order, why makilala kung sinuna pero na-identify gigli nila. So tapos
0: Then pagbalik na alas 4 sang hapon, wala sa giyapon ini nakabayad K5 Rick. Then sang ginakontak siya, dugay pa siya mag-reply according sa kay Abish kag sa bana kag nagpahayag naman nga ara siya sa isa ka hotel sa distrito sang Mandurriao kay bangod nga nag-attend ini sang ilang a board meeting.
20: Aba?
0: Sa DILG.
20: Damo sang event niya ha.
0: Amo gani K5 Rick.
20: Oo. So, amo nang rason niya, may gid atinan kay sang primerong iya rason offline. So baong pagkapon, may ginantina naman. Ano lang natabo tos pagkaon to kay ang lechon tong pani to nagkagea nagwana nagtawag na hindi na crispy ka K5 Karen.
0: Oh, according sa kay Abish ang event ara gid sa ina nga eskwelahan K5 Rick.
20: Tiway gin pa deliver da.
0: Dera gin deliver sa eskwelahan.
20: So na deliver gigali.
0: Yes, yes, nakuha gid K5 Enrico kag magluwas nga daan sa ila suno sa kay Abish sa lechon package. May gin-order pag iniya nga ice cream ang ining si alias Janet sa iba naman niya nga ano nga persona kag ti isang kagapon to suno sa kay Abish nagahinulat man to ang manog ice cream sa iya para baydan man K5 Enrico. Tiginambalan man ni alias Janet si ining si Abish nga hindi pagkontakon ang iya nga mga himata or ang iba niya nga mga friends kay harassment para sa iya K5 Enrico.
20: Okay.
0: Then may chat ni siya sa kay Abish nga nagamba siya nga wala ka kakilala kung sino ang ginakuan mo nga taga DILG ni. Hawa na iya nga pahayag grabe, K5 Enrico.
20: Kung taga DILG dapat matalong-talong siya kay public official sa K5 Karen. Ano man ang batasan niya nga pakita-kita mo na ganing ako nara kamuspus pwesto. Mga government officials ka mo, hindi ka mong pagbugal-bugal. Ate nga, ah. Susa, kuha ka mong kasweldo sa mga taxes kag subuman sa mga pumluyo. Among panang batasan, K5 Karen?
0: Oo, pero ako sa K5 Enrico sa DILG, ginpamangkot na ni kung may ara sila sa empleyado nga amuning pangalan, negative. Ginantaw sa list, tanana ni DILG, Guimaras, province, city, kag sa region. Wala sila sa empleyado nga amu ina nga pangalan, K5 Enrico.
20: Diba si DILG sa Mars? Ay, di ba?
0: Mm-hmm.
20: O, testa sa mga imdak, mabaydan, pero nakaon ng lechon, kagama food package itong nadala, K5 Karen?
0: Kahapon, according sa kay Abish, sang nagdangop ni siya sa aton, kay naanundan ni siya, inaabtanta ni siya sa may police station 9, ginpa-blatter yan ni si Jan, ay, ning Celias Jeanette, then gin, ano dire, gin pa K5, or gin reklamo man dire sa aton sa K5.
20: No.
0: Hindi consistent ang pag-reply ni alias Jeanette sa ila, kag pagkahapon, after na ni isang interview ta sa kay Abish dito sa sulod sang estasyon ta K5 and Rico, pagpakanaog niya liwat ni nga nagtext ang ining or nagchat ang ining si alias Janet sa iya nga kahapon sang udto suno sa kay alias Janet may tawo nga nanawag sa iya kag nagadto sa iya nga opisina kag nagkuha sang kwarta. Yang ginapahayag yang nga nagkuha sang kwarta amo ning si Abish, di sunod sa kay Abish, hindi siya ya manukot, mangulit or ining ano tawag, hindi siya mangulit sa pagpanukot kung nakuha ya na gid man ang kwarta kag wala ni sila nakahibalo kung diin ang iya nga opisina K5 Enrico.
20: Grabe man nga palusot no?
0: Oo. Wow. Pero natigayon nga makontak ni Abish ang iban niya pagid nga mas malapit lang himata. K5 Enrico asta nga na-contact ni ang bata kag nagpangabay ang bata nga partial lang danay ang baydan K5 Rick.
20: Di dapat tani sa mga pariyo man si Nino lesson learned nga dapat mang kwan eh mangayo ng gadaan sang
0: down payment
20: o kung deposit ka K5 Karen.
0: Oo, oh, kayang ining sa kay Abish suno siya wala siya nagapa-down K5 Rick kay ti nagasalig man siya sa iya nga mga customers.
20: Pero hindi siya kilala haya direkta ni Janet.
0: Hindi, first time ni Janet nga mag-order sa iya.
20: Ate, ba mayo kay makatuon ni siya nga dapat pangayuan niya lang da, bisan sa tunga lang ka K5 Karen para nga
0: yes,
20: bisan paano kung di man lapag i-claim ang imo nga pierde, ang imo nga pierde bla, hindi man amo nakdako K5 Karen kay negosyo man amo.
0: Oo.
20: Ba, wow, may mga tawo gi nga amo na no. Kung sabagay ti duam lang tawos kalibutan mo. Balok ako na, no?
0: Ano?
20: Manog tunto ka, ginatunto.
0: Din ka da.
20: Inunaan mo ko pa bangkot, ha?
0: Abots ko na daan ng imong alinyada, eh.
20: importante, why kita gapanunto?
0: Oo, correct din na.
20: Kaya ang karma, budlay.
0: Manambal,
20: ah, bayla da. Kaya nambal talang kay Five Karma, may Diyos man ang kalibutan, ha?
0: Yes, correct din.
20: Bala na magabalo sa ila. Kung hindi ka man kabalos, ibang tawo, eh.
0: Oo, paubos, ah.
20: Oo, gapati ka man, ha?
0: Oo, agapati, gid.
20: Pati, amo naging pagpati mo, gid?
0: Oo, amo gina siya ka hugot.
20: Wow.
0: Hugot.
20: So ginatugyan mo lang sa kataasan.
0: Oo.
20: Sige. Sige, so amo na, no, sa tanan yung mga online na food seller, we hope nga makatuon ni sa inyo na tabo to sa kay Abis, no nga, ah, tiara na yaw, nakaon, naglabi ko ganag, order lang kagwain, maklaim ka kay 5 karin mo, nakaon nyo na, ha, huwag ka mong tuhuya, iban sa nagulging pagwa nyo na.
0: Amo, Ged.
20: Oh, kay 5 ka, salamat, Ged.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Elmir Sable kag K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
20: Salamat kay K5 Karen Badilla. Si Sir Ricky Armencia, nakapakapina DTX sa Coffee Mix, ha? Kay Sir Nito Sumbong, kag Sumuman, no? Kay Ma'am Mercy Cordova, kay Sir Helmer Filsidario, no? Kay Ma'am Aisha Ahmad, may adayag nga aga. Siling ganit ni Ma'am Ning Ilomba, may mga tao, abin nga hindi makapabuhi isang patas. Ang gusto lang nila, makapabuhi, hayay, pagi sa pangawat, kag pagpanunto, sa ila isig ka pareho. Ambot ganit kung makatulog ka pa ni isang mahamuo ko naman yung obra mo pagpanunto sa imo isig ka pareho. Ah, makapiyong ka pa na. May peace of mind ka pa na kung nagkapanunto ikaw. Ila binagid ko ng ang imo nga ginapangtunto, ang imo nga mapangkuha sa imo isig ka pareho. Ginapakaon man sa imo isig pamilya. Kawaiti mo na mahuya. Pagbalik naton mga K5, maka-open naton at sa K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa pila ka importanteng mapaibalo paliog standby.
22: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
23: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
3: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
2: At kung pasok kayo sa no-balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
4: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sporbiotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, Iya!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan.
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutrients, kulang na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Pabalik pa K5 sa atong sininga pagpangalaga diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Si Sir Rick Armencia, nagamonitor from Poblacion, Iraya. Now sa may Banwasang Kalino. Alas 5.38 na sa aga. Bango na ha. Hindi kita malipat, mamahaw kita. Kaga of course, mag-inom sang mga vitamina nga mag-proteher sa aton sining ikaayong lawas. Mighty C, alkaline base nga vitamin C. Makatatangkong sa inyo immune system, batok sa mga narisari ng mga balatian. Kag siyempre sa mga kauturan na ton, nga mga ligo subungaga, gamit kita Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi sa panit, kag batok sa mga skin diseases, batok sa mga alap-up, da kag mga arikis. Detex sa Beauty Sopa. Kag lakip man, gamit kita sa Clinica Dio Fresh sa ato mga kilikili. Para iwas baho balas, iwas baho bayabas. Detex Beauty Soap kag Clinica Dio Fresh, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Lamilitang Uy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Ginaangan-angan natong koneksyon naton sa aton sining mga sister station diri sa Western Visayas kag sa may Negros Island Region, mga ka-K5. Ang ginabantayan nato ni kay suno sa pag-asa o sa DOST bilog na probinsya sa Pilipinas maka-experiensya sang dry condition kag drought no pagkatapos sa Marso tuig 2027.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Ini suno sa kay DOST Secretary Renato Solidom Jr. nga by end of March, tanan nga probinsya, no, laban-laban, maka-experyensya sang dry kag drought condition. But sa lingon, malaka-laka nga mapagtupa sang ulan. Ang aton ma-experyensyaan, kiti malawig-lawig ini, ang epekto sang super El Nino.
6: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Ti apektado ang ato singa agrikultura. Subong man, no? Ang pila naton ka mga kauturan kay ti may mo nga may domino effect ini, no? Mga ka-K5, kining super El Nino nga aton ma-experiensyan. Yung nauna daan na kung nga kulang sang tubig, no? Anong expectaron ta laban-laban, basic umagwa naman sa gripo ta hangin. Hangin gagwa, pero padayon pagbayad ta, no? Sa mga kung ano man kamuda nga water district da. Pag kanyo, kagripo nyo, why may gatubog? No? Tisubong dan, iba na apektado na. Asa nagligad, well, kita super El Nino, grabing epekto, how much more pagid nga subong, may super El Nino na. Una na ton, check connection na ton sa ton sa ring K5 News FM Western Visayas. Mauna kita dito sa mga nauna man sa ton sa aboy-aboy. Na sa koneksyon naton dito sa may Bacolod kay doon namian ako sa ila fountain nga 80 million pesos. Bacolod, mayong aga.
9: Mayong aga si Rex Oreta. Mayong aga data daw na si Platan mo gyang Bacolod namon diya ba? Ang ginsintro mo yung plaza gyan namon ti sige ah. Gaanta na karon pagtamod kag idiyang atong sining panay. Ang antiki kalibo kag rohas mga kaki-5 angot sinang gina intro mo kay manti tuod gid man eh. Mahal no. Sega. Wa problema signal signal mo diya pang kampiona. Back to you.
8: Oo, doon mo na rin kaduan ko na sa Bacolod. Kaya abi ko another tourist attraction da. Oh, baskog signal sa Bacolod. Naka-detect copy mix na ang Iloilo. Umalin sa Bacolod. Sa ilo na itong connection na ton sa may probinsya Kang Antique. Kay Kaki 5 Nestor. Good morning.
10: Thank you so much, Sir Rick. Good morning, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Nakaiga po rin kami, Jackang DTX Coffee Mix with Clinica D3 Bio. Ah, kampiyon ng salad ninyo, Jackas, kanaman sa Antique. Balikan ni mo, Sir Rick.
8: Salamat kay Antique. Sa iluan naton dito sa may area sang Tagbuanay. Sa may Pilar, sa may probinsya kang Capiz, sa kay SM Jubert. SM Jubert, may rin nga aga.
11: Good morning, Sir Rick. Good morning sa atong mga kaupdalan sa Negros Island Region, kagdiriman sa Western Visayas, mga ka-K5. Daw paog man tong itlog sa Bacolod. Sitwasyon diri sa amon sa Capiz, Makanay kanay, may mga areas ka nagtupang ulan, mga ka-K5. Aga pa, naka-mighty sina, naka-DTX Coffee Mix pa. Back to you, Iloilo.
8: Salamat, SM Jubert. Umalin sa may probinsya kang Capiz. Sa iluan naton dito sa may Kalibo, Aklan, upod kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
12: Good morning, K5 from Visayas. Sir Rick, good morning, Iloilo, Antique, kag Negros. Kampiyon ng signal, naka-detect coffee mix na kita. Manayan-ayan, siyempo, di daw magalong gamay sa Kalibo. Pero kampiyon ng signal. Balik sa imo, Sir Rick.
8: Salamat, Sir Michael. All set na! Unahon ta dito sa may Bacolod. Tabok kita dito. Kay doon namian kita kung ka-fountain nila. Daw, balor ko no 80 million pesos. Ibaloon ta ang mga dugang na detalye kag report dito sa may K5 News sa may Bacolod. Kay upon kay Sir Daddy Babes at Sir Robert, go ahead!
9: Daw ginahingabot, mugid kami diriya sa syudad sa Bacolod, daway mugid ginya palampas ang amon din nga plaza, nga ang plaza namon sa to, ginatulugan sa mga bisita ta, bisita nga ramalang dayaga ko na, tapos mga biktima sa mga nagalagaw na to, nga mga bisita man halin sa ibang nga lugar, kagi magpa-pickpocket, pero nagtulotawahay, nagiban sa ulihi. Kaya manti, may mga kasong bagansi ang ginapatuman ng atong sining mga pulis base sa ordinansa sa atong syudad. Now, natalupang dan sa atong sining syudad, sa alkalde nga kinanglanggit ang atong sining plaza, para tahumon ka manti kadamo sa mga bisita naton nga nagakari diri sa syudad sang Bacolod kag ang public plaza amo na yung sentro man di mo na yang public plaza mo tubang pangadaan sang katedral gin punduhan ba 80 mil actually 300 milyones ka piso sing pundo mo dala na to yung NGC ang fountain sa kwan sang NGC dala pa to 80 mil diriya sa may bahin sang Bacolod City Public Plaza para at least mapatahom.
13: 80 milyones.
9: 80 milyones. Gin siram palibot. Boss, sa kalawig-lawig man nga hulat na to, nga pong makita na to ng beauty sang kwan, sang sang plaza. Kay manti sirado, may mga baral, o mga kakipab. Sus, pag-abre, kay manti ang siling nila, ang target na nga may open eh mag mascara festival. So sana yung gagawin open na ang itsura sang plaza do amo lang gyapon no way mas nagliwat naglalapag at gyan kay gimutangan to fountain niya sa sa grandstand sa may ground sa may alagyan gid sa may plaza gijabla. Why man sang...
13: Sa sintrogis ito nga.
9: Oh, sa sintrogis ito nga. Ah, tayo maglabay ka na kag malumot-lumutan, kag mabasa, malumutan. Ah, kung maglabay ka na, kung danlog ka, buka pang ulo mo, mga kakifive. Amo na yung kadelikado diya sa kwan, sa public plaza namon, Iloilo, 80 milyones kapisos, why man sang may nagliwat, kag why man nagbago.
14: In short, palpak! Palpak na kapanay, amon plaza de. Anyway, sa dugang nga balita, asawa nagbisita sa iyabana sa prisuhan, way na makapauli sa ilabalay kay napriso man. Ining si Girlie, 31 anyos, residente sang barangay 19, sang Oktubre 4, nagbisita sa Iabana, kay ara sa prisuhan, sang ulihi, nahulog ang tuter nga nabutang sa iyang payong. Kagsagin search siya, may na-recover nga sa siya isang suspected shabu. So, sa piyak nga prisuhan naman niya si Girlie, ang Iabana sa piyak naman sang sa piyak naman nga prisuhan, mga kakipay, magapangatubang sang kaso sa illegal drugs.
9: Ah, mga balita naman rin sa sudad sa Bacolod, kampiyon balita naman, no? Back to you, Iloilo.
12: Mala suspense pagali ang pagbukas sa nga plaza nyo, ha? Base ko nakamaskara lang ang plaza nyo. Halin sa may Bacolod, sa Iloalaton, sa may area sa Antique, upod kay K5 ni Store. Ano madalag kong balita, ha?
10: Yeah, gani, just antique, ura kami ti parihas karang

0: Chilio ang Jang Libayan. Ah, kay may 12 gauge shotgun man nga break type ang Jang Magurang ginunahan na badil. Anay go sa liag. Bow! Nagbalas man karon ang Libayan kay tiura na tapat banwa ginlagas na ginbuno naman kununoy sa liag. Ah, patay kang makadangat sa ospital samtang ang Jang Libayan padayon nga ginabulong regya sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa Banwa kang San Jose. Sa Banwa kang Kulasi may pagpinatyanay man to 22 anyos ginagbakal kang beer ginbuno patay man. Imao pa kuno sanda kang Jang suspect kay 5% Bisayas nag-inom-inom asa nga nagbinaisay ang ending ginbuno kang Jang anang nakaimaw sa irimnan ang Jang biktima sa telad dakop rin man ang biktima kag priso sa Kulasi MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Among balita sa Antique, balikan nimo Iloilo.
1: Salamat Antique, grabing mabalita na ba? Ha, madinugoon mabalita da sa may yabain sang probinsya ka Antique. Alin sa may Antique sa iluan naton sa may area sang probinsya kang Kapi, si Sam Jobert ang madalag kong balita da.
2: Good morning once again mga ka-K5, si Rick, mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Kapi, sa Sulod sang Rojas. Kahapon nga law, nagdabot diri sa amon sa probinsya sang Kapi si Brigadier General Director Randolph Tuanio sang PNP Regional Office 6 mga ka-K5 matapos gipatagayon ang flag raising ceremony sa Campo Appeal diri sa Sulod sang Rojas. Pagitabugan sa tanan nga mga municipal officials kalakip man ang aton sila nga mga leaders sang PNP mga ka-K5. Naging deklarar din ni RD, no? Kang Kapis, 10 out of 10 ang 10 ang performance ng aton sini nga mga kapulisan kag ang suporta sa aton sini nga mga local government officials na hanungod sa sining ginapatigayon nga programa ang pag-turnover sa mga armas diri sa amon sa probinsya. Pasinunggan ang mga local chief executive kalakip man ang mga ABC president mga ka-K5 ang chief of police diri sa amon sini sa probinsya kadamuon sang recoveries kag turnover sang amon sini nga mga pumuluyo sa aton sini nga mga kapulisan mga ka-K5. Samtang duha kag ginhibalay kahapon kag ginpatigayon nga public hearing sa provincial board sa idalom ni sang chairman nga si Dr. Cesar Yap mga ka-K5 nga gintalakay ang mga programa nga gindihon sa provincial capital para sa aton sini nga programa sa Department of Health dining PhilHealth Checkup program gamot para sa mga kauturan naton kalakip man ang Kapi Safe School and Safety Minds Initiative nga ginapabakod karon sa provincial government pinaagi sa pagdihon sa isa ka ordinansa sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. Yatutukan karon sa aton sa ning provincial board ang kayuhan sa aton mga kabataan at the same time ang health concern diri sa amon sa ning probinsya mga ka-K5. Amo na mga dalag ko nga balita sa Kapis ang gintagaan man lang sa kuana sang Bacolod Paliguan ang mautod naton nga may mga rintolinto sa paminsaron may swimming pool sila sa plaza. Back to you Iloilo.
1: Salamat SM Jobert sa luwan nato madlag kong balita sa may bayan sang Kalibo Aklan sa Kaisar Michael. Go ahead.
3: Mga balita sa Banos ang Kalibo Kabilog ng probinsya Aklan na duha kalalaki ng ospital bangod magahod ang ilang tambutso kay 5 Sir Visayas. So sa din alauna sang kagahon, gin-accelerate nilang ilang motor kay ginasugid niya puro ini sila nakainom. Ginkumpronta sila sa mga sospek. Lima man ang sospek ah. Natabo din sa barangay sila katunok diri sa Banos sang Aleso. Nagabi na isay sila kay alauna na sang kagahon, masagahod ang motor. Ah, ginkulata sila silang lima katawa. Ah. Na-ospital sila, mga ka-K5. Kag pagka-ospital, outpatient man, pero iga-refer niya sa barangay justice. Kundi mahusayan, te, mabalik ini sa police station, mga ka-K5. Duga na ito niya mga balita. Kaso sang dengue, as of January 1, 2026, tob-tob, September 19, 1,129 na diri sa probinsyang Aklan. Sa panibagong kaso September 13 to 19, number of cases 109, kag may apat ang patay mga ka-K5. Muna mga balita ni sa Aklan, Banos ang Kalibo, balik sa imo Iloilo.
1: Salamat Sir Michael. Nagsigong ko lang ni ang nagpangunang bang dalag kong balita sa may surat ka probinsya sang Iloilo. Domdoman yung nagpamahog sa K5 News FM Iloilo, ining si Warren Jason Gangoso, nga transport leader kag road safety advocate. Pakita-kita sa inyong mga pusilya. Gin-operate kagabi sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa ilasing balay.

0: nagising sa sertsuwaran, takwaan sa 12 kapusil. Now, 9mm caliber pistol, kag 45 caliber pistol, kag mga drug paraphernalia. Why man ka XA Warren? Pero sa primero, do, grabe kid ka isog ya. Pero gabi daw, ido nga bitikon man. Di preso subong, ining si Warren Jason Gangoso, tungod sa pagbayulas, pagupot sa pusil, kag drug paraphernalia. Kay user man lang ni siya mo, di hindi baybas. Ama madalag kong balita, di salamat. Gini ko na pagbalik sa inyo. Thank you, Gid.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kids, makaupo na ton sa K5 News FM Western Visaya. Kay Ma'am Miraluna Simbaon Dimyar, good morning. Kay Ma'am Herminia Tuando sa may barangay Kasalsagan, Pututan. Kay Ma'am Helen Pagaypay, man sa may Pututan. Kay Ma'am Annalie Bahade. Kay Ma'am MG May Bagafuro Bailaran. Kay Sir Mark Vincent Avier. Kaga Subuman kay Sir Tristan Wyatt Gulaya, good morning.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iban si mga balita at impormasyon mabatian karon sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa ninyo pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Hindi malipat na proteksyonan ang ato sa kagulingon. Mag-inom sang The Power Trio Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagsumuman sang Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mayara na kamo sang D3, may extra virgin coconut oil pa kamo mga ka-K5. Kita na kita karon alas 11 sa udto tob-tob ala una sa hapon sa pagpalagad sang programa 11 Mbps. Sa ngalan sa Bundok Singapore, sa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sing President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amon sing Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Pars Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang na hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sang una yan niwang-niwang sa ako oh. Wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababa Ihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extel
4: Supplement for Men.
5: Dortes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mataas pala ang imo blood sugar!
4: TTX 500!
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes?
3: TTX 500!
4: Ang TTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang kapanupo!
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar!
3: TTX 500!
4: Asal Rikas!
3: Epic Tipo!
4: TTX 500!
3: D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
4: Ang BCO!
3: Yung may D3!
4: Malakas, mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
4: Ang BCO!
3: Yung may D3!
4: Malakas, mga butika!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga, mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epic. Timo.
7: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
7: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
1: Masaligan.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
11: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 6:12. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
1: DTX 500 Morning Newscast.
18: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes nga adlaw, October 6, 2026.
20: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
20: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Api.
18: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik nga hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Sa atong top story of the day, Sara Duterte kag iyabana may 4.4 billion pesos nga suspicious bank transactions suno sa Anti-Money Laundering Council. Sa balita lokal, Iloilo Provincial Government nakahanda na ang technical assistance para sa mga mangunguma sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino.
20: DA Region 6 ginpasalig na wala ginapabay-an ang concern sa mga hog racers sa Western Visayas.
18: Balitang regional, asawa nga nagbisita sa Yabana sa prisuhan, nakuhaan sang shabu na tala na nga pasakaan sang kaso.
20: Sa K5 and Network News, lalaki arestado sa bangod sa pagpanakaw, armas kag droga na kumpiskar.
18: Sa balitang national, AMLC official Buenaventura gintugutan nga magtestigo sa bank records ni Vice President Sara Duterte kagsang iya nga bana.
20: Anay House Speaker Velasco, sabto ng mga aligasyon angot sa cash delivery sa Husto nga tion.
18: Balitang international, Estados Unidos, ginkakas ang Air Force bomber sa UK base kasunod sa ginpahayag nga suspected terror attack.
20: Sa balitang negosyo, presyo sang diesel nagdumbo, apang presyo sang gasolina kag kerosene nagsaka.
18: Sa balita sa sports, Carlos Yulo may pinakadako nga incentive sa mga atleta sang Pilipinas sa bago nila natapos nga Asian Games.
20: Sa balitang entertainment, Sanjo Marudo ginanunsyo nga nagabusong ang asawa nga si Ria Ataide sa ikaduha nga anak.
18: Tag balitang extra special, 50 anyos nga bulag nagdrive sang salakyan nga wala sang lisensya kag nakainom pa. Mga detalye sa ni mga ka K5 magasunod na.
2: Top story of the day.
18: Para sa itong top story of the day, nangin saksi si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura na mayara sang 4.4 billion pesos ng suspicious bank transactions na na-record sa mga account ni Vice President Sara Duterte o sa iyaba na nga si Manasseh Carpio. Sunok kay Buenaventura, gin-revise ang unang 6.7 billion pesos nga balor matapos may correction nga nagginhimo ang isa ka bangko nga muang Bank of Philippine Islands. Sa 4.4 billion pesos, yara ang 1.63 billion nga inflows o kung kwarta nga nagsulod. Samtang 1.3 billion naman ang outflows o kung kwarta nga nagagwa. Mayara naman sang 1.4 billion pesos nga transactions na wala pa matumod ang direksyon sang kwarta. Ginpayag man ni Buenaventura nga 27 ka suspicious transactions ang ginsubmit sang mga bangko angot kay Duterte halin sang Agosto 2024 tubtob Enero 2026. Ini nga mga report may kang tanan sa mga allegations sang drug trafficking, graft and corruption, malversation kag iban pang issue. Samtang ginpaathag sang AMLC nga hindi nila makumpirmar kung ang tatlo ka transaksyon nga nagabalor sang 7.4 million pesos kada isa nagalin gid kay Samuel Sammy Uy bangod ang ahensya nagamonitor sa mga transaksyon kag ginreport sa mga bangko kag hindi sang actual nga pagpanag-iya sang account. Ang top story of the day, gindulong sa aton sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil at vitamin D3.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
18: Sa aton mga balitang lokal, nakaplastar ng technical assistance ang Iloilo Provincial Government para sa mga mangunguma kag ila ginatutukan ng adaptation amo man ang rehabilitation aspect sa tungas sang posible epekto sang El Nino. Suno kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jeron Magbanua, isa sa ila prioridad ang water security paagi sa pagdistribute sang solar water pumps kag crop insurance. Dugang pa amo ang pagtudlo sa mga livestock growers ang techniques para sa alternatibo nga inugpakaon sa mga kasapatan. Pahayag pa ni Magbanua ang ginapaagi nila sa mga local government units ng assistance amo ang nagatumod sang benepisyaryo nga mga mangunguma bangod sila ang nakahibalo sa mga datos kag sitwasyon sa ila tagsa ka lugar. Nahibaluan nga sumugod sining Oktubre amat-amat na nga mabatsyagan ang epekto sang Super El Nino base sa pag-asa Iloilo.
21: So far no, ang sa El Nino, we are prepared already before pa man ang El Nino matabo. No, may mga kita, ginhatag kita more on adaptation kita and more on the rehabilitation aspect no, sa aton ng mga areas. No, more on the tubig no, or water security ang aton ginhatag. So gatag kita sa mga solar pumps sa aton mga most vulnerable sector na aton ng mga areas. Gatag man kita sa crop insurance, no, dugang sa aton ng crop insurance sa aton ng Department of Agriculture. And also we provide small water impounding projects no, sa aton yung mga livestock naman ng mga component nagatudlo kita sa aton mga livestock growers kung paano naton i-combat or i-adapt ang kakulangan sang feeding.
18: Nabatian si Mr. Jeron Magbanua, ang acting head sa Provincial Agriculture Office.
20: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginpas siguro sa Department of Agriculture Region 6 nga wala ginapabay-an ang mga ginapangatubang nga concerns kag pagbuang hangkat sa bahin sa mga hog raisers sa Western Visayas. Suno kay DA 6 sa Regional Executive Director Dennis Arpia ang ginaimpisahan sang isyu amo ang pagbalik-balik sa kaso sang African Swine Fever o kun ASF. Rason nga ilaman ginahulatang tion nga makabakal na ang ahensya sang bakuna kag ma-roll out na ini. Dugang paniya, nagabuligay man ang ila talatapan Philippine Statistics Authority o kun PSA kag local government units o kun LGUs sa pag-account sang stocks sang baboy sa rehiyon bangod sa ila bahin lakip sa ila ginapasiguro amo ang food security amo man ang kaayuhan sa mga yara sa sektor sang agrikultura. Bahayag pa sang direktor, ila ginatan-aw ang pagpatuman sang long-term solution. Lakip na ang pagtukod o kung pagpahamtang sang logistics procedures kag facilities. Kung mayara na sang nagakaigo nga pasilidad, sara makabakal sang mas madamo ang mga negosyante. Sa tiun nga madamo ang maharvest sang live weight, kag may lugar sa diin sarang na ini nga ma-store. Target man sang talatapan, ang pagpatukod sa mga village type feed mill, kag mahatagan sang technical assistance sa mga hog raisers nga sila man mismo ang nagamix sang ginapakaon kag ginasagod sa mga baboy. Yari ang pahayag ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia.
5: Kalukuyan lahat naman po ay nagtutulungan at hindi po natin yan pinapabayaan o hindi natin pinag-uukulan ang pansin. Ayoko pong I don't want na maliitin yung pinagdadaanan ng ating mga kababayang nag-aalaga ng baboy kasi naiintindihan po natin yan na mahirap po talaga sa ngayon lalo't mataas yung mga presyo ng feeds pati yung mga biologics. So dun sa mga bagay na pwede kaming makatulong kagaya ng pag-improve dun sa production natin ng corn, pagpapataas dun sa capability dun para makapag-set up ng mga village type feed mills at empower yung mga nag-mimix ng sarili-sarili ng mga feeds. Tuloy-tuloy po natin ginagawa yun. And of course, pati po yung sa level na kapag karni na makapag-strengthen at maging fully operationalized yung may lagay sa puri operationalized.
18: Sa dugang balita lokal, magatipo ng Iloilo Provincial Price Monitoring Council, lagod talakayo ng concern sa mga hog raisers sa probinsya angot sa tuman kanubo nga pagbakal sang traders sang live weight kababoy. Suno kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jeron Magbanua, hindi direkta nga maka-intervene ng provincial government sa pagpanubo kon pagpasaka sang presyo sang baklanay bangod complex o kon komplikado ang sistema sang merkado. Tiun nga maka-convene na sila kag mayara na sang resulta iniman ang kinahanglanon pa nila isumiter sa Tiglicom sang Department of Agriculture kag Office of the President nga may otoridad sa among butang ukon sa presyohanay kun pagabasihan ang kasuguan. Lakip man sa hibaluon tion nga makapatigayo na sila sang pagsinapol amo ang rason kun nga tuman kanubo ang baklanay kag tuman naman kataas ang presyo sang karne sang baboy sa merkado. Ginatun-an nila nga kun mahimo ma-divert sa ila ang mangunguma sa PNAYON program sa diin sarang makahulam diri ang mga farmer nga wala sang interest kag magluwas dira may mga igahatag man nga input assistance. Nagapangabay ang natungdan nga nagakaigo nga tinion o sa nagakaigo nga tinion kag gumatagaan ini sang solusyon nga nakabase sa layi kag insakto nga government procedures. Naibaluan nga naga-range sa 130 pesos tubtob 145 pesos gid lamang ang baklanay sang buhi nga baboy kag yara naman sa 160 tubtob 180 pesos kada kilo ang production cost.
20: Sa dugang balitang lokal, masobra 1,000 ka mga manugtanom sang tubo nakabaton sang financial assistance sa LINT sa DSWD. Ka K5 Jenica Uyunan sa report.
6: Ginpangunahan ni Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paghatag sang pinansyal nga bulig sa mga manugtanom sang tubo sa Pasig City nga naapektuhan sang Red Strip Soft Scale Insect kon RSSI. Sa una nga batch sa mga benepisyaryo mayara sang 1,163 ka mga planters sa nakabaton sang masobra 10,000 pesos ka pinansyal nga bulig. Sa datos sang Pasig City Local Government Unit, yara sa malapit 7,000 ka mga sugarcane laborers farmers, planters ug owners na apektuhan sang RSSI. Ginpasalig naman sang Taglikom nga ang tanan nga mga apektuhan ang mahatagan kag makabaton sang ayuda. Dugang pa sa natungdan nga padayon man sa gihapon ang pagtihon sang solusyon sa national government agud matap na nang mga peste nga nagaapekto sa katubuhan na.
8: Naibaluan nga ang siyudad sang Pasi ang labing una nga local government unit sa Iloilo nga nag-declare sang state of calamity bangod sa nagapadayon nga epekto sang RSSI. Report nagikan sa Pasi City. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyona Balita sa Serbisyo Publiko. Gagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Sa piyak nga bahin gawad sa ka awards, pagbida sa abilidad kag paghatag inspirasyon sa iban nga yara sa sektor sang agrikultura suno sa Department of Agriculture Region 6. Si ka K5 Kim Kaluyo sa report.
9: Palaagyan ang gawad sa ka awards agud mabida ang dedikasyon kag excellence sa sektor sang agrikultura nga nagakilala sa mga mangunguma, mangiisda, agricultural groups kag iban pa nga stakeholders. Ini ang pahayag ni Department of Agriculture o kan DA Region 6 Director Dennis Arpia kadungan sang regional gawad sa ka awards nga ginhiwat sa syudad sang Iloilo Oktubre 5. Dugang pa niya makahatag man ini sang inspirasyon sa iban nga yara man sa sektor nga mag-innovate, mangin-produktibo kag mag-practice sang sustainable farming. Nahibaluan niya sa regional awarding ceremony, yara sa 15 ka mga mangunguma kag asosasyon ang ginpatunggan kag nakabaton sang 500,000 pesos sa organizational awardee, 100,000 pesos naman sa individual awardee. Yari ang kabahin sang pahayag ni Director Arpia.
22: So, ito ay malinaw na showcase para po sa ating mga kababayan na nandun sa sektor na kung saan yung mga commodity champions natin ay nagtagumpay. At mapapakita sa kanila na hindi ito imposible, na ito ay itong mga nanalo dito, there are people, there are farmers, there are fishers that probably higit na mas mahusay o higit na mas productive pa sa kanila. Ito lang yung na-capture natin. So we are encouraging those para magpakilala din, maabot natin at makipagtulungan. Kasi alam niyo, maraming nahihiyain pa sa ating sektor. Pero kailangan po natin ng mga champions at mamumuna.
9: Formal naman niya ginbuksan ni Department of Agriculture Region 6 Director Dennis Arpia ang 2027 Gawad Saka Awards para sa pagpadala sa mga nominees so con entries. Report gikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: Sa piyak nga bahin, ginpasidunggan ang 45 ka Child Development Centers kag 45 ka Child Development Workers sa Iloilo City kadungan sang Monday Flag Ceremony matapos malabot ang Early Childhood Care and Development o kung ECCD Standards and Guidelines. Nakabato ng mga centers sang government recognition halin sa ECCD Council samtang Certificate of Recognition ang ginhatag sa mga workers. Sa kabugusan, 36 ka centers ang may Level 3 recognition kagsyam ang may level 2 para sa ila center-based services sa mga kabataan nga nagaedad 0 tugtog 4 katuig. Madumduman sa mensahe sang alkalde sa EDGO meeting sang Damlaglang, importante nga matutukan sang temprano ang mga kabataan agud mangin preparado sila sa pag-eskwela. Ang mga ginkilala nga centers kag workers naghalin sa Haro nga may 15, Molo nga may 12, City Proper nga may 6, Mandoriao nga may 5, La Paz nga may 4, Arevalo nga may 2, Kaglapos nga may 1. Paagi sa City Social Welfare and Development Office, kag Child and Youth Welfare Division, ginatutukan sa syudad ang kalidad sang pag-atipan sa mga kabataan sa mga Child Development Centers.
18: Sa piyak nga bahin, ginpapanaugan ni Iloilo Governor Arthur Dovizioso Jr. sang SOCOS order si Provincial Information and Community Affairs Office o kon PICAO head ni Riuluhan Kasunod sang surat ni gipadala ni Iloilo City Councilor Nene De La Liana sa opisina sang gobernador na nagareklamo batok kay Luhan. Inaging kumpirma ni Attorney Dennis Ventilacion ang provincial legal officer sang Iloilo Provincial Government. Suno kay Attorney Ventilacion, mayaras ang gintukod nga fact-finding committee ang provincial government agud mag-imbestigar sa reklamo batok kay Mr. Luhan. Hinataga naman sang tatlo kaadlaw ang natungdan nga magsabat sa Shoko's order na ginpapanaog sa iya. Inpahayag man ni Ventilacion nga makaduha na kabeses na ginpapanaogan sang Shoko's order si Luhan, una sa nag-file sang kaso si Anay Mayor Jerry Trenas apang na-dismiss ini bangod ginpasaka na sa Civil Service Commission. Kag ikaduha naman bangod sa reklamo sa iya ni Councilor Nene De La Liana na nagapangguba sa imahe sang Iloilo City Government.
23: Sa duga nga balitang lokal, PRO6 nagpanguna sa Pungsod Pilipinas sa may madamo nga na account nga loose firearms. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
10: Nagpanguna ang Police Regional Office 6 upon PRO 6 sa Pungsod Pilipinas sa may pinakamadamo nga na account nga loose firearms humalin sa Enero 1 tugtog Setyembre 30 siniyang atuig.
12: Base sa PRO 6, 6,838 kapusil ang ilan na account. Ini ang kabahin sa nagapadayon nga ginapatuman nga Project RTT 3389 upon restrict. Track and turn in kag ang nasambit nga mga numero. Amo naman ang 3,389 ka barangay sa Bugos nga Western Visayas. Ang nasambit nga proyekto sa liderato ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang nagatuyong nga masungka sa mga tag-iya ang ila armas dutang nga wala sang husto nga registration kag licensing system. Naibaluan nga nalapawan sang PRO6 ang iban pa nga police regional offices sa pungsod kaangay sang PRO3 nga may 5,070 ka firearms nga na account, PRO11 nga may 3,070 kag PRO4 nga may 2,998. Suno naman kay Tuanyo nga dako nga bulig ang ininga programa agud mahaganhagan ang posibilidad nga mausar ini sa mga insidente nga mahimo magtugas ang peligro sa kabuhi sang isa ka tawo.
10: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News
18: FM. Kag sa atong mga police reports, natala na nga pasakaan sang kaso nga murder ang manghod nga nagpatay siya magulang sa Zone 2, Barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City. Ang krimen natabo sang Sabado nga adlaw, October 3. Suno kay Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla, ang isa sa mga utod nga babae sang suspect amo ang nagpursigi nga pasakaan ini sang kaso. Ginathag man ni Parilla nga nakadepende na sa korte ang pagtumod kung mahimo marason ang ginasuprel nga diferensya sa paminsaron sang suspect para mabawinan ang liability sini sa krimen. Samtang ginsepara naman ang suspect sa iban nga mga preso sa Iloilo City Police Station 4.
23: Sa duga nga police report, bangod sa kahulugbon, 40 anyos nga lalaki na hulog sa bubon sa Banwa, San Carles. Ka-K5 Reggie Di Mayo sa report.
13: Natigayon nga narescue ang 40 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nahulog sa isa ka bubon sa Barangay Dayhagan, Carles, Iloilo, pasado na 7:40 sang gabi Domingo, Oktubre 4, 2026. Ginkilala ang biktima kay alias Dudo Delfin, residente sang amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Renato Suwerte Jr., team leader sang MDRRMO Carles, iyagin pahayag nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang lalaki antis nahulog. Nahibaluan nga naglisensya ini nga mangi kontani apang wala niya matalupangdan nga bubon na ang iya natapakan kag nahulog. Ginpahayag pa ni Suwerte nga masobra 20 katapak ang kadalumon sang bubon nga nahulugan sang biktima. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang mga residente sa MDRRMO Carles kag sa mga otoridad agud mapasaka ang biktima. Nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima nga sa karon padayon nga ginabulong sa ospital.
14: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
18: Sa duga pagid nga balita, nagapangita na sang solusyon ng mga barangay official bangod sa reklamo sang pumuluyo nga ginasiraduhan ang inaalagyan sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Suno sa tagreklamo nga si alias Marian, kapon sa aga nagsapol sila upod ang barangay official, office of the building official, kag ang tag-iya sang lote. Ginpayag niya nga ginistorya sang opisyal ang tag-iya sang lote, kag napasugot nga pwede sila makalabay sang temporaryo. Bangod nga may pader, mahimo nga makalabay ang mga pumuluyo pinagi sa ginhimo nga hagdan sang residente. Mabudlay para sa residente ang kaangay nga sitwasyon, ilabi na kon mayara sang emerhensya. Nagapasalamat naman ang tagreklamo sa K5 News FM Iloilo, bangod sa nagpagpamati sa reklamo.
23: Sa dugang balitang lokal, transport leader kag road safety advocate arestado matapos nakuhaan sang armas lutang kag illegal nga droga sa haro. Kag K5 Aaron Refoyo sa report.
3: O sa mga tikalon kag nagapadayaw sang posel sa Facebook pamati, kamo isa ka transport leader kag road safety advocate kag nagpadayaw sang posel sa Facebook, arestado sa gin-implementar nga search warrant sa distrito sang Harop. Yareg report. Ang anay maisog kag nagapadayaw sang armas lutang sa social media karon gusto na lang nga magduko kag haros itago ang namong ini ang sitwasyon ni Warren Jason Gangoso 37 anyos sang ginaresto matapos nakuhaan sang illegal nga droga kag hindi lisensyado nga armas lutang sa ginimplementar nga search warrant. Ginimplementar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang search warrant bangod sa bayolasyon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na recover sa sulod sang balay ni Gangoso ang 9mm kag .45 caliber pistol, may mga magazine kag live ammunition. Na-recover man ang plastic sachet sa ginapatian sa buhok kag drug paraphernalia. Sunok kay Police Captain Dennis Los Banyes, team leader sang RPDO 6, sa duwa tub-tub tatlo kasimana nga monitoring sa suspect, natukiban nga nagapakita inisang posil sa social media kag naga-intraman sa illegal nga droga bilang user. Na-verify sang police nga hindi lisensyado ang mga posil nga ginahupot sang suspect. Nagabugat sang 1 gram ang suspected sabong na recover kag 6,800 pesos sa market value. Nagapasalamat naman ang pulis sa pumuluyo nga wala untat nga naghatag sa impormasyon kag sa iban pa nga mga operating unit agud niya mangin madinalag o ng operasyon.
7: So during the conduct of thorough investigation, police several casing and surveillance with our trusted asset. So na monitor naton kag napanaw naton nga always ini nga event sa social media na nagapakita-kita sa iyang pusil. So, through social media. And then, na-monitor ginaton na naton nga ga-engage sa illegal drugs as user.
3: Mga K5, nagpamalibad nga maghatag sang komento ining suspect samtang sa bahin sa ngatong kapulisan. Nagpasanamat sila sa tanan nga nag-ugyon yung mga otoridad sa publiko pagod niya mangin madinalagon ang nasambit ng operasyon. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Camp Yuna Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Sa katapusan ng balita lokal, nagpasalamat si Mayor Stephen Palmares sa national government sa madasig nga bulig para sa mga mangunguma kag manugtanom sang tubo nga napiktuhan sang red striped soft scales insects o kon RSSI. Suno sa alkalde, kung local government unit lang sang Pasi, hindi sini masarangan nga magpain sang pondo para sa ayuda sa tanan nga mga naapektuhan sang RSSI. Rason nga dako nga bulig ang ginhatag sang Department of Social Welfare and Development agud makapian-pian sa nangin kapirdihan sa mga sugarcane farmer. Nahibaluan nga nagpadulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Pasig City agud pangunahan ang distribusyon sang financial assistance sa 1,163 ka mga planters kag nakabaton sang tag 10,000 kada isa. Samtang kasunod sang pagdeklarar sang state of calamity sang syudad sang Pasig, nagpain man sila sang pondo agud matap na ang paglapad sang apekto o kung napiktado nga katubuhan bangod sa RSSI pagi sa pagbakal sa mga pesticides at iban pang mitigation measures. Sa datos, nagdangat na sa malapit 7,000 ka mga mangunguma ang napiktuhan sang RSSI sa Bugos nga Pasig City. Ipasalig man ni Palmares ang tanan nga napiktuhan nga makabaton sang ayuda. Ang mga balita lokal nga inyo nabatian, builog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
15: GTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
18: Kag karon sa aton nga mga balitang regional, asawa nga nagbisita sa Yabana sa presuhan, nakuhaan sang inapatihan Shabu na talana nga pasakaan sang kaso. Si ka-K5 Carla Longa sang K5 News FM Bacolod sa report.
4: Gipahayag ni Police Captain Andy Ofalia nga napasakaan na sang kaso ang isa ka babae nga nagbisita sa Yabana sa prisuhan nga nakuhaan sang drug paraphernalia kag shabu sa dinaligtan nga Oktubre 4. Ginkilala sang kapulisan ang babae nga si Alias Girly, 31 anyos, kag residente sa Barangay 19 sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Ofalia, nagbisita sa prisuhan si Girly agud magdulong sang pagkaon si Yabana ngayara sa kustodiya sang Bacolod City Police Station 5 apang sa ginpatigayan niya routine inspection, nakuha sa iya paghinakop ang ginasuspetsuhan shabu kag isa ka improvised tutor. Nahibaluan, gintuyo niya nga magpasulod sa illegal nga droga para sa iyang abana ngayara sa pasilidad. Nagapabilin karon sa kustudiya sa kapulisan si Girly kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Section 11 kag 12 sa RA 9165. Ining balitag na dulong sa inyosang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Sa dugang balitang regional, magulangan ang luthang patay matapos ginbuno sa liog sang iyang amanghod. Ka-K5 Eileen Magbanwa sang K5 News FM Antiques sa report.
11: Dead on arrival ang magurangan ng badil matapos nga ginbuno sa liog ang anang libayan ginabanta alas 9:40 sa gabi Oktubre 3 sa sitio Igtumakad, Barangay Fatima Tubias, Fournier. Ginkilala ang biktima kay alias Japet, 32 anyos, single, samtang ang sospek ang magurangan si Gilbert, 41 anyos, single, lunsay mga residente kang Barangay Fatima Tubias, Fournier. Sa investigasyon, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amigo na may matunog nga limag ang biktima samtang regyan sa salad kang andang balay kang nag-abot ang sospek nga may dara nga 12-gauge brake-type handgun. Gintingwaan nga pauntatan kang sospek ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay sa diin naghunos kang kutsilyo ang libayan, rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa anang liag. Nakapalagyo pa ang sospek apang ginlagas kang biktima kag ginbuno sa nawala nga liag. Napasify pa kang andang nanay kag nakapangayo kang bulig sa andang iningad parang madara sa ospital ang magbugto apang gindeklarar nga patay ang sospek samtang ginforward naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima para sa dugang pangapagbulong. Na-recover ka mga kapulisan ng 12-gauge brake-type homemade handgun, 11 inches nga kutsilyo nga lagad, kagsang kabala kang shotgun. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
18: Ang mga balita regional, ginadulong sa inyo sa kalawansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sayo kita sa K5 Network News. Sa Dumaguete City, lalaki arestado. Bangod sa pagpangawat, armas kag droga na kumpiskar. Si K5 Rufa Divero sa K5 News FM Dumaguete sa report.
16: Inaresto ng pulisyang isang 28 anyos na lalaki dahil sa umano'y pagnanakaw ng cellphone at umano'y pag-aari ng mga ilegal na armas at ilegal na droga na nakarang araw sa Gihulgan City, Negros Oriental. Positibo itinuro ng complainant ang suspect na siyang kumuha ng kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 16,000 pesos na recover din mula sa suspect. Gayunpaman, search incident to lawful arrest, na-recover ng pulisyang isang kalibre ng revolver na walang serial number kasama dalawang bala mula sling bag ng suspect. Bukod pa rito, dalawang susay na pinaghinala ang shabu na tinatay may bigat na 3 grams at may standard drug price na 2,040 pesos ang nakumpiska rin. Naghahanda na ang pulisya sa pagsasampal ng mga kaso na may kaugnayan sa pagnanakaw, iligal na pag-aari ng mga armasa at iligal na pag-aari ng mga droga laban na sa suspect. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Sa dugang K5 and Network News, 6.7 million nga frozen chicken kag fish tofu na kumpiskar sa Port of Subic. Ka K5 Eileen Cueva Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
0: Nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Subic ang isang 40-foot container mula Hong Kong na naglalaman ng tinatayang 6.7 milyong halagang piso ng frozen chicken meat at fish tofu. Ayon sa BOC, idineklara ang buong kargamento bilang cooked tofu. Ngunit lumitaw sa isinagawang pisikal na inspeksyon na hindi tugmang deklarasyon sa aktual na laman ng container. Isinagawa ang inspeksyon matapos makatanggap ng intelligence report ang mga tauhan ng customs. Sa pagbubukas at pagsusuri sa container, natuklasan na mahigit 1,300 karton ng frozen chicken breast bukod pa sa mga fish tofu na kasama sa kargamento. Tinatayang nasa 6.7 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga produktong nasabak. Ayon sa BOC, binibigyang diin ng insidente ang kahalagahan ng mahigpit na pagsusuri sa mga imported na produkto upang matukoy ang mga kargamentong may maling deklarasyon at matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa pag-aangkap. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
18: Ang mga K5 Network News ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
18: Karoon sa itong mga balitang national, gintugutan sa Senate Impeachment Court si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura na magtestigo na hanungod sa bank transactions ni Vice President Sara Duterte at sige bana nga si Manasseh Escarpio. Sunod kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi absolute ang confidentiality sa bank transactions bangod may mandato ang AMLC nga mag-imbestigar sa mga kaduda-duda nga transaksyon. Ginpahayag naman ni Buenaventura ang iya pagtistigo kagang pagsumiter sa mga report angot sa covered kag suspicious transactions ni Duterte kag Scarpio ang base naman sa kasuguan. Ang AMLC amo ang ahensya nga nagabantay sa integridad sa pinansyal nga sistema sa Pilipinas ang nagaimbestigar sa mga kaso may kangtanan sa money laundering kag terrorism financing.
23: Sa duga nga balitang national, ginpahayag sang kampo ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco nga sabto nila ang tanan nga alegasyon batok sa iya matapos nila mapreparar ang mga dokumento. Suno sa iya abogado nga si Attorney Rowel Iligan bag-o pa nila formal nga nabato ng affidavit sang Anay Police nga si Rodolfo Graujoso Jr. Nagkato na si Iligan sa National Bureau of Investigation agud ato bangon ang imbitasyon sang ahensya parte sa alegasyon ni Graujoso nga ginsugo siya ni Velasco sa pagdala sang kwarta ng Vice President Sara Duterte, Paolo Pulong Duterte kag Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni Iligan nga handa sila mag-ooperar sa investigasyon sang NBI. Samtang hanungod sa alegasyon kay Velasco sa mga balay nga ginraid sang NBI sang Agosto, nagsabat ang abogado nga sabto nila ini sa husto nga tion. Suno sa Bureau of Immigration yara sa guwa sang pungsod si Velasco. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga hindi niya kilala si Graujoso kag wala siya nakabaton sang kwarta halin sa iya. Si Anay Presidential Spokesperson Salvador Panelo naman nagsiling nga ang istorya angot sa mga maleta nga may kwarta nga gindala sa pamilya Duterte, isa ka fabricated story. Suno sa kampo ni Velasco, wala sang basihan ang mga alegasyon batok sa Anay House Speaker.
18: Sa piyak nga bahingin patod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ginatutukan

0: Sa Bugos nga Pungso.
1: Sa ulihing nga balitang nasyonal, nakilala na sa Philippine National Police o kung PNP ang 50 sa 71 kabangkay nga na-recover matapos masunog ang MV June Esther sa Coron, Palawan. Sunod sa PNP, ang 71 kalawas ang ginpaidalom sa proseso sa Disaster Victim Identification o kung DVI bangod hindi ilayon matumod ang ila identidad. Sunod kay Police Brigadier General Piera Paul Carpio, Director sa PNP NP Forensic Group, 21 ka mga bangkay ang wala pa matapos ang cross-matching samtang padayon ng proseso sang pagkilala. Nagluntad ang sunog sang Setyembre 9 sa katubigan sang Coron, Palawan. Sa insidente, 77 katawang napatay at 8 ang missing kag 43 ang nakaluwas. Gimpahayag ni Carpio nga matapos ang DVI process, i-endorse ang PNP ang resulta sa local government unit para ma-coordinate sa mga pamilya sa mga biktima. Gimpahayag man nga mayaras ang isa ka bata nga napatay sa amo nga insidente.
0: Ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Sa balitang international, ginkakas ang Estados Unidos ang ila long-range bomber aircraft talin sa isa ka base militar sa United Kingdom kaginbalik sa ila home station sa Amerika kasunod sa impahayag nga security threat. Ini nagluntad pila lamang kaadlaw matapos arestuhon sang otoridad sa UK ang pila ka mga individual nga ginalink sa ginapatihan nga Iranian plot nga target ang UK airbase nga ginabutangan sa mga eroplano sang Estados Unidos. Sunod sa isa ka opisyal sang US, ang incident na ginakabig sang pila ka sources bilang isa ka real world incident o kon aktwal nga insidente nga may kangtanan sa seguridad. Ginpahayag naman nga indi kinaandan nga ginkakas ang US military ang ila mga bomber sa home station sa Amerika sa baylo nga ibalhin lamang sa iban nga base sa riyon. Sa karon wala pa sang komento ang UK Ministry of Defense na hanungod sa nasambit nga insidente.
1: Sa duga nga balitang internasyonal, hindi papabuksan sang Iran ang Strait of Hormuz, tugtog hindi matuman ang pito ka kondisyon nga nasulat sa interim agreement sang Iran kag Estados Unidos sang Hunyo. Suno kay Iranian Parliament Speaker Muhammad Bakir Kalibaf, mahimo nga ibalik sa normal ang pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz sa sulod sang pito ka adlaw kung mapatuman ang kondisyon. Ini nga proposal ginpresentar sang Iran sa United Nations General Assembly kag nagsabot pataman ng Estados Unidos paagi sa mga mediator halin sa Qatar. Suno sa Iranian Foreign Ministry, ginpathag sang terhan sa mga mediator ang ila posisyon angot sa sabat sang US apang mayara pa sang duga nga punto nga kinahanglan ipalabot sa Washington.
0: Ang mga balita international ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, ang alkaline based vitamin C.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Negosyo.
0: Sa balita sa negosyo, mga ka-K5 magasugata sa mga motorista ang magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo subong nga adlaw. Base sa ginpagwa nga advisory sa mga kumpanya sang langis, ang presyo sang diesel maganubo sang 1 pesos kag 30 sentimos kada litro. Samtang ang presyo sang gasolina magasaka naman sang 1 pesos kag 90 sentimos kada litro, kag ang presyo sang kerosene magasaka naman sa 3.30 kada litro. Mag-epekto ang nasambit nga price adjustment o naka-epekto na kay na alas 6 sang aga, October 6, 2026.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Entertainment.
1: Para naman sa atong balitang entertainment, Sanjo Marudo ginanunsyo nga nagabusong ang iya asawa nga si Ria at Taide sa ila ikaduhang anak. Ka K5 Kisha Marihan Isay sa report.
3: Ginanunsyo sang aktor na si Sanjo Marudo nga malipayon nga balita nga nagabusong ang iya asawa nga si Ria at Taide sa ila ikaduhang anak. Ini ang ginpahayag ni Sanjo sa special screening sang Cine Panalo 2026 entry nga Apple of My Eye sang Oktubre 3, 2026. Duha na katuig ang ila subang anak nga lalaki nga si Marcel Sabino kag pila na ka bulan nga nagabusong si Ria sa ila ikaduhang anak. Suno kay Sanjo, isa ini ka bag-o nga blessing para sa ila pamilya. Wala na naghatag sang dugang detalye si Sanjo na hanugod sa pagbusong ni Ria apang gindayaw nga ang iya asawa bilang isa ka hands-on nga iloy.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer.

0: cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, magatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5, Kisha Marie Hanaysay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
2: Sa Balitang Sports, sa Carlos Yulo, may pinakadakong incentive sa mga atleta sa Pilipinas sa Asian Games. Si K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
3: Kung basiya naman dato sa Republic Act No. 10-699, o kung ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act na napirmahan bilang layi sa tuig 2015, magabaton ang mga atleta sa insentibo na makadaog sa medalya sa Asian Games. Sa idalom sa kasubuan, ang gold medal may 2 million pesos, silver 1 million pesos, tag bronze medal may 400,000 pesos. Sa mga atleta, ang may pinakadako amo si Carlos Yulo na may 4 ka milyon ka pesos, kaginasundan ni Taekwondo Jean Gio Siape na may 1.4 million pesos. Sa team events, ang gamanubo sa 5 ka-participants, pagatungon sa team ang iladaog, kahit kung 5 o kung sobra ang participants, ang tagsak atleta ang magabaton sa 25% sa ilang nadagaan. Sa coaches naman, ang ilababaton tunga sa mabaton sa isang atleta. Suno kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, ngayara sa 35 million pesos ang mga incentives sa mga atleta kaga coaches. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong ka mo sa Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Morning Newscast.
4: Balita Extra Special.
2: Sa Balitang Extra Special, makabig nga maswerte ang isa ka 50 anyos nga bulag nga lalaki gikan sa Huddersfield, England, matapos mag-drive sang salakyan sa kalayuon nga 150 miles, sa mga 220 o 230 kilometers. Luhalin Iloilo pakatiklan. Nga wala sang lisensya kag nakainom pa. Aba, masukos order kagid sang LTO. Yan pahayag nga natulupang dan sa mga highway police officers nga nagapatrolya sa M6 motorway ang salakyan nga Opel Meriva nga nagaisi-isi ang dalagan. Sa pinsar sang mga pulis, nakadakop sila sang reckless driver apang sa ila kakibot. Ang nasambit nga driver wala lamang nakainom, kundi wala pa sang lisensya, kagang pinakamalala, wala sang pananaw. Bago di na isa ini kabulag. Ginako naman sa driver nga si Anthony Hall na nag-drive siya nga nakainom kag wala sang driver's license. Mungod sa pagkadesperado, tugas ang problema sa panimalay kag pinansyal kung sa diinluyag sini nga makalikaw sa mabudlay nga sitwasyon. Sa piyak sang pag-drive nga bulag kag hubog, maswerte si Hall nga wala ni madisgrasya bisan pa masobra 100 miles ang gindalagan sang iya salakyan. Aton di gani sa Pilipinas. Kompleto panulukan pro do bulag mag-drive.
5: Namo ang ina masugatas dalan.
2: Ayo lang kon maayo gid na yung hindi mo masugata, may malikawan mo. Masugata mo, lagubog gid.
5: Sararama gid mo.
2: Mayong aga kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Gerland Sumido. Kaya hindi ko makita ang
5: kay Ma'am Annalyn Bahade.
2: Nan, kuanda, ipanggit, anay da. Hindi ko makita, kakita,
5: mayong
2: balira.
5: Mayong aga kay Ma'am Lolet Delfino, especially kay Ma'am sa Beings PSJ, kay Ma'am Rosemary Jimenez, kay Sir Binoy Maniosa, kay Ma'am Erlina Goles.
2: Oh, kagiya nga ba na nga si Sir Noel Goles sa Anilaw?
5: Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Herland Sumido.
2: Namin si Sir Tristan niya kay Hiltig ni.
5: Mayong aga man, no? Sa imo mother mo gidman
2: siya. Oo, mother ko na. Isama lang na siya. Si Mama Victoria. Mga ka-K5, mamaya itong kaundan, siyang GTX Morning Newscast, subong nga Martes, October 6, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita.
5: Ako si K5 Alira Alvarado Apin.
2: Kag ako naman si K5 Christian Hagurian. Para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
4: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88. 8.7
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
8: sa may mga guard mo.
7: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
10: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. O, dapat sa tulog wala.
7: Tulog wala.
8: Dabi na kung late dinner ka.
10: Oh, kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
11: My family history ba na kamo sang diabetes?
12: Mag-DTX DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Ara mismo!
12: DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
11: Masami nagapangihi!
12: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na!
12: Mag-DTX 500 na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500!
12: Garantisado!
11: DTX 500
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
20: Good news!
19: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Deo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang lapan.
0: gamit DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
5: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo nga tay.
20: Happy kanuna.
25: DTX 500.
20: Masaligan.
25: Epektibo.
20: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
20: Ang nagatilo sa imo mahigo. Ko nga dugo.
25: Nga sa masami,
20: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
25: Masalika
20: DTX 500.
25: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
25: D3 Bio. Ang D3.
26: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
26: Yung may D3.
25: D3 Bio.
20: E3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio.
20: Ang D3.
25: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
25: Yung may D3.
20: D3 Bio.
25: Babakal sa mga butika.
20: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 7:15 sa aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
10: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga kauturan naton sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa Isla Sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, kag Capiz, good morning. Sa mga taga-isla kag probinsya sang Guimaras, mayong aga man sa inyo tanan. Siyempre, ang mga Ilonggo, diri sa syudad sang Iloilo sa 180 tanan ka kabarangayan. A pinakamadamo nga barangay sa Bilog Pilipinas, diri sa syudad sang Iloilo. Ang probinsya sang Iloilo nakamonitor, nakatutok naman sa aton subong sa ilang mga radio kag sa aton nga Facebook Live. Sa aton nga official Facebook pages, may almost 1.5 million ka mga followers.
7: Foro de los Pueblos.
9: Ginatamyaw taman sang maayogid nga aga ang aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo sa Bisandin nga bahin sang Pilipinas. Mga Ilonggo sa Luzon, sa Visayas kag sa Mindanao, pati na mga overseas Filipino workers sa di man nga bahin sang kalibutan, mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome mga ka-K5 sa programa
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Petsa 6 sa bulan sang Oktubre, 2026, Martes nga adlaw, mga ka-K5. Ikaduwa pa lang adlaw sang semana, pero kadumudamo na sa nagkalanabo sa aton umpisa kahapon. Na mga dalagkuan ng mga national kag local ng mga balita kag mga issues nga nagatublag sa aton nga mga Ilonggo.
2: Foro de los Pueblos.
9: Sa ngalan sa akon nga partner sa mun nga Vice President ka K5 Ray Espeha Umalay, ako ang inyo ka K5, ang inyo lagad of the night kita tub-tub last 9 siningaga. Ako si ka K5 Christian Haguri.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: May mga kauturan kita dala subong nga nagapulo pangape, nagapainit-init sang ilang chan, no? Parang preparado para sa bago naman nga pagpanghangkat subong nga Martes sang adlaw. Kabay pa nga DTX coffee mix ang nagapainit sang inyo nga chan, no? Pero nagapabugnaw naman niya sang inyo nga mga ulo, no? Mayo lang da nga pagpulo pangape mga ka K5. Nadugangin nyo patapos nyo pangapi, tumarin nyo bala sang, kuhan, sang power trio nga Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Dugangin nyo sang DTX 500 Superior Antioxidant. Kag sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Kag D3, vitamin D3 nga makakuha sa mga ginabatsag ninyo nga mga sakit-sakit sa lawas. Kung makainom ka mo sining tatlo ka power trio nga nito. Preparado na ka mo nga mag-atubang sa pagpanghangkat sang adlaw-adlaw.
2: Foro de los Pueblos.
9: Ginatamyo ta mga kauturan naton nga mga drivers ang bisan anong asay isang salakyan, tricycle, modernized jeep, traditional jeep, ng mga bus naton da nga nagabiyahe norte, sur, central, Panay. No, kalabot sa iban nga kaprobinsya na halong gid sa pagmaneho. Maman nga drive sa mga taxi, mga TNVS, kag mga pribado nga salakyan. Good morning. Para kay Mama Edith kag Sir Allen Boteha sang Eagle IBC, kay Mama Rosary Silyorar nga nagadulong sang ila kabataan samtang nagamonitor sa aton, maayong aga kag halong gid sa pagbiyahe.
2: Foro de los Pueblos.
9: Mga tricycle driver tada sa Takas Haro, sa Altachera Haro, sa Balantang Haro kag iban pagid nga bahin sang syudad sang Iloilo nga nagamonitor subong sa aton, maayong aga man sa inyo. Damo-damo kita sang istoryahan, mga lokal nga balita, mga ka-K5, no? Unahon, tagini siguro, ang ning pagkadakop sa isa ka-transport leader, very vocal ini, nga kritiko sang public transportation modernization program, no? Ang isa man ka very outspoken nga critic sa mga nagakatabo diri sa syudad, no? Wailiwan ko ni si Mr. Warren Jason Gangoso, no? Nangin kontrobersyal man sa nagligad nga binulan matapos nga gin kuan gani do gin patuan ang aton diri nga upod sa K5, ha, nga kuno bias kay nag-interview sa LTFRB kag sa mga kooperatiba nga nagapadalagan sang modernized jeepneys.
2: Foro de los Pueblos.
9: Ginpakawal pa kag gin pabugal pa ang iyang armas, kuno do may plano pa sang kuan kuno nga mahimuon nga indi maayo, no, sa aton nga kaopdanan labi na gid sa iban pagid nga mga taga media.
2: Foro de los Pueblos.
9: Tigin monitor sang aton kapulisan na diskubrihan nga waay gali lisensya ang iyang armas luthang kag may paaman pa nga droga.
2: Foro de los Pueblos.
9: Hindi man kuno po sir si Mr. Warren Jason Gangoso, but hambal sang aton nga kapulisan nga nag-operate dre, hambal yaw PTRP kuno kuan kamo ng thunders kamo. Waay sa sang lisensya kag hambal sang aton kapulisan nagagamit sang illegal nga droga. May mga nabatian na tani actually nga mga huring-huring man sang una, no? Parte sa sining iyang alleged paggamit sang illegal nga droga, pero ti waay pruweba, no? Waay sang kwan, waay sang ebidensya, but this time, no, may na diskubrihan nga illegal nga droga sa balay nga ginaarkilahan ni Mr. Warren Jason Gangoso dira sa Takas Haro.
2: Foro de los Pueblos.
9: May update kita karon, basi kung makakuha kita update karon sa pag-monitor sang kapulisan, ano pag inang nahibaluan nila, aparte sining isa ka local transport leader mga ka K5 dugin pa kamalaot kini ang pagdakop no sang pagdagdag sang SOCOS order sang LTO sang una kag LTFRB sa overloaded tubla nga salakyan ang Pretty Boy nga nagabiyahe Lambunaw Iloilo.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los... Isa comment section di sang gin-post naton nga balita parte diri damo ang nagasiling balido ka isog kagkatikalo man siya sang una. Nga daw daw totoy lang sa sang pagdakop wa gani katikab sang babaya di gani magpa-interview. Gani kiti kinamatarong niya manaya no nga hindi maghambal kiti ang iya nga ihambal basi kun magamit man niya batok sa iya mga ka K5. Tutukan taning balita, tutukan taning issue mga ka K5. Kagkwaan taman eh, sang pahayag ang mga kaupdanan sini sa transport sector. Kiti damo man iupod mo makon mo miyembro man I believe sang manibela, no? While white tayo ginadalahig ha, ang mga miyembro sang manibela as a, an organization, no? Kwaan ta sang reaksyon eh. Kung naman siling nila nga ang ilagaling nga leader-leader ng very outspoken, very magahod, very loud critic, no? And hindi mo man siya mabasol, no? Nagagamit gali sang illegal nga droga ka nagahupot sang illegal nga armas luthang.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Last 7:25 sa aton nga pangalagad mga ka K5. Dugangan tapigid sang iban pagid nga mga balita sa siyudad kag probinsya. No, ang ICPO pagi kay Police Colonel Wilbert Parilla ginmanduan ang Traffic Enforcement Unit, no? Ang aton kapulisan may Traffic Enforcement Unit, no? Amo man sila nagabulig sa aton nga mga traffic enforcers sa pag pasiguro nga orderly ang dalagan sang trapiko sa siyudad. Amo man sila nagaimbestigar sa mga vehicular accidents nga magluluntad mga ka K5. Now, luyag ni Colonel Parilla nga istriktohon ang traffic rules dira sa Tagbak Terminal. Kung nagalabay ka muna permis sa Tagbak Terminal, balaan nyo kung ano kagutok dara sang trapiko daw sa Ramihay, no? Daw sa Agla, daw ay sistema, way order, bisan diin na lang, no? Pwerte na da kagutok, labi na ginstubang sang City Mall, no? May barrier na, may nagapinagusto patabok-tabok, may naga-U-turn, may nagaliko, may nagapatughong, may nagapang... nag-load kag naga-unload sang pasahero. O ito'y pinagustuhan na ikag ti may ordinansa sa syudad mga ka K5, no? Kung diin lang pwede maka pick up sang pasahero, ilabi na ang pila ka mga public utility vehicles. Ang naging napatutukan ni Colonel Parilla kay, no, damo guro nagareklamo nga hindi nagid maagwantahan ang kagutok sang trapiko sa area sang Tagbak Haro.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los
9: Pueblos. Kaunta ni Karen balita ni ka K5 Karen Badilla. Samtang, no, may mga balita man kita gikan sa probinsya, hari ginatutukan ng presyo sang buhi nga baboy, no, nga ginareklamo sang aton nga mga hog racers. No, even ang mga backyard racers nagaagunto, no, kay puwerte kabarato ang baligyaan ay sang live hogs, pero pagbaligya na sa merkado, mahal na. No, do perdigid sila kuno mga ka K5 kay ti gamay ang barato presyo pagbakal sila baligya mo to sa merkado ang nalitso na pero tinakmahal. Balya do kami ang pangabudlay, kami ang nagasagod, kami ang nagapaugat ni do gapapos lang ya ang nagakuan lang nagapamakal lang kan nagabaligya.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Si ano ang bulig sang Department of Agriculture Region 6, no? Sa aton nga hog racers, no? Why ganit tuod sang ASF diri subong sa aton, pero do ginagyan man kay ASF ang aton nga hog racers tungod sa kabarato sang baklanay sang baboy.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Storyahan taman mga ka K5 ang hambal sang Department of Science and Technology pagi kay Secretary Renato Solidom nga ari pamati tanan nga probinsya sa Pilipinas maka-experience sang drought, no? By March 2027.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Bot silingo na diri, wa ay sang exempted. Tanan-tanan, masuprer, ma, kwangid, mabatsagid sang kakulang sang tubig, kag sobra nga init, dala sang Super El Nino. Bot silingon, tanan-tanan nga probinsya, mapreparar nga daan as early as now, no? 6 months away, dapat preparado na kita, no? Kay para nga hindi matam-an ang aton nga mga mangunguma, hindi matam-an ang mga pumuluyo. Kung na ginambala na kita sang DOST, no, dapat may mga measures na nga ginadihon ang mga local government unit kag bisan pa ang national government.
2: Foro de los Pueblos.
9: Okay, kung na magtupa na ni mga ka-K5, why nakita si isang basulon, no, kay ginambala na kita months prior, 6 months or 5 months prior, nga magpreparar na kay waay sang exempted sa Super El Nino sa first quarter sang 2027.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
9: Mayong aga kay Ma'am Cres Almohen sang mga kwandra, mga senior citizen sa Takas Haro, amaman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Anali Bahade, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia dira sa Kalinog, kay Ma'am Lulit Fundal sa Simon Ledesma Haro, kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Rodel Villaruel Manara from Manara Barangay Celestino Villasin Cadiz City. O may nagatutok dihalin sa siyudad sang Cadiz. Si Ma'am Jane Shan, nene, Shan Presya, mayong aga man si mo kag migukod dyan, pasyente, sang Tamsak Patalina. Pagbalik na, detalye na sa mga balita kag mga topiko nga atong gin-headline mga ka-K5. Oras, Las 7 Media.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
15: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukib butika
16: nationwide.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Kapoy!
19: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
24: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
27: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
28: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
12: K5 News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Balik din sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, oras las 7.42 na.
15: Foro de los Pueblos.
14: Ponyo sa Gyapon, ka-K5 Christian Hagurin. Subo nga aga, naghulag naman ang presyo sang gatong. Ah, kada Martes bantayan sa aton ng mga kauturan mo lang gina nabantayan sa aton ng mga drivers ang movement sang gatong mga ka-K5. No, ang diesel nagbulubrato gawa pero ang gasolina liwat naman nga sumaka amo man ang kerosene. No, sa tunga sang panawagan sang pila ka mga sektor nga dapat kakso na ang excise tax sa gasolina kag diesel. No, magluwas sa una naging panawagan ni Presidente Marcos nga kakso naman ang excise tax mga ka-K5 sa LPG kag kerosene. Timakon mo, in the last 30 days, so kung isa kabulan, ang gasolina nagsaka sang 4 pesos kag 69 centimos kada litro sa nagligad nga September 8. So nagsaka lapit 5. Ang diesel nagsaka man 5, ang kerosene nagsaka man 5, no, amo ning isa sa mga big time hikes sa mga ka-K5. Sang pagkasunod nga semana, nagsaka liwat 5 ka pesos ang gasolina, ang krudo nagsaka 4, ang kerosene nagsaka man lapit 5 ka pesos. No, September 22, the week after, nagsaka liwat almost 5 ka pesos, no, ang gasolina, ang krudo nagsaka lapit 9 ka pesos samtang ang kerosene lapit 7 pesos. So, from September 8 to September 22, no, mga 15 pesos naging saka sa kada litro sang gasolina samtang sa krudo naman 18 pesos na mga ka-K5.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Sa kaluoy isang Diyos, sang September 29, which was last week, bow, nagpanaugid ang presyo sang gasolina sang 24 sentimos. Grabe ba, sakaan 15, panaugan 24 sentimos. Salamat gid ha. Nami kamo pang pangtut. Pangbubuan ka gasolina kag pangtutdan, no? Ang krudo, okay gawa kay nagnubo siya sang lapit 8 pesos. Pero ti sakit gyapon kay 18 ang ginsaka ya. Sini naman nga semana, no? Sini nga adlaw Martes nagsaka liwat, grabe. Ginpanaugan, ginpabarato lang 25 sentimos, gidugangan naman 2 ka piso. So, oh, di mga into kita sini. Ang diesel lang barato 1.30. Paunta ni balita, gikan kay ka-K5 Elmer Sable, gikan sa K5 Patrol, no? Sa update sang movement sang gatong mga ka-K5.
15: K5 News FM, Kampyon Report.
14: K5 Elmer, good morning. Damo na daga pila ga patoghong krudo subong kay tinagbrato sang 1:30 gid. K5 Elmer.
8: K5 Christian, good morning. Kag may mga pila naman kay Gina ka mga salakyan ang nagapila para nang mag Yes, K5 Christian.
14: Oh, padayon lang, padayon. Nagapila sila subong aga.
8: Yes, K5 Christian. Kag base sa gina pagwa ng advisory sa mga kumpanya sa atong mga langis, K5 Christian, ang presyo sa atong diesel maganubo sa 1.30 kada litro. Mm-hmm. Kag ang presyo sa atong gasolina magataas sa 1.90 kada litro. Subong man ang presyo sa kerosene nga magasaka sa 3.30 kada litro. Kag ini ang nasambit nga ini magaepekto ang price adjustment niya subong alas 6 ng aga, October 6, 2026.
14: Busi ko nag-take effect na ino. K5 Elmer, busi ko nag-take effect na, no? Almost 2 hours ago pa ang pag-take effect sini.
8: Yes, K5 Christian. Kag yari ang mga pila ka mga gasoline stations nga aton ginpang libot. Kag ang iyang price adjustment humalin 6 a.m. kag ginasang aga. Una na dira ang sea oil sa may distrito sang Molo before 6 a.m. nagpresyo ini sang 93.80 pesos samtang sang 6 a.m. na nagpresyo ini sang 92.50 pesos
14: ang diesel niya diesel ni istoryanta.
8: Yes, the K5 Christian ang steep diesel nagsaka ako nagnubo sang 1.30 pesos samtang ang stream U na to humali na 87.30 pesos nagsaka sa 89.23 pesos. Rason nga nagsaka ini sang 1.93 pesos kasubong sang Extreme 95 nagsaka halin 87.80 nagsaka sang 89.73 pesos kay K5 Christian. Samtang sa aton nga petroli fuel sa distrito man sang Molo wala sing pagbag-o sa presyo sang aton nga diesel premium kag regular same ini gihapon kay K5 Christian nga 94.90 sa presyo sang diesel, 88.56 sa presyo sang premium, kag 88.6 sa presyo sang regular. Sa bahin naman sang Flying V sa distrito sang Molo, ang presyo sang diesel, yara pagina sang 93.30. Kag nagsaka ini sa 90, ako nagnubo ini sa 92 pesos, rason nga nagnubo ini sa balor sang 1.30 pesos. Samtang sa Volt naman, kumalin 87.30 pesos, nagsaka ini ako na yes, nagsaka ini sa 89.20 pesos ang iyang difference 1.90 gid 35 plus yan. Kag sa Thunder naton nga humalin 87.80 pesos nagsaka sa 89.70 pesos kag same lang man sa Volt nga ang iya difference is 1.90 pesos.
14: Okay.
8: Samtang sa distrito sang Haro sa Caltex nga gasolinahan ang aton na diesel kag silver kag platinum wala sing pagbag-o sa presyo. 94.22 sa gihapon ang presyo sang diesel, 90.28 ang presyo sang silver, kag 91.28 ang presyo sang platinum. Samtang sa distrito naman sang Haro, sa Shell, ang aton nga fuel save diesel kagina before 6 a.m., 98.80 pesos ini. Samtang paglapak sang alas 6, nagdaba ini sang 1.3, rason nga 97.50 na lang. Samtang sa aton nga V-Power diesel, from 102.9 pesos to 101.15 pesos. 1.74 gid ang iyang ginabuhin sa K5 Christian.
14: Okay.
8: Samtang sa fuel save gasoline, 90.40 pesos to 91.70 pesos. Kag nagsaka ini sing 1.30 pesos kag sa V-Power Racing wala sing pagbag-o kundi 88.88 pesos gyapon ang presyo sa K5 Christian.
14: Sige. K5 Elmer, sa imo paglibot-libot dira, din gigidang do makakita sa pinaka bulubarato gawa nga gatong diesel man kon gasolina abi.
8: Sa ato nga pagpanglibot kay K5 Christian ang pinakabarato no amo ang sa distrito sang Haro sa may Petron. Kahit ang ilang diesel nagdabagid humaling kagina 94.40 subong 93 na. Pag consistent ang iya, dako ang iya pag naba, especially sa mga extra advance at FTS, yakit na Christian, kay nagbuhin din

0: nagakuan subong nagapangita sang bulo barato. So hindi pa manggid laba ang mga pila subong sa mga salakyan na K5 Elmer, labi na gid sa mga jeep naton kag mga nagagamit sang krudo pareho sang mga pickup, mga SUV, kag mga light trucks.
1: Ang K5 question, hindi pa man gid malaba, pero may mga pila naman sa mga salakyan ang nagapila sa mga nasambit na ito ng mga gasolinahan kay K5 question.
0: Okay. Sige, padayon na sa pag-monitor sa palibot kay K5 Hermes. Salamat gid sa balita gikan sa patrol.
1: Sa mga K5 na ito nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement, ng epektibo nga nagapalubo sa atong blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa atong vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamabakal sa nga branch ng Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Karen Badilla, kaga K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report! Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Madam, salamat ka K5 Elmer Sable gikan sa patrol. So, why man si Bong Gawas ang gaginutok, kid? No, kay ti ang mga kwan niya, mga nagatughong sang krudo, mga nagabiyahe sang jeep, usually gabi pa lang na full tank na nila ya para pagka dason nga aga diretso na sila ya kabiyahe, hindi din na sila ya kahulat yang magpanaog 1.30, pero kung mga lima gibang guro ka pesos ang rollback na pwede guro nga mapaaga kaka magtugong nagadisuli ang patakaran sa mga arkilhana isang jeep, no? Pag grahe mo, dapat ginbalik mo na kung pilang unod niya pagkuha ni mo sang salakyan.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Di may mga iba ni nga mga gasolinahan, ha? Why nila ginakuan? Why na sila nag-stock damo nga krudo kung may rollback? No? Bal nila, out of stock kami. Pagsaka naman presyo na son simana, nan, pwerte naman ang kadamo, stock nila, mga tusog.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Maning problema kay we are at the mercy sa mga dlagkuan nga negosyo. Gita may mimo, tama gid ka volatile, no? Tama ka sensitibo ang merkado, no, pag-abot sa petroleum products kay hindi pa stable condition dito sa Middle East, no, kag why kita yasang bastanting supply, why kita kuan, so salig kita permiya sa import sa mga kakita.
2: Foro de los Pueblos.
0: Las 7:53 aton nga pag pangalagad alang-alang ni para mag isa pa ka balita pat magbalik ta karon kuan ta balita alin kay K5 Karen Badilla parte sa ambal ni Police Colonel Wilbert Parilla nga, no, tutukan, istriktuhan, no, kag isyuhan sang TOP or temporary operator's permit ang mga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules. Sila bigyan nagidra sa nagapinagusto lang kuno sa area sang Tagbak sa distrito sang Haro, mga K5.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: May good news kita. Halin sa national government, ang mga public school teachers, no, posible nga magbaton sang ilang nga 2024 bonus ni ante sang December, no, 2026, no. May kwan sila gali, may performance based bonus sila, may PBB sila nga ginaangan-angan subong ginahulat na sa between October to December sini nga tuig, mga ka K5. Oh, grabe, excited naman ng mga kwan, ang mga teachers na to. The good news gini. Natapos gin sa ulog kahapon ng World Teachers Day, no? May palabuton sila gili nga bonus. Ang iba naman ga pangalot naman ni ulo mo batian nila, kali ang ginlawag ito sa K5 may bonus kami, oh. Ang mga manugsok, di ka balo na nga may ginapaabot kami, oh.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos. Kaya
0: mo ginaproseso subong, no, ongoing yung processing, no, sang kwarta, sang pondo para ma-release ang PBB or performance based bonus sang aton nga mga manonodlo, mga ka K5. So ambot pila ning ginabaton nga PBB, be? Okay. So 45% to 65%, no, sang monthly basic salary sang aton mga manunudlo, no, base sa ila performance kag kontribusyon sa accomplishment sang ilang mga opisina.

0: nasa ilang mga departamento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: TY Panila, both sa kwan sa PEI, no? Productivity Enhancement Incentive nga ginahatag ni sa tanan nga mga empleyado across the board, lakip na ang pila ka mga mid-year kag year-end bonuses kag ang usual nga 5,000 nga annual cash gift. Ahay, at kwan masupot man, no? Kaan kami may mga 20,000 ka abing PBB, dugangan pa sang imo abing mga cash gift nga 5,000, may year-end ka abing isaman ka bulan nga sweldo, tapos may iban nga incentives, makatipon-tipon ka man sini sang mga 70,000 abi kung mga tunga-tunga ka na, mga teacher 2 or teacher 3 ka na, baka supot-supot ka man. Ang masubo nga kamaturan rin mga ka-K5, kati mga kauturan tang iban, way pa mabato ng bonus na tug-an na, no, na advance na ganun isang iban mo. Amo niyang challenge, no, nga ginapangatubang sang aton nga mga public school teachers, and hindi lang sa mga public school teachers ta, mga government employees ta, and even some of the private employees why pa mabato ng sweldo ginatug-an na.
1: Foro de los
0: may bayran na kay tingin na una nakuha mo again advance na. Na iban gani ang ATM prindado ginatug-an ang balatonon nga sweldo. Ha, July pa lang ang ginatugan, Disyembre pa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Muna ka puraot sang simpo sa mo, muna ka mahal sang balaklon, na saka ang mga balay ranta, halin sa kuryente, tubig, internet. Ano pagidang way nagasaka, K5, Andre?
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Imaagwantahan ng pangabuhi sa Pilipinas, basta nga, kwan, ang gobyerno ta, hindi efficient. Na way nagahatag sang bayo kag basic social services sa aton nga mga kauturan.
1: Foro de los Pueblos.
0: May tani ko na dako ang ginakuha sa aton nga tax bill, pero ang balik sa aton nami man nga serbisyo sa aton nga mga hospital, no, sa aton nga mga public schools, no, sa aton public transportation, na aton nga mga dalan na nami man balagyan. Pero nang adlaw-adlaw problema mo sa traffic, guba ang dalan, ay mga nagakabulasot sa mga drainage, sa mga imbornal, no? Ang pilahay sa mga public hospitals, pertiklawig ang serbisyo, hawot-hawot.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga classrooms na kung hindi gutok, hindi gubaon, hindi puno, oh, may kriminalidad pa nagakatabo. Ay,
1: Foro de los Pueblos.
0: Tapos kita mo na lang mga opisyal sa gobyerno, ang ilang mga relo, tag 10 million, tag 5 million, ang ilang mga ultimo kalo, tag 120 mil. Ang ilang mga pajama, tag 80 mil. Ah, ang ilang mga salakyan do, bilog tanga kabuhi do, hindi naton masuptan para mabakal. Ilaya, ah, ginabulos-bulusan lang nila. Okay, muning sakit, basta ara ka sa idalom, bulas ang piramid nga ginasiling nila. Ara ka sa pinaka-bottom, na, why kita may mahimo, ah, hulat lang kita sa mabilin sa aton mga kakipay.
1: Foro.
0: Muna nga basta kung may makita kita nga irregularidad sa gobyerno, no, ilabi na gid sa mga gobyerno, sa mga government officials naton nga ginapaswilduhan naton, mareklamo kita, ma-demand gid kita for accountability, manukot gid kita, ha, kay kita iya ang pinakakaluluoy. Away gid kita iya sang dalaganan nga iban, kundi ha, magreklamo na gid lang kita kung kulang mabaton ta, kung hindi insakto ang ginabaton ta basis sa ginaamot naman sa gobyerno.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magapanumbalik pa kita makaliga ng importante ng mga pahanumdum. Oras, las 7:59.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Dilang sarap, sustansyarap.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history, malakamuhusong tayabiris.
3: Mag-